0: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Napapakinggan po kami pansamantala sa Capital 104.3 FM. Ipodo sa usual naming frequency, 738 sa inyong mga AM bands. Pero mga kababayan, asahan po sa pagbabalik ng namin sa amin pong frequency 738 kHz, asahan pong mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay serbisyo publiko namin sa inyo. Ngayong Biyernes ng umaga, mga kababayan, July 24, nako, dalawang tulog na lamang po, sona na ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Doon ilalahad ng Pangulo ang mga achievements na narating ng kanyang administrasyon sa iba't ibang mga kagawaran, sa iba't ibang mga aspeto at sektor ng atin pong pamumuhay. Doon na rin nabibigyan ng plataforma ang atin pong Pangulo upang mapakinggan ng ating mga mambabatas kung ano nga ba ang mga kinakailangan, ano ang mga prioridad na mga batas o mga lehislasyon na dapat pong mabigyang pansin at mabigyang tuon para po sa ikauunlad ng ating bayan. At kaugnay nga po niyan, mga kababayan, kung inyo pong napapansin, nagkakaroon po kami ng iba't ibang mga panayama mula po sa ating mga butihing kalihim ng iba't ibang mga kagawaran. Para sa umaga pong ito, mga kababayan, ang amin pong makakapanayam, maya-maya lamang po yan, ang ating pong butihing kalihim on the Department of Energy, ang ating pong Secretary Sharon Garin. Ito po ay ang pag-uusapan natin, nababalitaan po natin na patuloy na pagtaas una ng presyo ng produktong petrolyo. Taas po mga kababayan ng kuryente, ng singil sa kuryente. Alam nyo may mga lumabas ng pag-aaral na ang Pilipinas daw kung ikukumpara sa atin pong mga karatig bayan sa ASEAN, bay, tayo yung may pinakamahal na kuryente. Namaya po mga kababayan, pag-uusapan natin, ano nga bang dahilan ng pagtaas o bakit napakataas nga naman ng singil dito sa ating bansa when it comes to electricity? Pero merely detecting the problem, merely acknowledging the problem mga kababayan, hindi po yan sasapat. Kailangan po meron tayong mga tugon, meron po tayong mga solusyon na nakahanda para dyan. What better way to know, mga kababayan, kung hindi, mismo, itanong natin sa ating Energy Secretary. O dyan, mga kababayan, ilan pa ang bahagi ng ating pag-uusapan mamaya kasama si Secretary Sharon Garin. Ang patuloy na nararanasan po nating bansa na pagnipis ng supply ng kuryente. Bakit nga ba nagninipis? Buti sana kung nangyari ito ilang mga taon lang . Pero mga kababayan, this is already a perennial problem. Ibig sabihin, ito ay paulit-ulit. Tuwing summer, nararanasan po natin na talagang numinipis ang supply ng kuryente. Dahilan para magkaroon ng rotational brownout sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Mapa Luzon grid man yan o mapa Visayas grid. Bilang yan mga kababayan sa ating pong tatalakayin, ano nga ba ang tugon ng Department of Energy sa pagpapatuloy ng magkakaroon tayo ng maayos na supply ng kuryente? Nga ba ang mga plano ng Department of Energy? Yan lamang yan mga kababayan sa ating pong tatalakayin sa umagang ito.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito.

0: sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 10 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Narito muna ang ilang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Tandang individual na iligtas ng Philippine Coast Guard sa rumaragasang baha sa Sarangani. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ligtas na iligtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 60 pamilya o 240 individual mula sa Binahang Purok Riverside sa Barangay Kablakan, Maasim, Sarangani kahapon. Nagsagawa ng evacuation assistance ang Coast Guard Disaster Response Group matapos ma-monitor sa Facebook Live ang kalagayan ng mga residente. Nagtalaga rin ng mga tauhan sa Kumaba Bridge sa Barangay Kanalo matapos itong pansamantalang hindi madaanan dahil sa malakas na ulan at pagtaas ng tubig. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy ang monitoring at evacuation operations ng PCG sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Liquor ban sa Quezon City, mahigpit na ipatutupad ng Quezon City Police Department o Police District sa araw ng SONA. Ang gulat niya na mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigpit na babantayan ng Quezon City Police District o QCPD ang pagkapatupad ng liquor ban sa lungsod sa Lunes, July 27, kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa QCPD, epektibo ang liquor ban mula 12:01 AM hanggang 6 PM, alinsunod sa executive order na inilabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipagbabawal ang pagbebenta, pamahagi at pag-inom ng mga inuming may alkohol sa loob ng lungsod sa itinakdang oras. Dahil dito, pinaalalahanan ng QCPD ang mga may-ari ng negosyo, liquor retailers, restaurant operators na sumunod sa ipinatutupad na liquor ban. Maging ang mga residente ay hinikayat ding sumunod sa mga batas at regulasyong ipinatutupad ng LGU para matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA 2026. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mahigit 1,300 pulis na naaharap sa iba't ibang kaso tinanggal sa serbisyo sa ilalim ng nagpapatuloy na internal cleansing ng Philippine National Police. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa kanilang kampanya na linisin ang kanilang hanig mula sa mga tauhan nito na nagbibigay batik sa kanilang imahe at kredibilidad. Ito'y ayon sa PNP ay matapos na maresolba ang libu-libong administrative cases mula Agosto 26 noong isang taon hanggang Hunyo 15 ng ngayong taon. Bukod dyan ay aabot pa sa mahigit 2,000 na nasuspindi, 237 na demote na ang rango, habang ang iba ay pinatawan ng forfeiture of salary at reprimanda. Nasa 4,534 na mga pulis sa kabuuan ang napatawan ng administrative penalties matapos masolba ang mahigit sa 3,903 administrative cases. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pagpatunay lamang ang mga bilang na ito ay seryoso ang PNP sa pagpapanagot sa mga lumalabag sa loob ng organisasyon upang mapanatili ang integridad at tiwala ng publiko sa pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
8: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
19: Bangon.
11: Bangon.
17: Bayang Mahal.
11: Bangon. Bayang Mahal.
17: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM.
1: Lawampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tunguhin naman po natin ang pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakatutok nga po ang ating kasamang si Alvin Baltazar dahil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang inspeksyonin ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
19: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Yeah, Alvin. Pabalikan natin ang ulat niya ni Kuyang Alvin Baltazar. Medyo nawawala-wala lang yung kanyang linya. Ano po? Pero nakatakda nga po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex. Diyan po yan sa Lubao, Pampanga. Asahan po natin sa mga susunod na oras na po, darating na ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Lubao, Pampanga para doon sa gagawing inspeksyon. Abang sinusubukan po nating balikan, mga kababayan, itong ulat na ito ni Kuyang Alvin Baltazar. Medyo nahihirapan lang tayo sa linya, ano po. Ba't gaya nga po na sinasabi natin sa ilang saglit, makakapanayam naman natin. Secretary Sharon Garin mula po sa Department of Energy upang pag-usapan, ano po, hindi lamang ang mga nangyayari, not only the energy crisis dito po sa ating bansa, kung hindi yung bukod pa doon sa mga pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, ng energy generation dito po sa ating bansa, pasingil sa ating kuryente, but of course, doon tayo pupunta. Ano? Doon sa mga positibong mga plano, positibong epekto at programa na gagawin ng Department of Energy para mapagaan po ang nararanasan natin ngayon, mga kababayan. Tandaan po natin, itong mga pagsasaayos na ginagawa natin is only foundational. Ibig sabihin po, talagang aabutin tayo ng matagal na panahon. At itong mga ginagawa po natin, hindi lang naman ito, kumbaga yung tawag nila, na band-aid solution. Hindi lamang po ito pang madalian na epekto, mga kababayan. Pero itong mga bagay o mga programa ano po, na ginagawa ng Department of Energy is set, mga kababayan, para makinabang po ang mga susunod na salinlahi, yung susunod po nating henerasyon, yung ating mga anak at yung ating mga apo. In particular, mga kababayan, yung usapin doon sa National Oil Stockpiling Program. Sayan sa mga pinag-uusapan natin para mabawasan ano yung reliance ng bansa sa mga inaangkat po nating produktong petrolyo from the Middle East. Tandaan po natin, ayon sa datos na ating nakalap, 95%, at least 95% ng atin pong ginagamit, no, na produktong petrolyo dito sa ating bansa, kasama na dyan yung ating diesel, yung ating gas, yung ating iba pang mga petroleum products o yung mga pinangluluto natin, mga kababayan, liquefied petroleum gas, yung ating mga kerosene na ginagamit ng ating mga kababayan, 95% po yan. Po niyan ay inaangkat pa natin mula sa Middle East. Kaya napakaganda ng plano, mga kababayan, ng Department of Energy when it comes to the National Oil Stockpiling Program. Mag-aana na tayo rito, ano po? Magtatabi na tayo ng supply para po hindi tayo nasasakal kapag may abrupt na pagbabago. Ano pong kinaibahan nito sa dati na nating ginagawa? Mas malaki po, mas marami yung capacity ng maitatabi natin, yung mape-preserve natin, masa-stockpile natin ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Dahilan po yan, o dahilan po niyan, mga kababayan, magkakaroon tayo ng mas malaking wiggle room, no? Para hindi po tayo agad naapektuhan ng mataas na paggalaw o malakas na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Yan nga yung isa lang sa mga pag-uusapan po natin sa umagang ito.
20: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Pas po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Samantala muna tayo magbe-break. Ano po mga kababayan, oras po natin 26 minutes past 8 AM. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
20: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
22: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
23: SONA 2026.
24: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
22: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
23: SONA,
22: SONA 2026.
23: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako ay isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis ng pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
26: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
22: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
23: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Mga kababayan, as promised, ano nga po? Makakapanayam po natin ang atin pong butihing kalihim mula po sa ating Department of Energy Secretary Sharon S. Garin sa ilang saglit lamang po upang pag-usapan ang ilang mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Pero kung narinig niyo po kanina, no, nung pansamantala po tayo nag-commercial, yung isang tanong na binabanggit dun sa isa sa aming mga ipinalabas na visuals. Ano nga bang gusto nating marinig sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA? Dahil yung ating mga kababayan, isa sa mga babanggitin po nila ay yung tungkol sa usapin ng mataas na presyo, no? Mataas na singil sa kuryente. Actually, hindi naman tayo exempted dyan. Ano? Nagiging pag-uusap na rin yan with other na ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. Pag-usapan nga, madalas eh. Tatanungin, magkano yung bill mo kasi sa akin ganito? Or magkano yung tinaas ng bill mo kumpara doon sa nakalipas na singil sa'yo para sa nakalipas na buwan? Those are the things, mga kababayan, na marahil gustong marinig ng atin pong mga kababayan, ano ang tugon ng atin pong pamahalaan dyan sa nasabing issue. And of course, yan yung tatalakayin natin kasama si Secretary Sharon S. Garin sa ilang saglit lamang po mula yan sa Department of Energy.
20: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa ating mga kababayan, ano po, especially doon sa mga coastal areas, yung mga malalapit po or nakatayo yung kanilang bahay sa paanan ng bundok, naku, mag-iingat po tayo. Kaya nga ng balita ng ating kasamahan kanina, doon sa pagre-rescue ng PCG, mula sa ating kasamahan si Lawrence Tanhoco, nag-rescue ang PCG dyan po sa may Sarangani. Dahil po, doon sa malakas na buhos ng ulan, dahil nagkaroon ng malakas na pagbabaha po dyan, ano? Payuhan natin ng ilan sa ating mga kababayan. And actually, kagabi, affected din tayo dyan, mga kababayan. Hindi naman tayo exempted. Lahat po ng at ng ating kababayan, ano? Mapahirap, mapamayaman, mapabata, mapamatanda, mapalalaki, mapababae. Eh kailangan, mga kababayan, nag-iingat po tayo. Tayo po dapat laging tumatalima rin sa atin pong mga paalala, no? Mula po sa ating mga opisyal ng pamahalaan na nangunguna. Dito po sa pagsisiguro na tayo ay patuloy na ligtas sa ganitong mga klaseng mga sakuna. Sa Antique raw, nagsagawa ng rescue operation ang MDRRMO ng Hamtik Antique kasama ang Hamtik Fire Station para tulungan ang mga pamilyang natrap sa pagtaas ng tubig baha sa barangay Mapatag sa barangay Funda kaninang alas 5 ng umaga, July 24. Ayon po doon sa MDRRMO, inilikas sa mga apektadong pamilya sa ligtas na lugar at binigyan ng agarang assistance. Ano po, yan ang tinutukan ng ating kasamang si Hope Torchante mula po sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Okay, ngayon makakausap na po natin ang ating pumbutihing kalihim mula sa Department of Energy, Secretary Sharon S. Garin ngayong umaga pong ito. Secretary Garin, ma'am, magandang umaga po. Secretary Garin, ma'am.
1: Good morning, Al. Good morning po sa lahat. Good morning po, salamat ma'am.
0: At maraming salamat po sa pagsagot sa aming tawag ngayong umaga. Ano po ang comment niyo?
1: Yes, can you hear me?
0: Yes po. Wala po ba? Secretary Garin, ano po ang comment niyo dun sa sinasabi at sa mga balitang lumalabas na ang Pilipinas daw ay may pinakamahal na singil sa kuryente sa ASEAN?
1: Opo, kinonfirm po yan nung press briefing namin. At sa ngayong buwan po, no, hindi naman palagi, pero yes, in this month, pinakamataas yung Pilipinas compared to Singapore. Singapore usually is the highest. Second tayo actually. Pero ngayon po, number one tayo. So, yun nga, it's reflective na kailangan talaga reforma sa ating electricity na structure. No?
0: Opo. Secretary, ano po ang mga long-term plans naman natin para sa karagdagang supply ng produktong petrolyo dahil nagpapatuloy pa rin ang sigalot dyan sa gitnang silangan dahilan para tumaas po at magkaroon tayo ng mga fuel price hikes?
1: Opo, yung long term andyan na, papasok na siya mga 2028. Marami pong mga bagong planta papasok po sa Visayas, halimbawa mga tatlo or apat na mga base load natin makukompleto 2028, 2029, 2030. Pero hindi kasi ganun kabilis mag-construct So, ang problema talaga natin is yung midterm or yung immediate. Ano? Kaya ngayon po, meron pong papasok po na sa Cebu na isang base load sa mga August. Tapos, dadagdagan po natin ng mga batteries. Actually, bukas may in-install ng mga 50 megawatts. So, pinapabilis po namin yung mga midterm kasi long-term solution na tayo eh.
0: Pag-usapan din natin, Secretary Garin, yung ilang pang mga solusyon na ginagawa po ng Department of Energy na balitaan po namin. Ano, makikibalita po kami ulit sa inyo ngayon yung National Oil Stockpiling Program po na proyekto ng Maharlika Investment Corporation sa pakikipagtulungan po sa PNOC.
1: Opo, actually, ito naman sa oil naman, wala naman tayong crisis sa supply, no? Mm-hmm. Ang crisis is hindi naman cost ng Pilipinas, pero kailangan defensive tayo or protective tayo sa bansa natin. So kailangan talaga, what have we learned from this oil crisis? Kailangan talaga mag-stock tayo ng oil, ano? So kausap tayo yung Maharlika, Philippine National Oil Company, tsaka yung DOE po, ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate i-rush natin, mag-stockpiling tayo, mag-tayo tayo ng sarili nating tangke at para meron pong reserva yung gobyerno. So, hindi lang yung mga private companies natin. So, magkakausap na and then hopefully po soon matapos na yung mga feasibility study at maka-construct na tayo immediately.
0: Opo. At Secretary, we are also exploring other alternative forms of energy sources. Nakatakda po pala at pinaplano na natin first Philippine nuclear power generation by 2035 hanggang 2038. Ano pong plano natin dito?
1: Isa talaga yun sa mga long-term solutions natin yung nuclear, ano? Kasi malinis, baseload siya, tsaka mas mura, hopefully, ano? Kung depende sa design. Pero nagta-target tayo na by decade of 2030s na magkaroon na tayo ng nuclear. Ito po, marami pa pong kailangan gawin yan. Kailangan pa iayusin natin yung mga training natin, i-prepare natin yung communities, mag-set up tayo ng mga regulations at regulatory commissions. So, pero yan, isa yan po sa mga solution, nuclear combined with renewable. Magandang solution po yan. Pero matagalan to kasi yung nuclear kahit po sa UAE. Pag-construct nila noon, mga 10 years din sila nag-construct ng first 14 years nga ang it took them to build up a nuclear power plant. So, ano lang, panahon lang po.
0: Talagang antayin lang po natin. But Secretary Green, nabalitaan din po namin and this was first reported by Bloomberg. Nagkaroon po ng takeover bid mula po sa Indonesia ang Barito Renewables. They are planning to acquire o nagkaroon po ng non-binding offer to acquire EDC, yung Energy Development Corporation, which has around 45% stake sa atin pong geothermal energy sources sa ating bansa.
1: Geothermal. Opo. Magandang project ng EDC, geothermal, reliable, base load na malinis. Ano? Mm-hmm. Yung offer po, or kung ano man yung transaction nila, hindi pa po nila officially sinasabit sa DOE. Wala pa pong update on them kasi siguro nag-uusap pa lang sila, no? Hindi wala pang kontrata. So hihintayin na lang namin baka kasi maunahan namin sa kasi nababalita lang namin kung ano na mababalitaan sa media, no? But we'll await and we'll make sure na protected po yung assets natin. Philippine assets and then it benefits Filipinos also. So kailangan lang talaga bantayan na it respects the law and the environmental compliance nila at kung ano mang mga requirement na para mag-operate po ng geothermal facility.
0: Mm-hmm. Opo, and lastly na lang po, Secretary Green, we understand that you're also busy ngayong umaga pong ito.
1: Yes.
0: Magkakaroon po tayo ng tinatawag nating pack silica dito po sa ating bansa. How can we sustain power-hungry infrastructure na gaya ng pack silica dito po sa ating bansa na well, diba? Babalitaan naman po natin.
1: Tama ka dyan. Kulang na nga yung we need all the electricity that we produce for our own population, no? Tapos magdadagdag pa tayo ng mga data center, no? Nakakain yan ng mga, it could range from 100 megawatts to 1,000 megawatts na malalaki. So ang isang inaaral namin is dapat yung mga areas na yun, magpatayo ng sariling planta. Isa yan sa, I think that's the best solution. Kontrolado nila yung planta sa kanila yan, tsaka hindi niya kinakain yung kailangan ng mga kababayan natin.
0: So, sa separate po, separate grid po ito na tinutukoy natin?
1: It could be connected to the grid, pero may sariling na power plant sila.
0: I see po.
1: Para mas cheaper on their side, mas mas malaki lang yung capital, pero ang gastos nila. Pero I think it's safer for both sides, for the consuming public ng electricity na regular, and for also for data centers na energy intensive yung consumption nila.
0: Apo, with that, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin ng umaga.
1: Thank you, Al. Maraming salamat din sa'yo.
0: Thank
1: you po. Good morning po sa lahat.
0: Good morning po sa lahat. At mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Energy. Mabuhay po, Secretary Sharon Garin.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 42 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kaming muli matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
2: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3
6: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
2: sa 104.3
6: The Capital.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam kay Secretary Sharon Garin. Narito naman ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Maximum tolerance at pagrespeto sa karapatang pantao sa SONA, tiniyak ng NCRPO. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, kinakapatid na Anlian, ilang araw bago ang ikalamang State of the Nation na address also ng Paolo Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 27, inspeksyonan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga pwersa ng pulisya na ide-deploy sa aktibidad kabilang ng kanilang mga kagamitan tulad ng DIRS at anti-riot shield. Paalala ni NCRPO Acting Chief Regional Staff Police Colonel Martin Gamba, sa pulisya na pahirali ng maximum tolerance at respetuhin ang human rights o karapatan pantao lalo at inaasahan ang kabi-kabilang kilos protesta. Bukod dito, ayon kay Colonel Malimban, sa peace and order ay nakaatang din sa pulisya ang kaligtasan at seguridad ng lahat kabilang ng mga opisyal ng gobyerno, international dignitaries, media, mga militanteng grupo, maging ang mga ordinaryong motorista at commuter. Simula alas 5 ngayong Biyernes ng hapon, ilalagay na sa full alert status ang NCRPO kung saan nasa 20,000 na pulis ang ide-deploy para tiyakin ang seguridad ng zona na posibleng pang madagdagan depende sa sitwasyon, kinakapatid na yan. So yan na muna pinauling balita mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ilang araw bago magsimula ang sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginagawa na po ng ating mga law enforcement agencies yung kanilang pagsasaayos. Ano po? Para manatiling ligtas, mapayapa, ang gagawing ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod dyan, mga kababayan, tinututukan din naman natin ang mga epekto na dulot ng bagyo na si Bagyong Quiapo dito po sa ating bansa. Tunayan nga mga kababayan, kahapon dito sa o kagabi sa Quezon City, malakas yung pag-ulan at ilang bahagi dito, especially along Central Avenue, medyo baha kahapon.

0: Mamaya, babalikan po natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar. Hingil nga po sa pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakatakda nga po ang Pangulo na mag-inspeksyon dyan sa Pampanga, sa may Lubao, Pampanga. Tunguhin na natin doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Hello, magandang umaga. Dapat tayo sa Pagkakasal.
0: Okay, keep us posted, Kuyang Alvin Baltazar, dyan sa Lubao, Pampanga.
2: Wala pa rin dito sa Lubao, Pampanga, pero sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Maraming salamat din po, mga kababayan. Ano? Maraming salamat sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po kay Secretary Sharon Garin sa pagbibigay ng kanyang oras sa atin pong programa sa umagang ito. And of course, maraming salamat sa ating mga laging at walang sawang katuwang dito po sa ating technical and production side, Ms. Jomari Rifarial, Boss Mark Bukiron, Ms. Marian Melos, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa production side, kay Ms. Tess Ramirez, kay Christopher Tirambulo, and of course, kay Ms. Glorife Bagon. Ang tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid sa atin ni Mr. Tommy Reyes. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Pampanga ngayong umaga para dumalo sa apat na aktibidad. Mula sa Malacañang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pampanga ang biyahe ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dadaluhan itong apat na aktibidad. Isa sa apat na activity ng punong ekutibo ay ang gagawin itong inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex sa Bayan ng Lubao. Mula Lubao ay tutungo ang Pangulo sa Clark Freeport Zone para sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center at pagkatapos nito'y pupunta na ang punong ekutibo para sa kanyang ikatlong aktibidad. Ito ay ang gagawin pagbisita sa Converge Angeles Data Center sa Balbago sa Angeles City. Ikaapat at huling aktibidad ng Chief Executive ay ang pangungunahang distribusyon ng patient transport vehicle para sa mga lokal na pamahalaan ng Northern at Central Luzon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China, bunga ng kanilang mga marahas at mapangudyok na mga akbang. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kaisa ng sambayan ng Pilipino ang Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga iligal, marahas at mapanlilang na hakbang ng China sa teritoryal at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, ang pinakabagong tugon ng mass survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isinusuong ng bawat sundalo para harapin ang pagigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at Militia Vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang iligal, marahas at mapanlilang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta ng mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ng bansa. Dahil ito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ng soberanya at yakin ligtas mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, pagkakaisa at kooperasyon sentro ng mga pulong sa ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pagkakaisa, kooperasyon at pagsunod sa international law. Ito ang naging pangunahing mensahe sa magkakasunod na pagpupulong ng ASEAN at mga dialogue partners sa buong magdamag kahapon bilang bahagi ng ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting o AMM, kung saan tinalakay ang seguridad, katatagan ng ekonomiya at sama-samang pagdugon sa lumalalang pandaigdigang hamon. Sa 27th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mas matibay na pagtutulungan upang matugunan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, kabilang ang banta sa seguridad sa pagkain, enerhiya at supply chain. Nagkaisa rin ng South Korea at China na kailangang palakasin ang regional cooperation sa gitna ng mga hamong ito. Sa 33rd ASEAN Regional Forum, itinampok naman ng Pilipinas ang maritime security, cybercrime at online scams bilang mga pangunahing prioridad, habang sa East Asia Summit Foreign Ministers Meeting ay nanawagan ito ng mas matatag na pagkakaisa at pagpapanatili ng isang rules-based international order na nakabatay sa international law. Samantala, sa 14th Mekong ROK Foreign Ministers Meeting, pinagtibay ng South Korea at mga bansang kabilang sa Mekong Region ang kanilang partnership upang harapin ang climate change, transnational crime, supply chain disruptions at iba pang hamon sa rehiyon. Ngayong araw, Hulyo 24, bago formal na magsara ang isang linggong kaganapan, ay isasagawa ang iba't ibang aktibidad kaugnay ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng kasunduang nagsisilbing mahalagang haligi ng kapayapaan, pagtutulungan at mapayapang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga benepisyaryo ng walang gutom program sa Quezon City, natanggap na ang assistance mula sa Uplift Program ng Pamahalaan. Ang ulat mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula na ring makatanggap ng 2,000 uplift assistance sa mga benepisyaryo ng walang gutom program sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Isinagawa ang rollout sa cash assistance kasabay ng kalusugan, kakayahan at kabuhayan session at food redemption activity ng walang gutom program nitong July 22. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, si Jocelyn, na residente ng Barangay Bagong Pag-asa, na sinabing malaking tulong ang kalagdagang cash assistance at food credits na natanggap sa ilalim ng programa. Ang uplift assistance ay ipinatutupad bilang tugon ng pamahalaan sa National Energy Emergency para makapagbigay ng kalagdagang suportang pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: at Department of Health na nawagan sa publiko na magtanim ng gulay at suportahan ang lokal na agricultural products ng bansa. May report si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbubala ang Department of Health o DOH na maaring makaapekto ang climate change sa supply, presyo at kalidad ng pagkain sa bansa. Ayon sa DOH, nasisira ng matinding init, bagyo, baha at tagtuyot ang mga pananim at palaisdaan na maaring magdulot ng kakulangan ng masustansyang pagkain. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na magtanim ng gulay, bumili ng lokal na produkto, suportahan ang mga magsasaka at mangingisda, gayon din iwasan ang pag-aksaya ng pagkain. Ipinayo rin ng DOH ang paggamit ng reusable bag at pagdaragdag ng gulay at prutas sa pagkain upang mapangalagaan ang kalusugan at ang kalikasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo.

a Friday morning. Medyo maulan, but it is still a good day and it will be a good day kasi po weekend ngayon, araw na naman ng pahinga, no? Mga pasyal sa ating mga pamilya, sa mga apo, sa mga nanay, tatay, lolo, lola at sa mga kumpare at kumare. Kumusta kayong lahat? Sana kayo ay, as always, nasa mabuting kalagayan. Ang reminder ko rin ulit sa aking mga cousins, no? Ay inumin ang mga maintenance medicines kasi importante po yan talaga para sa ating kalusugan. Umabati rin ako kay Jennifer Aquino. Ikaw ay nakikinig at nanonood. Magandang umaga sa iyo, Jennifer. Kahapon, nagkaroon tayo ng exciting na panauhin. Dalawa sila, tandem sila. Si Abel Quintos at si Jason Gagwan, no? Meron silang Fast Rising Vlog or yung YouTube channel. Ang pangalan ay Politically Correct Bigot. Tinanong ko sa kanila kung yun ay isang example ng oxymoron or yung extremes, no? Katulad ng jumbo shrimp or basta marami mga oxymoron, mga figures of speech, no? So yung Politically Correct Bigot, isa doon, no? So sabi naman nila, oo, parang gano'n na nga. Anyway, we had a wonderful discussion of the ongoing Senate impeachment court of the Vice President. It was day 9, pero nag-break sila for the weekend. Magre-resume sila sa Miyerkules, Hulyo 29, umpisa ng alas 10 ng umaga. Kasi pagdating yata ng alas 3, medyo they will break into a, magkakaroon na sila ng yung trabaho nila na yung they will deliberate on laws, no? So antabayan na natin ang impeachment day 10 sa Miyerkules, July 29. Pero sa July 27, napaka-special po ang araw na yan, Lunes po, dahil it will be the 5th State of the Nation Address or SONA of our President, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre, makikita na naman natin yung mga kababayan natin. Magsusuot na naman ang mga special, ang mga Filipiniana wardrobe, no? Yung mga barot saya, yung mga pinya, mga husi na barong, no? It is also on the side a show of the proud heritage we have as a Filipino people, yung ating kagandahan ng ating mga baro, no? So maganda rin yan, no? Ang biro ko nga dun sa isang kaibigan natin na may-ari ng tesoro sa handicraft. Sabi ko, tuwing SONA, para kang pumapasok sa loob ng tesoros na tindahan kasi lahat ng tao talagang napakaganda, napakagara ng kanilang kasuotan. Today, we have a special guest. I've had him before, but it's always a pleasure and a joy to have him back. Isa po siya sa isa sa mga influential na political commentator at siya po ay broadcaster. Yun ang totoong vocation na he's a broadcaster. He's from Bicolano. So we will have him in a while. Ang pangalan niya at siyempre kilalang kilala siya sa YouTube, no? Si Ka Dante Maravillas. Tatalakayin natin yung kanyang thoughts and comments on the ongoing Senate impeachment court. Kasi pag pinapanood niyo yung mga YouTube niya, talagang you will be entertained but you will be enlightened because maraming mga magagandang lesson ang makukuha natin sa mga commentaries niya. So, meron ba tayong report? Wala pa, no? Sige. Hindi, meron tayong report from Charmaine Barilla sa Pag-asa, no? Kasi medyo kagabi, lalo na kagabi, no? Naabutan tayo ng malakas na ulan. So, medyo nag-stopover muna tayo bago tayo tumuloy sa ating destination. Ito yung mag-aalas 10 na ng gabi. So, biglang bumuhos ang ulan at napakalakas. So,

0: We are expecting some mga masungit na panahon, pero okay lang yun. Basta huwag masungit ang ating partner sa buhay. Anyway, magpunta na tayo kay Charmaine Barilla ng Pag-asa sa isang report on the weather. Charmaine, magandang umaga sa iyo.
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Kia po nga ay bahagyang bumagal habang kumikilos dito sa may bahagi na extreme northern Luzon. Huling ngayon ng Mataan, sa lahing 260 kilometers, Silangan ng Apari, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung posibleng paglapit nito dito sa may hilagang silangan ng bahagi ng Cagayan ngayong umaga at posibleng mag-landfall o di kaya naman ay lumapit dito sa may Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. At patuloy nga kikilos pahilagang Kanluran at maaaring makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman ng umaga. Habang nasa karagatan ngayon ng West Philippine Sea ay maaari pang lumakas at umabot ng typhoon category bago tuloy mag-landfall dito sa may bahagi ng China. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may Batanes, northern portion ng mainland Cagayan including Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang nakataas na 11 bahagi ng Cagayan, Isabela, Narizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, at iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern at Central portions ng Aurora. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga malalakas na mga pag-ulan, ngayong araw nga ay asahan natin na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan ay nandito sa may bahagi ng Northern Luzon, particularly sa may Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Kasama din dyan ang nalalabing bahagi o mostly most parts ng Northern Luzon, maging dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at western section din ng Visayas. At kaya naman, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan nga din natin na nakataas ang gale warning dito sa may northern seaboards ng Northern Luzon. Kaya naabisuhan din natin na ating mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na kung maaari, ipagpaliban muna ang paglalayat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Charmaine Varilla, ang ating weather forecaster ng DOST Pag-asa. Babalikan natin siya mamaya for a later update on the weather. No? Nag-antabayanan tayo ng report kay Alvin Baltasar, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakdang inspeksyonin na ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Pero wala pa si Alvin. Antayin natin, no? Anyway, ang ating panauhin mamyang konti ay isang he is a SOCMED influencer at nakilala ko siya doon sa Bagong Pilipinas headquarters kasi nung naimbita doon sa anniversary, siya isa sa mga napili, no, para tulungan ang magagandang proyekto ng ating Pangulo, no? As you very well know, para dun sa mga nagsasabi lagi tuwing may masamang balita, tuwing may sakuna, may weather disturbance, mayroong damage, or even minsan mayroong mga nasasawi, ang laging tanong ng mga kritiko ng ating Pangulo, nasaan ang Pangulo? Siyempre, ang sagot natin, nandun siya kung nasaan siya kailangan ng taong bayan. Katulad ngayon, he is somewhere in Central Luzon attending to an opening of a facility, no, or inauguration. Yan po ang naging kaugalian na ng ating mahal na Pangulo kasi he is a wanderlust in the sense that he wants to be in close contact always with the people kasi hands-on siya, gusto niyang alamin kasi he realizes not everybody kayang magpunta sa kanya. So ang ginagawa niya, siya ay pumupunta sa taong bayan. So every now and then makikita mo siya, he is in the countryside interacting with the local officials and with the local populace, especially the fisher folk and the farmers. Kasi po, sa administrasyong Bongbong Marcos Jr., napakahalaga po ang food security para sa ating kababayan. And before we really achieve food security, we must first secure the welfare of our farmers, those who plant our crops, those who bring their produce to the market, and our fisher folk, our fishermen who for the catch of the day, they bring it also to the market. Ika nga ng ating Pangulo, hindi na po farm to market ito. He put it up in a higher level. Ito'y farm to table na. Diretso na po sa hapagkainan ng Filipino family. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo La Union, bagong BSL-2 laboratory sa Ilocos Training Regional Medical Center, magpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Ilocos Region. Albert?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Ilocos Region, ang formal na pagpapasinaya sa Biosafety Level 2 o BSL-2 Infectious Disease Referral Laboratory sa Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC nitong nakaraang araw. Inaasahang mapapahusay ng bagong laboratorio ang pagsusuri ng mga nakahahawang sakit, disease surveillance, infection control at pagtugon sa mga public health emergencies sa rehiyon. Ayon kay ITRMC Medical Center Chief 2 Dr. Unity Cortez, mas mapapabilis ang pagsusuri ng mga specimen at paglabas ng resulta sa tulong ng makabagong PCR, microbiology at virology equipment na magpapabuti sa pangangalaga ng mga pasyente hindi lamang sa La Union kundi sa buong Ilocos Region at Hilagang Luzon. Ang pasilidad ay bahagi ng Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 o HEAL Project ng Department of Health na pinunduhan sa pamamagitan ng loan assistance mula sa Asian Development Bank. Sa pamamagitan ng bagong laboratorio, inaasahang lalakas ang kakayahan ng ITRMC bilang referral at disease monitoring center na magpapahusay sa outbreak investigation, emergency response at paghahatid ng mas mabilis, ligtas at di kalidad na diagnostic services para sa mga mamamayan sa Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Bago natin puntahan si Alvin, magpunta muna tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas, Tandag. Industriya ng coffee at seaweed sa Tandag City, Surigao del Sur, palalakasin na. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilagdaan kahapon, July 23, 2026, ang Convergence Memorandum of Agreement para sa coffee and seaweed industry sa conference room ng Provincial Governor's Office sa Provincial Capital Building sa Telahe, Tandag City. Layunin ng kasunduan na pag-isahin ang mga ahensya ng pamahalaan at iba pang katuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad ng industriya ng kape at seaweed sa Surigao del Sur. Inaasahan ding makatutulog ito sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga coffee farmer at seaweed growers sa lalawigan. Pinangunahan ang MOA signing ni na Acting Provincial Governor Manuel O. Alameda Sr. at Provincial Administrator John Vincent Pimentel kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies, local government units at iba pang stakeholders na nagpahayag ng suporta sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Angel Obosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. So, pag makuha na natin si Dante Maravillas, kasi syempre masama ang panahon, and he is broadcasting from the Bicol region, meron tayong mga tatanungin sa kanya kasi meron siyang mga points to ponder, especially yung mga YouTube post niya. Marami siyang mga insights na sineshare niya doon sa kanyang channel at napakaganda. Katulad nung sa Senate Impeachment Court, ang pinalalabas kasi ng argumento ng defense ay nasa karapatan ng kanilang kliyente, or otherwise known as the Vice President, si Sara Zimmerman Duterte, ang kanyang kalayaan for free expression or free speech. Nandun na po tayo. We cannot argue with that. Every in a democratic society, free speech is enshrined in the Constitution. No, there is freedom of expression, freedom to say something, and freedom of assembly. You can assemble and voice out your grievances towards the existing administration or government. However, there are always limitations. Meron kang responsibilidad sa iyong mga sinasabi, binibigkas, or ine-express, or sinusulat, or nire-record. Katulad ng sinabi ng ating pangalawang pangulo na meron na raw siyang nakausap na isang tao na kung sakaling may mangyari sa kanya, mamatay siya, patayin din ang pangulo, ang unang ginang, at ang dating tagapagsalita ng House of Representatives. Yun ba'y covered pa rin ng kanyang right for freedom of speech or freedom of expression? Yun po ang tinatalakay ngayon between the prosecution and the defense. Kasi sabi ng prosecution, mali po yan. No less than the NBI director, si Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, merong mga grupo na mga individual or even mga, let's say, even religious groups or organizations who will surely take advantage of the situation. Pag medyo marupok ang sitwasyon at magulo, merong chaos, merong disturbance, merong confusion within the people, certain groups, in fact, even perhaps, wag naman, even the military may come in. But you know, we know for a fact that our AFP and our PNP are still loyal to our constitution, our flag, our people, which we have a legitimately elected president, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So there is no need for loyalty check because everything in the organization is intact. So yun ang sinasabi ni Director Melvin Matibag, meron kasing mga grupo that will take advantage of the situation. Magpunta tayo, may report tayo from Cagayan Valley, no? Yung RDRRMC pinababantayan ang halos 600 barangay sa Cagayan at Isabela sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, no, dahil sa Tropical Cyclone Quiapo. Nagre-report si Vivian De Guzman ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas report.
5: Vivian. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Pinababantayan nga ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 579 na barangay dito sa Cagayan at sa Isabela dahil sa posibleng landslide o flash flood dala ng bagyong si Quiapo. Kasama rin pinababantayan ay ang lahat ng bayan, 6 na bayan sa lalawigan ng Batanes na hagit din sa pagdaan ng bagyong si Quiapo. Base sa report ni Mines and Geoscience Specialist Aina Claraval ng MGB, mula sa bilang na 579, aabot sa 575 na barangay ay sa 27, halos lahat, ng bayan sa Cagayan. Karamihan ay sa hilagang bahagi ng probinsya. Samantalang 4 na barangay naman ang mula sa 2 bayan sa Isabela. Ito ay kabagan sa San Pablo. Natukoy ang mga ito mula sa pag-overlay ng MGB ng kanilang flood and landslide susceptibility map sa Tropical Cyclone Track Map ng PAGASA. At lumitaw ang mga lugar na ito na uulanin dahil kay Tropical Cyclone Quiapo. Gayunman, inalerto pa rin ng MGB ang lahat ng residente sa mga barangay na hindi kasama sa listahan na maging mapagmatsyag, lalo na yaong nasa paanan ng mga burol o bundok o sa bunganga ng mga ilog o sapa, at yaong mga nasa mabababang lugar na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan. Itinapahanda na rin ng CDR, DRMC sa mga lokal na DRNO ang mga evacuation center sa mga ito, pati mga relief goods para sa mga pamilyang maapektuhan ng nasabing tropical cyclone. Sa nasabing meeting na isinagawa kahapon, ay ipinapamonitor ni Chair Albert Mogol ang lahat ng mga ilog at mga streams na pangunahing sasalo sa ulan mula sa bundukan ng Sierra Madre at Cordillera Mountains. Partikular ang mga ilog na ito, Bawa River at iba pang mga ilog sa Baggao, Alcala, Santa Ana, Santa Teresita, at yan ay sa northeastern part ng Cagayan, Abulog, Apayao River Basin, Claveria, Pamplona Rivers, sa northwestern part ng Cagayan. So sa mga sandaling ito, Leslie, overcast skies kami. Mula pa ito kaninang umaga. At merong mga mahina at times ay heavy na pag-ulan na nararanasan na kami dito sa lalawigan ng Cagayan. Ina-update mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa PBS News, Vicente Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Vivian de Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Naku, napakasama naman ng panahon sa up north, no? Sa Cagayan. I think I will be going there tomorrow. I will see kung matutuloy ang aking biyahe bukas, no? I'll be there over the weekend. Pero syempre tuloy ang ating trabaho. Rest assured, we will be careful and we will make sure the people up there are safe and sound. So, ayun, we're still waiting for the report of Alvin Baltazar, who is with the President sa isang event, no? Isang inauguration. As always, the President is busy in the countryside delivering the services and the help to the people. Para dun sa mga nagsasabi, tuwing may masamang panahon, may sakuna, merong calamity, nasaan daw ang Pangulo? And syempre, agree naman ng aking kaibigan na si Kakiko Flores, no? Na ang nandito na siya. Ang Pangulo ay walang sawang nagtatrabaho at lagi siyang nagpupunta sa countryside para makipagpulong sa mga local officials, because the local officials are the representatives of the townsfolk, especially ng tulad ng sabi ko kanina, yung mga fisher folk at saka yung mga farmers. Alam na alam ni Kakiko ito kasi siya ay isang expert sa agriculture. Kasi isa sa mga prioridad ng ating Pangulo ay yung food security. And the surest way of achieving food security for the nation is to make sure that our farmers and our fisher folk and yung mga tanim nila, yung crops nila, at yung mga ani nila, at yung mga nahuhuli nila sa ocean, sa seas, are secured in itself. Yan din ang isang reason bakit we are also concerned with the welfare of those who are always being bullied by the Chinese Coast Guard, no? Ang nakakalungkot, meron mga Pilipino kumakampi pa dun sa nangaapi sa ating mga kababayan. So sana naman na magising na po na we only have one country, we only have one people, and we should rally behind the current administration, who is making sure that the welfare of the public is always attended to. So yun, inaantay pa rin natin si Dante Maravillas, but if we cannot have him today, we can always have him some other day. On Wednesday, tulad ng sabi ko kanina, it will be day 10 of the Senate Impeachment Court. It will be starting at 10 a.m. Aalamin natin kasi pa-excite ng pa-excite talaga ang nangyayari, ang talakayan, no? Recently, kinwestiyon ni Senator Robin Padilla yung prosecution. Bakit daw parang biased toward their case, no? And ang sigaw naman ng taong bayan, dapat ang senator judge ang unbiased, ang hindi one-sided. Kasi how can you achieve a fair verdict if you already have biases towards somebody or some groups, no? Anyway, we're still hoping that Dante Maravillas joins us, but we'll take a break muna. Mag-break muna tayo. Mag-break muna tayo.
1: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Benjamin Eman, isang residente sa Pigawayan North, Cotabato. Nandito po ako ngayon sa DSWD Region 11. Ngayong araw po ay nabigyan po nila ako ng kaunting tulong dahil sa programa ng gobyerno at ng DSWD na balik probinsya. Ako po ay nawala ng trabaho at alam po natin medyo mahirap mawala ng trabaho lalo na ikaw ay nasa Maynila. Ako ay nagkaroon ng kaisipan na bumalik ulit ng probinsya at umuwi na lamang. At nagpapasalamat po ako sa gobyerno dahil po sa mga ganitong klaseng programa, natutulungan po ang bawat Pilipino. Maraming salamat po.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Lupukan sa Radyo Pilipinas, ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang araw po sa lahat. Ako po si Kapitan Greg Gap sa Barangay Banilad, Mandawi City. Maraming salamat po. Nandito ako ngayon, nagpasalamat sa national government na tinutukan nila yung project natin, yung problema natin sa Rolling Hills, si East Fortuna, nasa dati, nasa bewang yung baha natin. Sa ngayon, nasa talampakan na lang po. Maraming salamat po sa ating national government na meron silang malaking project sa flood mitigation. At sa ngayon, kapag malakas ang ulan, madali lang mag-subside yung tubig natin sa East Fortuna, especially Rolling Hills. Maraming salamat po sa national government.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Ginigita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 20th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
10: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:40 na ng umaga. Susubukan pa rin natin kunin si Ka Dante Maravillas. Kung hindi, sa Monday siya, no? Anyway, may live report ngayon si Alvin Baltazar. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Pampanga Food Security Complex upang pangunahan ang inspection doon. Alvin, magandang umaga sa iyo.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Alvin, puputulin ka muna namin. You are not coming in well, no? So, babalikan ka namin. Sige, habang iniintay natin si Alvin para sa kanyang report, alamin natin yung kanyang ulat doon, ha? Kasi nandun na ang Pangulo, dumating na. So, we will be trying to get him again right away. Anyway, pag hindi natin makuha si Dante Maravillas ngayong umaga, we will be having him on Monday kasi mabibitin tayo sa ulat, no? Marami siyang i-share sa atin. As you know, he blogs out from a very popular site sa YouTube, no? Yung Dante Maravillas blog. So, babalikan na natin si Alvin. Okay na? Nandiyan na ba siya? Wala pa. Okay. As I was saying, on Wednesday at 10 a.m., it will be day 10 of the Senate Impeachment Court. Siyempre, kinwestiyon ni Robin Padilla yung pagka seemingly biased ng prosecution. This generated a very, very strong response from no less than Father Ronnie Aquino. So we will also have Father Ronnie Aquino soon. Anyway, meron tayong report from Paul Tarosa sa Radyo Pilipinas, Iloilo, RDRRMC6. Itinaas na sa blue alert status ang kahandaan dahil sa bagyong Quiapo. Paul?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakapas na sa blue alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center sa Western Visayas ngayong Biyernes, Hulyo 24 bilang paghanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Quiapo na inaasang magpapalakas sa southwest monsoon o habagat at magdadala ng mga pag-ulan sa riyon ngayong weekend. Bilang bahagi ng paghanda, pinanguna ng OCD Regional Office 6 Director at RDRMC 6 Chairperson Raul Fernandez ang pre-disaster risk assessment scenario building upang matukoy ang mga posibleng panganib at mapagandaan ng epekto ng sama ng panahon. Nagbigay rin ng mga update ang mga miyembrong ahensya ng RDRMC 6 upang higit pang mapalakas ang handaan at pagtugon sa anumang sakuna. Inilahat ng DOST Pag-asa ang pinakauling weather outlook habang tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau ang mga barangay na landslide prone sa riyon. Iniulat naman ng National Irrigation Administration ang kasalukuyang kalagayan ng mga dam at ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development ang predictive analytics na magsisilbing gabay sa paghahanda ng humanitarian response. Sa ilalim ng blue alert status, paigtingin ng RDRRMC ang monitoring at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang matiyak ang maagap na paghanda at mabilis na pagtugon sakaling lumalang epekto ng panahon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Bago natin balikan si Alvin Baltazar na kasama ng ating Pangulo, subukan natin pa rin ipasok si Dante kung nandyan pa, no? Wala na, okay. Anyway, we will be having him next week na lang kasi nga medyo masama ang panahon, tsaka sometimes kasi mahirap talaga pumasok sa isang pag live ang reporting at live ang guesting, minsan it does not go as planned. So humingi kami ng apology kay Ka Dante Maravillas. We will be having you on Monday. Magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report. Quezon City LGU magpapatupad ng adjustment sa ilang libreng sakay ng bus stop sa araw ng SONA. Mary Ann.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, nag-abiso ngayon ang Quezon City Government sa publiko na magpapasapad ito ng pansamantalang pagbabago sa ilang bus stop at dispatching area ng Q City Bus para magbigay daan sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, pansamantalang aalisin muna ang bus stop sa northbound ng St. Peter Bus Stop at sa northbound at southbound ng Maclang General Hospital. Ito ay sa rutang Quezon City Hall patungong Litix IBP Road. Samantala, bubuksan naman ang temporary bus stop sa Kalayaan City Street sa Commonwealth Avenue at Riverside Street sa Commonwealth Avenue. Pansamantala rin ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng Jollibee sa Sullivan. Ayon naman sa QCLGU, parehong hindi magbabago yung schedule ng bus stop sa araw ng Lunes. Samantala, dito naman sa bahagi ng Batasan Road, papunta ng Batasan Pambansa, ay makita natin kapansin-pansin, no, nakapaskit na yung mga carpooling kaugnay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakita rin natin, nagpapatuloy yung clearing operations ng MNGA at iba pa mga security preparation sa paligid ng Batasan Pambansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyway, napaabot na natin kay Ka Dante Maravillas that we will be having him on Monday instead of today, no? Kasi wala na talaga tayong oras. So we'll be having him in a full report on Monday sa araw ng SONA. Magpunta naman tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac. Halos 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road sa Baras, Catanduanes na i-turn over na ng DAR sa lokal na pamahalaan at sa mga beneficiaryo. Juris?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal nang na-turn over ng Department of Agrarian Reform o DAR sa LGU ng Baras at mga benepisyaryo ang halos 29.85 million na halaga ng farm-to-market road sa Barangay Ginitligan. Ang kalsadang ito ay pinondohan sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Program ng DAR. Layunin itong magbigay ng mas mabilis at mas maayos na access mula sa mga sakahan patungo sa mga sentro ng kalakalan at pamilihan. Ayon sa DAR, malaking ginhawa ang proyekto sa mga magsasaka dahil mas mapapabilis at mapapagaan ang paghahatid ng abaka, palay at iba pang produktong agrikultural na dati ay dinadala sa mahihirap at matatarik na daanan. Sinabi naman ni Baras Mayor Paulo Teves na bukod sa pagpapalakas ng lokal na pamahalaan ng potensyal ng kalsada sa pagpapaunlad din ng turismo. Samantala, sinabi naman ni DAR Catanduanes Parpo Engineer Randy Forgosa na bahagi ang proyekto ng layunin ng pambansang pamahalaan na mapalawak ang akses ng mga liblib na komunidad sa merkado at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Magpunta naman tayo kay Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, LTO Ilocos Region at DAR. Pinalawak na ang free theoretical driving courses sa Pangasinan. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinalakas ng Land Transportation Office Region 1 ang kanilang programa para sa libreng theoretical driving course sa pamamagitan ng matagumpay ng mga pagsasanay na dinaos sa mga bayan ng Binalonan, Lingayen at Rosales sa Pangasinan. Ang inisyatibong ito ay sinakatuparan sa pagkikipagtulungan ng Department of Ground Reform upang mailapis sa publikong edukasyon sa kaligtasan sa kalsada at mabawasan ng mga aksidente. Pinangunahan ng LTO Binalon ng District Office ang unang sesyon ng July 17 to 18 na sinundan ng LTO Lingge at LTO Rosales District Offices noong July 18 to 19 sa ilalim ng pamumuno na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Soriben na tinuruan ng mga kalok tungkol sa mga batas trapiko, responsibilidad ng driver at mga prinsipyo ng ligtas sa pagmamaneho. Ang malawakang rollout na ito ay bahagi ng mas malaking partnership sa pagitan ng LTO at DAR sa ilalim ng gabay ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Ang programang ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamalanang direkta sa mga mamamayan. Isinusulong din ito sa ilalim ng pangasiwa ni na Department of Transportation Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao upang hubugin ang mga disiplinadong motorista at matiyak ang mas ligtas sa kalsada para sa lahat. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Leslie Hemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Magpunta naman tayo kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas Davao. Dole, nagkaloob na ng pansamantalang trabaho sa higit 700 mga magsasaka sa Cotabato. Kate?
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Higit 700 na magsasakang miyembro ng iba't ibang irrigators association sa mga bayan ng Kabakan at Matalam, Cotabato ang nakinabang sa tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged o displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment o DOLE. Isinagawa ang contract signing at orientation para sa mga benepisyaryo sa pangunguna ng National Irrigation Administration Kabakan River Irrigation System o NIA Cabris, katuwang ang DOLE Region 12. Ayon sa NIA Cabris, layunin ng programa na magbigay ng pansamantalang hanap buhay at dagdag na suporta sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Kate Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Magpunta naman tayo kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo. Bagong solar-powered pump irrigation project sa Leon, Iloilo, pinasinayaan na ng National Irrigation Administration or NIA. JP?
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinasinayaan na ng National Irrigation Administration Iloilo Guimaras Irrigation Management Office ang sityo nagbangin solar powered pump irrigation project sa bayan ng Leon, Iloilo. Itinuturing na malaking pagbabago ang proyektong ito para sa mga magsasaka. Dinisenyo ito upang gawing mas moderno ang sistema ng irrigasyon ng Nagbangi Farmers Association sa pamamagitan ng paggamit ng solar energy upang mapatubigan ang kanilang 15 hektaryang sakahan. Mayroon ding Artificial Intelligence o AI Satellite Assisted Monitoring System ang proyekto na nagsusuri ng satellite, lagay ng panahon at water use data. Magbibigay ito ng real-time na rekomendasyon para sa irrigasyon at fertigation. Sa pamagitan nito, inaasahang mas mapapahusay ng mga magsaka ang paggamit ng tubig, madaragdagan ng kanilang ani at maisusulong ang climate resilient o mas matatag na mga pamamaraan ng pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Yan po, nagtatapos na po ang ating programa ngayon sa umagang ito, 9 to 10 in the morning. Ako'y magbabalik sa Lunes. Papasalamat ako ngayon sa tech team natin, si Jomarie Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Boqueron, si Mary Ann Milios at ang executive producers, si Christopher Tirambolo at si Tess Ramirez. Maraming salamat po and I'll see you on Monday.
15: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Oras sa buong Pilipinas. 9:55 na umaga.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsagawa ng aerial inspection sa Malampaya Gas Field. Progreso ng ginagawang Phase 4 project in inspection. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malampaya Gas Field kung saan ay inalam nito ang progreso ng Phase 4 project dito. Ayon sa Pangulo, papalawigin ang nasabing proyekto ang domestic natural gas supply at magpapahaba sa buhay ng gas field. Sinabi ng punong ekutibo na mahalagang hakbang ito para hindi nagaano umasa pambansa sa pag-aangkat ng liquefied natural gas. Bukod pa dito, dagdag ng Pangulo ay matitiyak ang mas maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya para sa milyong-milyong sambayanang Pilipino. Ang Malampaya Gas Field ang pangunahing pinagkukuna ng natural gas na ginagamit ng mga gas-fired power plant na nagsusupply ng malaking bahagi ng pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Pagamienda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, may ulat live si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: AJ. AJ, come in.
24: Yes, nais nga ng Department of Energy na maamyenda na rin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. At isa ito sa mga paraan para mapababa ang kuryente. Ayon niya kay Energy Secretary Sharon Garin na isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente, kabilang nga ang pagbabago ng ilang mga pulisiya at pag-amyenda sa EPIRA Law. Ayon pa kay Garin na hindi agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad ang naturang mga reforma. Dagdag pa ni Garin, inaasahang tuluyang mareresolba na ang red at yellow alert sa Visayas sa darating na 2028 kapag natapos na mga itinatayong planta ng kuryente. F, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, AJ Ignacio. Sa iba pang pangunahing balita, ASEAN wala pang takdang panahon para sa pagbabalik ng Myanmar sa ministerial meetings. May ulat live si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: EJ.
25: F, wala pang nakikitang agarang posibilidad ang ASEAN para sa pagbabalik ng Myanmar sa mga opisyal na ministerial meetings ng samahan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, habang nananatiling pangunahing batayan ang 5-point consensus sa pagtugon sa krisis sa bansa. Sa pagtatapos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at kaugnay ng mga pulong dito sa Maynila, sinabi ni Lazaro na patuloy na sinusuri ng ASEAN ang pagsunod sa Myanmar o pagsunod ng Myanmar sa 5-point consensus. Kabilang dito ang pagbuo ng mga benchmark o masusukat na pamantayan upang matukoy kung may tunay na pag-unlad sa pagpapatupad ng mga napagkasunduan. Inihayag din niya ang inihayag din ni Lazaro na pangungunahan ng Pilipinas ang isang humanitarian mission sa Myanmar sa ika-apat na quarter ng taon upang maghatid ng tulong sa mga vulnerable communities, katuwa ang AHA Center, United Nations
3: Humanitarian Organization. I will be leading a delegation sometime in the fourth quarter of this year on a humanitarian mission to Myanmar to look into the and to help and provide certain necessities for the vulnerable communities in Myanmar.
25: Yan si DFA Secretary Teresa Lazaro. Ayon kay Lazaro, nananaling bukas ang ASEAN sa paikipag-ugnayan sa Myanmar. Ngunit ang anumang pagbabalik dito sa mga opisyal na pagpupulong ng samahan ay nakadepende sa makabulang pagsunod sa 5-point consensus. Atin muling balikan ang naging bayag ni Secretary Lazaro.
3: Right now, I can say it's still far off. At this point of time, it's still the 5-point consensus that is still being the foundational document that we are looking at during the discussions with the foreign minister of Myanmar. There had been a lot of questions on their compliance with the 5-point consensus. So we're still, it may not happen yet, but let's see how the compliance that they can give.
25: Mula ito sa National Media Center sa ICT sa ASEAN, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Pugin.
22: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang balita, House Prosecution Team hihingi ng linaw sa Senate Impeachment Court ukol sa pagtatanong sa mga Senator Judges. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinagbisitang opisyal na gabay o pagdilinaw ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kung pinahihintulutan ba ang mga abogado ng magkabilang panig na magtanong para maglinaw sa mga pahayag o katanungan ng mga Senator Judges. Ito ang inihayag ni House Prosecutor Terry Ridon ng Bicol Cero Party List kasunod ng naging palitan ng sa pagitan ni na Senator Judge Robin Padilla at House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa pagdinig noong Miyerkules. Isinigawa ni Padilla ang pahayag na wala umanong karapatan ang mga abogado na magtanong sa mga Senator Judges matapos subukan ni Luistro na linawin ang komento ng Senador hinggil sa mga huwes na may nakabinbing kaso. Binigyan din ni Don na ang layunin ng prosecution ay makuha lamang ang tamang interpretasyon sa pamamalakad ng korte at hindi upang hamunin ang otoridad ng mga Senador. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: I think very important po moving forward na baka kailangan humingi po ng paglilinaw yung po nga prosecution team. Ito nga ho ba yung patakaran sa Senate Impeachment Court na hindi po pwedeng magtanong ng paglilinaw either party, no, whether defense or prosecution. Kasi mahalaga po yun, lalo tikit kung halimbawa hindi naman ho namin ganoon naunawaan yung pong mga tanong. I think respectfully, maganda ho nga makapagtanong ng paglilinaw yung pong either party, whether defense at prosecution.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po sa Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas
1: Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec.

0: ayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Hello there! Hello, hello at hello pa mga kababayan. Maulang umaga sa malaking bahagi ng Luzon at ibang bahagi ng ating bansa dahil nagsasabay habagat at ang bagyong si Quiapo. Ingat po kayo mga kababayan at kahit na po kayo nandyan sa inyong lugar, ayan yung samahan namin kayo, samahan nyo rin po ako bilang inyong kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. It's Friday, Biyernes po mga kababayan, and yung iba chill-chill lamang, work from home, at yung iba ay work remotely. Ang ganda no, may sweldo na, pakaangka ang iba. Ay, de, joke lang. Nako, kung kayo po ay may mga gustong idulog na public service, yes, pwede ho kayong mag-text sa 0999-229-1738. At saka yung aming Facebook Live ng Radyo Publiko Serbisyo. Opo, katulad ng mga naibigay na na wheelchair ni Senador Lito Lapid doon sa mga nanghingi. Thank you, thank you. Ay magandang umaga po, DM Mark Lapid. Ay siya, tuloy-tuloy lamang ang Lincoln Lapid. Alas 10:09 na ang oras. Samantala mga kabayan, narito muna mga headlines sa araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nagkausap na sa telepono. President Trump, nangakong babanggitin kay Chinese President Xi Jinping ang Glory Pe, anong gasusunod? Nahalata tuloy akong nagbabasa sa prompter mo nang hindi gumagalaw. Tatarole! Sige. Ha? Samantala, nabuking tayo tuloy. Opo. Ituloy natin yon. Nangako pong babanggitin kay Chinese President Xi Jinping ang concern ng Pilipinas sa China. Samantala naman, prosecution hihingi ng linaw sa Senate Impeachment Court ukol sa pagtatanong sa mga Senator Jads. Pang-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon sa Department of Energy. Siya mga kababayan, mga benepisyaro ng walang gutom program sa Quezon City, natanggap na ang uplift. Ano ba yung uplift assistance? Yan po ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance. At samantala, ay meron pong panawagan, Department of Health, nananawagan sa publiko na magtanim ng gulay at suportahan ng lokal na agri-products sa bansa. Iyan ang magsasakang secretary ng Department of Health. Galing, ano? Iyan po mga kababayan ng ating malalamang mga balita sa mga susunod na oras dito po sa Radyo Publiko.

0: Saturday Show. O siya, mga kababayan, kinignood po kayo sapagkat kakausapin ko lamang po ang isang opisyal ng Quezon City sa pamamagitan ng Department of Public Order and Safety. Walang iba, ang aking kaibigan si Police Brigadier, Retired Police Brigadier General Elmo Santiago. Alright, magandang umaga po, General Santiago.
1: Good morning at sa libo-libong nakikinig sa inyo.
0: Thank you sa pagpapaunlak mo. Nako, kayo na naman po ang maabala, lalong-lalo na sa Quezon City tungkol sa zona na mangyayari sa Lunes. Ano pong dapat nating malaman? Ano pong dapat naming malaman, lalong-lalo naman tayong mga taga Quezon City, sa panig ng pagkakokontrol ng kaayusan, ibig sabihin ng public order and safety dito, General?
1: Oh, maganda umaga. Good that nabigyan niyo ako pagkakataong ipaliwanag yung situation natin sa Monday. Unang-una, ang bilim ko sa mga mamamayan, taga Quezon City tindi, avoid Commonwealth Avenue simula umaga hanggang gabi yan dahil kasi magkakaroon kami ng rerouting, may sleeper lane. So challenge yung from halimbawa lugar ng north papunta kayo sa west or south. Medyo may problema tayo ron dahil matraffic. Kaya nga si Mayor nagawa na ng EO, suspended ang klase throughout the city.
0: Yun.
1: At saka meron liquor ban. Anyway, ang preparation kasi ng security, in charge ang QCPD. Ang local government natin, kami rin sa paglilisensya at saka pag-define ng parameters kung saan sila magkakaroon ng pagpapahayag ng kanilang rally. Yun lang ang naging participation natin. At good naman, nag-apply ng rally permit yung ating mga kasama na gustong magpahayag.
0: Opo.
1: At na-approve naman. There are actually two groups na yung na-approve ban. Yung civil society at saka yung progressive group.
0: Ah, ganun? Dalawa lang yan, General San Diego?
1: Nagsama sila. Nagsama-sama na sila dito sa may lugar ng Commonwealth. Tapos merong pro-BBM na grupo, yung Better Brighter Movement natin.
0: Okay.
1: Ihiwalay namin yon para hindi sila magkita. Doon natin dinala sa Sandigan Bayan.
0: Ah, so magkakahiwalay naman doon.
1: Yes.
0: Hindi
1: yes,
0: na
1: yes.
0: Ito makakalapit sa dating ginagawa na doon sa may simbahan?
1: Hindi na. Yun nga ang in-arrange namin kasi ang na-approve dyan una dito sa Diliman Hospital, medyo may kalayuan ng konti. At saka nagreklamo yung ating mga doktor dahil maharangan yung emergency bay nila at yung mga doktor na magre-responde na maapektuhan. So pakiusapan namin ang QCPD. Umadjust tayo dito sa may Capitol Homes Gate. Medyo nagkasundo naman kami at maganda naging nagpirmahan kami ng MOU.
0: Ah, mabuti naman po. Eh kung yung ibang mga nag-a-apply o kaya yung biglang susulpot, saan po ito makakapagsagawa ng kanilang rally?
1: Actually, yung ano kaki ko ngayon, ang polisiya natin ay no permit no rally. Pag yung hindi kasama sa listahan na nag-apply sa atin ay i-address na ng QCPD yun. Hindi sila pwedeng mag-rally dahil yun ang panuntunan natin at yun ang sinusunod na regulasyon.
0: Ay, siyempre, yay, pagka nagpumilit, yung tatawag dyan, yung dating gawi na ang inyong gagawin ay maximum tolerance. Hanggang saan ang maximum tolerance na ipapatupad ng magkasanid na person ng inyong grupo, ang DPOS at ang QCPD?
1: Yeah, tama yun na Kiko kasi nga ngayon ongoing yung aming meeting, coordinating conference between QCPD tsaka member ng law and order cluster dito sa Quezon City. Paplantsyahin natin yung magiging parameters para na sa ganun hindi naman tayo mabigla sa Lunes kung ano't ano man ang mangyari.
0: Salamat naman po. Yun ang tatandaan ng ating mga kababayan. O para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, General San Diego, saan ang mga daanan o kaya kalsada o ruta para sa mga pansamantalang daanan ng ating mga kababayan, lalo yung mga pupunta ng Bulacan? Iba, itong gawi, itong Commonwealth Avenue eh. Mga nanggaling ng Bulacan, Caloocan at saka yung mga mapabalik. General San Diego.
1: Yeah, meron tayong rerouting na ipopost. Anytime today, lalabas na sa QC e-services.
0: Okay.
1: Yung rerouting plan natin. Ang intention lang namin, avoid the Commonwealth.
0: Okay.
1: Yung mga galing halimbawa ng Eastern, Montalban, San Mateo, tsaka Marikina, doon lang sila dadaan siyempre sa bayan ng Marikina. Yun ngayon, papuntang Bulacan, Caloocan, at tsaka papuntang Norte. Merong inner streets tayo na binibigay para sa kanila yung congressional, papunta na sa Mindanao Avenue, papunta na ron sa NLEX natin. At antay na lang yung paglabas, pero ako pa rin, ang bilin natin kaki ko, avoid Commonwealth Avenue.
0: Oh.
1: Simula umaga hanggang gabi kasi madaling araw pa lang ng Lunes, magse-setup na yan, siguro mga past 12, nagsiset up na yan para sa umaga, ready na sila.
0: Oo. Gaano katotoo na nagpatupad ng lockdown sa area niyang malapit sa Batasan Complex, General San Diego?
1: Yan, naging protocol naman yun. Yun ang panuntunan. Palaging lockdown yun. Meron ko mga security ring na pinatutupad dyan na no entry na.
0: Oh,
1: no entry yan lugar na yun. Para ngayon, masiguro natin na secured yung House of Representative natin.
0: Very good. So yan ang ibig sabihin ng lockdown dyan sa may malapit, mga bahay-bahay, mga subdivisions dyan sa Batasan Complex, ano, dyan ang San Diego.
1: Yes, tama yon. In fact, ang kapulisan natin, umaabot na ng kulang-kulang 10,000 yun, i-deploy nila rito. Purposely, para makontrol ng entry at saka exit ng mga tao ron sa lockdown area.
0: I see. Alright. Mayroon ba kayo dadagdag na announcement? Kasi palagay kahapon at saka kanina, tuloy-tuloy ang mga pagmi-meetings ninyo eh.
1: Yeah, oh, kaki ko. Unang-una, meron liquor ban doon sa mga gustong uminom. Magpalipas na tayo ng Monday.
0: Hinto muna.
1: Sa Tuesday, na tayo uminom.
0: Oh.
1: Dahil alam mo na, merong mga issue na. Baka may mga kababayan natin na medyo hindi kayang dalhin yung alak. Magka-problema pa.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong klase buong Quezon City ng Lunes, Tuesday na magre-resume. Ngayon, kung yung sa security, may kinakabahan dyan at natatakot, huwag kayong mag-alala. Yung QCPD, yung PNP natin ay on top. Ang local government through the mayor naman natin, sinisiguro na lahat ng available resources natin dito sa local government. I-involve na namin dito.
0: At saka idagdag na natin, General San Diego, maghanda na kaagad ng kanilang mga ID. Lalong-lalo na yung may mga sasakyan, lalo na kung papasok sa mga subdivision, yung mga lugar, mga bahay, malapit sa Batasan Complex, General San Diego.
1: Yeah, tama yun, Kiko. Kasi nga, abala. Pag wala kayong ID, maring ma-inspeksyon kayo, sisitahin kayo. Mm-hmm. Abala para sa inyo yun. Kung may ID, tama yun.
0: Mabilis
1: medyo
0: na.
1: Maginhawa ang inyong biyahe.
0: Very good. Alright, salamat po. Hindi na kita abalahin. Alam ko may meeting ka. Salamat muli, my friend.
1: Sige, okay. Thank you. Mabuhay ka. Mabuhay.
0: Okay. Si retired Brigadier General Elmo San Diego. Magaling po yan. Naging happy yan ng QCPD. At tuloy-tuloy ang kanyang pag-servisyo na kinuha. Talaga magaling po yan. Ang retired Police Brigadier General Elmo DG San Diego. Siya mo po ang happy ng Quezon City Department of Public Order and Safety. O siya ha, mga kabisyo, alam niyo nang gagawin, lalo na dito sa Quezon City, yung mga hindi na dapat na yung mga may mga appointment, ipagpaliban niyo kung may meron kayong kausap pa sa gawin ng mga opisina malapit sa Commonwealth Avenue. Huwag na muna, sabi na nga ay ano na ho yan, the challenge na po yan, magkakaroon na ng mga mahigpit na security sa pagdaan dyan. Ay naku po, inaasahan natin, as always, may mga rerouting naman. Mayroong mga signage. Sana ang mga taga-MMDA din, of course, General Torre, kailangan din masabihan na rin ang direction ng ating mga kababayan na dadaan sa mga alternate routes, ano? Yung mga barangay sa pwedeng pasukin pa o mga daanan temporarily magmula umaga hanggang gabi ng Lunes. At saka attention din po sa mga taga-LGU, mga barangays, sana po makatulong kayo na i-deploy nyo rin ang inyong mga barangay traffic enforcers. O kasi may mga ganun eh. Di ba, Tata Rolly and Mark, may mga ina-assign na nagta-traffic nung mga dadaanan na mga sasakyan dyan sa mga barangay. Oo, yung mga kaloob-looban, ituro nyo po sapagkat kahit na may ways na ngayon, kailangan pa rin yung control. Yan ang aming pakiusap. Lalong-lalo, palaging na puproblemahan yung mga dito sa Don Antonio at saka yung mga galing doon sa may Mindanao Avenue na gagawing entry, exit points, yung mga barangays na nakakadugtong dyan sa mga papunta ng Sauyo. Yan. At lalabas na pabalik at papunta sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun mga napag-aralan ko noon nung ako'y reporter pa. Palaging yan ang mga challenge na daanan dahil sa kawalan ng mga nagtumutulong sa trapiko. So pag-uusap po, mga barangay captains naman, malapit ng eleksyon, magpakitang gilas. Kahit na wala pong eleksyon, magpakitang gilas pa rin. Di ba, Tata Rolly? Yes. O, wag ko kayong magbabalik o maglilipat ng channel dahil babalik pa ho kami. Ay, kayo muna, Tata Rolly. Your turn, please. And Mark.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilutsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutom kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutom kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meal. Sa ilalim ng inisyatibong ito, nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutom program ng DSWD. Layunin itong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nila ang mga sa mga abono at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat tuloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng bayan. Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Ay siya, alas 10:25 na yung ginagawa pong relo ang himpilang ito. Okay lang yan dahil Philippine Standard Time po ito. Ngayon, mga kababayan, kayo naapektuhan ba ng mga pagbugsong ulan? Abay, alamin natin ngayon ang weather update mula sa eksperto na si Ms. Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa Weather Bureau. Lori, ganun
10: lang sa Pilipinas. Weather!
11: Yes po, good morning sir at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Update muna kay Bagyong Quiapo. Huling nakita yan sa layo 60 kilometers silangan ng Aparicarian. saglay ang lakas ng hangin na umaabot 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Kasalukuyan po ito ay nagdudulot po ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ng Baboy Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountains Province, Ifugao, Pingat, rest of Ilocos Norte, rin sa Ilocos Sur, La Union at Magisa Northern and Central portions ng Aurora. Maliban sa bagyo ay meron din po tayo ngayon na mga pag-ulan dahil sa habagat. So, sa Metro Manila at halos literang bahagi ng bansa ay magiging maulap din ang papawin at mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil naman sa epekto ng habagat at southwest monsoon. At yan mo ng latest mula dito sa Pagasa. Ito po si
0: Lori. Hanggang kailan itong si Bagyong Kiya po sa ating bansa mananatili?
11: Most likely po bukas na umaga ay lalabas na po ito ng ating area of responsibility.
0: At yung talagang naapektuhan ngayon sa Batanes at saka yung Upper Northern Luzon, tama po ba? Ngayon?
11: Yes po.
0: Oo. Aba, ngayon po ay nagpalabas na rin ba kayo ng gale warning, Ms. Lori din?
11: Opo, meron na po tayong gale warning ngayon sa malaking bahagi po ng ng Northern Luzon. Particular po dito sa Batanes at Baboy Islands at maging sa Cagayan.
0: Itong bugso ng hangin ni Kiya po, Lori din, ano nga ngayon, Lori?
11: Ngayon po, 65 kilometers per hour near the center.
0: Alright. Okay, thank you, Ms. Lori de la Cruz. Thank you. Yan po ang update mula kay Lori din de la Cruz mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Alas 10:27 na. At ngayon mga kababayan, tuloy ang ating public service. Lalong-lalo na mga taga-babayan nating nandyan po sa Northern Luzon. At lalong-lalo na yung ngayon ay naapektuhan na mga taga-Batanes. At lalong-lalo na mga nandyan sa Cagayan. Ang naku, yung panalangin na ulan ni na Governor Rodito Albano III, abay mukhang napakinggan na talagang makaapekto at mabigyan ng tubig o yung ulan na ito na dala ng bagyong si Kiya po. Saan mo, hindi naman mapaminsala sa mga tao at saka yung mga bahay dyan sa area. Opo, at yung nararanasan nila, mahabang tagtuyot diyan sa mga lugar na dapat ay matamnan na ng mga magsasaka. Lalong-lalo eh, pati mga mangingisda na apektuhan ng kanilang mga fishman diyan sa area nila. Oo, sa Isabela. Thank you. Mga kababayan, narito muna ang report mula sa report natin mga kasamahan na mga masisipag na reporters ng Radyo Pilipinas. Uy, ang prosecution panel is streamline ang paghaharap ng ebidensya uko sa 612 million na confidential funds ni VP Sara. Narito report ni Melanie Valdos Reyes. Melanie,
12: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Naghahanda na ang House Prosecution Panel na paikliin at gawing mas organisado o streamline ang paghaharap ng ebidensya kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay VP Sara Duterte ng maling paggamit ng milyong-milyong confidential funds. Ayon kay Prosecution Counsel at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa, layo nilang pabilisin ang takbo ng pagdinig tulad ng ginawa nila sa Article 4 o Grave Threats. Inihayag din ang abogado na posibleng hindi na isalang ang ilang testigo kung ang kanilang testimonya ay mauulit lamang sa mga naipresentang ebidensya. Bagamat naglaan ang Senado ng 30 trial days para sa Article 1 dahil sa dami ng mga dokumento o financial records, umaasa ang prosecution na matatapos nila ito ng mas maaga nang hindi na isasakripisyo ang tibay ng kanilang kaso. Magsisimula ang pagdinig sa usapin ng confidential funds sa July 29 kung saan tatlong testigo ang naisyuhan ng subpoena ng impeachment court. Nakatakdang sumalang sila Violeta Constantino at Nina Camposano, mga dating branch manager ng Land Bank, at si Marivic Pareja, HREP employee na nag-authenticate ng mga transcript at video recordings mula sa mga nakaraang pagdinig ng Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang report ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Samantala, oy, mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan na sa loob na may kanilang mga sasakyan ngayon. Tingnan nyo nga, kayo ba'y naapektuhan ng matinding trapiko sa inyong mga patutunguhan? Narito si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Bay. Charlie!
14: Rancho Pilipinas Traffic!
0: Charlie!
15: Magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo kasama Kiko. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan mabagal pa rin ang daloy ng traffic. Simula dyan sa may Bonifacio.
0: Anong dahilan? Bakit mabagal,
15: yan
0: Charlie?
15: Yan ay volume lamang po ng mga motorista. Okay. Hanggang dito yan sa may General Latino. Sa mga oras na ito, kasama ang Kiko, wala naman tayong mga reported vehicular accident. Kaya't yung mga nararanasang pagbagal sa daloy ng mga sasakyan, yan ay volume lamang. Dulot nga rin po ng pabugso-bugsong pag-ulan, kaya't medyo bumabagal ang takbo nila. Dito rin sa may bahagi ng Ermin Garcia sa Cubao, may bahagyang pagbagal dyan hanggang makarating ng Shaw Boulevard. Pagdating din ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng traffic patungo ng Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, dito lamang po sa may Pasay Road sa Makati nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate traffic na lang dyan naman sa may Pioneer sa Mandaluyong patungo ng Shaw Boulevard. At ganun din po dyan sa may gate rin ng Camp Aguinaldo, moderate traffic din patungo naman dyan sa may Aurora Boulevard sa Cubao. At after ng Cubao, makakaranas muli tayo ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may approach ng Balintawaka, Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mabagal pa rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may panulukan ng Commonwealth Avenue hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan po yan na pagdating na dito sa may C5J Vargas, mabagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Bagong Ilog. Pero after ng Bagong Ilog, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula pa rin po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic pagbaba ng Bagong Ilog flyover patungo naman dyan sa may Lanusa Intersection. And after ng Lanusa, dito na lamang po sa may approach ng Green Meadows, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Kalye Industria. Pag akyat ng Libisa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Habang ang northbound lane naman ng Katipunan, mula po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may gate 3 ng Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue, dito lamang po sa may Regalado Highway, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Fairview Center Mall. Pero after ng FCM, light traffic na towards sa Elliptical Road. At paalala pa rin sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. At kasalukoy na tayo nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahi ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon.
0: Yun, Charlie, na yan ang nakakadagdag hapon, sa volume ng mga sasakyan ngayon kasi nabuksan na eh. Diba? In effect na yung window hour. Kaya aglabasan na muna muli ang mga may sasakyang ending nitong araw na ito, di ba?
15: 9 and 0. Pero pagdating ng pagdating naman ng alas 5 ng hapon, bawal na ulit silang bumiyahi hanggang alas 8 ng gabi.
0: Pag hindi nakalimot.
15: Meron naman tayo mga NCAP at tuloy pa rin po yan. Talagang tuloy-tuloy ang panguhuli ng NCAP at ng ating mga traffic enforcer sa kalsada, nanguhuli pa rin po yan. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Tuwin muna kasama Kiko ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
0: Yun si Charlie Nozares, gabay ng lansangan mula sa MMDA Metro Bay. Kayang binigay ang traffic update. Narinig nyo na po. Kayo na po mga kababayan, bahalang maghanap ng pwedeng daanan o alternatibo. Ha? Diba? Dahil sa Biyernes ngayon, volume. Nabuksa-buksas na rin yung window hour. Kaya't sabay-sabay na dumadami. Nadagdag pa dyan ang mga electric vehicles na hindi bawal sa lansangan. Walang hindi sila kasama doon sa number coding. Asya, Tata Rolly, mag-switch ka na, di ba? Sa electric vehicle. Yun ang gagawin mo, no? Carlos Nusaris ang nag-report na yan. Sige, mga mamayan, huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik pa rin ho kami. Let's go!
16: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
17: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
18: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
19: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, This award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Alas 10:41 na, mga kababayan. Nako, makipagkwentuhan muna tayo. Malaman natin ang update mula dyan sa lalawigan ng Cagayan. Ano nga ba ang epekto na nitong si Bagyong Quiapo? Kausapin ko po ang hepe ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, si Mr. Rowile Rapsing. Magandang umaga po, Naimbag, Rowile. Good morning, sir.
24: Good morning po sa inyo, sir, at sa inyong mga taga-subaybay po.
0: Mukhang okay lang po kayo, kalmadong-kalmado kayo. Kumusta po ang anong nararamdaman ngayon ng mga kababayan natin dyan sa epekto nitong bagyong si Quiapo?
24: Yes, sir. Nararanasan namin ngayon dito sa downstream Cagayan, southern municipalities from Tuguegarao, third district. Light to moderate rains po, no? As to wind, wala pa kaming nararamdaman. Kahit banayad na breeze man lang, wala po kaming nararamdaman.
0: So ulan na ito so ng mga bugso-bugso, mga na-experience ng inyong mga kababayan at kayo mismo dyan sa Cagayan, Mr. Rapsing.
24: Light to moderate, sir, dito sa southern portion. Yung northern portion po natin ang nakakaranas ng moderate to light to moderate to heavy rain. Dahil sila yung nakataas ng signal number 2, yung mga coastal municipalities natin, northern portion of the province.
0: At kumusta ang monitor nyo dyan sa Cagayan River na pagkawang ganitong may sama ng panahon ay merong challenge o kay matindi ang pagmumonitor ninyo?
24: Yes po. Nung nakarang araw lang, nagkaroon kami ng pre-disaster risk assessment. Okay. And batay sa ulat ng Nia Maris, ang namamahala ng Magat Dam natin, sir, of which ang level po ngayon ng Magat Dam is below normal, 160 meters above sea level siya. Ang normal niya, 180. Should there be an enhanced southwest monsoon, no, yung habagat at magbagsak siya ng heavy to torrential rain, kaya pa niyang i-absorb. Dahil nga ilang buwan din kaming tagtuyot dito sa aming rehiyon.
0: Tama po.
24: So yung saturation level nga po ng aming kalupaan ay talagang uhaw na uhaw ang aming kalupaan. So beneficial pa ang ulan na to ngayon. Although batay naman sa sinasabi ng PAGASA, 100 to 200, pero ang volume ng precipitate ay hindi sa mainland Cagayan, ano? Mas doon pa sa island municipalities natin, Calayan and sa Batanes. So andun yung bulto ng ulan. So medyo ulan lang dito sa amin sa mainland at hindi talaga siya magbubuhos ng maraming ulan dito.
0: Kumbaga sana nga madagdagan pa na mabigyan kayo ng karagdagang ulan dahil nga tigang na tigang, ano? Yung lupa na nakaraang
24: Below normal level nga po ang aming Magat Dam. Maigi nga yung Isabela Quirino at may irrigation, nakakarating ang irrigation ng Nia Magat Dam doon. Dito sa Cagayan po, wala pong nakakarating dito sa amin.
0: Ayun nga, ang kailangan talagang pagtuunan ng pansin yan for irrigation purposes. It seems hindi nga kayo makakaramdam ng pagbugso o pagbayo ng hangin, pero sana itong ulan na ito ay madagdagan pa para dyan sa mga magsasakan ninyo at lalong-lalo yung mga magtatanim pa lamang, ano, Mr. Rapsing.
24: Yes po, yes po. Bago nga po dumating itong ulan, ang ulat nga po nung nakaraang pre-disaster assessment ng ating Office of the Provincial Agriculturist, 65,000 hectares ang affected farms natin. At umabot ng almost 200 million ang estimated cost nung damages.
0: Pero sa puntong ito, Mr. Rapsing, ilan pa ang mga ilan naman ang inihatnan yung mga evacuation center as always na palaging pinipre-prepare nyo dyan?
24: Yes po, nung may taas po na blue alert ang buong rehiyon nung pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense, lahat po under the Bravo Emergency Protocol ng Upland Disposal, all land and floating assets prepared. And then yung deployment plan for the responders, naka-prepare na rin, including their equipments. Pati yung stockpiling, which continues naman to, sir, kasi we're under state of calamity declared last April. Kaya yung stockpiling natin for relief, tuloy-tuloy ang stockpiling from barangay, LGU, and dito sa province school natin. And yung mga evacuation centers natin, naka-in place naman po yan, sir. Multi-purpose halls sa barangay, and then municipal gymnasium sa LGU. And then for the province, we have strategically located evacuation centers. Apat po yung mga strategically located natin evacuation centers to.
0: Right. Well, maraming salamat po sa update na ito, Mr. Rapsing. Sana po makakuha muli kami ng mga updates sa mga susunod na oras. Ingat din po kayo. At yung panalangin din namin, sinasabay na namin na madagdagan ang ulan na dyan sa mga natigang na lupa dahil kayo lang kailangan ng ating mga magsasaka ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Salamat po.
24: Maraming salamat po sa inyo, sir, at sa inyong mga taga-subaybay po.
0: Thank you, thank you. See you, Mr. Willie Rapsing, ang hepe ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Yung mga taong ngayon, yung bahagyang ulan na yan, sa kanila manaka-naka at light to moderate, sabi nga nila, sana nga ay madagdagan pa at hindi mapunta doon sa dagat o kaysa mga island municipalities dahil itong pangangailangan sa mainland diyan sa Cagayan Valley. 10:48 ang oras, mga kabayan, ang report natin natanggap mula sa aking pakipag-uusap kay Ruwile Rapsing, ang hepe ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Samantala, let's go!
3: Kuya Kicks! Now, alam na din.
0: Ay, alas 10:48 na. Bago po ang trivia, ipinapaalam po ng Philippine Amateur Radio Association sa pamagitan ni Mr. Abba Lawrence Atanasio at Raquel Espiritu ang pagbati nila ng happy anniversary sa National Telecommunications Commission. Pinamumunuan po ni masipag ni attorney, of course, Ella Blanca Lopez. At nandyan din po si Deputy Commissioner Alvin, of course, na ating Blanco, na ating kakilala at lahat dyan na nandyan po sa National Telecommunications Commission. Happy anniversary sa inyo. Alright, narito na ang ating Kuya Kicks.
3: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Oh yes, itong ating trivia. Alam po nyo, noong panahon ng pamahala ng mga Amerikano, buhay ka na ba doon, Tata Rolly? 1898 yun at 1946, Tata Rolly. Bakit pa, Glory Fan, nakatingin ka dyan sa, kay Tata Rolly? 1946. Eto, ipinakilala po sa mga Pilipino at Kuya Leslie, ipinakilala sa mga Pilipino ang mga convenient foods tulad ng Spam. Ayan, corned beef. Baba? Lalo pagka Delimondo, corned beef yan. Tata, Kuya Leslie, naalala ko tuloy yung Delimondo. At instant coffee. Oo, sahalin talaga yung mga Amerikano Diyan po rin nagsimula ang kulturang fast food sa bansa tulad ng mga hamburger. Yan. Ano, hamburger po yan. Hot dog at American style fried chicken. Oo, kaya siyempre talaga naturuan tayo mga ganun bagay, mga fast food Ay, kaya nga, Tata Rolly, no? Gayak na gayak ka dyan. Okay, sige, yan po ang ating Kuya Cakes, Alam Na This.
3: Kuya Cakes, now, Alam Na This.
0: Ay, hello, hello, hello, Consul General. Of course, Willie Kuyungan. Gandang umaga. Ni hao ma. Roger Go. Ni hao ma. Ni hao ma. Okay. Ha? Ito yung mga nakatagapakilig ngayon. Lalong-lalo na rin yung mga nandyan po sa Commonwealth Avenue. Abay, sabi nila, tinabay-tabi na raw sila, mga tricycle drivers, you know? At nilalagay na sila sa kanilang lugar na hindi makaka-apekto sana sa trapiko sapagkat inihahanda para sa zona sa Lunes. Tama naman. Kaya Mang Antonio, Mang Loreto Reyes at Mang Antonio na nakikinig sa kanilang mga e-trike o ba e-tricycle na dumadaan sa Commonwealth Avenue papasok ng Payatas. Naka-monitor sila sa Radyo Pilipinas 738 at dito sa 104.3 FM at saka kanilang Facebook Live. Thank you. Thank you. Samantala, narito ang ating balita muna, 10:51. Mahigit pong 6,000 residente sa Mindanao apektado ng malakas na ulan dulot ng habagat ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ayon dito sa report ng Marian Bastasa. Marian!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapagtala ng Department of Social Welfare and Development ng inisyal na 1,300 pamilya o katumbas ng 6,000 individual na naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar, ang Zamboanga Peninsula at ang Soccsergen. Sa kabuang bilang, nasa 900 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center habang mahigit sa 400 pamilya naman ang nakikituloy muna sa kanilang mga kaanak. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ngayon ng DSWD sa mga LGU para matiyak ang maagap na paghatid ng pagkain at iba pang kinakailangan tulong sa mga apektadong residente. Bilang bahagi ng disaster response, nagpadala na rin ang DSWD ng mga family food packs sa ilang evacuation centers kabilang na sa Kalubang Gymnasium sa General Santos City para matiyak na may nakahandang pagkain para sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Mula sa DSWD para sa Bagay Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you, Meran Bastasa. Tuloy na natin sa report ni AJ Ignacio dahil ilang grupo, nagsasagawa ng kilos protesta at kinundi na ang patuloy na harassment ng China sa Pilipinas. AJ Anak, go!
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Yes, Boss Ninong, atin ang West Philippine Sea, China ang bully at hindi kami unggoy. Yan ang ilan sa sigaw sa lightning rally o kilos protesta ang iba't ibang makabayang grupo na pinangunahan ng Filipinos Do Not Yield Movement o Alab ng Bayan. Ito'y para kondenehin, Boss Ninong, ang patuloy na agresyon, pangaharas, pambubuli, pananakot at racist na pag-atake ng China laban sa mga Pilipino at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, kabilang na ang paggamit at pagpalo ng baton sa sundalo ng Philippine Navy at pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ang kilos protesta, Boss Ninong, ay ginawa sa Vicente Soto Street sa Pasay City kung saan kasalukuyang idinaraos ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at inaasahan dadalawa ng mga foreign minister ng China. Ayon sa FDNY, ang kanilang kilos protesta ay hindi upang manggulo kung hindi para iparating at iparating din sa mga opisyal ng China ang panawagan na igalang ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas, itigil ang mga mapang-aping kilos sa West Philippine Sea at managot sa mga racist na pag-atake laban sa mga Pilipino. Agad namang hinarang ng mga ito ng pulisya at hindi pinayagang makalapit sa PICC kung saan ginaganap ang ilang ASEAN activities.
0: Anak, AJ!
6: Yes, Boss Ninong.
0: May idadagdag ka. Wala ka ba idadagdag na balita?
6: Mukhang meron, Boss Ninong. Ito, isa kakapasok lamang na balita. No?
0: Na
6: radar natin ito. Abay, magkakaroon tayo ng malakihan task pressure sa produktong petrolyo, Boss Ninong. Kung saan ang iba't ibang mga detalye na ito, ay bibigyan na kita ng papyaw sa diesel, 6 na piso ang itataas sa kada litro, gasolina, 5 pesos and 90 centavos at sa kerosene 4 pesos and 30 centavos, Boss Ninong. At yung iba pang detalye, abangan nyo yan, Boss Ninong, mamaya sa aking report sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Boss Ninong.
0: Thank you, AJ, anak. Sa ingat,
6: alright,
0: ingat.
6: Wala pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Isunod na natin live report mula sa Radyo Pilipinas Albay kay mula kay Gary Carl Carillo. Ang Philippine National Police naghatid ng agarang tulong sa mga naapektuhan na ng itong epekto ng Quiapo, bagyong Quiapo sa Masbate. Gary Carl Carillo, maray na aga sa iyo diyan. Kumusta nga ni diyan sa Albay?
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa Gary.
2: Marahin na aga. Ayan, marahin na nagbigay ng agarang tulong nga itong mga tauhan ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company sa ilang Vitalized Police sa barangay, Team Hamurawan, sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dito sa Taham Bridge sa Purok 5 Barangay Tagbon, Milagros, Masbate. Dulot ito ng true o yung buntot nito Tropical Depression Quiapo, nagdulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region ngayong Biyernes ng umaga. Ayon sa Masbate PMFC, ang pagtulong sa mga residente sa mag-aaral ay upang ligtas na makatawid sa binakatulay matapos maranasan ang mga pagkakasar. Nagbigay rin sila ng mga gabay sa daloy ng trafiko at patuloy na nagbabantay sa lugar upang maiwasan ang insidente o aksidente habang mataas pa ang tubig. Sa ngayon, nagpapatuloy ito yung pagbibigay ng asistensya ng mga kapulisan sa mga residente habang inaantay pa ang baha. Tumilay din yung ulan ano, at ayon sa pag-asa, ang malalakas na pag-ulan ay through ng Tropical Depression Quiapo. Bagamat itinigil na kaninang alas 8 ng umaga, rainfall advisory ng pag-asa nito ngayong araw, pinapayuhan pa rin ng publiko at mga lokal na disaster risk reduction and management offices na manatiling mapagmatiyag at patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon. Dito ipinakita ang mabilis na pagdugo ng kapulisan at patuloy na pagpapatupad ng full of government disaster response sa Pangulong Marcos o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng kamamayan sa panahon ng kalamidad. Patuloy namang nananawagan ang Philippine National Police sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga abiso upang maiwasan ang panganib habang nananatiling naka-alerto ang mga responder sa anumang posibleng epekto nitong si Tropical Depression Quiapo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Thank you, Gary Carl Carillo, mula sa Radyo Pilipinas sa Albay. 10:58 na. Ay, dako, ubian na. Natapos tayo mga kababayan. Thank you, mga kabisyo. Sa serbisyo, salamat po muli. Thank you, Engineer Rolly Batambata. Buma tayo. John Marie Raferial, si Mark Bukiron, at siyempre si Miss Milliones, kasama niyan, Mary Ann Milos, yan, hindi Milliones, siyempre, si, nakasama niyo ang inyong punong nandyan, punong maestrado, Kuya Leslie Bukobo. Kuya Les, thank you, nandyan ka pala, ha? Siyempre. Glory Fair and Aiza Gorilla, thank you. At mga kababayan nakikinig, mga kabisyo, ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabuti?
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
21: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasalukuyang nasa Pampanga para daluhan ang iba't ibang aktibidad.
21: Headlines.
26: Mahigit 22 billion pesos sa savings ng gobyerno gagamitin para tulungan ang mga naapektuhan ng Middle East crisis. Nasa 2.9 million households na bigyan na ng uplift assistance.
21: Headlines.
0: DSWD nakabantay sa sitwasyon ng mga komunidad na apektado ng bagyong Quiapo. Agarang pagtugon ng kagawaran, tiniyak.
21: Headlines.
26: Senado, target ang napapanahong pagpasa sa 2027 national budget.
21: Headlines.
0: High Level Investment Forum isasagawa ng Oman at Pilipinas sa July 26.
21: Headlines.
26: At Pangulong Marcos, isa sa pinal na ang talumpati sa kanyang sona sa Lunes. Mga tagumpay ng administrasyon, ilalahad.
21: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
26: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita,
12: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Pampanga Food Security Complex sa Barangay Santa Catalina, Lubao. Ang bagong tayong food security complex ay bahagi ng pagsisikap ng pamahala na palakasin ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagkakahalaga ang rice processing facility ng 465.76 million pesos na itinasenyo upang magsilbi sa buong post-harvest value chain.

0: news nationwide.
1: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye mula sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Raquel? Raquel, go ahead. Okay, balikan na lang
2: natin. Yes, Chef, Abidang Maga, nandito ako ngayon sa Clark, Pampanga para sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Hospital na ang pasisimulaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Go ahead, Raquel. Raquel, balikan na lang natin ang report na yan ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinukoy ng Department of Budget and Management ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naaapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang Uplift Assistance Program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 na milyong poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
4: Yung mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi ang discount price o di kaya mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento ay baka matumbasan na rin naman ito ang hinihinging dagdag kita ng mga tsuper at operator.
5: And 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hinihingi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
1: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Minamadali ng Pilipinas ang mga agarang solusyon sa gitna ng patuloy na oil price hike bunsod ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa mga solusyon ang isang energy project sa Cebu na inaasahan sa Agosto. Tiniyak din niya ang long-term solutions ng bansa na posibleng ilarga sa 2028. Gate pa ni Garin, minamadali ng Pilipinas ang oil stockpiling para matiyak ang reserba ng langis, hindi lang sa pribadong sektor kundi mismo ang pamahalaan.
6: Kausap na yung Maharlika Philippine National Oil Company tsaka yung DOE po ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate i-rush natin. Mag-stockpiling tayo, mag-tayo tayo ng sarili nating tangke.
3: Ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng ini-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang hinihiling na dagdag pasahe

0: na jeepney.
1: Susulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUVM program natin.
0: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo si AJ Ignacio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, John, magkakaroon na ng panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y batay sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 6 na piso sa kada litro ng diesel habang 5 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene naman posibleng pumalo sa 4 pesos and 30 centavos ang kada litro nito. Ayon sa world market, posible na ito ang magiging kalabasan ng presyo na opisyal na iaanunsyo ng Department of Energy sa darating na Lunes ng umaga. At ipatutupad ng mga kumpanya ng langis alas 6 ng Martes ng umaga. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Transport strike ng grupong Manibela naging maayos sa pangkahalataan ayon sa Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Wala masyadong nakikita ng epekto ang Philippine National Police sa unang dalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, lubhang nakapakalayo kasi ng bilang ng mga sumama sa rally sa 100,000 na pagtayang inihayag ng Manibela mo hanggang kahapon. Aabot lamang sa 147 mga miyembro ng grupo na monitor na sumama sa mga ikinasang programa sa Metro Manila. Kabilang na riyan ang 3 magkakaiwalay na programa sa Pasig, isa sa Las Piñas, isa sa Muntinlupa at isa sa Paranaque. Nasa 6,000 pulis naman ang ipinakalat para alalayan ng mga commuter, gayon din ay tiyakin ang peace and order sakaling kailanganin. Ngayong araw, binabala ng Manibela ang extension ng kanilang protesta para ipanawagan ang bawas presyo sa petrolyo o taas pasahe na matagal na nilang inihingi buhat ng sumiklaw ang gulo sa Gulf Region. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Raquel, medyo mahina yung audio na galing sa iyo, Raquel. Okay, malabo yung linya natin kay Raquel Bayan. Susubukan nating connect ulit sa kanya maya-maya po. Sa iba nating balita, sumampana sa 2.9 milyong households ang nakatanggap ng tig 2 pisong cash assistance sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na credit na sa land bank accounts at e-wallets ng 2.8 na milyong pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiaries ang kanilang one-time financial assistance, habang nakatanggap na rin ng ayuda ang mahigit 13,000 beneficiaryo ng walang gutong program. Bukod pa rito, nasa 95,000 na poor at near-poor households sa ilalim ng Group 2 ang nabigyan ng kanilang cash assistance sa pamamagitan ng manual payout. Samantala, sinabi ni Dumlao na posible ngayong linggo na rin simulan ng Social Security System o SSS ang pag-credit ng uplift assistance para sa Group 3 beneficiaries na binubuo ng kwalipikadong low-income earners.
6: 2.8 million Fortis pamilya at higit 13,000 na beneficiary ng walang gutong program. Sila po yung kabilang sa Group 1 ng uplift assistance. Sila na po yung nakatanggap ng kanilang tulong pinansyal para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. At nasa mahigit 95,000 poor and near poor ang nakatanggap na po ng uplift assistance para maiiwas sila na bumaba o mapunta doon sa poverty trap.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:16 ang ating oras, magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:17 oras natin Pilipinas. Sa iba nating mga balita, binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasa ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices habang 24/7 na babantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ang food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB ang libu-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pag-uho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hanging Amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa, lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging Amihan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinaas ng PAGASA sa Signal Number 2 ang ilang lugar sa bansa matapos lumakas ang bagyong Quiapo bilang isang tropical storm. Nakataas po ngayon ang Signal Number 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal Number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa punsod ng epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga sumusunod na lugar: General Trias, Cavite, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Cebuco, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Pagudpo de Ilocos Norte, Silay City at Isabela, Negros Occidental at Libmanan, Camarines Sur. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na abangan ang update kaugnay ng suspensyon ng mga klase at patuloy na mag-ingat sa mga pag-ulan at posibleng pagbaha.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kasado na ang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan na itinuturing na hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman, nagbibigay ang DA ng dobling suporta sa mga lugar na may natitirang water water source at reservoir para mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
9: Other areas naman na mas marami tubig than usual, doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian target ang napapanahong pagpasa ng 2017 National Budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagsisikapan ng Senado ang maagap na pagpasa ng panukalang 2027 National Budget para maiwasan ang pag-andala ng implementasyon ng mga programa ng pamahalaan at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Gatchalian na bagamat magiging hamon ang schedule dahil kasabay nito ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makikipagtulungan siya kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito para maayos na maiplano ang pagtalakay sa panukalang budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance sa sandaling maisumite ng Malacanang ang National Expenditure Program o NEP. Isa rin sa mga opsyong pinag-aaralan ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa PICC para maidaos ang budget hearings habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Binigyan din ng Senate President na mahalagang maiwasang ang naranasang 4 na araw na re-enacted budget noong unang bahagi nitong 2026 dahil maaari itong makaapekto sa pagpapatupad ng mga proyekto at sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, nananatiling prioridad ng Senado ang pagpapatuloy ng gawaing lehistatibo at ang pagtiyak na hindi maantala ang mahalagang pagdinig ng mga komite sa kabila ng sabay na isinasagawang impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign ministers sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon para isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithi nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan para maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong Linggo.
11: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
3: Yan ang pahayag na DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isasagawa sa Pilipinas ang Oman-Philippine Three Strategic Majlis sa July 26. Magitipon-tipon sa High Level Investment Forum ang decision makers at entrepreneurs mula Oman at Pilipinas para tingnan ang mga bagong oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at strategic cooperation. Magsisilbing guest speaker sa aktibidad si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Inaasahang dadalo rin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng Filipino business community. Magugunitang naging matagumpay ang inaugural Oman Cebu Investment Forum sa Cebu noong 2025 at second run sa Muscat noong February 2026.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinuturing na brain gain ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang Pax Silica Initiative ng Estados Unidos na inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible ring pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling ganap na ma-develop ang konstruksyon ng Pax Silica sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
12: Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin na magko-comply tayo dyan.
3: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magtatayo ang Pax Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimulan ang pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Gitna ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, hangad ng mga kumpanya ang clean energy, kaya magtatayo ng sariling planta ng kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabing magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City, habang interesado mamumuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay pa rin yan, pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority na magdudulot ang Pax Silica ng kakulungan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kokolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
12: PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount of volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then kung left on top ay babalik sa dagat. So ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So upunoyin natin ang mga yan para yan ang magamit.
3: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 na po ng umaga, magbabalik ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
14: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA
14: 2026.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
16: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
15: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
17: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
18: SONA
17: 2026.
18: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
21: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
17: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
18: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
22: Ito ang Resonation Broadcast. Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalamang State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati.
24: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naigpita ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namamonitor nilang open threats at yung pang online threats at nakikipag-ugnay na rin sa kanilang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Tinututukan na rin ng CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
25: Tinitingnan natin na maging proactive research at saka pagbabantay sa SONA ng ating malapangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatuon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. Yung mga nakikita na tayo ng mga threats na pinapalaganap online, although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ko nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
0: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa sa pinal ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw ang listahan ng mga kalsada na pansamantalang isasara para bigyang daan ang SONA sa July 27. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na muli silang makikipagpulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Una nang pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe sa harap ng gagawing malakihang aktibidad sa Lunes.
1: yung pong eksakto mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po o na nabigyan po ng permit kung saan po sila magsiset up para sa kanilang mga program sa Monday.
3: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: ASEAN at China, target tapusin ng South China Sea Code of Conduct ngayong taon. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Target ng ASEAN at China na matapos bago ang taon o bago matapos ang taon ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, matapos ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Sa press conference, sinabi ni Lazaro na nakikita na ang pag-usad ng mga pag-uusap kabilang ang lumalawak na pagkakasundo sa ilang mahalagang usapin tulad ng kahulugan ng self-restraint at iba pang probisyon ng kasunduan. Aniya, nagsasagawa na ng buwan ng negosasyon ng ASEAN at China na aniya ay nagpapakita ng political will ng magkabilang panig upang maisipinal ang Code of Conduct ngayong taon. Ating paigan ang bahagi na naging pahayag ukol dito ni DFA Secretary Lazaro.
6: What was given attention is the Code of Conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the Code of Conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
5: Binigyang din din ng kalihim na ang kasunduan ay dapat nakaayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi dapat mabawasan ang karapatan ng third parties at magsisilbing gabay sa maayos na asal at pamamahala sa South China Sea. Nilinaw rin ni Lazaro na walang provision sa umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nagbabawal sa pagkukumpuni o konstruksyon sa BRP Sierra Madre habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts para sa mapayapang pamamahala sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang mariing sagot dito ni DFA Secretary Lazaro.
7: Chinese ambassador claimed that there was construction at the BRP Sierra Madre and that allegedly is a violation of the provisional understanding. Once and for all, ma'am, is that really part of the provisional understanding
6: no,
7: that we have with China?
6: No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
5: Mula dito sa International Media Center sa Planyang ICT para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos Jr. at Chinese Ambassador Shuang o Wang Xiliano ng Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ang palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese Ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
24: Kung masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yan yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muli nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard o CCG ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisda ng Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales nang sundan nito na isang barko ng CCG. Nang nasa 30 nautical miles na lamang ang mga barko ng Pilipinas mula sa Bajo de Masinloc, dito sila gumamit ng water cannon na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng CCG. Sa kabila ng insidente, natapos ang BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino doon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Diretsahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag na sinasabi ng China na provisional understanding sa Yungin Shoal. Saksi aniya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtaliba sa rules-based order. Kaya naman, bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas gayong sila mismo ang gumagawa nito? Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat aniya ay hayaan na lang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
9: It violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen and now it is a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials at hindi tayo unguy ng mga unguy. Unguy niya yung iba po tayo.
3: Yan po ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairan ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Yungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyan din niya sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ng MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ani Rubio, seryoso ang Washington at tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
10: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
0: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Impeachment Advisor Robert Ace Barbers iginiit ang pagdami ng panawagan sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte ayon sa SWS survey. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa kabila ng mataas na popularity rating ni VP Sara Duterte, nananatiling mataas ang panawagan ng publiko para sa kanyang pananagutan sa batas. Ito ang binigyan diin ni Chaya spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers sa ugnay ng pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ng pangalawang pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers na dating pinuno ng House Squad Committee at Committee on Dangerous Drugs, pinatutunayan ang resulta ng survey na marunong maghiwalay ang publiko sa pagitan ng popularidad ng isang opisyal at ng usapin ng pananagutan sa bayan. Binigyan din niya na lumabas ang resultang ito kasunod ng hiwalay na SWS survey noong June 20 hanggang 29 kung saan nakakuha pa rin si Duterte ng good net satisfaction rating. Anya, deserve ng mga Pilipino na makita ang mga ebidensya at katotohanan. Dahil dito tiniyak ng Chaya spokesperson na mananatiling nakatutok ang prosecution sa pagharap ng mga matitibay na ebidensya at sa pagpapalutang ng katotohanan sa loob ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pito sa bawat 10 Pilipino gustong batay sa batas at ebidensya ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research Survey. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat batay sa batas at ebidensya ang magiging desisyon ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon yan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research Group. Sa naturang survey, 71% ng respondents ang nagsabing dapat ang batas at mga ebidensya ang magdikta sa pasya ng mga senador, habang 21% naman ang nagsabing dapat na manaig ang political considerations ng mga ito. Ayon sa Okta, ipinapakita nakita ng survey na mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa due process at inaasahan na gagampanan ng mga senador ang kanilang konstitusyonal na tungkulin. Makita rin sa survey na sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, mas pinipili ng mga respondent na batas at ebidensya ang maging batayan ng desisyon. Pinakamataas ang porsyenso sa NCR na sinundan ng Balanced Luzon, habang 63% naman sa Visayas at 62% sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagsimula ng impeachment proceedings sa Senado. Nilinaw naman ng OCTA na hindi sinusukat ng survey kung pabor ang publiko sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bilyon-bilyong tax evasion case isinampa ng BIR laban sa Sunwest Incorporated. Si Lawrence Tanhoko para sa detalye.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lawrence, go ahead. Lawrence.
2: John, naghahain ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal. John, naghahain ng reklamong kriminal ang Bureau. John?
3: Lawrence, go ahead.
2: Ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal Revenue, BIR, sa Department of Justice o DOJ laban sa Sunwest Incorporated at mga opisyal nito dahil sa umano 22.71 billion pesos na tax evasion. Kabilang sa mga inireklamo sila Sunwest Incorporated President Aderma Angeli Descarga Alcazar at Treasurer na si Cesar Zacarias Benaventura. Batay sa investigasyon ng BIR.
3: Lawrence?
23: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, mahirap na laban sa Asian Games sa Gihintay sa Alas, Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Hindi magiging madali ang laban para sa Alas Pilipinas sa darating na 20th Asian Games Volleyball Tournament sa September dahil makakatapat nito ang ilan sa mga pinakamagagaling sa mundo. Makakaharap ng world number 61 Alas Women, ang number 7 at defending champion China at number 39 Kazakhstan sa Pool B ng Women's Division. Maglalaro muna sa dalawang legs ng Southeast Asia V-Cup sa Vietnam at Thailand ang National Female Spikers bago sumalang sa Asian Games. Samantala, makakasagupa ng world number 96 Alas Men ang number 26 Korea at number 35 at 2023 runner-up China, gayon din ang number 60 Chinese Taipei sa Pool D ng Men's Division. Nasa Indonesia ngayon ang Nationals para sa second leg ng CV Cup na nagsisilbing paghahanda rin nila para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mga araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
15: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:51 ang ating oras. Mga balita dito sa Luzon, ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Mula Radyo Pilipinas to the ground, narito ang ulat ni Dina Villacampa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ngayon nakataas na ang signal number 2 sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo. May ilang bayan na nagdeklara na walang pasok. Buong lalawigan, walang pasok sa kinder level. Ang bayan ng Clavería, Gonzaga, Santa Ana, Camalanyugan, Santa Teresita at Bugay ay nagkansela na napas mula kindergarten hanggang junior high school. Samantalang sa Calayan, Sanchez Mira, Alcala, Bulug, Ballesteros, Pamplona, Santa Praxedes at Bagao ay lahat ng antas ay idineklara ng walang pasok. Ang deklarasyon ng walang pasok ay sa kagustuhang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo at nakakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas ang buhos na ulan na may kasamang paghangin sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Tino Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balik na tayo sa ating kilos gampaning pampanguluhan mula sa Pampanga. Nakatutok doon ating kasamang si Raquel Bayan. Ito ay patungkol sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
21: Last year,
22: fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, we built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our healthcare system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas, and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multi-Specialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multi-Specialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue.

0: Okay.
1: Pansamantala lang naputol yung ating connection, pero inyo pong pinapakinggan ano kani-kanina lang yung talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. Balikan natin.

0: Okay, balikan na lang natin ang talumpati na yan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang oras po natin, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Nananatiling beneficial ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa mga pananim ng mga mag-asaka sa Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ang report mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Narito ako ngayon sa may Barangay San Marcelino dito sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte at kung saan ay nakakaranas ng katamtamang pag-ulan dito sa mismong barangay. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mga pananim ng mga magsasaka, pananim na palay ng mga magsasaka dito sa naturang barangay dahil sakto lang yung pag-ulan sa ngayon at kaninang umaga na mas malakas ay hindi rin nakaapekto sa mga bukirin dito sa Barangay San Marcelino. Ganon din naman sa mga main roads dito sa mismong barangay dahil mula sa bayan ng Sulsona, Ilocos Norte hanggang dito sa aking kinatatayuan ay wala namang matinding pagbaha na naranasan dito sa mismong lugar sa mga kalsada. At tuloy din yung klase ng mga...
3: Okay, putuloy natin ang ulat na yan ni Rani Durilag. Balikan natin itong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Amat mo, mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Thank you, Mr. President. May we now request the President to be joined by the First Lady to kindly grant us a photo opportunity on stage.
3: Okay, para sa wrap-up ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nandiyan na kasama natin si Raquel Bayan. Raquel?
6: Proyekto na ito kahit papaano magdadaraan niya ng kapanatagan ng loob para sa mga magulang, lalo na yung mga anak, yung mga nailangan ng espesyal na atensyong medikal. Sabi ng Pangulo, libre at high quality care yung matatamasan ng ating mga pasyente dito sa ospital na ito na magpapakinabangan din ng mga pasyente mula sa Region 1, Region 2, at mga kalapit na rehiyon dito sa Pampanga. Simula pa lamang ito sa ating Pangulong Mike. Lalit mas mayami pa na specialty hospital yung inaasahan ng pamahalaan na itatayo dito sa Pampanga ng ospital na ito. At maibaba sa mga probinsya yung iba't ibang specialty hospital. Sa ganito paraan, mas may papalapit yung access sa publiko sa Dekalidad Health Services na balibat na rin ang bayad na BMO program ng administrasyon at magiging ganap itong operational sa buwan ng Agosto. Mayroon itong 120 bed capacity, isang state-of-the-art facility at mayroong mga bagong equipment para sa patient care. Magabang lang tayo kung magpapaambush interview pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yun ang kinikula mula dito sa Pampanga, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ang ating oras, alas 12 na po ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang taong bayan ngayong ating financial statements, yung mga ginagawa ng kagawaran ng transportasyon ay naaayon sa regulasyon ng COA. No? Meron pong pagpapat na accountable po tayo sa ating mga proyekto na tayo po ay sumusunod talaga sa kung ano man yung regulasyon pagdating sa paggastos ng ating mga pera. So again, if I may emphasize, talaga nagpapasalamat po tayo sa mga kawani ng DOTR at ang sinabi ko nga po, while this is much appreciated po sa amin dito sa DOTR, ay dapat po we have to work better for next year. Kasi po kami lang po ay tagapangasiwa ng pondo ng taong bayan. And this is the least that we can do to the people.
11: So, Sec, almost 90 billion pesos naman yung na-remit ng mga GOCC under DOTR sa national government in the past 10 years. Paano po ito makatutulong sa ating mga kababayan?
10: Yes, alam niyo po ang kagawaran ng transportation, ito po isa sa mga pinakamalaking departamento sa atin. At napakarami po nito mga attached agencies. So for the last 10 years po, no, ang ating mga sinasabi nating GOCC, ito pong PPA, NAIA, MIAA, then we have CAAP, no, pati kasama na rin ang CPA, yung mga iba't iba pa, eh tayo po ay nakapag-remit sa ating gobyerno ng mga 90 billion, last year lang po, 2025, at least 15.3 billion.

0: po sa ating riles at bagon dito sa MRT3 ay ang Sumitomo po. No? Isa pong dalupasang korporasyon na talaga naman po na masasabi natin na kayang-kaya nilang ayusin, kumpunin at maintain ang ating MRT3. Tuloy-tuloy pa rin po ang rehabilitation ng ating MRT3. Ang ginagawa po natin ngayon, kapag mapapansin ninyo, pinapaganda din po natin ang mga istasyon po natin. And every year po, meron tayo sinasabi na Holy Week maintenance period. Yun po isang from Holy Thursday until Easter Sunday po, usually talagang chine-check natin. No? That's a preventive maintenance inspection ng MRT3. Upang sa ganun, manatili ang ating MRT3 na talagang main means of transportation din ng ating mga kababayan pagdating dito sa Kabaan ng EDSA. Mm.
1: So dito naman sa MRT7, target daw po yung partial operations nito sa mga susunod na yugto. Ano po yung pinakahuling update sa proyekto at kailan inaasahang makakasakay ang publiko sa unang operational segment nito? Makakabawas po ba yan sa bulto ng mga pasahero na
0: yes,
1: sabay-sabay na bumabiyahe?
0: Definitely, Asya Kweng, no? By next year, second quarter of 2027, tuloy na po yung sinasabi nating partial revenue operations ng 12 stations po ng MRT7 natin. Ang MRT7 natin, meron tayong 14 stations, no? Mula sa San Jose del Monte all the way to North Avenue. By second quarter of next year po, maasahan natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way pagdating sa North Avenue. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ha? Ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang maang sasakyan, merong 5 pasahero sa Kabaan ng Commonwealth na lang po. Kapag ang gumagamit po ng MRT7 natin, by next year, aabot ng 300. Sabi no, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal nating sasakyan. If we just divide it by 5, 60,000 po ang hindi kailangan gumamit na sasakyan at yan ay makakatulong po dito sa ating Commonwealth. At hindi lang po yun. Ang buong biyahe po yan from San Jose del Monte all the way to North Avenue, aabot po yan ng mga 2 or 3 oras. And that is on a good day po. Pag natapos na po itong MRT7 natin, in just 35 minutes po from San Jose, makakarating na po kayo sa North Avenue. So makakatipid tayo ng oras at makakatipid din tayo ng gastos.
2: At maaaring din po ito makatulong din kahit sa umabot ng EDSA, sa traffic sa EDSA.
0: Tama po.
2: Yung sa volume ng sasakyan, mabawasan.
0: Tama po. Ang isang parating sinasabi nga ng ating Pangulo is na connectivity and mobility. Kaya po, pag natapos yung itong MRT7, sinisikap natin matapos na rin po yung common station natin. Upang sa ganun, yung mga galing sa San Jose del Monte at papunta ng Makati, no? Pwede na silang tumawid sa ating common station at pwede na rin silang sumakay sa MRT3.
1: Oh, tsaka maganda dyan, araw-araw na sila pwede magbiyahe kasi yung iba na galing ng Bulacan, magre-rent doon sa kanilang
2: yes,
1: trabaho na mas malapit. So at least ito, makakasama pa nila yung pamilya nila araw-araw.
2: Makakatipid pa, gastusin. Pero with this being said, Secretary, ano-ano po yung mga hamong kinaharap ng MRT7 sa mga nakalipas na taon? At ano po yung mga naging hakbang ng DOTR tungkol po dito para po matiyak na matapos itong proyekto?
0: Parati po pagdating sa mga ganitong malalaking proyekto, ang perennial problem ng sinasabi natin is the right-of-way issue. Kaya po tumagal itong MRT7 din natin. Actually, I think this is a 2 dekada ito na pinano at ngayon lang talagang umusad. No? So, una po, kailangan talagang tutukan din ang ating private concessionaire yan, which is SMC. Then on the part of the government, kami po kasi ang may obligasyon na mag-deliver. Government has the obligation to deliver the right-of-way and site acquisition. So, kailangan lang talagang tutukan araw-araw. At ang kagandahan naman po dito, under this administration, naglabas tayo ng bagong batas sa right-of-way, yung sinasabi nating Arrow Act. At napakalaking tulong po yan para mapabilis ang ating mga right-of-way acquisition sapagkat yung issue pagdating sa just compensation, naayos na po kahit papaano. No? Nagiging mas reasonable na. At kumbaga sinasabi nga natin yung presyong inaalok natin sa ating mga private owners, private land owners, mas makatotohanan na po.
1: So mula sa MRT7, no, pumunta naman tayo dito sa LRT1, matapos naman yung Cavite Extension Phase 1. Ano po yung susunod na yugto ng proyekto at kailan ito inaasahang makukumpleto?
0: Tama po, itong LRT1 Cavite Extension natin, ito din ay isang PPP project. Katuwang natin dyan ng LRMC. Ngayon po, nag-utos ang ating Pangulo na kailangan tapusin na yung issue pagdating dito sa phase 2 natin, itong Las Piñas at sa Pote Station, all the way ito sa Nyog at sa Kasabacoor. So,

0: Ngayon po, no, tinututukan na rin ng LRMC yan. At kami naman, kailangan ituloy ang proyektong yan. At sabi nga namin, kung natapos yan, at least for that segment, biruin nyo po ang madadagdag na makikinabang ng pasahero dito is halos mga 300,000 daily passengers. At yung biyahe mula po ay sa dulo ng estasyon ngayon, bago itong Zapote at Las Piñas, ay hanggang Bacoor, umaabot po yan ng mga isang oras kalahati po. Kapag yan po natapos at natuloy natin, at yan na lang po ay around 30 minutes. Again, malaking kaginawaan. It saves time and saves expenses po.
1: And Secretary, hingi din po kami ng update dito sa pagpapalawak naman o sa plano po ng pagpapalawak ng LRT2. Kumusta po ito at are we expecting the same numbers na passengers na matatagdagan, like around 300,000 as well?
0: Hopefully po. Ngayon po ang LRT2 natin, nasama po yung sinasabi nating LRT2 sa market sounding po natin sa ibang bansa. Ang plano po dyan is, again, it will be under PPP also. And hopefully, we can invite reputable companies to join the PPP O&M. Gayunpaman, while waiting for the PPP, kami ay, ang LRTA natin ay busy po sa pagre-retrofit ng ating LRT2 natin. Kasama na rin po dyan yung sabi natin pagbili ng mga bagong bagon. Konti na lang po ang mga train sets natin sa LRT2 at kailangan natin mga bagong bagon sapagkat that will help dun sa sinasabi nating headway, yung pag-aantay ng mga pasahero bago dumating yung next na train sets. Mm-hmm. Pag natuloy ang ating PPP pagdating sa LRT2 natin, may plano po tayo na pagdating sa West Extension, ngayon po hanggang Recto lang yan. No, so the plan is to extend it until Tutuban and until Pier. That's the West Extension po. Pagdating naman dito sa extension natin, nahinto po yan sa Masinag, may plano po tayo na extend din yan sa Cogio at Antipolo.
2: So mula sa LRT tsaka MRT, pumunta tayo sa subway. Itinutuloy ito ng Project of the Century. Ano po yung kasalukuyang estado ng construction at alin sa mga estasyon yung pinakamalapit ng matapos? At least makikita po natin.
0: Yes, the overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status. No? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028 bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po, ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations lang, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyaheng mga tren po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway. Itong Valenzuela hanggang Quirino Station natin, that's more or less around 1.5 kilometers po. Okay. Yung tunnel natin dyan, northbound and southbound, tapos na po yan. 100% na po yan. Hindi lang po dyan. Meron, ganun din po ang sitwasyon natin sa North Avenue all the way sa Tandang Sora. Okay. 100% na rin po yung tunnel natin, yung northbound and southbound. So, anong ibig sabihin dito? Binibigyan po talaga ng halaga at importansya ng administrasyon na pabilisin ang mga ganito malalaking proyekto.
1: Okay. And the Secretary, pakipaliwanag din po sa amin kung paano naman mababago nito ng Metro Manila Subway ang travel time ng mga commuter kapag ito po ay ganap na naging operational.
0: Usually po ngayon, kapag wala pong subway, kapag galing ka ng Valenzuela, papunta ka sa Terminal 3. Kapag hindi ka kawayata ng traffic, swerte ka na po yata ng 2 oras.
3: Yes.
0: No? At yun, gastusin, mahalang gasolina, lahat-lahat. Ngayon po, pag natapos po ang ating subway, from point to point, from Valenzuela all the way po sa ating Terminal 3 sa NAIA, ayan ay abot na lang po ng 35 to 40 minutes. Wow. Imagine that. Ang laking tipid sa oras, ang laking tipid sa gastusin po.
2: Hmm. Sir, maraming proyekto yung naapektuhan nitong right-of-way acquisition. Kumusta na po yung pag-resolba ng DOTR? So, usapin naman ng Metro Manila Subway Project.
0: Tulad po ng mga una ko pong sinabi po, no, pagdating dito sa right-of-way natin, as of now po, June 2026, yun po yung latest update natin, 90% na po ang right-of-way issue natin nang na-acquire natin dito sa subway. Bakit po parati nating binibigyang halaga? Why we keep on stressing the point of right-of-way? Kasi po yan po yung talagang malaking rason kung bakit naantala yung mga proyekto. Kung wala kayong right-of-way, wala pong magagawang construction at lumalaki pa ang gastusin kasi pati na po yung loan, no? Kasi mga contractor natin, they are entitled to charge mga prolongation costs because again, the government has to deliver the right of way and site acquisition.
1: Okay. And the Secretary, isa rin po sa pinakamalaking rail projects ng bansa, ang North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark hanggang Calamba. Ano na po ang progreso nito at kailan po inaasahan magsisimula ang operasyon ng mga unang segment?
0: Itong North-South Commuter Railway po natin, ito nga po yung pinakamahabang riles natin ngayon. Na today, this is 147 kilometers with 35 stations po. Tulad ng mga una po nating commitment po, yung sinasabi nating Valenzuela to Malolos na segment, iyan po ay talagang kakayanin natin yung revenue operations by December of 2027. Tinatarget pa rin po namin yan at sana po magawa po talaga namin. Yung pangalawang segment po na from Malolos naman papuntang Clark, sana po ay maging magkaroon tayo ng revenue operations by 2028 bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Pero ang importante po dito kasi kapag natapos natin yung kahabaan ng Clark all the way to Calamba, Laguna, ang biyahe po niyan kapag gumamit tayo ng sasakyan ay 4 na oras po. Dito po kapag yan natapos na itong buong proyektong to from Calamba all the way to Clark, 2 oras na lang po. At ang makikinabang po dito ay daily, higit ko muna ng 800,000 passengers po.
2: So sir, mula sa mga sa railways, pumunta tayo sa airport. Patuloy yung modernization nitong Ninoy Aquino International Airport at iba pang regional airports. Ano na po yung mga pagbabago na agad naranasan ng mga pasahero ngayong taon?
0: Simulan natin dito sa ating NAIA. No? Alam naman po natin na napakalaki na po ang improvement ng ating NAIA from terminal expansion, tapos nakita na natin ngayon, meron na tayong mga self-check-in kiosk, bag drop, pati yung mga e-gates. No? Mm-hmm. At hindi lang po yun, habang patuloy ang improvement, mga infrastructure ng NNIC, the private concessionaire dito sa NAIA, ay nakapagbigay rin po sila ng around 70 billion nakapag-remit sila sa national coffer nila. That's part of the concession agreement nila as of September po yan of 2026. So ganito din po yung ginagawa natin sa mga iba't ibang regional airports po natin. Ngayon po on process yung PPP natin pagdating sa sinasabi nating Davao Bundle, which is Davao Airport, Siargao and Bicol. Tapos may mga ibang mga project pa tayo na mga paliparan na talaga masasama sa PPP. Nandales po ang unang instruction natin sa CAAP, sa lahat mga airport authorities natin. Ang prioridad po natin ngayon, sa mga bagong airport, dapat mahaba na yung runway. Dapat 2,100. That should be the standard of the runway. Bago pa namin ayusin yung mga terminal. Kapag hindi naman sira yung ating terminal. Bakit po ganito ang kailangan maging standard? For the simple reason na dapat yung runway handa na tumanggap na mas malalaking aeroplano. Ang bakit mas malalaking aeroplano? Kasi that would help in the lowering of the fare. Kapag mas malalaking aeroplano, mas madaming pasahero at talaga namang bababa ang pressure ng ating mga pamasahe. Yun po yung mga patakaran natin pagdating sa mga bagong airport. Ngayon, mga existing airport naman, we're trying to extend and expand also the runway para umabot ng at least 2,100. Ngayon, kapag hindi pa natin na-acquire yung mga additional lots, no? Or kumbaga yung mga ibang paliparan because of the natural topography, yung limitations na hindi na mapapalapad, hindi na mapapahaba, ang ginagawa naman namin ngayon is night rating. No? Lalagyan natin ng mga ilaw. Bakit kailangan ng night rating? Para po dumami yung mga flights available for that area. Mm-hmm. Kapag mas madaming flights, mas bababa po ang presyo din ng pamasahe.
2: Okay. Kaya mas diretso kasi may mga flights sa dito lang sa Pilipinas na may stopover pa sa isang bayan. So like yung nakita ko yung from Manila to Siargao, mag-stop talaga lahat sa Cebu eh.
0: Yes,
2: so,
0: may mga ganun. Because the issue there, ma'am, is that we have a smaller runway. Mm-hmm. So at least yung cost benefit analysis din ng ating mga airlines, mas nakakamura sila kapag ganun. So ang ginagawa talaga namin ngayon is kapag may night rating na mapahaba na natin yung mga runway, ay wala na po masyadong rason ang ating mga airlines na magtaas pa ng ating mga pamasahe.
1: Okay. And Secretary, puntahan naman natin to maritime sector. Isa po sa mga prioridad ng DOTR ang pagpapalawak ng mga pantalan at roll-on at roll-off ports. Ano na po ang pinakamahalagang port projects na natapos o kasalukuyang ginagawa ngayon po?
0: Opo, pagdating naman sa ating maritime sector, alam naman po natin na ang Pilipinas is archipelago, no? At karamihan ng ating mga kababayan, ang main means of transportation nila is maritime, through ports. So ang parating utos sa atin ng Pangulo na while we maintain the airports, kailangan din equally important is to address the issues of our pantalan. So lately po, no, since last year, na inayos na po natin yung Port of Banago, inayos din yung Balingongan, tapos kailan lang po yung Port of Benoni, no?
1: Yes.
0: Na inaugurate na po yan. Last week, in-inspect na rin po ng Pangulo yung Port of Lucena. Importante po itong pantalan kasi nga po, tulad ng sinabi ko, ito lang yung pamamaraan ng ating mga kababayan, minsan for means of transportation. But more importantly, nakakatulong din po kasi ito sa ating mga cargos. Kapag meron tayong efficient, modern na mga pantalan, ibig sabihin po hindi mahihirapan yung pagbiyahe ng ating mga kargamento at yan ay makakatulong eventually sa pagbabawa din ng presyo o stabilize ng presyo ng ating mga produkto.
1: Sir, matanong lang po namin, so kung sa mga runways, may mga, yun ang common challenge, maliliit yung runways, sa mga pantalan po ba, ano po yung mga common issues or challenges na kinakaharap?
0: It's more of ano po, sa pantalan natin, it's not more of the infrastructure.
1: Okay.
0: Pero yung kaakibat ng pantalan, yung mga available na barko.
1: Okay.
0: Diba? Kasi ngayon po, sa laki ng investment ng isang, while it's deregulated po, ang ating maritime industry, pagdating sa mga ship owners and everything, kailangan po talaga ng mas malawak na government intervention kasi nga po, kukunti lang po ang mga players dito.
1: Mm.
0: So dapat, if we can invest more there, sa shipbuilding, at sa doon sa mga sinasabi natin, mga barko, mga maliliit na barko, ay mas maganda po yun, at least, para sa ating mga kababayan. Mm.
2: Sir, may tanong lang ako doon, yung support sa Batangas, ano? Kasi nung minsan nandun kami, parang ang haba ng pila papunta sa loob, na na-resolve na po ba yung issue nito?
0: Yes, tayo po yan, nakipag-ugnayan dito sa ating private concessionaire dyan. I think that's ATI po. Na dapat hindi po ganun ang maging issue, yung mga mahabang pila. At kinausap natin ang PPA dyan. That's why PPA, last year, launched this digital program nila, yung sinasabi nating ORAS, no? Online Reservation Assistance System. Kasi po, ang kaugalian minsan po ng ating mga kababayan, hindi po nila, doon may mga online ticketing, mas nagugustuhan lang pumunta na sa pantalan. Tapos doon na sila, doon na nila i-check kapag mayroong ticket, may available na barko. So kaya po mahaba ang pila at nagiging, sorry for using it, nagiging tambayan na rin po yung pantalan kasi nag-aantay sila. So kami nakikiusap din sa ating mga kababayan na meron tayong maganitong programa. I-check nyo muna, may online reservation assistance system, ang PPA. I-check nyo rin sa mga ship owner kung meron talaga silang biyahe. Para hindi naman po kayo, hindi masayang yung oras at andun lang kayo sa pantalan at tumaba po yung mga pila natin.
2: Pila ng tao at saka mga sasakyan dun sa
0: tama
2: labas.
0: Po. Opo. Tama po. At isa din po ang ginagawa ng marina ngayon, pinag-utos natin, isa rin pong rason dito is that there should always be predictability of schedule. Ang nangyayari po kasi ngayon, no, hindi rin natin masisi ating mga kababayan kasi itong mga ship owner, wala silang definite schedule. No, parang ang inaantay na lang nila. Kapag mapuno, doon na lang sila. Hindi ho pwede yan. There should always be predictability of schedule. Para alam ng kababayan natin na tumatangkilik ng mga ganito, ng mga pantalan, ng mga barko, kanong oras ba sila na dapat nasa pantalan natin.
2: So, patuloy din isinusulong ng DOTR yung active transport program sa pamamagitan ng bike lanes at pedestrian-friendly infrastructure. Kumusta na po yung implementasyon nito at ano yung mga susunod na proyekto?
0: To date po, meron tayong masasabi natin na at least 1,037 kilometers na po ang bike lanes natin. This is spread over 46 cities and municipalities. Pero ngayon po ang mas lalo natin pinapatutukan, hindi lang yung simple bike lanes. Ang gusto na po natin ngayon ay parating meron po tayong end-of-trip facilities. Ano ba itong end-of-trip facilities? Ito po isang pasilidad kung saan yung mga nagbibisikleta natin mga kababayan, meron silang maasahan na lugar kung saan sila pwede mag-shower, magpalit, kasi alam naman natin iba ang klima dito sa Pilipinas. At that's one of the reasons why also na mas kukunti po yung gustong talamang bis kasi ang init po. So, sabi natin, maglagay na rin tayo ng end of term facilities para at least kapag nakarating sila sa kanilang mga trabaho, sa fresh po sila pumasok at hindi amoy araw.
1: Yeah. Pero Secretary, how are we gonna make sure na hindi po ito ma-underutilize or overutilize as well, na may gagamit na hindi naman nagbisikleta ay makikiligo dun sa mga end of shift facilities?
0: It's more of araw-araw na ano po, na inspection. Dapat may tatao talaga. Yun naman po talaga yung ang kumbaga, gusto kong sabihin na that should be the enough reason para mabantayan natin yung mga ganitong pasilidad.
2: No? Kasi yung mga nakatira sa kalsada, baka pwede sila makiligo dun.
0: Eh kami naman po, walang problema kung makikiligo sila dun. At least po gusto nila maligo.
1: Basta mapanatili
0: malinis.
1: Pero ano po ang pinakamalaking transport projects na prioridad naman ng DOTR para po sa taon 2027 at paano po nito mababago ang mobility ng mga Pilipino sa mga susunod pang taon?
0: Parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa atin po na pagdating sa transportasyon. Dalawang bagay lang po. Una, dapat ligtas ang ating mga commuters. Pangalawa, dapat mas maginhawa ang kanilang pagbabiyahe. So, yun po yung ating ginagawang goal ngayon, layunin po natin, at least for 2026. Meron pa tayo mga matatapos dito sa latter part. By next month, ito nga po, we're going to inaugurate yung Port of Lucena, yung in-inspection ng ating Pangulo. By December of 2026 also, ito yung sinasabi natin, Bukidnon Airport. Malaking airport, sinasabi ko nga, this is a greenfield airport. Ano po yung greenfield airport? Ito po ay talaga from ground, tinayo. And the construction started during the term of the president. So by December, matatapos na po yung ating passenger terminal building. Matatapos na rin po yung mga runway dyan. And hopefully by first quarter of January, meron na po tayong flights dyan. At least mga turboprop po muna habang pinapahaba pa natin yung ating runway dyan. At isa pong talagang inaasahan din po naming matatapos at magagamit ay yung TR4. Ano ba itong TR4 na to? Ito yung extension na S-Lex natin. No? From Santo Tomas, Batangas, all the way to Chaong. Ang biyahe po ngayon yan, from Chaong at saka sa Santo Tomas, umaabot po ng 2 oras. Kapag natapos na po natin itong TR4 natin na ito, 35 minutes na lang po wow. Yan. Mm-hmm. At in the entire package of TR4, kapag natapos natin yung Phase 3, which is from Santo Tomas hanggang Sulocena naman, yung biyaheng usually 4 hours. Mm-hmm. Kasama na po yung traffic dyan, ma'am. Mm-hmm. Abot na lang po ng less than an hour. So, and we're targeting this naman, mga second quarter of 2027 also.
2: So parang katulad nung biyahe ko nung Tuesday. From yes. Lucena to Quezon City, mahigit 3 oras. Eh. Opo, so ngayon, kung sakali, matuloy po yun, mga ilang oras na lang ang biyahe doon.
0: Abot na lang po ng less than an hour. Abot na lang po ng less than an hour. Meron din po tayo dito sa EDSA busway natin. This year, we're expecting 3 additional stations po na matatapos. Itong station sa Bagong Barrio, Balintawak, and I think Guadalupe. By next year naman, may another 3 stations tayo dito sa busway na matatapos. Ito naman sa lugar ng Magallanes, Cubao, and the PITX itself. Mm-hmm. So, yun po yung mga tinututukan natin na mas alam natin na mas matatapos at sigurado tayo magagamit ng ating taumbayan.
2: Okay, sir. Actually, malawak ang inyong ahensya. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero kulang tayo sa oras. So, minsan nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Sa ating mga kababayan po, no, parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa kagawaran ng transportasyon na siguraduhin po ligtas ang inyong pagbabiyahe at mas maginhawa. At makakaasa po kayo na patuloy pong magsusumikap ang kagawaran ng transportasyon upang gawin ang mga ganitong makabuluhan, modernong mga proyekto. At hindi lang po itong mga ganitong proyekto, kasama na rin po yung sinasabi namin mga low-hanging fruits tulad po ng digitalization, mga cashless payment, upang sa ganun naman po hindi po masayang inyong oras sa traffic at yung mga matitipid yung oras ay mas maganda na pong makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ganun na rin po pagdating sa mga gastusin po ninyo. Sana po makatulong kami makatipid din po.
2: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Thank you, sir.
1: Salamat, Sec.
0: Okay na.
1: Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: BBM at Work. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batasang Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama nating tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa iyo, People's Television.
1: 4-hour next food crawl. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
2: Wow! Isa pa.
1: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Ang sarap!
3: Ang sarap!
1: Dito lang sa PTV.

Simula noong 1979, ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakdan ng ating saligang batas. Bago ito, ilang beses ring nagbago ang petsa ng sona ng Pangulo sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1938. Itinakda ang paglalahad ng sona tuwing ika-apat na Lunes ng taon. Mula 1973 hanggang 1977, isinagawa naman ang sona tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang sona ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng National Irrigation Administration kasama si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, naibag nga madam.
0: Sir, isa po sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. So bilang administrator po ng NIA, paano po ninyo nakikita ang papel ng irigasyon sa paggamit ng layuning ito?
1: Well, alam niyo naman po, ang irigasyon ang pundasyon po ng food security. At kung may irigasyon po, mas mataas ang productivity ng ating mga magsasaka, mas mataas ang kanilang kita, at bumababa po ang presyo ng mga bilihin.
2: And Admin, ano po ang pinakamahalagang mga hakbang na ginawa ng NIA sa nakalipas na mga taon para tumatulungan ang ating mga magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon ng pagkain dito sa ating bansa?
1: Well, una po, of course, yung pinapalawak po natin ang irigasyon po sa buong bansa. Sinisiguro po natin yung sapat na supply ng patubig sa ating mga magsasaka po. At isa po rin ito yung dito po sa climate change resiliency ng ating mga irrigation facilities at mga farmers na rin po natin. So, binabago po natin yung cropping calendar ng ating pong mga farmers para maitama po natin doon sa may pag nagsisimula ng magtanim, may tubig pa at hindi naman inaabutan po ng bagyo. Ano po? Hindi lang yan, marami po po tayong itinatayong mga solar pump irrigation project sa buong bansa. Meron din tayong tinayong sa central office natin na yung advanced weather forecasting system natin. At pati po yung mga asosasyon ng ating mga farmers, yung Irrigators Association po nila, ay binubuo natin din pong kooperatiba para po mas patatag po sila dito po sa production po ng pagkain. At gaya po ng laging sinasabi po ng ating Pangulo, pangarap din po natin at yung pangarap nga na sana at the end of the day, makabahagi rin yung ating mga farmers doon sa value, yung whole value chain po ba ng rice production para mas tataas po ang kita nila.
0: Sir, ano naman po yung mga konkretong pagbabago na nararamdaman ngayon ng ating mga magsasaka sa mga lugar na mayroong maayos na irigasyon? Kasi napakadami na po nung inyong nabuksan mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Well, una po sa lahat, ramdam po kaagad yung pagtaas ng kanilang productivity. Ano po? At gaya po na nabanggit po kanina, kapag may patubig po kasi, you know, mas tataas yung kanilang ani, ano po, mas bababa yung gastos sa pagsasaka, mas tataas yung kanilang kita. At hindi lamang po yun, may mga added benefits pa po yung ating mga naitayong mga dams, kagaya po ng pinuntahan namin ang ating Pangulo kahapon, yung kanyang inaugurate, ano po, mga multipurpose dams po yun eh. Hindi lamang po yung patubig ang ating pakinabag doon, kundi pati na rin po, meron siyang flood control component, may aquaculture, may hydropower, may tourism potential din po siya. At, you know, marami pong mga programa ang ating ikinakabit sa ating mga dams. Ano? Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang national government agencies, kagaya po ng DSWD, yung kanilang Project Lawa at Binhi. Ano po? Naglalagay po tayo sa aquaculture, nagtatarim po tayo ng mga high-value crops sa gilid po ng irrigation canal. Alam niyo po, napakalaki na po ng added po na pakinabang ng ating mga farmers sa ating mga irrigasyon. Hindi lamang po yung pagtatarim na kasi ng palay ang kanilang inasikaso, na isasabay na rin po yung pagtatarim nila ng gulay ng high-value crops. Katunayan niya po, tala po ng NIA as of June of 2025, ay meron lang kaming total of 1.6 billion po na nabenta ng ating mga Irrigators Association dito pa lamang po sa partnership natin with DSWD. So, ibig ko lang kong sabihin, ito yung utos ng ating Pangulo, makipagtulungan sa iba't ibang national government agencies para makabuo ng isang mas magandang project po sa ating mga magsasaka.
2: Okay. Aring balikan ko po yung nabanggit nyo kanina doon sa climate change resiliency kung saan nabanggit nyo po yung pagbabago ng cropping season, yung tamang panahon ng pagtatanim. Kumusta po yung response ng ating mga magsasaka at paano nyo po sinusukat yung efficiency o yung pagiging epektibo nito?
1: Okay, natutuwa po yung ating mga farmers. Ano po, kagaya, example na lang po natin dito sa may Pantabangan area. Ano po, dati-rati dyan, ang taniman namin dyan, kasi alam nyo naman, wet and dry ang tawag dyan. Ano? Talim ka ng December, and then mag-ani ka ng April, March, tatalim ka na naman ng July, June, July, ano po. Pero binago namin yung cropping calendar dyan, ginawa namin sa October. Eh, napansin po namin na pagka-October, siyempre naulan pa eh. Mm-hmm. Eh, ang malaki pong gastos ng niya dyan sa pagpapatubig, yung land soaking po na tinatawag. So, nung nakaraang October, hindi ka natin nabuksan yung ating dam, ano po, para magpatubig. So, mas matipid po ang pagpapatubig natin. Mm-hmm. So, ani sila ng February, ibig sabihin, off-season trapping po yan eh. Marami pong matawa dahil mas mataas po yung kanila na pagbentahan ng kanilang palay. So, mas madali po natin napapasunod sa ganoong mga paraan dahil yung tinatawag natin na peer-to-peer na advertisement o pag-uusap, sabihin nila, oh, mas maganda pala yung ganitong sistema, mas marami na po tayo napapasunod ngayon sa buong bansa.
2: Alright. And admin, marami pong malalaking irrigation projects ang ipinatutupad sa buong bansa, bukod po sa patubig. Ano-ano pa pong benepisyo ang idudulot ng mga proyektong ito? Hindi lang sa ating mga magsasaka, kundi maging sa mga komunidad.
1: Well, gagaya po ng nabanggit ko po kanina, pagka mga dams po kasi natin ay multi-purpose projects po yung mga yan. Ano? Bukod po doon sa, you know, obvious itong irrigasyon, yan ang number one purpose po niyan. Nagkakaroon po ng hydropower production po dyan eh. Ano po? At yung mga ibang dams po natin ngayon, may mga aquaculture pa po tayo dyan na ginagawa. May tourism destination na rin po yung ibang dams natin. At obviously, kagaya po ng dam na pinuntahan namin ni Presidente kahapon, 3 million kubiko po ang laman ng dam eh. So napakaganda po as a flood control project po yan. Marami po ang naibibigay na kabutihan po, hindi lamang po sa ating mga magsasaka, ang ating mga dams, kundi sa buong yung area po na kung saan nakatayo yung ating dams. Ano po? At sabi nga ng Pangulo, itong magandang project dahil kahapon yung mga farmers, ano po, mayroon pang umiiyak na nagpapasalamat po sa kanya dahil sabi nila, matagal na nilang hinihintay yung proyekto. Eh sabi ng proyekto, ng Pangulo natin, ganito mga proyekto pa dapat ang ating dagdagan sa buong bansa dahil nga ho, malaki ang pakinabang ng ating mga mamamayan.
0: So sir, paano naman po tinidiyak ng NIA na yung bawat proyekto ang pinatutupad ay natatapos ng maayos, legalidad at syempre napapakinabangan agad ang ating mga magsasaka?
1: Very simple lamang po yan sa NIA. Meron kami pinapatupad po na yung right project, you know, right price, right quality. Sa right project pa lang po yan eh, dapat makomply mo yung tao. Dapat may request ba? Gusto ba ng mga tao? Lupa, meron bang gaano ba kalaki yung lupang papatubigan? Yung tubig, meron bang source ng tubig? So, right project po yun, ano? Sa right price naman po, siyempre, bawat area, iba pong unit cost dyan. So, inaaral po maigi ng NIA yan kung ano po ang karapat-dapat na unit price doon sa mga quantities natin, sa mga bill quantities natin sa per project. At pinaka-importante po dyan yung right quality po na tinatawag natin. Katuwang din namin kasi dyan ang ating Irrigators Association sa pag-monitor po ng mga project. In fact, hindi lamang po doon sa pag-identify ng project sila kasama, doon po sa bidding kasama sila. Sa pagpirma po ng kontrata, kasama rin po sila. At dapat po, meron kaming pre-construction conference na ginagawa na kung saan ina-explain natin sa ating mga stakeholders yung deliverables ng project. Naniniwala po kasi kami na kapag kasama natin ang ating mga Irrigators Association, eh, meron silang sense of ownership po eh, doon sa project. Sila po ang talagang magmamalasakit po sa quality ng project. At higit pa po doon, sila po ang nag-accept ng project after po na matapos. Dahil po ang NIA, very unique po yan. Hindi lang kami nagko-construct ng project. Kami rin po ang nag-ooperate at nag-maintain. At kasama na natin mga farmers natin po doon. So, wala po talagang ghost project sa NIA. Naiwasan po yan. Maganda yun yung mga project natin. Maganda rin yung quality. Dahil na kasama natin yung mga end users po sa monitoring ng project.
2: Alright. And Admin, malaki rin po ang hamon nga po nitong climate change at El Nino sa sektor ng agrikultura, maliban po sa mga nabanggit natin kanina gaya ng cropping calendar. May iba pa po bang hakbang para matugunan ng NIA ito para mapanatili matatag ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka?
1: Well, kagaya po na nabanggit ko kanina, ano po, ito pumapasok dito yung climate smart agriculture na tinatawag po natin. Mm-hmm. Ano? Kung mapasyal po kayo sa central office natin, makikita po ninyo yung command center natin doon. Meron pong kakayanan ang NIA na matignan, ano po, yung paparating po na volume ng tubig, ano po, 2 weeks prior. So, yung ating mga dams, alam namin kung kailan ka dapat magbukas ng gate, hindi na ho, alachamba. Dati po kasi pagka may bagyo, ginubuksan na yung gate. Yung pala, wala namang darating na tubig. Ngayon po, alam po lang niya yung volume po na darating na tubig at malaking bagay po yun. Ano po? Hindi lamang po yun, meron din tayong yung ating mga solar pump irrigation projects ay AI equipped po ito, artificial intelligence equipped po itong mga ito. So nasasabi po nila kung ano, kailan ka ba dapat magtanim, anong variety ang dapat mong itanim, pati yung soil health at saka yung volume po ng tubig na, na i-deliver, nasasabi na rin po ng ating system yon. So yun po yung isang sistema natin. At you know, at the end of the day, kailangan po natin yung long-term solutions po talaga dyan. Yung pagtatayo po talaga ng high dams para po mas matatag po ang supply ng ating patubig, mas uunlad po yung ating mga pagsasakal, mas lalaki ang ating productivity.
0: Sir, sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mensahe na patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa irrigation infrastructure para sa kinabukasan ng agrikultura dito sa Pilipinas?
1: Well, alam nyo kasi yung pagpapatayo ng ating mga irrigation facilities, like yung pinuntahan namin ni Pangulo kahapon, ay yun po yung mahalagang pamumuhunan natin. Ito po yung maliwanag, ito yung diwa po ng bagong Pilipinas. Ano po, hindi lamang po yung proyekto ang ating itinatayo, kundi sabi nyo nga, yung pamumuhunan po para sa kinabukasan, para sa dignidad, para po sa mas magandang kita ng ating mga magsasaka. Ito po kasi ang susi, pag napaunlad mo ang kanayunan, na ikwento ko nga kahapon sa programa natin sa doon sa inauguration kahapon, yung ginagawa po ng ating presidente noong siya pa ay governor sa Ilocos Norte. Ano po? Ito na po yung kanyang pinagtuunan ng pansin dahil alam po niya ang magbibigay po ng maraming trabaho po ay ito pong agricultural sector. Dahil sabi niya lagi, pag nag-uusap kami, limited lang ang pwedeng pasukan ng mga tao na trabaho sa kanayunan, yung sa munisipyo, doon po sa kung saan. Kaya mas maganda po na patatagin po ang agrikultura, mas marami po maibibigay na trabaho.
0: So yung kahapon na binuksan ninyo doon sa Palawan, ano, sa yung Iraan, Ibato na dam, gaano po ito kalaking tulong? First time po ba ito sa Palawan na magkaroon kayo ng project dyan?
1: First time po na magkaroon ng impounding dam dyan sa Palawan. At ito po ang pinakamalaking dam system natin sa Palawan. In fact, mga 3 million cubic meters ang laman po ng dam. Ano po? At mahigit po na 1,000 hectares ang kanilang mapatubigan. Almost 500 farmers ang makikinabang po dito. Ano po? Ito po ay, kung makita nyo lang sana yung reaction ng mga farmers kahapon, tuwang-tuwa po ang ating presidente. Lalo nyo sa umiiyak pa eh. Sabi niya, umiiyak. Eh, sabi niya, ito yung luha po ng kasiyahan ito. Sabi niya, dahil natupad na itong matagal naming pangarap. So, isipin niyo po ito, ano, ang yung mga proyektong ganito ay nagbibigay po ng katuparan ng pangarap ng ating mga kababayan na umunlad, at least para po sa kanilang sarili, para po sa pamilya, para po sa future generation natin.
0: So ilan pa po yung nakapila na nakatakda pong buksan ninyo ng mga dam sa buong Pilipinas?
1: Nako, marami pa po. Marami pong malalaki. Doon sa Mindanao lamang po, mga 5 pa yata doon. Ano? Dito po sa Visayas region, mga 6 ang nabilan ko. No? At dito rin po sa Luzon, dyan sa may Pangasinan, malapit na rin po namin matapos yung dam dyan. Sa may Cagayan, marami pa po. At higit sa lahat, mas marami po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects po ngayon sa buong bansa. Ito po yung malalaking mga solar pump irrigation projects natin bilang tugon po dito sa El Nino. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Pangulo, hindi po dapat proactive tayo sa mga ganitong mga problema. So ang diya, inuunahan na po yung mga ganitong problema at marami na po tayong manakahandang mga projects for inauguration po ng ating Pangulo.
2: Maganda yung sinabi mo, Admin, no? Wala pa yung problema, may solusyon na.
0: Yes.
2: Okay. Alright. Bilang pangwakas po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga magsasaka at sa lahat po ng Pilipinong katuwang ng pamahalaan sa pagtatuguyod po ng seguridad sa pagkain?
1: Alam niyo po, itong ating mga irrigators association, itong mga farmers po natin, ay sila po ang haligi po ng food security ng ating pamahalaan. Ano po? Kaya makakaasa po sila na ang NIA ay katuwang po nila, ano po? At patuloy po kami mag-deliver ng magagandang project sa kanila. Maasahan po nila kami sa panahon na kailangan nila ng tulong, ano po? Ay, at lalo na po ang ating Pangulo, sila po ang panganay sa kanyang mga, sa kanyang prioridad, ano po? So magtulungan lamang po tayo. Ang may hashtag po kami diyan, may tawag po kayo, hashtag bayanihan. Yun po ang aming pakiusap sa ating mga farmers. Sipagan po natin ang trabaho po. At again, katuwang niyo po ang niyat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating pong food production po, sa ating pong food security. Maraming salamat po.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng impormasyon na ibinahagi sa amin, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Thank you, sir.
2: Thank you, Admin. Samantala, sa ibang balita, ilang aktibidad ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Pampanga ngayong araw. Ininspeksyon ng Pangulo ang Food Security Complex sa Lubao kung saan tinignan ang mga makinaryang gagamitin sa pagpapatuyo at paghiling ng palay. Ito ay may kapasidad na hanggang 17 toneladang drying facility at hanggang 1,000 sako ng palay ang kayang gilingin ng rice mill sa naturang Food Security Complex. Kasunod dito, binisita rin ng Pangulo ang Converge Data Center sa Angeles. Ito'y bahagi pa rin ng commitment ng pamahalaan na palakasin ang connectivity at pabilisin ang internet sa bansa. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone. Layo nitong palawakin ang access sa specialized, libre at de kalidad na serbisyo medikal sa mga bata at kanilang pamilya mula sa Region 1, 2, 3 at iba pang karating lugar.
0: Samantala, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ng dalawang lider ang mga napapanahong issues sa ekonomiya at seguridad. Ito ay may kaugnayan sa naunang pulong nina Pangulong Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga huling insidente sa West Philippine Sea. Ayon pa sa PCO, tiniyak ni President Trump na ilalatag niya ang mga concern ng Pilipinas sa kanyang susunod na pulong kay Chinese President Xi Jinping.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
11: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras 1:02.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF, thank God. It's Friday once again, July 24, 2026. Chedo Liwa naman po nagbabalik para pag-usapan ang ating kalusugan. At kani-kanina nga po ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. At inaantabayan na naman natin ang distribusyon ng patient transport vehicles sa San Fernando, Pampanga na pangungunahan pa rin ng punong ehekutibo. At nakatutok pa rin doon ang ating kasamang si Raquel Bayan. Anyway, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Marcos Jr., balikan po natin itong ilan sa mga napagtagumpayang programa at proyekto ng gobyerno, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa sektor ng kalusugan sa nakalipas na isang taon. Isa na rito ang pagbubukas ng kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone, ang Pampanga Provincial Hospital Clark o PPHC. Isa makabagong gusali na nagbibigay ng libre o abot kayang serbisyong medikal para sa mga kabalen o mga kababayan natin sa lalawigan ng Pampanga. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. At anumang oras mula ngayon ay makakasama natin na via Zoom ang medical chief na nasabing pagamutan. Habang inaantabayan na natin ang ating mga kapanayam, magpapasok lang tayo ng ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Luisa Irispe. Higit 500 na mga kabataang may disability nakakatanggap ng scholarship mula sa Taguig LGU.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alinsunod sa selebrasyon ng 48th National Disability Rights Week, patuloy na tinitiyak ng lokal na pamahalaan ng Taguig City na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang mga kabataan na may kapansanan sa lungsod. Katunayan, nasa 572 na mga kabataang estudyante ang tumatanggap ng Lifeline Assistance in Need Scholarship Program sa lungsod na makakatulong sa bawat isa na makatapos ng kolehiyo. Ang system sa programa, makakatanggap ng financial assistance at incentives kada semester ang bawat kabataan basta't mapanatili ang hinihinging general weighted average. Naniniwala naman ang Taguig LGU na ang ibinabahaging scholarship ay hindi lang basta tulong kundi puhunan para sa magandang kinabukasan ng lungsod at ng mga kabataan kahit pa may kapansanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Luisa Irispe. Labas naman tayo ng Metro Manila. Kuha tayo ng report sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Batanes. Health promotion and advocacy activity isinagawa sa lalawigan ng Batanes kaugnay sa National HIV Prevention Month. Sa detalye, mula kay May Ann Bata.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang paggunita sa pambansang buwan ng pag-iwas sa Human Immunodeficiency Virus o National HIV Prevention Month, nagsagawa ang Batanes Provincial Health Office katuwang ang Batanes General Hospital ng health promotion at advocacy activity sa lalawigan ng Batanes. Batay sa temang Step Up, Speak Up, Taking Action Against HIV.

0: at malasakit na pamamaraan, patuloy na nagtutulungan ng PHO at BGH sa pagsulong ng pag-iwas sa HIV, pagbabawas ng stigma at pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat ibatan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ito naman report mula sa Radyo Pilipinas, Bontok, pamahalaang palalawigan ng Mountain Province. Isinusulong ang institutionalization ng Healthy Workplace Program. Si Donna Cawis-Balio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Mountain Province ang institutionalisasyon ng pagsasakatuparan ng Healthy Workplace Program. Ito'y napag-usapan sa pulong ng Provincial Health Office o PHO at Department of Health Mountain Province Healthy Workplace Program Technical Working Group. Ayon sa PHO, kailangang ipatupad ang programa alinsunod sa Joint Administrative Order na inilabas ng DOH noong taong 2023. Naatasan ng naturang kautusan ang pagpapatupad ng mga pulisiya kaugnay sa health promotion at wellness programs sa mga pampubliko at pribadong sektor bilang suporta sa Universal Health Care Act. Sa naturang pagpupulong, tinalakay din ang Healthy Settings Framework, ang draft ordinance para sa paglikha ng Healthy Workplace Committee at sinimulan ang pagbuo ng Healthy Workplace Plan ng lalawigan. Layunin ng pangmatagalang implementasyon ng Healthy Workplace Program ang pag-iwas sa mga non-communicable diseases, maisulong ang mental health at mapalakas ang occupational safety. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis-Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Punta naman tayo sa Kabikulan. Mahigit 350 PWDs o persons with disabilities at stakeholders sa Region 5 lumahok sa Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for PWD ng Department of Health. Sa ulat na yan mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigit 350 key partners, implementers at stakeholders ang dumalo sa ikalawang Bicol Summit on Health and Wellness Program for Persons with Disabilities o PWD na isinagawa nitong July 23 sa Proxy by the Oriental Hotel sa Legazpi City sa pangunguna ng Department of Health Bicol at National Council on Disability Affairs. Layunin ng summit na pag-isahin ang mga katuwang sa pagpapatupad ng mga pulisiya, programa at direksyon ng DOH para sa mga PWD. Ganyan din ang pagtukoy sa mga programang higit pang makakatugon sa kanilang kapakanan. Tinalakay rin sa pagtitipon ng mga usapin sa karapatang batas, kalusugan, nutrisyon, mental health at inclusive development. Ayon kay DOH Bicol Regional Mental Health Program Coordinator Wendalyn Baluis, inaasahan nilang higit pang mapapalakas ang suporta at commitment ng iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kalusugan at wellness ng mga PWD habang mas maipapaalam pa sa kanila ang mga umiiral na health services at iba pang serbisyo maaari nilang mapakinabangan. Samantala, iginiitib DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe na ang kahalagahan ng pagtugon sa natatangin pangangailangan ng mga PWD at pagkilala sa kanilang kakayahan at ambag sa lipunan kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na inklusibo para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas sa Goo, tanggapin natin ang report ni Glenda Sarak, Workout, Cookout, Healthy Pilipinas, Malakas, idinaos sa Baknotan, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay at produktibo ang idinaos na people-centered activity na tinawag na Workout, Cookout, Healthy Pilipinas, Malakas sa Baknotan, La Union. Pinangunahan ito ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development sa pamamagitan ng Health Promotion Unit, katuwang ang Local Government Unit ng Baknotan at Provincial Department of Health Office ng La Union. Nakibahagi ang mga miyembro ng komunidad edad sa physical fitness session at healthy cooking demonstrations. Ayon sa DOH Ilocos Region, na itaguyod sa aktibidad ang kahalagahan ng regular na ehersisyo at balancing nutrisyon upang makaiwas sa mga non-communicable diseases at makamit ang magandang kalusugan.

0: kaya trin ang mga partisipantes na magkaroon ng mas malusog na paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng practical at community-based na interventions para sa bagong Pilipinas. Gilando Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: At mula sa Visayas, mga empleyado ng LGU Silago Southern Leyte, sinanay sa CPR si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sumailalim sa pagsasanay sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO ang aktibidad katuwang ang Philippine Red Cross bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Isinagawa ang pagsasanay sa dalawang batch upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming kawani ng LGU na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagbibigay ng agarang lunas at wastong pagtugon sa mga emergency. Ayon sa LGU, layunin ng inisyatibo na mas mapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan sa CPR at emergency response bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na makabuo ng isang mas ligtas, mas handa at mas matatag na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang araw po. Ako po si Luzmindo Penos, ang officer in charge ng paaralan ito, Carmen National High School. Ang itinayong flood mitigation project ng DPWH ay isang napakalaking tulong para sa mga learners, sa komunidad at sa aming lahat. Dahil hindi na madidelay ang learning continuity, ang pag-aaral ng mga bata. Dahil sa panahon ng masamang panahon, bagyo, a storm surge. Sa una, takot at hindi namin pinapapasok ang mga bata sa mga classroom dahil naaabot ng tubig dagat. Sa ngayon, maganda na ang takbo ng pag-aaral. Ang tanang room ay nagagamit na at tahimik na ang paligid dahil sa tibay ng ginawang flood mitigation project o seawall ng proyekto ng DPWH. At patuloy na kaming nagpapasalamat sa DPWH.
6: Okay. Magandang araw po. Ako po si Merasol Pilapil Guluran, Teacher 3 ng Carmen National High School, kasalukuyang BSP and SSLG Advisor ng paaralan. Malaki po ang naidudulot nitong seawall or yung flood mitigation control nitong aming paaralan sa tuwing meron pong malakas na ulan or di kaya magandang panahon. Ang seawall na ito ay isa po sa nagbibigay proteksyon lalong-lalo na sa pagpasok ng tubig dagat at yung malakas na hampas ng alon ng karagatan. Naproteksyonan po ang aming silid-aralan, mga kagamitan at higit sa lahat, nakakabawas antala po ito sa panahon ng klase dahilan sa naging mapanatag na ang aming mga mag-aaral sa tuwing sila ay papasok sa klase dahil alam na nila na ang paaralan o ang silid-aralan ay hindi na po basta-bastang masisira or noon kasi ang tubig dagat ay pumapasok na sa ilalim ng paaralan. So ngayon, naging panatag na ang aming mga mag-aaral sapagkat nakikita nila na matibay na po ang pundasyon ng paaralan dulot ng seawall na ito na nakapagbibigay ng proteksyon. So bilang mag-aaral, bilang guro po, malaki po ang aming pasasalamat sa pagpapatayo po nitong project na ito ng ating pamahalaan ng Agusan del Norte sapagkat naging panatag ang kalooban naming mga guro, ng mga mag-aaral at higit sa lahat sa magulang po ng aming mga mag-aaral at sa buong komunidad po ng Carmen National High School, Carmen Agusan del Norte.
7: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Health is wealth! Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras po natin na 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., balikan po natin ang ilan sa mga napagtagumpayang programa at proyekto ng gobyerno, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa sektor ng kalusugan sa nakalipas na isang taon. Isa na rito ang pagbubukas ng kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone, ang Pampanga Provincial Hospital Clark o PPHC, isang makabagong gusali na nagbibigay ng libre o abot kayang serbisyo medikal para sa mga kabalen o mga kababayan natin sa lalawigan ng Pampanga. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. At para bigyan tayo ng iba pang detalye sa bagong bukas na Pampanga Provincial Hospital Clark sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay makapanayam natin via Zoom si Pampanga Provincial Hospital Clark Chief of Hospital, Dr. Ranilo Paule. Magandang hapon po, Dr. Paule. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon din po sa mga taga-subaybay po ng inyong magandang programa.
2: Ayan, nitong Mayo nga po, kung maalala natin, ay binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan pong bagong bukas na Pampanga Provincial Hospital Clark. Sa una ko pong tanong, Dr. Paule, ano po sa tingin ninyo yung kahalagahan ng pagbisitang ito para sa ospital at sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga?
10: Actually po, malaki po ang significance po ng pagkakaroon ng isang state-of-the-art government hospital po, katulad po ng Pampanga Provincial Hospital na nakapaloob po dito sa Clark Freeport Zone. Ito po isang malaking hakbang po tungo po sa minimiti po ng pamahalaang lalawigang lokal po ng Pampanga sa pangunguna po ni Governor Lilia Pineda na makapagbigay po sa mga mamamayan ng Pampanga at karatig lalawigan po dito po sa gitnang Luzon ng mataas na kalidad po ng serbisyo medikal. Gamit na rin po ang mga matataas na antas na kagamitang pang-medical na kasalukuyan pong naipundar po dito sa ospital at kasama na rin po ang dekalidad na serbisyo na pwede pong matanggap nila doon sa mga doktor na espesyalista po na kasalukuyan pong nagsisilbi po dito sa ospital. At dahil na rin po dito, di na po kinakailangan na magtungo po ng Maynila ang ating mga kabalen sa Pampanga para lang po magpagamot.
2: Mm-hmm. At ang magandang malaman po rito na itong PPHC ang kauna-unahang public hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. At at ipinapakita nga po rito sa pagtatayo ng nasabing pasilidad ang pagtulungan ng national government at local government unit. At dahil ito nga pong PPHC ay itinayo mula sa pagmamahal at malasakitin na Governor Lilia Nanay Baby Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda para sa probinsyang para sa probinsya ng Pampanga para sa bawat kabalen. Ang susunod ko pong tanong, Dr. Paule, ano naman po yung suporta ang ibinibigay ng ating national government dito?
10: Aking pong napag-alaman na malaki po ang naiambag po ng pambansang pamahalaan sa kanilang pakikipagtulungan po sa pamahalaang lalawigang lokal po ng Pampanga. At hindi lang po ang pamahalaang pambansa po ang tumulong, kasama na rin po yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na po ang DOH, ang BCD at PADCOR na naglaan po ng pinagsamang pondo po halos kumulang sa 604 million pesos po para po maipatayo po itong state of the art medical facility po dito po sa loob ng Clark Freeportson po sa Pampanga. Bukod pa po rito, ang mga tataas na kagamitan pang medical po ay naipundar din po sa pamamagitan po ng paglalaan po ng pondo at yung mga iba po ay donasyon po galing sa mga generous donors po natin sa mga iba't ibang foundations po.
2: Mm-hmm. Talagang tulungan po ano po para po para maipatayo nga itong nasabing pasilidad diyan sa Clark Freeport Zone. At sinasabi nga rin po na magandang modelo para sa Universal Healthcare Act itong Pampanga Provincial Hospital Clark. Dahil dito alaga ang mga pasyente at napakaganda pa ng facilities. Ano-ano po ba itong mga healthcare services at mga makabagong pasilidad ng PPHC, Dr. Paule?
10: Napaka-komprehensibo po na servisyong medical po ang inilalaan po ng Pampanga Provincial Hospital po dito sa Clark sa mga kabalin po natin sa Pampanga kasama na po yung mga karatig lalawigan po sa gitnang Luzon. Ang mga servisyong clinical po na aming may babahagi sa ating mga kabalin po kasama na po rito yung mga emergency room services. Meron tayong outpatient consultation services, meron din po tayong mga operating room, meron tayong delivery room para po sa mga nanganganak, meron din po tayong intensive care services para sa mga critical na kasong pang-medical, meron din po tayong mga diagnostic imaging, sa katunayan po meron na po tayong CT scan, meron na rin po tayong X-ray, ultrasound, kasama na rin po yung 2D echo. Dagdag pa rito, may mga laboratory services na rin po tayo with a tertiary capability and then pharmacy and dietary po. Kabilang na rin po dito, ang pagbibigay ng mabilis na tugon or emergency response po sa pamamagitan ng ambulance transport service po na available po sa hospital.
2: Mm-hmm. Ayan, ang iba't ibang mga serbisyong medikal at mga kagamitan na makikita sa PPHC. At napag-usapan na rin po natin yan, Dr. Paule. So far, ano po yung madalas na ina-avail ng mga kababayan natin dyan na medical services?
10: Sa kasalukuyan po, nung nalaman po ng ating mga kabalen po sa iba't ibang munisipalidad po ng lalawigan ng Pampanga, na meron na po tayong mataas na pagpublikong hospital po dito sa Clark Freeport Zone. Sila po ay hindi nag-aksayang ng panahon na pumunta po dito at mabigyan po ng pagkakataon po na makatanggap po sila ng dekalidad po na serbisyong medical sa pamamagitan po ng outpatient consultations. Yung mga iba naman po, kung medyo malala po yung sakit, sila po ay aming kinoconfine po. Sa lukuyan po, we have 143 bed po capacity at ito po ay nilalaan pong libre po sa mga pasyenteng kinakailangan ma-confine na wala pong babayarin o gastos hanggang po sila ay makalabas po na magaling po.
2: Mm-hmm. Nabanggit niyo na po yung pagpapa-confine, gaano karami po yung o gaano ilan po yung capacity ng kama po diyan sa PPHC, Dr. Paule?
10: Sa kasalukuyan po kami po ay nabigyan ng DOH po ng license to operate for 50 beds authorized capacity po 'yon. Pero po kung kinakailangan po na dagdagan po 'yan, pwede naman po, as long as po na meron po tayong mga staff nurse na pwede magbantay sa mga pasyente po natin. Sa kasalukuyan po, halos napupuno na po lagi yung ating 50-bed capacity dahil na rin po sa mga referrals po na nanggagaling din po. Hindi lang po sa mga ibang hospital, kasama na po yung mga network district hospitals po namin dito sa lalawigan po ng Pampanga.
2: Mm-hmm. Ayun. Napakahalaga para sa mga kababayan natin na maging abot kaya ang mga nabanggit ninyong serbisyo medical, Dr. Paule. As we speak po ba ay accredited na ang PPHC sa yakap ng PhilHealth?
10: Magandang balita po. Ang nice pong pamahagi po ng pamalang lalawigan lokal po ng Pampanga, ang Pampanga Provincial Hospital Clerk ay hindi lang po DOH accredited facility. Ito rin po ay PhilHealth accredited facility na po. At kasama na rin po dito ay kamakailan lang po ay naging yakap PhilHealth certified facility na po ang Pampanga Provincial Hospital Clerk. Ibig po sabihin nito, ang ating mga kwalipikado mga pasyente o yung mga tinatawag po na indigent o kapos po sa financial na kakayahan ay pwede na pong makatanggap ng mataas na kalidad po na serbisyong medical na wala pong gastos.
2: Mm-hmm. Ayan, nabanggit nyo na po, Dr. Paule, yung gastos. Pakipaliwanag naman po yung tungkol sa pagpapatupad nitong zero balance billing sa PPHC at mga benepisyo nito sa mga pasyente.
10: Opo, katulad po ng inaanunsyo po nung dati po nating sekretarya po ng kagawaran ng pangkalusukan, si Secretary Ted Herbosa, tungkol sa inanunsyo po niya na zero balance billing o no balance billing. Sa kagandang palad po dito po sa Pampanga Provincial Hospital po ay ipinapatupad na po namin yan sa pakikipagtulungan po ng PhilHealth na lahat po ng mga pasyente na makakatanggap ng serbisyo medical po, kasama na dito yung mga gamot, mga laboratorio at iba pang mga eksaminasyon, ay hindi po kinakailangan na magbayad po ang mga pasyente as long as po covered po ito ng PhilHealth. At kung sakali man pong hindi po kakayanin yung kasalukuyang PhilHealth coverage po, amin naman pong inilalapit ang mga pasyente po doon sa mga ibang ahensya po ng pamahalaan na pwedeng tumulong po at magbigay karagdagang pinansyal na tulong, kasama na po dito ang DSWD, ang PCSO at ang DOH po.
2: Mm-hmm. Ang naisang Pangulo ay maipaabot sa kaalaman ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, ang abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa kanila. Paano po kaya ito ipinatutupad ng Pampanga LGU katuwang ang pamunuan ng PPHC sa pangunguna po ninyo, Dr. Paule?
10: Actually po, malaking pagkakataon po ang ibinigay nyo sa amin na ako po ay mapangunlakan ang isang Zoom interview na ganito po. Ito po isang magandang pamamaraan na may paabot po natin. Hindi lang po sa mga mamamayan ng Pampanga, kundi na rin po sa mga karatig lalawigan po ng Pampanga na meron na po tayong mataas na antas o yung tinatawag po na State of the Art Government Hospital po dito sa Clark Freeport Zone, na pwede pong makapagbigay po ng mataas na kalidad at libre po sa mga mamamayan po ng Pampanga, kasama na rin po yung mga ibang karatig lalawigan ng gitnang Luzon po. At sa katunayan po, ang pamalaang lalawigan lokal ng Pampanga ay nakikipagtulungan din po sa mga volunteers at ang mga ibang non-government organizations po na sila po ang ginagawang instrumento po ng ating pamalang panglalawigan lokal ng Pampanga na maipabot po sa ating mga kabalen sa iba't ibang munisipalidad po ng lalawigan ng Pampanga, na meron na po tayong isang state-of-the-art government hospital po dito sa Clark Freeport Zone, at mabibigyan na po sila ng pagkakataon po na makatanggap ng ganitong klaseng serbisyo po na hindi na po nila inaalala kung wala po silang pambayad, dahil ito po ay walang gastos at libre po sa kanila.
2: Mm-hmm. Nasabi na nga po natin kanina na itong PPHC ay nasa loob ng Clark Freeport Zone. Bukod po sa healthcare delivery, paano po nakakatulong ang inyo pong ospital sa paglikha ng trabaho at paglago ng local economy ng Pampanga?
10: Ang pagpapatayo po ng Pampanga Provincial Hospital Clark, actually po ito ay nagbigay ng magandang oportunidad sa mga maraming mamamayan po dito po sa Pampanga na makapagbigay ng magandang oportunidad na makahanap ng trabaho, lalo-lalo na po doon sa mga doktor, mga nurses, doon sa mga allied professional health po natin na naghahanap po ng trabaho. Karagdagan po dito ang mga trabaho kumukha po ng mga sa security, sa maintenance, housekeeping. Samot-sari po ang pwedeng ibigay na oportunidad sa ating mga kababayan na nangangailangan ng trabaho. Dagdag pa ho rito, nakapagbibigay din po ng magandang oportunidad sa mga lokal na negosyo po dito, lalong-lalo na po doon sa mga nagsusupply ng gamot, nagsusupply din po ng mga matataas na dekalidad po na kagamitang pang medical, kasama na rin po yung mga ibang serbisyo po na may kinalaman po sa medisina po. At sa ngayon po, ang Clark Freeport Zone ay nakaka-attract na rin po ng mga mamumuhunan po, lalo na po sa pagkakaroon po ng ganitong State of the Art Government Hospital. Ito po ay nagbibigay pagkilala po sa Clark Freeport Zone bilang isang sentro po ng highly specialized care na tinatawag, o yung pong tinatawag na mataas na serbisyong medical. At ito po rin ay nagiging sentro po ng makabagong pagtuklas po ng medisina. At matutugunan din po natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tuwing sila po ay nahaharap sa mga kalamidad, at kami po ay pwedeng magbigay po ng mabilis na tugon o emergency response po during the time of calamities po.
2: Mm-hmm. Panghuli na lang po, ano po ang gusto ninyong ipaalam sa mga kabalen sa buong Central Luzon at sa iba pa nating kababayan tungkol sa bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, Dr. Paule?
10: Opo. Sa ngalan po ng pamalang lalawigang lokal po ng Pampanga sa pangunguna po ng mahal naming gobernador, si gobernador po na Lilia Pineda, kasama na rin po yung vice gobernador po namin na si vice gobernador Dennis Pineda, kasama na rin po yung mga miyembro po ng Sangguniang Panglalawigan. At dito po sa mga staff at non-medical staff po ng Pampanga Provincial Hospital Clark, na makakaasa po ang ating mga kababayan sa lalawigan ng Pampanga at karatig lalawigan po ng lalawigan ng Pampanga o gitnang Luzon, na kayo po ay binibigyan prioridad po ng ating pamalang lalawigang lokal ng Pampanga. At binibigyan prioridad po ang kalusugan ng mga mamamayan po natin sa Pampanga. Sa katunayan po, we are focused on preventive healthcare po. Kaya po, ang mga mamamayan po dito sa lalawigan ng Pampanga, ang ating mga kabalen, ay in-encourage po natin na pumunta po sa ospital, magpatingin, at wag na pong hintayin na lumala po yung kanilang mga sakit, dahil po meron po tayong mga kagamitan na pwede po natin gamitin para sila po ay magamot at matignan na mabuti. Katulong na rin po ng mga specialist ng doktor na kasalukuyang pong naninilbihan po sa ating mga kababayan at dito rin po sa hospital ng Provincial Pampanga Provincial Hospital Clark. At kami po ay nag-exert din po ng extra effort na madagdagan pa po yung mga serbisyong medical para po matugunan lahat ang pangangailangan, pangkalusugan po ng ating mga kababayan sa lalawigan po ng Pampanga.
2: Okay, ano na lang po yung naging mensahe ng Pangulo sa pagbisita po niya dyan sa Pampanga Provincial Hospital Clark, Dr. Paule?
10: Nung panahon po na bumisita po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos George Jr., siya po ay namangha. Ay hindi po makapaniwala na ang Pampanga Provincial Hospital Clark ay isang government hospital. Hindi na rin po matatawaran ng kalidad ng serbisyo medical na pwede pong maibigay ng hospital at maihahalin tulad na rin po dun sa mga serbisyong na ibibigay po ng mga pribadong hospital po na malapit po dito sa lugar ng Pampanga. At siya po ay nagagalak at natutuwa na meron po na hospital na pwedeng tumugon po sa pangangailangan ng mga kabalen natin dito sa Pampanga, na hindi na po inaalala ang gastos dahil po kami po ay PhilHealth accredited po. At kasakatunayan po, nung nag-ikot po ang ating presidente, siya po ay namangha na meron po tayong mga kagamitan na pwede pong magamit sa pagtuklas ng mga sakit po sa lahat ng mga pasyente na gusto pong pumunta rito at magpapatingin po sa ating ospital dito po sa Clark Freeport Zone.
2: Mm-hmm. Meron po kaya kayong mensahe sa ating Pangulong Marcos na naandyan din ngayon sa area sa Pampanga dahil may mga ilang aktibidad din siyang ginagawa?
10: Unang-una po, sa ngalan po ng aming Governor, si Governor Lilia Nanay Pineda, ipinapaabot po niya ang pasasalamat, tauspos ang pasasalamat sa tulong po na ibinigay po ng pamahalang pambansa po sa pangunguna po ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos, at nais sa katuparan po ang kanyang matagal na pong minimiti na magkaroon po ng mataas na antas na pampublikong ospital. At sa katunayan po, malaking tulong po ito sa aming mga kabalin na hindi na po sila kinakailangan magtungo po sa mga government hospital po sa Maynila para lang po magpatingin. So kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo at binigyan pong prioridad ang kapakanan po ng mga ating mga mamamayan pagdating po sa kalusugan, at lalo-lalo na po ang pagbibigay pagkakataon po sa ating mga kababayan na makapunta po sila at makatanggap ng mga serbisyong medikal na galing po sa mga government hospitals po na katulad po nitong Pampanga Provincial Hospital, Clark. Maraming pong salamat, Pangulong Ferdinand Marcos, at aming pong ina-assure na ito pong hospital na to ay bibigyan po nating prioridad po ang kalusugan po at ang kapakanan po ng mga kabalen po namin dito sa Pampanga. Mabuhay po kayo, mahal na Presidente.
2: Dakal pong salamat kay kayo, Dr. Paules, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa aming programa. At umaasa po kami na maraming matutulungan ng PPHC, hindi lang sa usapin ng kalusugan at kaligtasan, kundi sa pagpapalakas din ng ekonomiya sa Central Luzon. Hanggang sa muli po at isang magandang hapon sa inyo.
10: Maraming salamat po.
2: Ayan, si Dr. Jose Ranilo Paule, Chief of Hospital ng Pampanga Provincial Hospital, Clark.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Good day. My name is Mimi Ascucabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
7: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
1: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ang bilis ng oras, sa 44 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva at kasama na natin ang ating opisyal na manggagamot sa programa para sa ating health case ngayong hapon, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
14: Magandang hapon sa iyo Ched at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat.
2: Doc, isa pang magandang pag-usapan ngayon ay itong hand, foot and mouth disease o HFMD. Dahil ang buwan ng Hulyo taon-taon ay observance ng HFMD Awareness Month na pinangungunahan ng Department of Health para itaas ang kaalaman ng publiko sa nasabing sakit. Kaya pag-uusapan natin ano bang klaseng sakit ito, ano-ano yung mga sintomas at iba pang mga mahalagang bagay para mas maunawaan natin ang HFMD. Right,
14: Doc? Tama ka dyan, Chet. At hanggang ngayon, marami pa rin yung mga cases na patungkol dito sa HFMD. So, manatili lang po kayong nakatuto.
2: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Ano bang klaseng sakit? Itong hand, foot, and mouth disease, pareho lang ba ito doon sa FMD o foot and mouth disease na nakikita sa mga hayop?
14: Yes, ang HFMD, isa itong common viral infection na kadalasang sanhi ng yung tinatawag nating Coxsackie virus. Ano? Kabilang na dito, yung mga enteroviruses family. Ano? And self-limiting lang po ito. Ibig sabihin, karaniwang gumagaling ng mag-isa no, sa loob ng mga mailang araw. So, sayot sa gusto mo, gagaling at gagaling din po ito.
2: Mm-hmm. Do, kasi sinasabi na mga bata yung madalas tamaan ito. Bakit sila yung mas prone na magkasakit ng HFMD?
14: Yes, kasi mas mahina pa yung mga immune system ng mga bata. No? Lalo na yung mga under 5 years old. At yung madalas silang magkakasalo-salo sa laruan, no? Sa gamit, ay yung mga close contact sa daycare or sa eskwelahan, ano? Madaling paraan ng pagkalat ng virus yung pagkakakumpol-kumpol ng mga bata.
2: Mm-hmm. Doc, kasi narinig ko dati na pwedeng makuha itong virus ng HFMD sa mga playball na madalas natin makita sa mga arcade. Totoo rin ba, Doc?
14: Yes, totoo na yung mga tinatawag nating high touch surfaces, no? Gaya ng playballs, mga laruan. Yung mga railings na pwedeng magdala ng virus, lalo na kung hindi regular na nadi-disinfect ang mga ito. Ano? So, nakakahawa yung HFMD sa pamamagitan ng laway, sa uhog, ano, yung tubig.
2: Sipon.
14: Yes, yung tubig na sa paltos. Ano? at sa dumi. Kaya any shared unclean surface, potential risk ang tawag namin dito.
2: Mm-hmm. Kasi nga, mas madalas sa bata itong nasabing sakit. Pwede kaya niyang maipasa dun sa kanyang magulang ang HFMD o bihira, yung ganitong klase ng kaso?
14: Bihira, pero pwedeng-pwede. Ano? Kasi nga, it's a viral infection and walang ligtas dito. Ano? So, at ang pinaka-importante dito, ano, yung ano nila, yung hygiene. Ano? So, kung malinis naman ang kapaligiran, malinis yung mga yung environment, yung risk becomes lower.
2: Mm. Meron bang panahon na sa taon na mas marami yung kaso ng HFMD o all year round na may ganitong klase ng infection, Doc?
14: All year round ito, no? Pero mas madalas tumaas ang kaso sa tag-init at tag-ulan, no? April to August hanggang September, ano? Dahil sa mas mataas na humidity at mas maraming close contact sa mga bata sa mga panahon na ito.
2: Yung ano yan pasukan, di ba, Doc?
14: Yes, oo.
2: Sa pagdating naman sa mga sintomas, ano-ano, Doc, yung mga senyales ng pagkakaroon ng HFMD?
14: Yes, kadalasan nagkakaroon sila ng lagnat. So, yung iba, mayroong mga sore throat. Yung iba naman, nakikita na nila, no, na may pantal o paltos sa palad ng kamay, no, sa talampakan ng paa at sa loob ng bibig, no. Yan ang mga yan ang mga features niya, ano. Yung iba nawawalan ng gana ng kumain, yung iba irritable, lalong-lalo na yung mga sanggol, ano. So yung mga sintomas pong ito, tandaan po ninyo, no, kapag may nakita kayong ganito or may napansin kayo sa mga mahal natin sa buhay, it is ideal na mapatignan po natin kaagad.
2: Mm-hmm. Dok, paano nalalaman kung ito nga ay HFMD at hindi ibang sakit gaya ng lagnat, sore throat o chicken pox, yung bulutong tubig? Kasi may ano rin siya, Dok, 'di ba? May mga sugat din.
14: Yes, ang key giveaway yung appearance ng pantal at saka yung paltos sa kamay, sa paa at sa bibig, ano? Ito yung talagang features niya, ano? Kaya tinawag siyang hand, foot and mouth disease, ano? So yung mga lesions mo are concentrated dun sa areas na ito, ano? So kung walang pantal na lalabas, mas malamang ordinary lang na viral fever lang to o kaya sore throat, ano? So halimbawa, meron kang nakitang pantal sa loob ng isa hanggang dalawang araw pagkatapos magkaroon ng lagnat, yun yung mga magsasabi sa atin na ito ay hand, foot and mouth disease.
2: Mm-hmm. Dok, ano naman katagal bago lumabas yung sintomas? Simula nasagap yung virus at ilang araw naman nakakahawa yung isang may HFMD?
14: Yes, yung incubation period, karaniwang mga 3 to 6 days. Ano? Nakakahawa yung bata mula sa unang linggo ng sakit at ang virus ay pwede pa rin makita sa dumi ng ilang linggo pagkatapos na itong gumaling. Ano? So, kaya importante yung tinatawag nating hand hygiene, ano, kahit gumaling na yung bata.
2: Mm-hmm. Dok, meron bang gamot sa HFMD o ang gamutan ay nakatutok lang doon sa pagpapagaan ng symptoms?
14: Yeah, wala pang specific na antiviral para dito. Ano? So, in other words, supportive care lang ang gamutan natin na ginagawa dito. Ano? Pabababain yung lagnat, yung pain relief at sapat na hydration upang habang naghihintay na maubos yung virus sa katawan, ano, usually within a week, ano. So in other words, symptomatic treatment lang tayo dito.
2: Mm-hmm. Dok, ano yung mga pwedeng gawin ng mga magulang sa bahay para mapagaan yung pakiramdam ng batang may HFMD?
14: Yes, sa loob ng bahay, ano, ito yung mga maganda siguro. Bigyan natin sila ng paracetamol kung nagkakaroon ng lagnat or masakit ang mga katawan nila, ano. Importante yung sapat na fluids, ano. Yung mga cool drinks, okay yan. Sabaw, okay yan, ano, para hindi siya ma-dehydrate, ano. Yung malambot at hindi maasim, no, maalat na pagkain, ito yung mga dapat, ano. Pahingayin muna natin sila, huwag nating hayaan muna ng maglaro, ano. And i-isolate muna yung ang bata para maiwasan yung magkahawa-hawa sila.
2: Mm-hmm. Dok, pwede bang maligo yung batang may HFMD?
14: Pwede, ano? At kailangan pa nga, actually, ano? Nakakatulong ito sa paglinis at pagpapaginhawa ng mismong bata, ano? So gamitin ang malamig o lukewarm na tubig, ano? Mm-hmm. At iwasang kuskusin ng husto ang mga paltos, ano? Kasi these are supposed to be epidermal in origin, ano, kapag ito ay nabutas dahil sa kakakamot, maaari talaga magkaroon ng peklat dito.
2: Mm-hmm. Dok, kadalasan ilang araw bago gumaling yung mga pasyente ng HFMD?
14: Karaniwan, mga dahil viral infection ito, maabot ng mga 7 to 10 days ang usual na buong recovery mula sa pagsisimula ng mga sintomas.
2: Mm-hmm. Dok, nagkakaroon ba ng komplikasyon itong HFMD at kailan ito pwedeng maging seryoso?
14: Yung mga complications nito bihira lang, ano, pero ito yung mga pwedeng makita at very rare na napansin nila, ano, yung mga viral meningitis, encephalitis, o kaya yung myocarditis, ano. Mas mahalaga na nauugnay yung mga ito dun sa tinatawag nating enterovirus number 71. Ito yung strain na nagko-cause ng mga ito, ano. Kaya importante ang pagbabantay sa mga warning signs, ano. Kaya nga kapag merong ganito, although self-limiting lang, it is ideal na mapa-check up natin sila para malaman natin kung nagkakaroon ba sila ng mga complications o wala.
2: Mm-hmm. Dok, meron bang bakuna laban sa HFMD na available dito sa Pilipinas?
14: Wala pang widely available na bakuna sa Pilipinas laban dun sa hand, foot and mouth disease. Sa kasalukuyan, ano, may mga bakuna laban sa yung mga enteroviruses, ano, na na-develop at inaprubahan sa ibang bansa. Pero hindi pa ito standard o accessible dito.
2: Mm-hmm. Panguli na lang, Dok, dahil konting oras na lang natitira sa atin. Ano yung pinakamahalagang mensahe ninyo ngayong may observance tayo ng hand, foot and mouth disease?
14: Yes, ang hand, foot and mouth disease po ay karaniwang mild at self-limiting. Pero ang prevention po, no, kagaya ng proper hand washing, pagdi-disinfect ng mga laruan or mga surfaces, ano, at pag-iwas sa close contact kapag may sintomas, ito po rin po ang pinakamahusay na protection. Ano. So, manatiling mapagmasid sa mga warning signs at huwag mag-atubiling kumonsulta kung may pag-aalinlangan. Ano. So, kalusugan po ng ating mga bata ay responsibilidad nating lahat. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
2: Maraming salamat, Doc, at sana masaunawaan na ng ating mga taga-subaybay itong HFMD o hand, foot and mouth disease, lalo't nga ito ay napapanahon sa mga ganitong buwan, ano, para nga makaiwas yung ating mga chikiting na mas prone dito sa nasabing karamdaman.
1: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Okay, tabayanan po ninyo 5 minutong pagbabalita. Ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay ang Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and a healthy weekend. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang kinumpirmang nagkaroon ng pagkikipag-usap ang Embahada ng Pilipinas sa U.S. Secretary of State patungkol sa International Criminal Court. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagkaroon ng pakikipag-usap si Philippine Ambassador to the United States, Sir Romualdez, sa U.S. Secretary of State na dito inapag-usapan aniya ang patungkol sa ICC. Sinabi ni Castro na nabanggit ni Ambassador Romualdez sa kanilang pag-usap na isang sensitibong bagay ang patungkol sa ICC at sa Pilipinas. Pati aniya ang residual obligation ng bansa at pakikipag-ugnayan nito sa interpretation Paul ay nabanggit ni Romualdez sa kanyang pakikipag-usap sa U.S. Secretary of State. Nauunawa naman niya ang sinasabing sensitibong bagay na kinakaharap ng bansa, lalo't may mga nakabimbing kaso sa ICC na kung saan ang mga akusado o respondents ay mga Pilipino at mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
17: Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. At pinanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Seguridad para sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa at nakalatag na ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, Omar, handang-handa na buong pwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO para tiyakin ang mapayapang pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, activated na ang lahat ng security layers, personnel at operational resources para tiyaking ligtas, mapayapa at maayos ang zona. Sa pinakauling datos mula sa NCRPO, 21,261 na police personnel ang itatalaga sa zona na kapwa dumaan sa rigorous operational briefings, kabilang ang pagpapairal ng maximum tolerance, paggalang sa human rights at pagsunod sa rule of law at police operational procedures. Una nang sinabi ng NCRPO na ipatutupad sa araw ng zona ang no-fly zone at no-drone zone sa ilang lugar, habang suspendido rin sa buong bansa ang permit to carry firearms outside residence o lisensya ng pagdadala ng baril. Umapila naman ng kooperasyon ang NCRPO sa publiko at sundin ang mga ipinatutupad na alituntunin at agad i-report ang mga kahina-hinalang kilos o aktibidad. Omar, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, sa Camp Bagong Diwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Disaster Response Team ng Philippine National Police o PNP, pinagana bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Quiapo. May live report si Diane Leal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Yes, Omar, pinagana na ng Philippine National Police o PNP ang Disaster Response at Incident Management Teams sa Hilagang Luzon at iba pang lugar na maaring maapektuhan ng Bagyong Quiapo. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. ang mga Police Regional Office na magpreposition ng search and rescue personnel, mga rubber boat, high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Sa ambush interview naman dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na inactivate na rin sa Region 2 ang Subcommittee on Natural Disasters dahil inaasahan nga na mas maapektuhan ito ng bagyo. Nakanda na rin anya yung mga SAR team para sa posibleng preemptive evacuation. Ayon kay Ko, lahat ng kapulisan sa mga maapektuhang lugar ay deployed na, kabilang yung 200 na pulis na ipinakalat sa Region 2 para tumulong sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Nanawagan naman ng PNP sa publiko, lalo na sa mga residente na nasa mababang lugar at landslide prone communities, na manatiling alerto at makipagtulungan sa mga otoridad kung kinakailangang lumikas. Inaasahan naman na magdedeklara ng heightened alert status ang PNP sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Diane Leal. Sa ating panghuling balita, Pilipinas at European Union itinaas ang ugnayan sa enhanced partnership. May live report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: It's EJ. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
25: Balitang pambansa
26: sa ulo ng ating
25: pinakamalaw na pagbabalita.
24: Ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
24: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
26: Radyo Publiko.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan
26: sa sambayanan
24: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
26: Magkaisa ang tulungan
24: para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Sa 104.3
26: The Capital.
24: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko,
24: and The Capital.
26: Ang boses ng Pangulo.
24: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
25: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
24: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko,
24: sa 104.3 The Capital.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para

0: sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
3: Trabaho.
1: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
3: Trabaho.
1: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: In the afternoon. Yan. Okay, so magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandaco ng mundo. Eh, nakatutok na kayo ngayon dito sa paborito niyong programa sa ngalan po ng aking partner na si Jamie Quinto. Ako po ang inyong kasama ngayong araw, si Coach Mike Celis, dito lamang sa nag-iisang programa para sa career at trabaho, 'di ba? Para sa sambayan ng Pilipino, ang Juan Trabaho. So, today wala po yung aking partner, no? Marami lang po siyang ganap sa buhay. So, ako po muna yung makakasama niyo, rain or shine, 'di ba? Kasi alam ko umuulan sa labas, eh tuloy pa rin ang ating makabuluhang chikahan. Ayan. Tutok lamang sa ano, live stream namin, no? Meron kami sa Facebook, sa YouTube at sa TV rin. Mamaya babanggitin natin 'yan. At ongoing ngayon, naka-live din tayo sa 104.3 Capital FM. So, walang rason para hindi kayo tumutok dahil marami kayong matututunan ngayong araw na ito. Lalo pa na very timely and relevant ang ating topic ngayon, no? Ayan, ihabol nyo na para doon sa mga gustong manood sa TV, eh mapapanood din tayo sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa Afford the Box. O, yan ha. Para kung gusto nyo makita live ito at makijoin na rin, eh tutok lamang tayo. And don't forget to like, share, and follow ang ating ano ha, Facebook page na Radyo Pilipinas na merong 1.9 million Facebook subscribers. Ayan, gusto ko yung ano, bentang-benta rin yung pagkakasabi nun. So, road to 2 million subscribers na tayo. So, dagdag na kung wala pa kayo doon. And of course, pwede nyo siyang i-refer sa iba. Ayan. Okay. So, now, ang pag-uusapan natin today ay ang tungkol sa pag-handle ng professional jealousy sa workplace. Nakaka-relate ba kayo dito? Naniniwala din ba kayo sa kasabihan na ang mga tao hindi naman talaga nagre-resign yan kapag mahirap ang trabaho? Nagre-resign yan dahil sa mga katrabaho nila. Diba? And I feel na isang ano factor dito ay ang pagkakaroon nga ng professional jealousy sa workplace. So, ngayong araw na ito ay makakasama po natin, live and alive, dito sa studio, ang isang executive and growth mindset coach. Walang iba kundi si Mr. Erwin Ursua. Hello, Coach Erwin!
5: Hello, hello, hello, hello, hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. At yun, thank you very much Coach Mike for inviting me dito sa inyong show. And of course, hopefully I can share 1, 2, or 3 things that alam nyo makakatulong how to handle yung inyong, sabi nga nila, professional jealousy in the workplace.
4: Ayan. Oh, tama naman yan, di ba? I'm sure marami nakaka-relate dito, pero sige, simulan na natin, ano, Coach Erwin, no? Ano nga ba itong tinatawag nila na professional jealousy?
5: Ayan. Okay. Ayan, yung professional jealousy kasi, alam naman natin yan, no? In the workplace kasi, syempre, especially if you're in the middle manager, even actually if you're just starting in the company, gusto mo talaga umangat agad. Okay? Hmm. Umangat agad sa company. And, well, we cannot help but may minsan mga taong nauuna sa atin na sometimes we feel na hindi, we feel better than them. Mas magaling ako doon, ba't nauuna siya? So yun yung nagsisimula na ngayon yung professional jealousy. O yung sabi nga, yung iba sinasabi naman, ay, siya yung kadikit ni bossing, siya yung kadikit ni boss. So, ang nangyayari, instead of you looking in objectively or ikaw mismo looking at yourself first, ang nakikita mo yung external lagi, ang nakikita mo lagi yung

0: ikaw yung napag-iiwanan, yung feeling na napag-iwan.
1: Ah.
0: So parang ganun yung nangyayari dyan.
1: Nabanggit mo kanina, no, Coach Irwin, na ang isa sa mga dahilan is parang pag-feeling mo eh napag-iiwanan ka. Ang professional jealousy ba? Just para sa mga listeners at viewers natin, no, eh nangyayari lamang kapag merong taong nakakaungos sa'yo, or pwede ka rin maging ano, maging jealous sa mga taong medyo nasa ibaba mo.
0: Well, yun, no? That's a very good that's a very good question, no, Coach Mike. Yes, oh, definitely. Pinakamalaking chunk, I guess, is yung merong nauuna sa iyo, no? But meron din kasi yung alam mo, the other around, eh. Kasi nagiging jealous ka minsan sa mga napag-iiwanan mo, kasi yung mga nasa baba, sabi nga nila is sometimes makikita mo sila yung mas free yung kanilang social life. Mas ano yung social life nila. Parang mas ma-feel mo naman, eh ako dito nagpapakahirap, I'm in the top level, working myself up nga eh, di ba? So yun, may tendency ka rin na parang gusto ko rin ng yung sinasabi na work-life balance, pero alam naman
1: natin. Ah, okay. Naman, so it goes both ways pala,
0: yes,
1: no?
0: So,
1: sige, himayin natin yan, Coach Irwin. Ano ba yung mga senyales naman na, alam mo yun, nagkakaroon ng professional jealousy? Dun muna tayo sa ano, sa una muna banggit kanina. From employee sa isang nakakaangat ba? Yung ba? Oo. Ano ba yung mga signs nito?
0: Well, sige. I guess, punta tayo sa isang scenario. Most typical, mga tipo, sabihin natin mga top scenarios, no? Ang number one talaga na scenario, ito, kumbaga to, meron na tayong backyard survey regarding this one, ano? Ang number one is pag meron na promote na feeling mo eh you deserve it more than that person.
1: Oh.
0: So yun ang number one cause of jealousy.
1: Anong basis naman yan ng deserving siya,
0: eh, yun
1: diba?
0: Na nga, eh, diba? Oh. Kasi nga, yung jealousy mo yung naunang envy, no? Sabi nga nila, there's nothing wrong by, kumbaga, doing a benchmarking. What's wrong is that when you start when your benchmarking actually is fueled by envy. Pag-inggit. So yun eh. Parang
1: pag-inggit, pikit.
0: Yes, diba? Dapat, 'di ba? Pag-inggit, pikit. So yun dapat 'yun, kumbaga, kung sa professional jealousy, ako if I will inject yung growth mindset, dapat hindi ka mainggit, but to celebrate. Okay? Celebrate with that person.
1: Uh-oh.
0: Kasi bakit? Ang pwede mong gawin doon, pwede mo siyang lapitan. Paano mo pag ginawa 'to? Para at least malaman mo na, sige, yun din yung gagawin
1: ko. Yun yung ano, so, pwede ko i-apply. Pero bukod dun sa ano, sa feeling mo na parang hindi na ibigay sa'yo yung ano, isang oportunidad, ano pa ba yung ibang mga senyales na parang, oops, parang may ano to, may something, may professional jealousy na.
0: May professional jealousy. Isang nagagawa rin, no, na alalaman mo na mayroong professional jealousy is that, eto nangyayari talaga to, real talk lang to, no? Syempre yung ano ka na ba, doon nagsisimula rin yung actually politics, politics
1: totoo
0: in the
1: naman.
0: Workplace. So talagang in a way yung iba naninira.
1: So yun yung
0: nagiging masama nga eh when professional jealousy umaabot sa ganun, yung naninira ka na ng tao. Sabi nga nila, di ba, okay ako ma-promote, masaya ako na promote kasi wala akong natapakan. So, kasi marami nga yung iba, eh talagang...
1: Yung bang pagsasabi ng gano'n, yung pagiging defensive, di ba? Ilagay na natin to, mga ka-JT, no? Minsan kasi pag may na-promote, tapos so ikaw parang, anong tawag na, parang binubuyo ka na parang, ba't hindi ikaw dapat, ikaw yun? Yung bang pagiging defensive, yung pagsasabi, hindi, at least ako, ano, diretso ako lumaban or something like that, is it a sign of professional jealousy?
0: Well, pwede rin, no? Kasi parang you are protecting nga kung ano yung... Parang you are protecting kung ano yung nakuha mong, ayan, yung na-promote ka nga, kung ano yung nakuha mong win, no? Kumbaga, pinoprotect mo siya, but you are also saying na, I deserve this. You're deserve something.
1: So, well, sa bagay, di ba? Kasi minsan, syempre, nakaka-pressure din yun, di ba? Lahat ng tao iniisip ikaw, pero hindi pala ikaw yung ano.
0: Yes,
1: but then again, we have to be mindful kung saan siguro galing, di ba?
0: Yes,
1: kapag nag-explain tayo doon. Apart from that, Coach Irwin, may sinasabi rin sila na isa daw sign ng professional jealousy kapag minimize mo ang success na isang tao, halimbawa, na-promote siya, sabi mo, eh wala naman yan, kaibigan lang yan ni boss, o di kaya konti lang naman ang lamang niya. Ano masasabi mo dito?
0: Actually, yun na nga yun eh, yun na yung isang outcome nun. No, yun na yung parang kumbaga unconsciously na dahil nga nasaktan ka, Yun na yung mga nagagawa mo na parang nasasabi mo na ay kadikit kasi lang ni boss yan. Mm-mm. pero in real world also or in work, no, dapat hindi mo iniisip yon kasi once ma-inject mo talaga sa sarili mo na ay malakas lang kay boss.
1: Oo.
0: Talaga. Doon na talaga nagbubunga yung ano. Kumbaga mas finifeed mo pa yung jealousy lalo, parang ganun. And ituloy, nadidiscard na yung discarte mo at work, at the workplace.
1: Sabi nga nila ito.
0: Nadadamay na yung trabaho mo.
1: Totoo naman na pag star gripping yan, 'di ba? Pag may achievement yung iba, hindi ka papalakpak. Na napaka-famous ng quote na yun, ha? Yung parang 'di ba, be mindful of those who would clap.
0: Yeah.
1: If you win, 'di ba? Totoo 'yan.
0: Kasi 'di ba? 'Yun naman talaga dapat eh. You shouldn't star great. Actually, you should celebrate. Bakit? Paano pag ikaw naman na na-promote, 'di ba? Dapat nga celebrate so that later on they will also be the one to clap for you. Ikaw rin, 'di ba? Papalakpak din sila sa iyo. So, 'yun naman 'yun. So,
1: tama naman, yung part na 'yan, 'di ba? So, 'yun nga, ang dami pa lang pwede, 'no. Lipat naman tayo sa ano, sa boss towards the employee, kasi sabi mo nga kanina, di ba, posible naman na magselos. Ano yung mga signs na nagsiselos yung boss mo sa'yo? Halimbawa, empleyado ka, tapos may boss ka, parang may professional jealousy.
0: Oo, kasi ganito yan. Ang root cause naman yan, most of the time, is isang boss na ayaw malampasan ng mga tao niya.
1: Ay! So, anong ginagawa niya? Paano pagbablock ang ginagawa niya doon?
0: Ginagawa naman yan usually. Yung tipong, alam mo yun, it's either pinapahirapan niya yung tao.
1: Wow!
0: Yeah, meron ganun.
1: Power tripping.
0: Power tripping. And ano yan, I get those from the boss ng mga nako-coach ko.
1: Oh.
0: So, ganun. Or they experience it when they were not in the position yet.
1: Oo.
0: So, yun. Kaya lumalabas talaga yun, power tripping. Maraming boss yung ganun. Kasi they don't want nga na malampasan sila agad-agad nung kanilang mga employees.
1: Tama naman. On that note, siguro iahalin tulad din natin dito, papasok natin yung konsepto na kapag may professional jealousy ba, kapag boss and employee, dito rin maapektuhan din yung promotion mo.
0: Yes, oo. Definitely. Oo. Kasi nga, siya may control ng promotion mo eh. Siya yung magli-lift up sa'yo. So, tendency nga, pag si boss medyo jealous sa'yo, kasi pwedeng si boss, ikaw naman ay nasa team niya, pero ikaw, malakas ka nun sa higher boss sa kanya, takot din siya. So, medyo ibababa ka niya. Para dumikit kay bossing.
1: So, contrary to popular belief, mga ka-JT, hindi lamang sa employee to employee to, ha?
0: Yes.
1: Even your boss can become jealous of you and you should be mindful about it. Dahil napag-uusapan na natin to mga epekto ng ganito. Overall naman, Coach Irwin, ano bang epekto ng professional jealousy sa isang team, let's say sa isang kumpanya?
0: Oo. Yun nga, if the company has a, ang kumpanya ay bari meron siyang culture na gano'n, no? Eh talagang it destroys yung culture na productivity. So nasasaktan yung productivity kasi hilahan kayo pababa ng hilahan eh. Oo. Diba? Yun nga yung
1: kapagod.
0: Oo, diba? Yung crab mentality. So instead of being productive or progressive, bumabagal yung productivity talaga niyo kasi hilahan kayo ng hilaan. Ang instead of paano umunlad yung company, napupunta tayo sa naiipit lang tayo sa mga problems internal wherein dapat hindi yon. Dapat ang isang company, growing company, even yung ating mga boss, dapat they know how to pull the people up. Sabi nga nila, if you're a leader, you need to develop new leaders. So dapat maging ganun ka.
1: Nabanggit mo yung epekto nito sa kabuuan, no? But on a personal note, paano pala kapag ikaw naman yung parang biktima ng professional jealousy? Ano ba yung maaaring maging epekto sa'yo nun as a person?
0: Okay, tama na rin yun. Kasi as a person, marami. At definitely, ito ang unang-una, they salt. Nagtatampo. Okay? Pag nagtampo na, pag talagang nangibabaw yung tampo sa'yo, maapektuhan na ang trabaho mo. Parang anytime na lang may gagawin ka. Parang iniisip mo, malalampasan ko kaya si ganito sa ginawa kong to? Diba? Or dapat, sa gagawin kong to, ako ang bida. So parang ang nangyayari nga, parang nagiging self-centered ka na more than a teamwork, team person.
1: Hindi ba ano yun? Parang ito ha, question lang Coach Irwin, kasi marami akong kilala ha, tagging my partner Jamie Quinto dito, no? May mga tao kasi na ang sinasabi nila, basta ako papasok lang ako para magtrabaho, wala akong pakialam ko. Masama ba yun or mali ba yun?
0: Ayun, yun naman, papasok lang ako para
1: magtrabaho. Hindi ako para maging ano, best friend ng lahat. Ganyan.
0: Actually naman, you need not to be the best friend for everybody. Mm. Okay lang yon. That's it. But you need to be a co-worker for everybody. So, ibig ko sabihin doon, parang it's not because you're doing your work. Natutulungan mo na iba. Okay? Baka nga yun nga, hindi mo alam. Hindi mo sila natitrain for something. And then, sasabihin mo, ba't di nyo alam yan? Wherein dapat ikaw pala yung SME for that, ikaw pala yung subject matter expert for that. Sa itna, iman magtuturo, mag-guide, or mag-lead within the company.
1: So, pero paano yun, Coach Irving? Kung halimbawa, alam mo na nga target ka, may mga chismis, chismis nakakarating sa'yo agad-agad, di ba? Paano kung nakarating na sa'yo, is it right na i-address mo siya? Meaning, papatulan mo or dededmahin mo lang yung pagiging co-worker na sinasabi mo?
0: Definitely, hindi mo dededmahin. Go always in the objective part. Go always in the objective side. Kaya nga rin, na-invento rin sa company yung KPIs, di ba? Kasi as para makita na you are in the objective portion lang of the ano company always. Of course, the subjective part, yan na, yung mga papasok mo yung mga jealousy, yung mga chismis, that's the subjective side. But as long as you know na nasa objective side ka, and talagang yun nga, co-worker ka, team worker ka, so I think, yun naman yung ano okay na magagawa mo, no? Parang ano ka pa din, make sure na balance ka, hindi yung tipong, at saka, isa pa na pinanggagalingan yan, ba may envy na, nagkakampi-kampi na, meron na nabubuo.
1: Ay, totoo yan, ano, group effort.
0: Oo, meron na nabubuo mga faction.
1: Oh.
0: It's not only in the workplace, I guess also in different social organizations.
1: Marami. Totoo naman. Pag ganun, so ang ibig mo sabihin, pag pagiging co-worker ba, ang ibig sabihin nito ay dapat civil ka lang? Sa mga katrabaho mo, alam mo, chinichismis ka. Ang hirap nun, no? Di ba alam mo yung haharap ka, chinichismis ka? Dapat ba civil ka lang? Or dapat gumawa ka ng parang forum or involve ang, let's say, management ba, HR ba, to deal with it? Para kasi ang hirap po nun, mga JT, ha? Hindi na rin uso ngayon ang martir sa workplace. I mean, kung kaya nyo, pero at the end of the day, maapektuhan pa rin kayo, eh, di ba? No matter how trivial the issue may be. Ano sa tingin mo?
0: Well, yun. Right now, kasi sa totoo lang, no, ang isang company, well, syempre, ano naman tayo, we work with a corporate, ano, for what, almost 20 years din, ano? It's really hard to have that, ano eh, that forum. No? Mahirap.
1: Oo.
0: Hirap in the sense na depende yung culture nung, ano, nung company. Okay lang siya if you see your boss na page na open siya for objective criticisms. Okay lang yun. But what if not? Which is most of the time, not hindi. Not nga daw.
1: No? Walang time, no? I'm busy.
0: So, the only thing that you can do is talaga is, well, take that, be intentional and take that initiative. If pwede, sige, you can talk to that person. Especially yung mga nag-o-offend sa'yo. But definitely not group.
1: Oo.
0: Isipin mo kung sino,
1: hindi ba yun ano, coach? Hindi ba yun magiging parang ano sa kanila, detrimental, sabihin nyo, ito sumbungero to. Ganun.
0: Hindi. Kaya nga, dapat alam mo kung pwede. Ibig ko sabihin, i-gauge mo rin muna. Kung okay ba, open ba, kahit papano, to talk to. Kung hindi, there's your HR. You can talk to your HR. What can I do?
1: Oo. Ako naman, siguro mga ka-JT, no, on a personal note, ang take ko naman dyan is always revert back kung ano yung mga nasa rules and regulations nyo. Mm-hmm. Diba? Kasi you always have to have that, ano, parang meron kang armas. Diba? Paglalabang ka, ganyan-ganyan. E naniniwala naman ako, Coach Irwin, na any situation, pwedeng mapag-usapan yan, eh.
0: Yes. Well,
1: even though alam ko, medyo mahirap na parang pag confrontation, syempre heightened the emotions
0: yes.
1: 'Di ba? But once you have settled your emotions, you can come up with a structured dialogue. I think yun yung isa sa mga gusto nating sabihin din sa ano na pwede ka makipag-usap provided hindi ka papadala sa emotions mo. Kasi mas lalaking chismis.
0: Yes, correct. That's why yun nga, that's why you can elevate it to your HR.
1: Oo.
0: And then yun nga, again, refer to the blue book. Tawag yun yung tipong ko lang blue book, pero I don't know what color sa ibang companies, no?
1: Oh my God, ang blue book kasi sa amin sa UP, ano eh, exam book. Kaya iba yung ano ko. But you know, always call it naman na the corporate Bible. Ayan, nandiyan lahat ng mga commandments ng offices nyo, and if you can, you know, revert back to that and may nakasaad naman doon, then there's nothing wrong with that. Yeah. Dagdagan natin to, Coach Erwin, kasi nando na nga, nabanggit mo kanina kasi about growth mindset. Mm-hmm. Bigla ko lang naisip, does it, you know, yung professional jealousy ba, does it have to do something with, ano, scarcity, having a scarcity mindset? Kasi parang feeling mo, di ba, parang kulang ang opportunity, o kaya kulang ako, ganyan.
0: Mm-hmm. Yeah, actually, it's your scarcity mindset or your fixed mindset. It's part of it, actually. Kasi ang person na may growth mindset, someone actually who doesn't have that, kumbaga wala ka talagang jealousy. Okay, it's natural to have to be jealous, but yun nga eh, especially sa professional ones, hindi ka dapat na jealous, but you will learn, no? It's learning, kasi growth mindset is learning. So ang tendency kapag yon may fixed mindset ka, siloso ka, kala mo pag pinagalitan ka, tinitira ka na ng it's about your personality or about it's your personal tirade against you. So yon, so talagang part siya ng fixed mindset, and talagang si growth mindset ang pwede mo siyang having a growth mindset will actually help you. Like for example, sabi nga nila, na promote ang isang tao because sabi meron siyang isang gift or task na mas alam sa iyo. So instead na ay kasi pocket na ano yan, bata yan, alam niya yung
1: wag nang iano, wag nang kontrahin.
0: Alam niya gumamit ng cloud. Alam niya gumamit ng cloud. Ako hindi. Sa growth mindset, you talk to that person, can you please teach me paano ba gamitin si Claude? Kasi
1: para mag-grow ka rin. Para mag-grow ka rin. Pag-anuhan natin yan, pag-usapan pa natin yung growth na yan, no? Magbabalik tayo, mga ka-JT. Huwag kayong aalis dahil babalikan natin. Ang topic natin for today ay professional jealousy. Diyan lamang kayo.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako po isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto ko magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis sa pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig.
6: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 25th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
7: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ayan, so tayo po ay nagbabalik ngayon sa One Trabaho pa rin. Kasama niyo pa rin po ako, Coach Mike Celis, at kasama pa rin natin si Coach Erwin Ursua, isang executive at growth coach. So eto na, no, may question tayo dito, Coach Erwin. Ang dami na pala natin na pag-usapang kanina. So siguro i-sum up natin, no, ano kaya yung maibibigay mong mga tips and advice sa mga ano natin, mga ka-one trabaho natin na nakaka-experience ng ano professional jealousy.
0: So, siguro ano, I have ano, no, meron akong several tips. So one, kung of course if someone gets promoted before you, ano natin, i-celebrate natin yon, dahil yun nga sabi ko kanina na kailangan palakpakan natin sila para pag ikaw naman yung ma-promote ay ikaw papalakpakan, no?
1: Oo.
0: And for example din, meron din tayong scenario na yung tipong na-recognize ang isang co-employee natin more than us, eh tayo yung maraming ano, maraming nagawa actually. So have, kumbaga, huwag ka mag-sulk, don't sulk. Have a system. Ano yung system yon? I-document mo lahat. Okay?
1: Ito mga credit grabber na ito, nakakasira ng buhay.
0: Yes, credit grabber, di ba? Pero kung nakadocument yan, mapapakita mo, may email trail, ikaw yung nagsimula, whatsoever, ito yung contribution mo. So para ano? Para documented. Objective tayo. Okay? So yun ang ikatlo. Another is, isa pa is yung, for example, di ba sabi ko nga, pag may na-promote, tapos yan, may credit grabber. I guess, pasok na yun eh. Both naman yun, credit grabber. Ano. Ang isa pa is yung, yun nga, yung napapabayaan mo na yung sarili mo. Okay? Kasi nga, yun, puro na lang jealous. Ikaw tuloy, parang hindi ka na objective sa work, hindi tinatamad ka na mag-work, pumapasok ka lang.
1: So, anong dapat nilang gawin kung ganun?
0: So, dapat pag ganun, you check yourself. Okay? Check yourself. Ano ba talaga yung pwede kong gawin? Sabi ko nga is, there is this question, no? You question yung what, how, who. Okay? So, what do you need to do? Professionally ito, ha? Taking out jealousy. Ano yung kailangan mong gawin? Okay? Para umundad ka sa trabaho, para umayos ang trabaho mo. Paano mo gagawin? How will you do it? Okay? Sulat mo. Sabi ko nga, katulad nun, alam mong merong credit grabber na ka-teammate mo, pwes i-document mo. That's how, no? Who ang pinaka-importante sa lahat, no? Na you need to, sabi nga, change your being. Kung dati, hindi ka, happy-go-lucky ka lang sa work, baka this time you need to, ano na, kumbaga, mas focus ka na talaga sa work. Okay? Kung dati, kung ikaw yung credit grabber dati, siguro, you need to be someone na hindi na maging credit grabber, but you need to do something na ikaw talaga yung nag-i-initiate. So yung being mo is very, very important, kasi yun yung talaga magiging, ano eh, kumbaga, yun yung fire starter natin para mag-change din tayo. So, open-minded ka in terms of the changes that will happen, that you should do, and what you should do, and how will you do it. So, what you do, how will, what do you need to do, how will you do it, and who you need to be.
1: Galing. E paano naman pala, Coach Erwin, doon naman sa kabilang dako, kung ikaw ang nakakaranas na ikaw ang naiinggit, diba? Ano naman kaya yung pwede nilang gawin?
0: Yun. Diba? Yun na nga, diba? Yun yung being. Diba? Kailangan i-control mo yung sarili mo. Alam mo, ay, ano na ako, kinakain na ako ng jealousy. Tama ba yun ba yung tinatawag na green ano, monster? Kinakain na ako ng jealousy. Baka hindi dapat ganun. Kasi, ang nangyayari minsan, pag ganun ang inisip natin, lahat na ng kasama natin minsan sa work, ay naiisipan natin ng kung ano-ano na. Which is, nakakasira ng anong ating sarili. Kasi jealousy, envy na nga, yung nag-fuel sa atin. So, dapat hindi ganun. So, dapat objective pa rin tayo.
1: Pero minsan kasi, mahirap din eh pag nakikita mong medyo unfair na, 'di ba? Halimbawa, kung totoo naman na merong favoritism o kaya talagang ginawa mo naman lahat, hindi inexplain sa iyo bakit napunta sa iba. Ano kaya yung magagawa naman nila differently, kasi minsan mahirap na mindset change lang eh. Meron bang masasuggest, Coach?
0: Well, yun nga, katulad ng sinabi ko, one is being objective by having a system of documentation. Mm-hmm. Okay.
1: Iba talaga nagagawa ng screenshot saka email trail, guys.
0: Yes. Oo, so yun yung documentation system. Ano pa ba ang pwede nating ano? Basta number one is the documentation system.
1: Basta may proof ka lang proof lagi. Pero ako siguro ang sasuggest ko na personal note, mga ka-JT, pag ganyan, pag nakakaramdam na kayo ng inggit, i-assess nyo muna yung sarili nyo. Bakit nga ba kayo naiinggit? Yes. Dahil ba unfair ang situation? Or meron kayong hindi rin ina-address sa sarili nyo, di ba? Na pinoproject mo lang sa iba. Ayan. O sige, ang dami nating ano, no, na pag-usapan, Coach Erwin. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. Paano kanina nila mahahanap?
0: Yun. Actually, pwede nyo po akong ano, you can be my new friend. Yan, sa Facebook. Hanapin nyo lang po. Erwin, Y or Sua. Yan. And then, ganun din po sa Instagram, sa LinkedIn, and also in TikTok. Yan. Erwin or Sua naman sa TikTok. Pero hindi po tayo sumasayaw. Pero hayaan nyo. We talk about ano po rin, syempre, of course, about growth mindset. And yun, of course, we do help CEOs, yan, mga CEOs, business owner, to have that growth mindset para mas maangat pa po nila yung mga business nila. And also, yun, we do, meron din po tayong production company which is on events and at the brand activations.
1: Ayan, daming ganap, yes, ni Coach Erwin Ursua. Again, maraming salamat, Coach Erwin, sa pagsama sa amin today. Marami kami natutunan at sa uulitin muli. Ayan. Yes. Maraming salamat, Coach Erwin Ursua. Ayan. So, nakasama po natin Mr. Erwin Ursua, Executive and Growth Mindset Coach. I hope ay natuto kayo today tungkol sa professional jealousy at marami pa niyan sa susunod na linggo. Pero bago yan, dito muna tayo. Isang public service announcement para sa lahat, patuloy na magbibigay ng 14 days visa-free entry ang Taiwan sa mga Pilipino at Philippine passport holders mula August 1, 2026 hanggang sa July 31, 2027. Ayon sa Taiwan, in-extend nila ang visa-free entry sa mga Pilipino dahil sa ibinigay ding extension ng Pilipinas sa 14 days visa-free entry sa mga Taiwanese nationals. Ganda. Okay, tatawid na tayo, no, sa mga report natin. Okay, simulan na natin. Higit sa 8,100 pamilya nakikinabang na sa Enhanced Community Mortgage Program ng DHUD-SUD. Papasok si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa 8,100 low-income at informal settler families ang nabigyan ng seguridad sa pagmamay-ari ng lupang matagal nilang tinitirhan. Naging posible yan sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalawak ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Social Housing Finance Corporation ng Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon sa DSUD, sa unang taon ng programa ay naaprubahan na ang 47 proyekto sa iba't ibang panig ng bansa na may kabuuang halaga na 870 milyong land acquisition loan assistance. Sa kasalukuyan, 25 komunidad na ang nabigyan ng land acquisition assistance na direktang nakikinabang ang mahigit 4,000 miyembro ng mga homeowners associations. Ayon kay Dison Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi ito ng direktiba ni Pangulo Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pangarap ng bawat pamilya Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Mula sa Dison para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann. Mga senador, nananawagan sa ERC na aksyonan ang tumataas na singil sa kuryente sa bansa. May ulat dyan si Nympha Asusyon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinalambag ng mga senador ang Energy Regulatory Commission o ERC dahil saan nila'y kamiguan nitong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Energy, binatikos ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang ERC dahil sa hindi epektibong pag papatupad sa mandatong protektahan ng mga consumer mula sa mataas na presyo ng kuryente. Ito'y matapos mapaulat na ang Pilipinas na ngayon ang may pinakamataas sa singil sa kuryente sa Southeast Asia na may average na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour na bahagyang mas mataas pa kesa sa Singapore. Ayon kay Tulfo, tila hinahayaan na lang ang mga consumer na pasanin ang iba't ibang dagdag singil kabilang ang systems loss at iba pang pass-through o pass-on charges na pinapagawa napataw ng mga power generator at distributor. Pinaliwanag naman ni ERC Chairperson Francis Tornino Juan na limitado ang mandato ng komisyon sa ilalim ng EPIRA Law. Anya, saklaw lang ng ERC ay ang transmission at distribution sector at hindi ang power generation at supply. Dagdag pa ni Juan, ang transmission at distribution ay mumubuo lang sa 20-22% ng kabuuang singil sa kuryente. Samantala, nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa ERC na magsagawa ng audit sa pagtaas ng singil sa kuryente para matiyak na makatarungan ng singil at mapoprotektahan ang mga consumer. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ilang biyahe sa dagat kanselado dahil sa bagyong Quiapo. May ulat dyan si DK Zarate.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kanselado na ang ilang biyahe sa dagat ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Dahil sa bagyong Quiapo, kabilang sa mga biyahe na kinansela, ito nga sa Bohol, Masbate, Eastern Leyte Samar, Western Leyte Biliran at Panaya Gimras. Ayon sa Philippine Ports Authority, naglabas ng no sail policy ang PCG. Kaya automatikong makansela ang mga biyahe. Maaari naman magkansela ng biyahe ang mga shipping line alisunod sa mga tuntunin ng kanilang Certificate of Public Convenience na inisyo ng marina. Pinapayuan ang lahat ng pasahero na may pag-ugnayan muna sa kanika-nila mga shipping company para sa pinakabagong abiso bago bumiyahe. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. Pagpapatatag sa Philippine Blood Center bilang central authority ng pambansang serbisyo sa dugo. Isinusulong sa kamera, may ulat dyan si Melanie Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isinusulong ni Paranaque City Representative Brian Jamsuan ang pagpasa ng isang panukalang batas na naglalayong baguhin at i-modernize ang Philippine Blood Center o PBC. Layunin itong gawing malayang pambansang otoridad sa provisyon ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa bansa. Sa ilalim ng House Bill Number 7871 na inihain ni Jamsuan, bibigyan ng formal na legislative charter o administrative autonomy at pondo ang PBC upang direktang masolusyonan ang kulang na supply ng dugo, lalo na sa panahon ng pampublikong emergency. Ayon sa pambabatas, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na pondo at kapangyarihan dahil napaka-critical ng papel nito sa pagsagip ng buhay. Sa ilalim ng House Bill, maglalaan ang panimulang pondo na 100 million pesos para sa PBC upang makapag-invest sa mga makabagong teknolohiya at pasilidad at matugunan ang taulang pangangailangan ng 1 milyong unit ng dugo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Reyes. Mekong Region at South Korea, pinalalim ang ugnayan sa mga hamon sa rehiyon. May ulat dyan si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinagtibay ng South Korea at mga bansang kabilang sa Mekong Region ang kanilang pangako na palakasin ang pagtutulungan sa gitna ng lumalalang hamon sa ekonomiya, seguridad at kalikasan sa isinagawang 14th Mekong ROK Foreign Ministers Meeting. Sa pulong, tiniyak ni South Korean Foreign Minister Cho Hyun na mananatiling matatag na katuwang ang Republic of Korea sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Aniya, magsisilbing gabay ang pagpupulong upang higit pang mapalalim ang kooperasyon sa pagharap sa mga isyu tulad ng climate change, transnational crime, supply chain disruptions, at digital transformation.
13: We'll continue to be an indispensable partner of the Mekong countries as we navigate our shared journey towards peace and prosperity. I'm confident that today's meeting will serve as an opportunity to review our progress, to chart a clear direction for our future cooperation.
12: Samantala, nagbabala naman si Thailand Deputy Prime Minister at Foreign Minister si Hasak Kwang Ketio na ang mga suliraning gaya ng kakulangan sa tubig, pulusyon sa hangin at transnational crime ay hindi humihinto sa hangganan ng mga bansa. Dahil dito, iginit niya ang pangangailangan na mas mabilis at nagkakaisang pagtugon sa ilalim ng Mekong ROK framework.
14: In the Mekong subregion, challenges such as water insecurity, transboundary haze, and transnational crime do not stop at national borders, and neither can our response. The Mekong ROK framework must remain steadfast.
12: Nagkasundo ang mga kalahok na ipagpapatuloy ang pagpapalakas ng kanilang partnership sa pamamagitan ng mga konkretong inisyatiba at isang mas malinaw na plano ng pagkilos upang maging mas matatag at handa ang Mekong sub-region sa mga hamon ng hinaharap. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Shipbuilding sa Pilipinas, palalakasin pa ng DTI. Katuwang ang bansang Denmark. May ulat dyan si Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakitagpulong ang Department of Trade and Industry kay Danish Ambassador to the Philippines, Franz Michael Melvin, para palawigin ang shipbuilding sa bansa. Ayon kay Ambassador Melvin, kung palalawigin ang maritime industry sa Pilipinas, makakabuo ito ng higit 100,000 trabaho para sa mga Pilipino at makakatulong para tumaas ng 4% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Natalakay din naman ang pagpapalawig sa Tatak Pinoy Program kung saan patuloy na palalakasin ang global partnerships ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Napag-usapan din naman ang mas pinalawig pang kalakalan at pagtutulungan ng Pilipinas sa Denmark sa industrial development at strategic investments. Mismo si DTI Secretary Cristina Roque naman ang nakipagpulong sa embahada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. SONA speech, maaari pang magbago hanggang sa Lunes. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may ulat dyan si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa itinatakbo ng paghahanda para sa kanyang State of the Nation address sa Lunes sa ambush interview sa Pampanga. Sinabi nito na dahil ang SONA ay ulat ng Pangulo sa taong bayan tungkol sa mga nangyayari mula noong nakaraang SONA, sisiguruhin niyang malalaman ng mga Pilipino ang kanilang mga nagawa at ginagawa. Partikular na binanggit nito ang pagtugon ng administrasyon sa mga hamon mula sa loob at labas ng bansa. Sa tanong naman kung tatalakayin rin ba nito ang issue ng korupsyon na nabanggit niya sa kanyang huling SONA, tugon ni Pangulong Marcos, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Anya, bagamat tapos na niyang sulatin ang kabuuan ng talumpati, maaari pa rin itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA.
17: Never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know. Because of course, we want it to be perfect. So, but on the whole, yes. On the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about. So very
16: wala sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Raquel Bayan. Kalahating priority bills ng Kamara, kalahating priority bills ng LEDAC pinagtibay na ng Kamara. Patunay na suporta sa legislative agenda ni Pangulong Marcos Jr. May ulat dyan si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinatutunayan ng Kamara ang buong suporta at commitment nito sa mga reforma ng Administrasyong Marcos Jr. matapos maipasa ang kalahati sa mga sertifikadong panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council sa first regular session ng 20th Congress. Sa isang video statement, ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bongbongga III na naaprobahan na ng mababang kapulungan ang 26 sa 52 LEDA priority measures. Kabilang dito ang 15 sa 21 na panukalang batas na tinarget na maipasa bago matapos ang June 2026. Kabilang dito ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, batas para sa pagpapaliban ng BARM elections. Muling tiniyak na Speaker na hindi hihinto ang Kamara at patuloy na magtatrabaho upang maipasa mga natitirang LEDAC bills. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bongbongga III.
19: Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Ayan, at dyan po nagtatapos sa ating programa for today. Again, abangan nyo lang po kami uli next week. Ako po tuwing Friday lang, no, sa One Sometimes, dito lamang sa One Trabaho. Pero bukas mapakinggan nyo po ako sa kabila sa Radio Magazine 1278 AM para sa Rainbow Radio. At pag-usapan po natin kung paano nga ba maging magulang ang dalawang LGBTQIA+ couples. Ayan, maraming salamat sa ating mga engineers, Marvin Toledana, Matet Segovia, at Joy Timidan at Miss Rose Ann Erno, at sa ating mga EPs, maraming salamat sa suporta, Miss Tess Ramirez at Ice Adan. Sa ngalan po ng aking partner, Miss Jamie Quinto, ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli po, mga kawan trabaho.
20: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
21: Yes, speaking.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mas maraming specialty hospital sa iba't ibang panig ng Pilipinas asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na inilalapit ng Marcos Administration sa mga Pilipino ang access sa dekalidad at abayang serbisyong medikal. Patunay dito ang pagkakompleto ng unang phase ng Clark Multi-Specialty Medical Center, isang state-of-the-art pediatric facility na layong magbigay ng libre, high-quality medical care para sa mga bata at pamilya mula sa Region 1, 2, 3, maging sa karating ng mga lugar. Ang DOH-JBL Children's Medical Center magsisimula ng tumanggap ng pasyente sa Agosto. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., simula pa lamang ito, lalo't mas maraming modern facilities ang mabubuksan sa complex na kapipilangan ng mga pasilidad na partikular na tututok sa renal, cardiovascular at cancer care.
3: This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the renal center, the cardiovascular center and the cancer center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas at European Union itinaas ang ugnayan sa enhanced partnership. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Formal nang itinaas ng Pilipinas at European Union ang antas ng kanilang diplomatic relation sa pamamagitan ng paglulunsad ng enhanced partnership kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at pagtataguyod ng international law. Ayon kay European Union High Representative Kaja Kallas, ang bagong kasunduan ay magbubukas ng mas madalas na high-level dialogue, mas mahigpit na koordinasyon sa foreign at security policy at mas malawak na pagtutulungan sa kalakalan, climate action, digital transformation at connectivity. Binigyang diin din niya ang suporta ng EU sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kalayaan sa paglalayag at sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Painggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni EU High Representative and Vice President Kaja Kallas.
5: Today, we agreed to upgrade our ties by launching the enhanced partnership. And this will just not be a new label. It means more regular high-level dialogues, closer coordination on foreign and security policy, on stronger cooperation across areas that matter to our citizens.
4: Samantala, pinasalamatan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang EU sa kauna-unahang 15 million euros na assistance measure sa ilalim ng European Peace Facility. Aniya, gagamitin ito upang mapalakas ang maritime domain awareness ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagbabantay sa mga karagatan ng bansa. Atin naman painggan ang naging pahayag ni Secretary Lazaro.
5: I also thank the EU for the adoption of the first ever assistance measure under the European Peace Facility for the Philippines worth 15 million euro, which will support the strengthening of the maritime domain awareness capabilities of the Armed Forces of the Philippines across the country's maritime zones.
4: Ayon sa dalawang panig, ang enhanced partnership ay sumasalamin sa lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at European Union at inaasahang magpapalawak pa ng kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at iba pang larangang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan ng magkabilang panig. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat EJ Lazaro. 71% ng mga Pilipino nagsabing batas at mga ebidensyang dapat maging batayan ng mga senador sa pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, nasa 71% ng mga Pilipino ang nagsabing ang batas at mga ebidensya ang dapat maging pangunahing batayan ng mga senador sa pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Lumabas din sa resulta ng survey na 21% ang nagsabing dapat isaalang-alang ang political considerations, habang 7% ang nagsabing hindi nila alam ang sagot at 1% ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta Research, hindi sinusukat ng survey kung dapat bang mahapulan o mapawalang sala ang Vice Presidente, pero inaalam nito kung ano ang inaasahan ng publiko sa integridad, pagiging patas at pagiging lehitimo ng proseso ng impeachment. Isinagawa ang face-to-face survey mula July 4 hanggang July 11, 2026 sa 1,200 na adult Filipinos na may edad 18 pataas. Meron naman itong plus negative 3% margin of error. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New York Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: one tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at

0: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang gam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako, kami, ang inyong kapatid sa Mabuhay, Onen Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOSS Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam po, ASEC.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At bago pong lahat, ay nais ko munang batiin kayo ng isang happy, happy birthday.
1: Oh my golly. Thank you very much. Isang taon na naman, pero maraming salamat sa Panginoon.
0: Ayan. Ayun!
1: Oh my golly.
0: Happy birthday po. Birthday!
1: Salamat po, salamat.
0: At para lahat tayo makakunek, oras na para pakinggan ang mga naging ganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusilidum Jr.
1: Bilang pagunita sa National Resilience Month noong Lunes po, nagkaroon po ang DOST ng Science for Resilience Webinar. Ito po ay pinangunahan ng ating kalihim na si Dr. Renato Yusilidum Jr. At nitong nakalipas na linggo rin po ay pinangunahan ni Secretary Sulidum ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng Northern Mindanao na ginanap sa Camiguin.
0: Maraming salamat po, ASEC NAP, at maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita ka. Ito ang DOST Report. Naglunsad ang Department of Science and Technology o DOST katuwang ang ABRA at ang Provincial Disability Affairs Office ng isang espesyal na inisyatibo matapos nila ipamahagi ang apat na therapeutic handlooms sa Special Education o SPED Center ng Bangued West Central School. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week at ng DOST SES Program. Ang mga nasabing kagamitan ay nakadisenyo para sa mga learners with special needs at wheelchair users. Layunin itong buksan ang oportunidad sa paghahabi para sa lahat, lalo na patuloy ang pag-usbong ng weaving industry sa lalawigan. Malaki naman ang pasalamat ng paaralan at ng mga mag-aaral sa natanggap na suporta para sa kanilang skills development. Ayon kay Anciel, isang deaf at mute student na kinilala rin, isa sa mga best weavers sa nakaraang Saori Weaving Workshop. Malaking tulong anya ang mga handlooms para makapag-ensayo at magamit ang kasanayan sa hinaharap. Tiniyak din ng DOST na tutulungan nila ang SPED Center sa paghanap ng potential markets para sa mga produktong hobby ng mga bata.
1: Sa pagpapatuloy po ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week, or RSCW, sa iba't ibang panig ng bansa, dadako naman tayo sa RSCW Northern Mindanao, kung saan tampok ngayong taon sa Camiguin ang opisyal na paglulunsad ng Hiraya, isang cloud-based knowledge management portal na layong pagdugtungin ang mga datos ng pananalig.

0: sa pagpapatuloy ng taunang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa rehiyon ng Northern Mindanao, kami ginaman ang ibibida natin. Dito ay ilulunsad ang HERAYA o ang Harnessing Innovation, Research and Analytics for a Yielder and Adaptive Knowledge Ecosystem Management System. Isa itong knowledge management portal na naglalayong pag-isahin ang mga datos ukol sa pananaliksik, pag-unlad at inobasyon sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ito ay isa lamang sa mga natatanging proyekto ng Department of Science and Technology sa rehiyon.
1: So, HERAYA is not only limited to the members of the RRDIC or the Regional Research Development and Innovation Council, but we are planning to expand it further to all members of the Regional Development Council. So, it means that not only the academy, the government, and the industry can collaborate in that part, but also the community. No? So, yung quadruple helix na approach will be streamlined through HERAYA. So, future plans, technically, we'll be tapping other agencies and private sectors to gather yung mga important data na available sa kanila na pwede natin i-integrate sa HERAYA. That will be also useful for other sectors. For example, no, let us say for an agency, they want a resource person for this specific topic, then they can visit HERAYA to see experts kung sino ang available for this kind of topic. HERAYA is open for public and it was developed for the public, no, for the public consumption.
0: Sa kabila ng pagdami ng mga programa sa pananaliksik at inobasyon sa bansa, nananatiling hiwa-hiwalay ang mga datos ng mga pamantasan, ahensya ng pamahalaan at katuwang sa industriya. Dahil dito, nahihirapan ng mga gumagawa ng polisiya at mga tagapagplano na makabuon ng mga desisyong nakabatay sa kompletong impormasyon. Layunin ng HERAYA na pag-isahin ang mga datos sa ilalim ng nag-iisang cloud-based digital platform. Pagdudugtungin nito ang mga state universities and colleges, higher education institutions, mga ahensya ng pamahalaan, industriya, mga business chambers at mga organisasyong sibil upang mapalakas ang koordinasyon, kolaborasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa buong rehiyon. Kabilang din sa mga pangunahing tampok ng HERAYA ang R&D Results Adoption Tracking Module na nagmo-monitor kung paano nagagamit, nakokommercialize at nakapagbibigay ng pakinabang sa lipunan ang mga bunga ng mga pananaliksik sa Northern Mindanao.
2: We have the infrastructure, we have the people, so ano yan, very big program yan. Yung HERAYA is a very small component lang naman yan. Actually, all agencies can use the infrastructure of GATES. They can have very small projects, but still, overall, all the data will be invested under the GATES infrastructure.
0: Sa pamamagitan ng HERAYA, magkakaroon ng mas mabilis na access sa mga datos at analytics ang mga tagapagplano, mananaliksik, at mga gumagawa ng polisiya. Makatutulong ito sa mas epektibong pagpaplano ng mga programa, paglalaan ng pondo at pagpapalakas ng ugnayan ng akademya, pamahalaan at pribadong sektor. Ang paglulunsad ng HERAYA ay isa sa mga mahalagang hakbang ng DOST at ng mga katuwang nitong ahensya upang mapalakas ang kultura ng pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman at inobasyon sa Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng isang pinag-isang digital knowledge platform, mas mapapabilis ang paggamit ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pagpapaunlad ng mga komunidad at ekonomiya ng rehiyon. Ako po si Abigail Omanya at ito ang DOST Report.
3: Patuloy po na makikonect sa amin, maaari kayong mag-comment ng inyong mga reaksyon, suhestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin rin natin kung bakit mahalaga makiisa ang mga kababayan nating Pilipino sa mga aktibidad ng nalalapit na Philippine Science Week. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Benjamin Eman, isang residente sa Bigkawayan North, Cotabato. Nandito po ako ngayon sa DSWD Region 11. Ngayong araw po ay nabigyan po nila ako ng kaunting tulong dahil sa programa ng gobyerno at ng DSWD na balik probinsya. Ako po ay nawala ng trabaho at alam po natin medyo mahirap mawala ng trabaho lalo na ikaw ay nasa Maynila. Ako ay nagkaroon ng kaisipan na bumalik ulit ng probinsya at umuwi na lamang. At nagpapasalamat po ako sa gobyerno dahil po sa mga ganitong klaseng programa, natutulungan po ang bawat Pilipino. Maraming salamat po.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga kapag-DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Sa ating comment sections, binabati po namin si Oasis Cornell, Kezaya Rapaz, Vina Paliar, at si Julius Valeza. Ayan. Samantala mga konek, ito na ang ating kwantong SNT. Mga konek, kapag sinabing space o kalawakan, akala ng marami tungkol lang ito sa mga planeta, asteroids at mga bituin. Pero agham nyo ba na mas malaking epekto ng space technology sa ating pang-araw-araw na buhay kaysa sa iniisip natin? Mula sa pag-monitor ng bagyo hanggang sa ating agrikultura, napakalayo na po na narating ng ating sariling space program.
7: Totoo yan, Onin. At ngayong buwan, ipagdiriwang natin ito sa gaganapin na Philippine Space Week. Kaya naman, makakasama natin ang mismong Director General ng Philippine Space Agency or PhilSA na si Dr. Gay Jane P. Perez. Magandang agham po, Doc Gay.
8: Magandang agham, Asik Nap, and happy birthday, and also Sir Onin.
3: Maraming salamat, ma'am.
7: Salamat po. Salamat
8: happy
7: po.
8: To be here. Salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong hapon.
7: Yes, always at your service. Dr. Gay, para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Philippine Space Week and why is it celebrated?
8: Mm-hmm. Ang Philippine Space Week po, we are celebrating this every August 8 mm-hmm. to 14 each year, pursuant to Proclamation Number 302, Series of 2023. Ang layunin po nito ay ipaalam kung paano nakakatulong ang space science and technology sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating kababayan. Isa rin po itong pagkakataon upang ipakita ang ating space program at mahikayat rin ng mga kabataan na makilahok at mag-pursue ng science or engineering sa kanilang career.
3: Mm-hmm. All right. Akala ko mga pag sinabi natin kasi space, alam nyo na ang karaniwan na iisip ng ating mga kaubayan yun, yung mga spaceship at iba pang katulad nito. Pero bakit ba dapat pakialaman ng mga ordinaryong Pilipino ang space?
8: Tama po kayo, Sir Oni, no? Parang pag space ang naisip agad. Naku, napakalayo niyan sa
3: tama.
8: Atin.
3: Mm-hmm.
8: Pero hindi namamalaya ng nakararami. Ito po ay ginagamit na natin sa pang-araw-araw na activities natin, no? So, for example po, pag kapag umorder tayo ng pagkain, di po ba gamit yung mga apps natin?
3: Yes, ma'am.
8: At pag pumupunta tayo sa isang lugar, kumari, nung papunta po ako dito, gusto kong malaman na anong oras kaya ako makakarating. Magamit din po ako ng mapa at navigation apps. So ito po ay based na po ito sa space technology, no? Yung ayun. Ating GPS, yung mapa na napoproduce po nitong mga apps na to ay gawa or kuha ng mga satellites na nagmo-monitor ng Earth surface.
3: Ayan.
8: idagdag pa po natin dito yung pagtaya ng panahon kung saan nakakatulong din ang ating mga satellite images para ma-monitor yung nabubuong low pressure area kahit napakalayo pa po nito sa atin. At minsan wala pa nga po sa ating tinatawag na Philippine Area of Responsibility.
3: Tama.
8: Ay nakikita na po ito ng mga satellites natin.
3: Alright.
7: Gusto ko rin nga sa malaman, maiba lang yung tanong. Natatrack din ba kung saan nakatanim? Halimbawa, ang mga kamote, potatoes, etc. Natatrack din niya ba?
8: Nakikita din po natin yan sa satellite, no? Kasi po, yung imagine niyo po isang cellphone, isang simpleng halimbawa lang po, na kung saan nasa taas, at kumukuha ng mga picture ng buong Pilipinas. Kahit po yung napakalayong lugar, ay nakukuhanan po ng picture. So, kasama na po dito yung, syempre, yung ating mga pananim. Palayan, rice crops, corn, sugarcane. Iba-iba lang mang po yung level ng detalye na kayang makita. Pero, overall, namomonitor po natin ang mga pananim po natin.
7: Na-scan. Naitanong ko kasi yan kasi malaking bagay yan sa supply chain mapping. Tanong mula sa ating follower na si Josh Doc Gay, sa nalalapit po na Philippine Space Week, anong mga activities po ba ang pwedeng abangan natin lalo na ng mga publiko?
8: Marami po, ASEC na. Unang-una na po dyan yung ating public exhibit. Great. Ito po ay makikita natin sa Gateway Quantum Sky View Gateway 2 Mall. So meron po tayong one day exhibit kung saan i-showcase natin yung ating space activities, mga projects and programs po natin, both upstream and downstream. So yung upstream po, ito yung tumutukoy sa ating mga satellites, no? Yung ipapakita natin yung history ng ating satellite development na inumpisahan po dati ng DOST at pinagpapatuloy namin ngayon sa Philippine Space Agency. Tampok din po dito yung updates tungkol sa ating latest satellite na binubuo ngayon, yung MULA or Multispectral Unit for Land Assessment. Makikita po yung mga models ng satellite. So, makikita po nila gaano ba ito kalaki. Actual size model po yung nandun. Pwede po silang magpa-picture together with our satellites, no? Then, on the downstream naman, ito po yung mga napag-uusapan na natin ng mga mapa, ng agriculture areas, other applications po. If you showcase din po natin yan doon, meron po tayong interactive maps and displays kung saan yung mga dadaan ay pwedeng magkaroon ng hands-on experience sa pag-interpret nga po nitong mga datos mula sa satellite. At marami pa pong itatampok dun sa araw na yon, katulad na lang po ng space food, yung ating efforts din po sa space science at pati po mga careers in space. So parang ano na din po, job fair na din tayo dun sa, mga interesado pong pumasok sa ating space sector. At kahit yung mga estudyante na gustong malaman ano bang mga degree at anong opportunities yung meron, kagaya ng scholarship or internship, meron din pong information na makikita during our exhibit. That's just one day po, no?
3: Monday lang yun, ma'am.
8: Pero whole week celebration po ito. So meron pa po tayong mga activities lined up for the week, workshops, public lectures. All of this information po makikita sa aming social media pages at sa website, spaceweek.philsa.gov.ph. So makikita po dito yung mga detalye ng aming celebration this year.
3: I'm sure, ma'am, magiging matagumpay ang celebration po ninyo. At talaga maraming mga kabataan ang nararamdaman nating papasok at makikialam dyan sa gagawin po nating Philippine Science Space Week. Pero may tanong dito, Doc Gay, sa ating viewers. Question from Dan. Usapang satellite naman po tayo. Isang dekada na po ang nakalipas mula nang i-launch ang Diwata 1. Bago tayo magpatuloy, ano po ba itong Diwata 1?
8: Ayan po. Siyempre, kami po ay nagagalak din na i-celebrate this year ang 10th anniversary ng Diwata 1. Mm-hmm. Yung Diwata 1 po is a project. It's an initiative of DOST. Back then po ako ay isang professor sa Universidad ng Pilipinas and I'm part of the project that developed Diwata One. Ang isa pong napakahalagang kontribusyon nitong Diwata One, masasabi po natin na ito ang naglunsad sa atin sa space. Or in other words, because of Diwata One, the Philippines became a space-faring nation.
3: Mm.
8: At tinuloy-tuloy nga po natin yung pag-develop ng capability on satellite development. So ngayon po, marami na po tayong mga enhinyero, mga siyentipiko na may kaalaman kung paano bumuo ng satellite. At ito po yung sineselebrate natin this 10th year anniversary of Diwata One.
7: Galing. Ngayon naman po, excited na ang lahat sa susunod nating major milestone, yung nasabi mo kanina, Doc, itong MULA, or Multispectral Unit for Land Assessment Satellite. Interesado rin ako dito.
3: Yes, sir.
7: Pwede niyo pa ba kaming bigyan ng update kung nasaan po tayo sa development dito at kailan natin to asang lumipad sa kalawakan?
8: Thank you po, Asaknap, no, for the opportunity to give progress on MULA. Excited din po kami dito. Nalalapit na po matapos yung pag-develop natin ng MULA. Right now po, may mga natitira na lamang na mga test na ginagawa. Kung saan para masiguro na ito ay gagana ng maayos pagdating sa space at magsusurvive ng launch. Kasi po, imagine the satellite, ilalagay po ito sa rocket at harsh environment naman po pagdating sa space. At pag nandun na po ay mahirap na po itong kumpunihin. So we want to make sure that it will work well. At nandun na po tayo sa final stages kung saan ginagawa yung mga pagsusuring ito.
3: Mm-hmm.
8: Inaasahan po natin na ma-launch ang MULA next year.
3: Mm-hmm.
8: At I know po kaya po kayo excited, Asaknap, kasi tinatanong nyo kanina na mamomonitor ba yung mga crops.
3: Yes.
8: Ito po kasi ay isa sa primary mission ni MULA, agriculture. So excited din po kami kasi pag andyan na po sa space si MULA, kaya niya pong kumuha ng imahe ng Pilipinas, one-third of our Philippine land area every day. Dadaan po siya at makakuha ng images. So, useful po ito sa pag-monitor ng ating mga pananim at pati na po yung mga stages ng crop during its cropping season.
7: Sa mga gusto mag-set up ng business, makakatulong kaya ang mga datos na to? Halimbawa, saan nila dapat pwedeng ilagay ang kanilang mga buildings or kung ano man na mga facilities?
8: Yun po yung gusto natin, no, Asaknap, Sir Onin, na magamit po hindi lamang ng mga government agencies or lokal na pamahalaan, but pati na rin po ng ating private sector, yung mga business groups po natin, ang mga datos mula sa satellite. So, yes po, magagamit po ito. At tinutulungan din po natin na magkaroon ng awareness kung paano magamit ang satellite data for business applications. Part po ng celebration natin ng Space Week, yung Space Business Innovation Challenge.
7: Oh, galing,
8: So, ito po yung para ma-encourage sila makita anong pwedeng gawin natin sa satellite data. Kasama na po yung mga geospatial data, including ground observations na kinokolekta natin.
7: May economic implications kagad.
3: Tama po, Doc. Doc, maraming salamat po, ha. Pero bago po lahat, ano po mensahe nyo sa ating mga ka-estudyante at kabataan nakikinig ngayon na gusto maging aerospace engineers, astronomers, or space lawyer balang araw? At ano pong scholarship training programs or internship ang pwedeng applyan sa PhilSA?
8: Ayun po, manatiling curious, unang-una po yan.
3: Yan, tama po.
8: Magtanong, manuri, mag-aral ng mabuti.
7: Tama.
8: At subaybayan yung mga activities namin sa PhilSA, no? Nakalagay po yan sa aming social media pages at sa aming website. At makikita din po dito yung impormasyon tungkol sa aming scholarship. Meron po tayong Ad Astra Scholarship at meron din pong PhilSA Fulbright Scholarship. Ito po ay para sa mga estudyante na gustong mag-pursue ng graduate studies. So, master's or doctorate, both local and abroad. So, may opportunities po para doon. At yung internship naman po, year-round naman po yun. Makikita rin po doon yung mga impormasyon sa aming website at sulat lamang po kayo sa amin para ma-welcome namin po kayo para sa internship. And finally po, para dun sa mga wala dito sa Metro Manila at gustong makita yung aming exhibit, wag po kayong mag-alala kasi meron po kami aming virtual exhibit. Mm-hmm. So the same exhibit po will be available also online.
3: Ayun.
8: So on the same day, on August 9, pag ribbon cut po namin, pag open namin ng exhibit, bubuksan na din po yung aming online virtual exhibit, which is a replica. Kamukha po nung naandun sa Gateway Mall. At ito po ay open for the entire Philippine Space Week.
3: Ayan.
7: Galing, ano, parang space agham na ramdam din, yeah. Ano? Doc Gabe, sa nalalapit na Philippine Space Week, paano magiging bahagi ng space sector ang mga kabataang Pinoy? At sa mga gustong makilahok, paano po sila makakasali at saan sila pwedeng mag-abang ng mga karagdagang updates?
8: Thank you again, Asak. Ulitin ko lamang po, punta po kayo sa aming website, spaceweek.philsa.gov.ph, at social media pages, meron po, andun po kami sa Facebook, Instagram, LinkedIn din po, handle po namin is at Philspace Agency.
3: Ayun. Alright. Baka may gusto po kayong batiin, Doc Gay, sa mga supporters po ninyo at sa mga patuloy na sumusubaybay sa Philsa.
8: Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa DOST-STII at syempre po sa Radio Sensya sa pag-imbita po sa amin at na ipamahagi po namin ang mga activities po itong parating na Philippine Space Week. At antabayanan po yung aming mga upcoming activities pa. Yun lamang po. Maraming salamat at magandang hapon po ulit.
3: Ayan.
7: Maraming salamat, Dr. Gay Jane P. Perez, ang Director General ng Philippine Space Agency or PhilSA. Mabuhay ang PhilSA at Diyos mabalo sa imo po, Dr. Gay.
8: Thank you, Asak Nap.
7: Thank you po.
8: Thank you, Sir Oy.
3: Maraming salamat, Dr. Gay. Samantala mga kunek, nais namin batiin ang ating pang isa sa mga taga-subaybay, mamaya po yan. Pero sa lahat ay maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DYS-TV Facebook page. Mga kakonek, sa ating pong pagbabalik, sama-sama naman tayong tuklasin kung paano mabawasan ang maaksayang feeds at mapalaki pa ang kita ng ating mga local fish pond operators. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
4: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
9: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
10: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
11: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
4: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
3: Babalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakunag, agham nyo ba na sa larangan ng aquaculture o pag-aalaga ng isda, isa sa pinakamalaking hamon at gastos ng ating mga mangisda ay ang pagpapakain, lalo na kapag napakalabo po ng tubig.
7: Tama yan, Onin. At dahil sa tulong ng agham at makabagong teknolohiya, katuwang ang Artificial Intelligence or AI, may nakabuo ng sistema na kayang makita at makarinig kung gutom o busog ang mga isda sa ilalim ng tubig para maiwasan ang aksaya. At ngayong araw, upang talakayan yan, makakasama natin ang project leader ng project, ano pa ito?
3: Suck feeder.
7: Yan. Mula sa DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST ASTI na si Engineer Eduardo Piedad Jr. Magandang agham po, Engineer Eduardo.
12: Magandang agham, ASICNAP.
7: Sige po. Onin, ikaw na muna.
3: Yes, sir.
7: Mukhang napaka-interesante nito. Malalaman kung busog o hindi pa busog.
3: Yan. Pero, sir, maganda alamin po na natin, ano ba yung proyektong sack feeder? At paano ito, paano nakalapit sa DOST? Paano kayo nakalapit sa DOST para rito?
12: Yes po. Ito ay isang inisyatibo ng DOST ASTI, Advanced Science and Technology Institute. Ito po ay may kolaborasyon natin with Malaysian Brunei at saka po may local agency po tayo. Itong inisyatiba,
3: lapit na muna konti, ayan.
12: Itong inisyatiba po natin ay gamitin yung AI para mapabilis, maganda yung ani ng ating mga aqua farmers. At saka yung na-mention nyo po na sana malaman natin kung busog at hindi para ma-optimize natin yung pagpapakain sa kanila.
3: Eh kasi sir, pagka karaniwang alaga lang yan sa bahay, like for example, aso, pusa, kakapain mo lang yung chair kung malaki o ano, di ba? Pero mahirap alagaan itong mga isdang ito, sir.
7: Oo. So, ang isang tanong namin, engineer, is ano ba ang karaniwang problema ang pasani ng ating mga local fish pond operators pagdating sa pagpapakain ng isda?
12: Ayon po sa mga nakakausap nating local farmers, aqua farmers, hindi lang sa Pilipinas po, kasama na rin po sa Malaysia and Brunei, ang isa sa mga karaniwang problema ng mga aqua farmers natin is yung hindi nila matansya kung gaano kadami ang ilalagay nilang feeds. For example po, kung masosobrahan o tawag nating overfeeding, tumataas po yung ammonia content ng pond. And ito po ay isang stress factor sa mga shrimps. At saka, sa worst case, namamatay sila. Kung mababa naman po yung pagpapakain, nagiging cannibal po sila, cannibalism. So, kinakain nila sarili.
3: Oh, okay. Yung sarili mismo nila, kinakain nila.
12: Ay, yung kapwa nila.
3: O kapwa. Karaniwan ba yan sa mga shrimp lang? Or maging sa iba pang mga alagang, sa mga isda sa dagat?
12: Sa proyekto po namin, sa shrimp pa po muna siya. Pero karaniwang problema din po yan ng ibang fish commodities.
3: All right. Naka-focus po ang project nyo sa highly turbid conditions.
12: Yes.
3: O yung sobrang labo ng tubig. Bakit ba mahirap magpakain kapag malabo ang tubig? At paano ito naging sanhi ng aksaya sa feeds at pollution?
12: Yes po. Kung ideal scenario po kasi, kung makikita mo yung shrimp, gaano kalaki, kung marami ba sila, at saka kung makikita mo rin yung naiiwang feeds. Kasi kung may nakita kang naiiwang feeds, syempre hindi mo papakainin ng marami. So, yun yung ideal. Kung klaro yung tubig, makikita mo yung healthy sila, hindi sila gumagalaw sila, active. So, ibig sabihin, kung sobrang active, so gutom sila. Pag hindi naman, baka busog pa sila. So with that, you can decide kung ano yung mga pwede mong gawin. So yun, isa po dun yung ano, kung gano'ng karami yung ipapakain natin.
3: Alright. Ito ba'y applicable sa kahit anong klase na isda?
12: For now po, sa shrimp.
3: Shrimp pa lang. Shrimp all right.
12: At in-invision namin sa project na sana magamit din ito sa ibang fish commodities.
3: Alright.
7: Yeah. Gumagamit ang sack feeder ng AI. Yun ang gusto kong tanongin kaagad kanina, or computer vision at auditory sensing. At sa madaling salita, paano ba nakikita at naririnig ng system kung gutom o busog na mga isda kahit zero visibility sa ilalim ng tubig? Pero na bang sensor dyan?
12: Yes po. Marami naman tayong sensors. Tawag natin water quality sensors. Malabo po talaga siya yung pond natin dahil sa mga biological organisms such as algae. So kung depende sa dissolved oxygen, etc.
7: Tama.
12: So yung challenge natin is hindi natin alam kung gaano karami yung shrimp at kung anong status nila, kung gutom sila or hindi. At saka kung healthy ba sila. So yun, ang we take part of the challenge na explore natin yung kaya ba natin makita sila underwater. So, nag-explore kami ng camera, nag-explore din kami ng hydrophones and sonar. And napag-alaman namin na sa literature, ang usual na ginagamit is hydrophone. Ito po yung parang audio recorder sa ilalim ng tubig.
3: Okay.
12: Opo. So, nakikinig sila, naririnig natin yung intensity ng mga shrimp. Pag gutom sila, masyado silang active. At kung hindi naman, medyo mababa yung intensity ng audio.
3: Paanong aggressive? Aggressive ba yung ginamit mong salita? Paano nagiging magulo?
7: Nagiging
3: excited. Paano natin mararamdaman yun?
12: Unusual na pag busog kasi sila, parang tao lang na
3: okay.
12: Sarap magpahinga. So kung gutom kayo, parang di ka mapakali.
3: Okay. Alright. Tanong mula sa ating viewers. Question from Julius Valesa. Kapag na-detect ng system na busog na ang mga isda, paano ito automatico nag-a-adjust? Paano ito pinipigilan ng overfeeding?
12: Yes po. Dalawang setup ang ginawa namin, dine-develop. Una is yung collector, water sensor, at saka yung camera. Hopefully later yung ibang sensors. Ito po silang nagdi-determine kung busog na yung mga isda in, gamit yung AI. Dito po pumapasok yung AI, computer vision and ibang processes kasi pwede namang hindi AI. Pwede po marami tayong way to determine kung busog yung isda. No? At tapos, pag nalaman natin na okay, kailangan ng ganitong amount, magko-communicate po siya sa pangalawang setup natin which is yung auto feeder, no? Automatic na feeder po. So doon magko-communicate sila, sasabihin ng data collector, okay, sa next feeding cycle, ganito karami. So, yun yung gagawin ng auto feeder. Okay, ganito lang karaming feeds ang lalagay sa pond.
3: So, bawat araw na kalagay yun? Or ibang araw din? Or tumatagal ba ito ng ilang mga araw bago magutom ang mga shrimp?
12: Typically sa mga ponds, 4 to 5 times a day sila kumakain.
3: Oh, dami pala. May merienda pa, sir.
7: Tama. Pero gusto kong malaman, para talaga walang aksay, naibibigay na sa inyo ng AI ang indicatives na tama na itong feeds na to.
12: Meron po tayong brute force, tinatawag natin na may maximum threshold. Siyempre yung nakalagay lang sa auto feeder.
7: Correct.
12: Tapos, indicator, meaning meron kasi siyang, ito yung by default, na amount na ilalagay i-feed natin. So balit kung nakikita natin hindi pa gutom yung mga feeds, babawasan po natin yung papakain sa mga shrimp.
7: I see. At balita po namin na katuwang natin dito ang ASEAN IVO at TUP Visayas at mga university sa Malaysia at Brunei. Kaya naman ang tanong mula kay Caris Dacayo, paano po nakatulong itong mga international partnerships para mas mapaganda ang technology na ito?
12: Kung maganda pong makipag-collab sa ibang bansa, lalo mm-hmm. na sa karating nating bansa. So itong ASEAN IVO, isang inisyatibo ng Japan para makipag-cooperate yung mga countries sa ASEAN, Malaysia, Brunei, and Philippines, upang magbuo ng isang proyekto na nakakatulong or nararamdaman ng mga tao. At yun nga po, itong SACTEADER, nabigyan kami ng pagkakataon noong 2024.
3: Alright. So hanggang ngayon, ipinagpapatuloy natin.
12: Yes po.
3: Alright. At para sa mga local aqua farms natin, ngayon ng Marmi Agricultural Corporation, paano sila nakatitibid or makatitibid sa feeds at paano nito mapalalaki ang kanilang kita?
12: Tatlo pong pangunahing ways na kung paano sila magkaka-benefit. Una is siyempre yung feeds, kung makakasave sila everyday, so mas maganda po yun. Pangalawa is yung yield production na tinatawag natin. Kasi kung tama yung pagpapakain mo, maliit yung chances na namamatay sila. So dadami o lalaki yung ani ng farmers.
7: Pero yung malalaki ba sila?
12: Yun po yung pangatlo, yung quality. Mm-hmm. So kasi kung tama yung pagpapakain mo, tama yung lusog nila, healthy, kasi malalaman mo yan sa shells ng shrimp.
7: I see. Ang galing, no? Benefits. So, engineer, under ito sa DOST pillar na institutionalizing sustainability, paano nakakatulong ang sack feeder sa pagpreserba ng ating kalikasan at sa food security ng bansa?
12: Yes po. Sa ngayon, sa kasalukuyan po, we're focusing sa shrimp. Pero we're visioning na sana hindi lang sa shrimp, kundi sa ibang fish commodities para matulungan natin yung mga kababayan natin. Tapos, to explore other applications, kasi itong water quality sensors, pwede nating magamit para may mga problems din po kasi sa farm na, for example, yung disease na nalilipat-lipat sa ibang ponds. So we're hoping sana na makakatulong yung sack feeder to prevent or mabilis na ma-prevent natin yung spread of disease or virus po.
3: Alright. As of now, nasa na kayo sa testing at kailan ito pwedeng ma-adapt ng mas marami natin mga kababayan?
12: Nakapag-initial test na po kami noong October last year. Ongoing yung development namin sa dalawang setup. Next month, we're hoping to test and then hopefully by October maka-deploy po kami ng isang prototype. Kasalukuyan po kasi maliit pa lang yung team and we're hoping na in the succeeding projects we can scale up.
7: Saan ang mga experimental fish ponds nyo nakalagay?
12: Meron po kaming isang maliit na artificial pond sa likod ng ASTI na nakapag-experimenta po kami doon. Pangalawa, sinasabay po namin yung testing sa ibang projects namin. For example, sa Taal Lake, doon may Bangos Fish Farm. So doon namin tinetest yung sonar, for example. And ngayon, we're exploring sa Whidbey Far. Meron silang mga center kung saan pwede natin matest yung device natin.
7: Pero wala pa kayong pag-aaral na kung sakali man na mag-mature itong technology na to, magkano kaya ang kung sakaling bibilhin ito ng ating mga fish farmers?
12: Magandang tanong yan, Asik, kasi sabi ng mga, ayon sa mga operators natin, farm owners, kung kaya natin mababa kaysa 100,000 yung device, pwede nilang bilhin. They can afford. But more than that, mahirapan sila.
7: Pero pwede naman sila as a co-op, di ba?
12: Yes po.
7: Kasi hindi naman pwedeng isang sensor, isang fish pond, or di ba pwede naman, they can share it, di ba?
12: Maganda po sana kung ganyan.
7: Magaling yan. Magaling din yan na ibalita natin sa ating Philippine Chamber of Commerce and Industry.
3: Tama yun, ASEC. Para higit natin makinabangan ang proyekto ito.
7: Sige po.
3: Alright. Engineer, baka may gusto pa kayong batiin, pasalamatan, nasa iyong pagkakataon.
12: Pinasasalamatan ko yung team ko na although maliit lang kami, nandito sumama sa akin. And also sa EPDC, Electronic Product Development Center, kung saan tumulong din sila sa development ng prototype. Ito po ay part ng ASTI. And also ASTI, no? At malaking tulong din na yung suporta at tiwala sa ASEAN IBO at saka yung mga partners namin, TUP, Visayas, UTM Malaysia, Brunei, so sa ano nila. At lalo na sa DOST na walang sawang sumusuporta sa mga ramdam na agham, no? Yeah. Na proyekto sa
7: So, maganda.
12: Mga nakikinig rin.
3: Tama. Ayan, all right.
7: Dapat marami talaga salamat. Ito ay ipaliwanag sa lahat at paalam, 'di ba, ang kahalagahan ng technology na to. Maraming salamat po Engineer Eduardo Piedad, ang project leader ng Project Sackfeeder mula sa DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST ASTI.
3: Engineer Edward, salamat na marami. Hanggang sa susunod na pagkakataon.
7: Tama.
3: Mga ka-connect, oras na para naman ating alamin kung ano pa magiging kaganapan ng DOST na paunahan po ng ating SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusuldum Jr.
7: Sa Lunes na po ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos at sama-sama nating alamin ang mga updates dito. At sa August 5 po, magkakaroon ng ang DOST in partnership with SM Malls ng Sustainability Expo. Ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center at SM Aura sa Taguig City. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST.
3: Maraming salamat, Asek na. Maraming salamat po, Dr. Renato Yusuldum Jr. Mga kunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes at makisa sa amin sa mamagitan po ng pagkomento sa aming live tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sa mga hindi mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Mapapakinggan nyo rin kami sa 104.3 FM. Mapapanood nyo po kami ng live sa streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po, ako inyong kapatid sa Impamawid, Onin Miranda.
7: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusuldum Jr., ako po si Napoleon Juanillo. Patuloy na maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
13: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Lahat ng lalawigan ng Pilipinas, mayroon ng patient transport vehicles o PTV ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tagumpay ng administrasyon na makompleto ang pamamahagi ng patient transport vehicles o PTVs sa lahat ng 84 na lalawigan ng Pilipinas. Sinambit ng Pangulo ang magandang balita kasabay ng turnover sa 34 na PTVs para sa Region 1, 2, 3 at CAR. Ang pamamahagi ng patient transport vehicles ay bahagi lamang ng mahakbang ng Marcos Administration upang mapalakas ang emergency medical response at mapalawak ang access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Kabalikat lamang ito ng zero balance billing program ng pamahalaan, pinalawak na PhilHealth coverage at pagtatayo ng mas maraming specialty hospital sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
3: The PTVs that we have behind us, we have now completed 100% distribution of PTVs to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. That's why the province of 2 municipalities, the cities of Tarahan and 2 depending on how large they are.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Special Panel of Investigators ng Ombudsman naghain ng Supplemental Complaints Affidavit laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Ako, Bicol, Partilis, Saldico at iba pa kaugnay sa anomalya sa flood control projects. May live report si Dayan Lehar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Omar, naghain ang special panel of investigators ng Office of the Ombudsman ng Supplemental Complaint Affidavit laban kaya dating House Speaker Martin Romualdez, dating Ako, Bicol, Partilist Representative Zaldico at iba pang individual kaugnay ng mga kasong plunder, graft, robbery at bribery at money laundering. Bahagi ito ng preliminary investigation kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects. Aabot sa 104 na pahina ng supplemental complaint affidavit na naglalaman ng mga bagong dokumento, mga testimonyo, testimonya at iba pang ebidensya. Kabilang sa mga binanggit dito yung umano'y paghahatid ng pera na nasa maleta sa iba't ibang lugar, gayon din yung iba pang transaksyon na sinasabing magpapatibay sa mga kasong isinampa laban kina Romualdez at Co. Ayon sa reklamo, tinatayang umaabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025 na inuugnay sa umano'y sabwatan ni Romualdez at Co. Matatanda ang si Romualdez ang House Speaker noong mga panahong ito, habang si Co naman ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nauna namang itinanggi ni Romualdez itong mga alegasyon laban sa kanya at sinabing haharapin niya ang anumang investigasyon at kasong isasampa laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lehar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Lehar. Sweden, Poland, Romania at Lithuania formal nang sumapi sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation o TAC. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang lumagda ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania sa Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng kasunduan bilang patunay ng lumalawak na suporta ng international community sa pagsusulong ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pinangunahan ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang makasaysayang seremonya ng paglagda sa Instrument of Accession ng apat na bansang Europeo. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro, ang dating kasundo ang nilagdaan ng limang founding members ng ASEAN noong 1976 ay isa na ngayong pandaigdigang simbolo ng paggalang sa soberanya, mapayapang pagresolba ng sigalot at kooperasyon. Painggan natin ang bahagi ng opening statement ni DFA Secretary Lazaro para sa signing ceremony ng TAC.
6: 50 years ago, in 1976, amid the fragility of the global security landscape, one that is marked by uncertainties, rivalry, and mistrust, five founding members of ASEAN came together and chose the path of peace. What began as a regional landmark document among five nations has since evolved into something far greater in scope and enduring in character.
5: Aniya, ipinapakita ng paglawak ng TAC ang patuloy na pagtitiwala ng iba't ibang bansa sa mahalagang papel ng ASEAN sa pagpapanatili na isang rules-based at matatag na kaayusang pandaigdig. Atin muling balikan ang naging pahayag ni Secretary Lazaro.
6: Your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
5: Sa pagsapi ng Sweden, Poland, Romania at Lithuania, lalo pang lumawak ang komunidad ng mga bansa kikiisa sa mga prinsipyo ng TAC na ngayon ay umabot na sa 62 at inaasahang magbubukas ng mas malalim na ugnayan sa ASEAN sa larangan ng seguridad, ekonomiya at pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng lumalalang pandaigdigang hamon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni EJ Lazaro. National Bureau of Investigation o NBI nagbabala na nagiging norm o normal na ang pagbabanta sa social media. May live report si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
7: Nababahala nga ang National Bureau of Investigation na kabilang na umano sa norm o normal ang pagpo-post ng mga death threats sa social media. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga mapapanganib na banta na namomonitor nila online ay naging seryosong alalahanin na ng law enforcement authorities. Tila nagiging normal na kasi ang death threats at ang karaniwang target pa nito ay mga high-ranking officials ng bansa. Gayet ni Matibag, maaari itong makaapekto sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Sinabi naman ito ni Matibag kasunod ng reklamo na inihain ni Senator Risa Hontiveros sa NBI laban sa daan-daang death threat post tungkol sa kanya sa social media. Nasa case build-up na ngayon ang NBI at may persons of interest sa reklamo. Tiniyak naman ng NBI na magbabasa sila sa ebidensya at dadaan sa masinsinang forensic at cybercrime analysis ang mga post bago maghain ang kasong kriminal sa mga nasa likod nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
13: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay.

0: isda o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
6: Ayan, kumusta po sa ating mga kababayan at tuloy po kayo dito sa tahanan ng OFW. Biyernes po ng hapon, medyo maulan at hatid po namin ang isa na namang makabuluhang hapon ng diskusyon at usapan tungkol po siyempre sa buhay ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Muli po ako po si Assistant Secretary Kiko De Guzman ng National Reintegration Center for OFWs at may reunion kami ngayon ng aking partner. Ayan, partner, bati ka muna.
7: Thank you, partner. Tagal din tayong hindi nagkasama ngayon. Napaka-importante ng guest natin ngayon, kaya dalawa tayong nandito. Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFW sa amang panig ng mundo. Ako po si Asik Veni Legazpi ng Land-Based OFW Concern. Narito na naman ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
6: Kasi syempre po ang atin pong programa ay lingguhan ninyong masusubaybayan alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon, minsan na naibabalik ko pa dun sa sa time slot natin last year. Pero dahil po sa ilang technical adjustments ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po muna ninyong mapapakinggan sa atin pong mga FM listeners sa 104.3 FM. So temporarily medyo lipat ano muna tayo, lipat frequency. At mapapanood nyo pa rin kami live sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan nyo rin na panoorin at ang aming pagtatanghal, aming show sa TV Plus Channel 3 at sa Affordbox Channels 45 to 49. So good afternoon, partner.
7: Magandang araw, partner. Si Keiko at sa lahat ng ating taga-subaybay.
6: Ayan, ano naman, syempre, alam mo, busy tayo ngayong linggo na to at parang sabi ko nga, ilang ano lang tayo. Parang hindi tayo halos napagkikita.
7: True. Pero alam mo, itong linggo na ito, napakaganda po. Nung nadadagdagan na naman yung kay na ginagawa ng ano eh, ng NRCO.
6: Oo, yung nung Monday actually, yes, nung Monday. Yes,

0: Nahanap nga kita nung Lunes. Yung dati na nating napag-uusapan, nung Lunes lamang po ay sabayang lumagda ang ating mga secretaries. Pangunguna po, syempre, Secretary Hanseo Kakdak at ang ating pong Secretary of Labor, Secretary, syempre, Senator Francis Tolentino po ng Department of Labor and Employment. At talagang ipinush. Nag-meeting lang kami the other week. Nung nagka-meeting kami sa Dole, nung dumalo kami nila Secretary Hans dun sa Dole 2 weeks ago, sabi ni Sektol, ni Senator Tolentino, sabi niya, magpirmahan na tayo. Ready na ba yung pipirmahan? So sabi namin, sir, may ano lang kami, konting ipopolish. At nung ngang Monday, partner, ay atin nang naituloy ang pirmahan. Actually, ito ay isang ongoing program, expansion program ito ng ating kaalaman tungo sa kabuhayan. Kasama rin siyempre ang TESDA at ang OWA. Ayan,
1: oh. Actually, ang bilis nga, partner, kasi well, hindi natin maitatatwa na ang Dole ay siya yung co-chair ng NRA,
0: yes,
1: natin,
0: oh,
1: National,
0: oh, oh,
1: Reintegration Network, na talagang ito yung pinush ng ating mahal na Pangulo last year,
0: yes, yes,
1: para sa reintegration program ng mga OFWs na alam natin na patuloy po na inaakap natin dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East.
0: Yes, at of course, syempre, we're very thankful to our partners at ang ano nga natin dito, ang commitment po, commitment at actually ginagawa na po ng ating mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang po ito skills training, libre po ito. Kaya watch out po sa ating mga ongoing na mga pa-training sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Bagkos ay meron po itong naghihintay na job matching at may naghihintay po ito na mga local employment opportunities sa tulong po syempre ng TESDA, ng DOLE, ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Handog po yan sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
1: Yes, partner. Samantala, narito po ang mga mahahalagang kanaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
0: Matagumpay na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas katuwang ang Migrant Workers Office or MWO natin sa London, ang Filipino Community Outreach sa Faroe Islands. Ako, malayo ito, partner. Ang dalawang araw na consular outreach mission sa Torchvan, Faroe Islands. At nakapagbigay ang ating embassy ng mahigit sa 570 na consular services, kabilang na ang passport application, civil registry, notarial services, overseas voter registration at iba pa. At nagbigay naman ang MWO London ng 180 plus na employment related services, kagaya na lang, partner, ng contract registration, processing ng overseas employment certificate, ang OWA membership natin na talaga namang atin ding tinututukan, at direct hire application, kabilang na rin syempre ang reintegration services at programs na kanila rin namang ipinupush sa London, consulate natin sa London at syempre ang ating MWO doon.
1: Yes, at sa pagpapatuloy ng ating balita, personal na binisita ng Department of Migrant Workers at OWA ang pamilya ng isang Pilipinong seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa mga commercial vessels sa Black Sea. Tiniyak ni DMW Secretary Kakdak na tutulungan ng pamahalaan ang repatriation ng labi ng seafarer. Inatasan din niya ang licensed manning agency na ipaliwanag ang mga benepisyo at kompensasyong nakapaloob sa kontrata at tugunan ang usapin kaugnay ng self-allotment status ng marino. Pinayuhan niya ang pamilya na kumonsulta muna sa DMW at OWA bago lumagda sa anumang dokumento. Aniya, ang paglakda ay dapat isagawa sa Maynila sa harap ng mga kinatawan ng mga ahensya. Bukod dito, nangako ang DMW na tutulong sa pag-aaral ng mga anak ng seafarers, habang ang OWA naman ay magbibigay suporta sa funeral arrangements.
0: Ayan. So, syempre medyo malungkot na balita, ika nga natin, partner. So, samantala po, muli namang nananawagan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner at licensed manning agencies na iwasan ang pagpapalayag ng mga barko sa mga high-risk at warlike areas, kabilang na po ang Black Sea, upang maprotektahan ang mga Pilipinong seafarer. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon matapos ang mga pag-atake sa mga barkong may sakay na Pilipinong marino. anya, hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga seafarer na tatangging maglayag sa mga mapanganib na lugar at nararapat din silang makatanggap ng sapat na kompensasyon at libreng repatriation. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba pang ahensya upang higit pang mapalakas ang proteksyon para sa ating mga seafarer.
1: Balita naman mula sa Middle East, bilang tugon sa patuloy na krisis sa gitnang silangan, inilunsad ng pamahalaan ang UPLIFT or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, isang whole of government response na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng pinirmahan niyang Executive Order number 110. Layunin ng UPLIFT na pag-isahin ang mga programa, serbisyo at intervensyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng Saving Lives o Sagip Buhay Pillar, pangungunahan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ligtas na repatriation, agarang ayuda at reintegrasyon ng mga OFW na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Bilang suporta sa programa, inaprubahan din ng Pangulo ang 3 bilyong pisong supplemental fund upang mapalawak ang tulong at mga serbisyong maipagkakaloob sa ating mga bagong bayani.
0: At yan po ang mga balita sa linggong ito at sa pagkakataon naman ito'y dumako naman tayo sa serbisyong DMW.
2: Serbisyo DMW.
0: Kaugnay ng patuloy na isinasagawang action fund distribution sa National Capital Region na bahagi ng UPLIFT program ng Department of Migrant Workers, makakasama natin ngayong hapon ang isa sa mga benepisyaryo ng programa.
1: Of course, partner, kasama natin ngayon si Maria Veronica Silvestri Santillan, dating OFW sa Saudi Arabia. At of course, maligayang pagdating sa tahanan ng OFW, Maria.
0: Ayan, ma'am, bati ka muna at para naman kahit papano ay makilala ka namin at marinig naman ng iyong mga kapamilya at kakilala.
3: Sa inyo, sa mga OFW.
0: Ayan, good afternoon po, ma'am. Ma'am, gano'n na kayo katagal sa abroad bago itong inyong pag-uwi, itong mga nakalipas lamang?
3: Nung nakaalis po ako last year, September, hindi po ako nag-isang buwan doon.
0: Oo.
3: Kasi sa health condition, bali nag-high blood po ako doon. E naawa naman po to si employer, nag-decide na lang na uwi na lang daw po ako kaysa mapano daw po ako doon.
0: Pero prior, ma'am, nag-abroad ka na rin o first time mo yon?
3: Pangatlo ko po.
0: Pangatlo.
1: Okay, so before yung Saudi Arabia, mayroon bang ibang bansa po kayong napuntahan?
3: Ano po, 2009 or 10, sa Kuwait po.
1: Kuwait.
3: Tapos sumunod po noon sa UAE.
1: Alright. At kumusta naman yung naging karanasan mo? Wala ka naman naging problema sa dalawang bansang napuntahan mo?
3: Meron po. Siyempre, hindi naman po talaga maiwasan yun eh. Meron pong, yung katulad nung umalis ako sa pangalawa dun sa UAE, doon po yung sobrang nagka-problema po ako doon. Kaya po nung nakauwi ako, balit 3 months lang ako doon eh. Kasi nga po nagkaroon ng problema doon po sa napuntahan ko mga employer. Tapos nung nakauwi po ako, matagal na nasundan. Last year lang po uli ako nag-decide na kailangan ko uling umalis.
0: Eh, kumusta ka naman ngayon, ma'am? Ano po ang inyo namang nararamdaman at kumusta naman po ang inyong kalusugan?
3: Ngayon po, ay tulad po nung history na sakit ko na bato sa abdo, yun pala kaya siguro po na high blood ako dahil dun sa sakit ko. Eh, buti po kumontak po ako sa DMW at nagpapasalamat sa kanila yung concern ko po, natugunan nila. Na padala po nila ako sa OFW hospital. Doon po yung sinagawa yung pag-operation sa akin.
1: Oh, so nagpa-opera na po kayo sa ating hospital?
3: Opo, doon po.
1: At okay naman?
3: Opo, mabait po sila, mga nurse, doktor, mga Ano yung lahat po mababait sila, wala po masama sa.
1: Nako, nakikinig yata si Medical Director Dr. Serge Simangan.
0: Si Dr. Serge, classmate. Dr. Serge, ayan.
3: Mapaano po security guard, mga naglilinis, mababait.
1: Okay.
0: Ma'am, hindi namin sasabihin na ano ha, bumalik ka kasi ospital 'yon, pero we're very thankful na at least ma'am na appreciate mo. Pero actually ma'am, pwede ka namang ano doon. From time to time po yung mga check-up, yung ating ano mga po, regular na check-up, you could also do that there.
3: So po ano, balik ko po sa ano July 28. Ano ko po, follow-up check-up. Opo.
1: Okay, okay.
0: Regular lang ma'am na at least para kumbaga eh ma-maintain natin, 'di ba? Importante opo, yung opo. Healthy tayo, 'di ba?
3: Ayun yung laking ano. Tulong po nila.
1: Tanong lang part, mayroon po ba kayong sariling pamilya? May mga anak po
3: meron
1: ba kayo?
3: Meron po, may asawa na po ako.
1: Kumusta po yung mga anak niyo?
3: 5 pong anak ko lalaki. Tapos yung 3 nakaiwalay na kasi may mga asawa na. Mm-hmm. Bali yung nasa amin na lang po yung 2 nag-aaral, grade 6 tsaka grade 9 po.
0: At sa pagbalik mo naman dito ma'am, aside dun sa iyong health condition na luckily po ay naagapan naman natin, ano pa yung mga kinaharap mo naman na mga pagsubok o ano naman yung iyong mga karanasan sa iyong pag-uwi?
3: Nag-alala po ko eh, kasi wala pa po kung isang buwan umuwi ako. Siyempre po nagkautang, tapos nag-alala kung paano po yung pag-aaral ng mga anak ko. Paano po yung gusto ko sana makakuha man lang ng kahit bahay kasi nangungupahan lang din po kami.
1: Partner, sa pagtugon po ng UPLI program na nilunsad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang DMW ay isa po sa mga ahensya na kasama po na nagbibigay ng financial assistance po. Isa sa mga program para sa ating mga kababayan na napiktuhan po ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East. At ngayon po ay magbibigay po tayo ng Action Fund assistance para kay Miss Maria, kay OFW Maria. Ito po ay galing po sa ating pamahalaan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka sa ating pong ahensya, ang Department of Migrant Workers to Secretary of State. Sana po makatulong kahit papaano.
3: Salamat po sa
1: inyo.
3: Salamat po. Maraming salamat po DMW kay Ma'am Nikki na siya po yung naging way para mapa-opera ako. Tapos nakitulong po ito kasi kahit makapag-umpisa ng konting negosyo habang nagpapagaling ako. Pero siyempre gusto ko pa rin pong makaalis. Subok pa rin po, try and try.
0: Oh, ma'am, pero kung mag-succeed naman yung negosyo mo kaya yung masisimula mo sa Pilipinas, why not, 'di ba, na mag-stay dito? Ano bang plano mo, ma'am? Na
3: ko ano po yung ano, kasi naumpisa ako na po yung ano, yung bigasan.
0: Ah, bigasan.
3: Eh nung nagsasakit-sakit na po siya, eh yung asawa ko nawalan po ng trabaho.
0: Mm-hmm.
3: Nawalan din po kami ng puhunan. Utang
0: na hinto. Ayan ma'am, saktong-sakto pa pampuhunan. And then pwede ka rin ano naman, actually may mga iba pa tayo mga partner na government agencies.
1: Correct.
0: Partner na pwede din namang makatulong para at least kahit paano magtuloy-tuloy po ang inyong kumbaga negosyo. We can actually link her sa Department of Agriculture saka sa NFA din, 'di ba? Yung bigasan ng bayan, may yes. Ano naman tayo na
1: may MOA tayo, yes, with Department of Agriculture Secretary Chu Laurel. So huwag kayong mag-alala, kausap niyo po ang Assistant Secretary ng Reintegration Services ng Department of Migrant Workers. At kami po ang buong OFW, tahanan ng OFW DMW ay para po diyan sa mga programa na sinusunod.
0: Siyempre, ay palagian pong nakasuporta. Ma'am, may message ka ba na nais mong maiparating sa atin ng mga kapwa OFW na may mga pinagdadaanan din naman siguro na problema o may mga karanasan din naman na kanilang nais ting malampasan? So, ano po ang message ninyo?
3: Yun lang po, sa mga katulad kong OFW na sumusubok na makipagsapalaran sa ibang bansa, siyempre, hindi natin maiwasan yung nandun tayo, pinakikisamahan, ibang lahi. Sige lang, try lang. Tapos, pray, yan, number one yung pag-pray. Yung i-try pa rin natin hanggang sa mag-succeed tayo kasi may goal tayo na para sa pamilya. Wag po mawawalan ng pag-asa.
1: Alright, maraming salamat Maria Veronica Sylvester Santillan sa pagpapa-unlock sa amin na makapanayam ka namin sa araw na ito. Dalangin namin na magtagumpay ang iyong bigasan sa susunod niyan, grocery niyan. Next is palaki niya ang ano niyan, supermarket. Palaki ng palaki niyan.
0: Papunta naman tayo doon eh, di ba? Para at least kumbaga achieve natin ang mga dreams ng ating mga OFW. At sa aming pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang reintegration at retirement para sa ating mga senior OFWs. Kaya diyan lamang po kayo, huwag kang aalis at magbabalik po ang tahanan ng OFW matapos lamang ilang mahalagang paalala.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang mga sa mga abuno at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa aming mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat tuloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning na kasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa, at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, partner, at tayo muli na naman nagbabalik. At alam mo ba, partner, na nitong nakaraan lamang na 2025 ay umabot sa mahigit 8,213 OFWs ang nabigyan ng libreng tulong legal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. At siguro ito yung ano pa, ito yung mga medyo malaliman pa na mga ano eh, malaliman pa na mga kaso. Iba pa yung mga regular lang na kumbaga consultation, 'di ba? At ano, at yung mga casual questions lang on the loss, of course, of the host country. At inumpisahan, syempre, yung implementasyon ng free legal assistance sa ilalim ng ating Action Fund. At hindi lamang naman din, syempre, legal assistance ang covered ng agarang kalinga, di ba, na hatid ng Action Fund. Andyan na rin, syempre, yung medical, financial at psychosocial assistance sa mga distressed na OFWs at ang kanilang mga pamilya. At syempre, kita naman natin, malaking pasasalamat natin sa standby fund na ito, sa Action Fund, dahil agaran tayong nakakatulong, lalong-lalo na itong Middle East crisis nitong mga nagdaan, partner. At ikaw din, syempre, di ba, doon sa iyong mga mission sa Cambodia nitong start of the year, ay malaki rin ang tulong ng Action Fund. Yeah.
1: Actually, partner, na napakaganda itong provision doon sa batas na mayroon tayong pondo para sa legal, medical, yung mga tulong na kailangan doon sa mga repatriation, yung mga biktima ng illegal recruitment o kaya yung mga
0: human trafficking.
1: Dahil yung action po natin, yung pagtulong natin ay agaran. Kaya nga Action Fund, agarang kalinga at saksulo sa mga OFW na nangangailangan. Mm. And this is one of the cornerstone po ng ating batas na mayroon tayong pondo na nakalaan para sa mga ganyang ano po.
0: At malaki po ang aming pasasalamat syempre sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag susupplement po sa ating Action Fund sa taon na ito dahil napakarami po ng aming pang matutulungan at mapagsisilbihan ng mga OFW. So we're very thankful for that one. At sa pagkakataong ito, partner, dumako na tayo dun sa ating segment, ang ating kaagapay sa DMW. At sabi mo nga, very special dahil nakapagsabay tayong dalawa. Ayan, nakapagsabay tayong dalawa dahil ang amin pong guest sa hapong ito, syempre marami sa ating mga OFW ang nagsisikap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At pero napakahalaga rin, syempre, ay hindi lang yung what's happening right now, what you're experiencing right now. At mahalaga po yung tinatawag nga nating paghahanda sa buhay pagkatapos ng pagtatrabaho sa ibang bansa o yung retirement and reintegration na napakahalagang atin, syempre, napagpaplanuhan.
1: Yes, and partner, kagaya ng sabi mo kanina, napakapalad natin na mayroon po tayong isang panauhin dito sa studio na siya po ay ang chairperson ng Atika. Yung Atika, yung word na Atika palang alam na niyang karami, pero mahaba pala yan. Ang ibig sabihin is Atika Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated. At kasalukuyan po siyang Board of Trustees ng OWA, o Overseas Workers Welfare Administration, at kinakatawan po niya yung women sector. So maligayang pagdating po sa tahanan ng OFW at dito sa programa ng mga OFW, Mamay Año Nuevo. Anuhin ko ba yung full name niya, Mama?
0: usually Mamay. Mamay. At syempre shout out kasi kanina nakakausap eh. Kasama po niya ang kanyang ex-boyfriend, ang akin pong dating professor from UPLB. Ayan, si Sir Ogot, syempre ay naririto rin sa studio. Ayan. So, Mamay, bati muna tayo at pakilala po natin sa ating audience, pakilala po natin sa ating mga tagapakinig ang Atikha at ang inyong mga programa para sa ating mga OFW.
8: Good afternoon, Asek Benny, Asek Kiko. Maraming salamat sa pag-i-invite ninyo dito sa radio program ninyo sa tahanan ng OFW. And yung organization na, yes, isa non-profit, non-stock non-profit organization na actually 30 years this year na yung pag-o-organize ng Atikha. No? And talagang focus ng work namin is una, yung ano namin is ma-minimize yung negative effect ng pag-a-abroad, especially ng mga women. Kasi alam naman natin kapag nanay ang umalis, yung family nagkakaroon ng problema. Yes. So ina-address namin yung mga nagiging negative effect ng pag-a-abroad, lalo na dun sa mga anak na naiiwan. No? Yung pangalawa naman na ginagawa namin ay ine-ensure namin yung pag-a-abroad ay talagang makatulong pagbalik nila na maging successful. Kasi kaya sila nag-a-abroad, kagaya kanina, no, yung guest natin, sabi niya, ito naman pag-a-abroad ay para sa pamilya, di ba? Eh gusto natin ay sana yung ating mga nag-a-abroad dumami pa yung uuwing successful at hindi yung nagiging karanasan kasi na nakikita natin, maraming nag-abroad, 25 years, 30 years, even sa Middle East, ASEC, di ba?
1: Yes po.
8: Pag-uwi nila, back to zero. Mm-hmm. Yun yung gusto nating maiwasan. Kaya yung programa namin ay tumutulong para magkaroon sila ng kaalaman sa financial literacy, ma-address din yung mga family issues na nagde-drain ng resources nila. Kasi alam naman natin, minsan nagiging dependent na sa remittance yung mga mga families. At saka, yun, nililink din natin sila sa mga government agencies, local government, kasi yung NGO namin ay community-based NGO. Kaya we work closely with schools, with local government.
1: Partner, madagdag ko lang kasi maliban po sa mga pre-departure orientation seminars natin, mayroon tayong post-arrival at saka yung PEOS. In partnership po with Atikha, nailunsad po yung PEMOS, yung pre-migration orientation seminar. That's also in partnership with International
8: Labor Organization.
1: Ito po yung sinasabi niya na kailangan i-capacitate natin yung pamilya na naiiwan dito. So ginagawa po of course yan in partnership po with NRCO sa mga regional offices natin na kasama yung pamilya para alamin kung paano ang tamang paghawak ng kanilang pinagkakitaan. That's one of the thing na ginawa po ng Atikha.
0: Ma'am, aside doon sa nabanggit niyo kanina yung isa sa core functions basically ay core advocacy. So basically yung sa women, sa mga mothers, 'di ba? Yung kailangan matutukan, of course, yung children. Ma'am, aside doon and of course Asik Benny has mentioned PIMOS, ano pa ma'am yung ibang mga programa ng Atikha na atin naman po na pagtutulong-tulungan din at atin din pong na-roll out para po sa ating mga OFWs?
8: Marami kasi yung mga programa dahil ang focus kasi talaga ng Atikha is ever since is yung reintegration.
0: Yes.
8: Kasi kaya nga partner tayo, di ba? Yes, ma'am. Dahil kasi ang nakikita natin ito yung hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin, no? Karaniwan, kasi usually yung natutukan natin yung nagiging problema nila. Pero yung paghahanda sa muling successful na pagbalik, yun ang kulang yung mga programa natin. And yun ang role ng NGO, di ba? Tumulong dun sa mga, mag-assist dun sa mga programang para sa ganun ay ma-address natin itong mga programa sa reintegration. Kaya itong, yung sa reintegration, yung mga programa natin doon, aside from sinabi na natin yung, kasi yung reintegration from pre-departure siya, yes, di ba? Yung programa doon ay gusto natin yung mga OFW natin ay matutong mag-prepare. Hindi lang yung OFW, yung PIMOS kasi hindi lang yung OFW yung paalis, kung hindi yung even yung family
0: yeah,
8: na naiiwan, kailangan paghandaan nila na successful yung muling pagbabalik ng mga ng mga OFW natin. Yun yung sa reintegration. Kaya on-site naman, meron din tayong training sa mga leaders, sa mga OFW sa labas ng bansa. Nagkakasama din kami ni ASEC doon. Ano? Meron tayong program on reintegration and financial planning. Tapos pagbalik naman nila dito, meron din tayong mga training sa pangkabuhayan, nag-organize. Ang isang work ng Atika is ino-organize din natin yung mga umuwing OFW at yung mga families nila, including the children, para sa ganun ay magkaroon ng support. May support sa family, may support din ng community sa kanila. Para, kasi lahat tayo, ang wish natin sa kanila, sana maging successful yung pagbabalik nila. Para dito lang, successful na sila, hindi na sila kailangang mahibang bansa.
1: Mamay, marami po kasi sa mga nag-abroad, mga OFWA, dahil maganda yung naging kalagayan na doon, minsan parang ayaw nilang bumalik dito. Pero may mga bansa kasi na hindi po pwedeng kahit gaano katalgo, uuwi at uuwi ka kahit na senior citizen ka or medyo nasa twilight stage na ng edad mo. Mayroon lately, nagkaroon po tayo ng understanding with ang Atika, with CFO at saka yung DMW para doon sa mga programa. Pwede mo bang ikwento ano ba yung programang inilalatag ngayon para sa mga senior OFW? Isa kasi yun sa sampung...
0: Parang village. Yes, yan, yung ating dinidevelop na yan.
8: Kasi ang based kasi doon sa mga request ng ating mga OFWs sa Atika, marami na kasi tayo ngayon na mga aging population ng mga overseas Filipinos na matagal na sila, no?
1: Parang tinamaan ako doon, partner, ha?
8: Tumatanda na sila, no? Kailangan na silang... minsan kasi nasasanay nga sila, di ba? Parang ayaw na nilang umuwi. Kaya lang kailangan harapin yung reality na talagang may retirement, no? Kailangan nilang mag-retire at mag-reintegrate dito. Kaya... tinignan natin at maraming overseas Filipinos natin, even yung mga yung mga matagal nang nasa abroad, even nang nasa US, gusto nila kahit magandang buhay nila doon, dito pa rin sila magre-retire. Kaya dahil doon nakipag-partner tayo with DMW and RCO, Commission on Filipinos Overseas, at saka yung Philippine Retirement Authority, para itatag yung technical working group on retirement and reintegration. Kasi maraming nagre-request sa amin na mga OFW na sana tumulong yung Atika para magkaroon ng retirement village dito sa Philippines. Matagal na nilang request sa amin yan, more than 10 years. Every time makita namin sila, yung mga malapit na kami mag-retire, mag-retirement village na kayo. Kaya sabi namin, di kaya yan ng Atika. We need partners, no? Kaya alam naman namin, nagiging priority din naman ng DMW how to address yung issue ng aging population ng mga overseas Filipinos natin. Kaya nung in-approach namin yung DMW and RCO at CFO, very willing naman sila na let us create this technical working group para talaga magkaroon tayo ng concrete program tungkol dito sa retirement ng ating mga overseas Filipinos. At the same time, kung magtatayo kasi ng retirement village, it will create a lot of jobs and investment opportunities, business opportunities para sa ating mga OFW naman na gustong mag-retire dito sa Philippines.
0: Yeah, and speaking of that one, ma'am, how do we intend or how do we plan? I mean, ano yung plano natin to make it sustainable? Kasi syempre, di ba, parang to build a housing project is one thing, but to make that housing project a community, a thriving community, ibang usapin yun, ma'am. So ano yung mga ano ba natin diyan? Nababanggit nyo kasi yung creating jobs, yung mga ganyan na ano natin.
8: Ang gagawin kasi dito, no, dahil kaya natin sinasabing community, kasi yung project natin na retirement village sa San Pablo City, Laguna, yun yung pinag-usapan ng technical working group na mag-create tayo ng isang replicable model. Para sa ganun, kung maging successful ito, i-replicate natin sa ibang mga probinsya.
1: Okay.
8: So, sabi, maghanap kayo ng isang magandang lugar, kasi yun yung requirement ng mga OFW natin, no? Gusto namin, mag-retire kami sa magandang lugar. So, 14 hectare kasi yung ating napiling lugar na overlooking the lake and Mount Banahaw. Wow. Ang ganda-gandang mag-retire doon.
1: Partner? Mauna ako sa'yo doon, ha?
0: ano to, partner? Hot spring meets mountain climate. Yeah. Oo. Lake at ano to.
1: Kailangan yung medyo hot sa mga
9: nagkakaedad na.
0: And
9: eh.
0: we're not yet going dun sa ano yung masasarap na mga pagkain dun. Siyempre, Laguna yan. Opo.
8: Ang ano kasi dyan, concept natin dito no sa project na to ay ito ay gusto natin, alam naman natin yung ating mga healthcare professionals, sila yung best. Pinag-aagawan sila sa buong mundo. Kaya dito talaga, ang gusto natin dito sa ating retirement community, ito talaga ang we will offer yung best excellent Filipino service and care. And ang gusto natin dito, sustainable living. Kasi ang concept nito ay isang social enterprise siya. No? Iba yung social enterprise sa isang normal negosyo lang.
0: Yes.
8: When we say social enterprise, we are not only after profit. Of course, importante yung profit para maging sustainable. But more than the profit, kasi yung tawag namin dyan, 3 P's. Not only the profit, but also the people. First and foremost, dapat it will serve the needs of our retirees and also of our overseas Filipinos na gustong mag-reintegrate, and also yung community. And yung third ay, na third P is planet. Yes. Ibig sabihin, dapat itong ating project na to ay it will protect the environment, it will use green architecture.
0: Yeah, that's the sustainability component.
8: Yeah, yung sustainability component niya. Kasi pag social enterprise ka, kasama yan sa programa. Kaya, in fact, meron tayong kasama sa green architect. Yung ating architect na isang certified green architect, kasi gusto nga natin ganun yung concept natin.
0: Yeah, and then it's really good partner na naririnig natin that planning for the future of our OFWs. Hindi lang po ito yung matapos yung trabaho, mag-retire po kayo. May plano po yan. Okay, may plano po. May tutulungan namin kayong magplano. And of course, Atika, tutulungan namin kayong magplano. And at the same time, bibigyan namin kayo ng options para po makapaghanda. Yan, napaka-importante po nun. And hindi na lang siya basta, sabi nga ni Ma'am May, hindi lang siya simpleng retirement or retirement na, kumbaga, community. Dagdagan ko ng pang-apat na piyon, Ma'am, di ba? You're looking at sustainable community, may kumikita kasi nga may profit, di ba? You look at the people, of course, our form of WS, the planet, the sustainability. For more importantly, of course, with all of this, yung purpose. Di ba? The purpose, yung pag-drive mo ng purpose para doon sa kumbaga ano yung advocacy natin. Yes. We're really really thankful for that, Ma'am May, and for all that Atika is doing and for our OFWs.
1: Yeah, at alam ko po, Ma'am May, na nailatag na po, may nagawa na i-submit na ba yung kooperatiba ba ito? Paano ba ang structure? At paano maging membro? Ako, OFW ako, gusto kong maging kasali dyan sa inisiyatiba niya.
0: Parang feeling ko may presidente na yung Homeowners Association. May nagkataon.
8: Meron na
0: po.
8: Concept kasi nitong ating retirement community ay it is owned, no? It is owned by the seniors and OFW. Kaya dahil dyan, ay ang pagmemembro dyan ay pagiging member ng cooperative.
0: Yes.
8: Kaya tumulong yung Atika sa pag-o-organize ng Convivencia Housing Cooperative. Yung pangalang Convivencia is actually a Spanish word, which means living in harmony with mutual respect and understanding. Kasi mga magtitira dyan, mga galing sa iba-ibang bansa, na yes, mga OFW natin, no? From US, Europe, Middle East. Pero they will all live in harmony. And yung concept din kasi dito, no, na gusto natin, hindi yung iba kasi nag-change yung mindset natin ngayon sa pagkakaroon ng retirement village. Dati kasi parang pag nilagay mo yung magulang mo sa isang ganyan, parang kawawa. Dito hindi, kasi ang pinaka-concept nitong ating retirement village, ang gusto kasi natin ay they will still have creative, sabi mo nga, Ase Kiko, purpose.
0: Yes,
8: may purpose pa yung kanilang, kasi yung kanilang buhay, hindi yung retired ka na, parang naghihintay ka na lang. Kung hindi, itong mga pupunta dito sa ating retirement, they most of them they were the best in the industry, no?
9: Yes, yes.
8: Mayroong expertise dun sa mga bansang pinanggalingan nila, no? Kaya pagdating dito, inaasahan natin na malaki pa rin yung contribution nila sa komunidad. We will link them with various development initiatives,
9: yes,
8: sa area para patuloy yung pagiging creative nila at makatulong sila. Ang tawag natin brain gain, di ba? Yung expertise, lalo na yung mga healthcare professionals natin, very, very willing sila na tumulong dito. Kung paano sineset up yung mga retirement community sa US, ganun din isi-set up dito para yung expertise nila doon mapakinabangan natin dito sa Pilipinas.
0: Ayan. So, Mamay, paano ba mag-join at paano ba kayo makontakt para tungkol naman dito sa ating community na ito?
8: Para makapag-join, sino yung pwedeng mag-join? Ang pwedeng mag-join dyan ay mga seniors, OFW, at iba pa, no, na mga non-resident Filipinos at iba pa na gustong bumili, mag-lease o kaya mag-invest dito sa Convivencia Housing Cooperative Project natin ito. And para maging member, kasi ang gusto natin maraming mag-member, no? Ang para maging member ay 1,000 pesos lang yung membership fee, 5,000 yung capital share, at yung kanilang time deposit ay minimum of 50,000 ang ano natin, no? Yung ating nire-request para mag-member. At of course, kailangan nila ng pre-membership orientation, seminar, and kailangan ay mag-apply sila dun sa ating cooperative.
1: Mamay, siyempre, may mga naipon na akong kapirahan for so many years na nandun ako sa abroad. Eh, gusto kong mag-invest na magkaroon ako ng unit, isang bahay, isang ano doon. Mayroon bang mga ganun habang inaayos sa... Parang may term doon, yung pre-selling kung
8: oo,
1: sa
8: meron, condo. Meron.
1: Magkano ba ang kailangan kong ipunin muna ngayon maliban sa 1,000 na membership at 5,000 na share capital?
0: Kaya mo naman ng ano, one give, ikaw naman partner.
8: Hindi na siya mag-ano. Actually, yung ating mga founders, na-organize na kasi natin ito, ASEC. And in fact, tumulong talaga si ASEC Benny.
1: Director Andy. Of course.
8: Kasama sila sa mga founding members nitong ating Convivencia Housing Cooperative. And maraming, yung pinili na, by invitation lang kasi, yung founding member ng Convivencia Housing Cooperative, sila yung experts sa health and geriatric care, real estate development, marketing, at saka co-op management, no? So, kaya, ano, parang special yung aming mga founding member. And, of course, yung founding member ay nag-pledge sila na 500,000 ang kanilang social, ang tawag namin social investment.
0: Social investment.
8: Because yung ating mga founding member, they're doing it not for the investment alone. It's more na makatulong. Kasi parang everybody is, parang we are putting all our efforts dito sa initiative na to. Kasi lahat kami ay nagdadasal na maging successful. Kasi alam natin, kapag magawa natin itong retirement community na to, kaya nga sabi nung technical working group, model, replicable model. Kasi kung magawa natin ito, ma-i-replicate natin sa ibang lugar.
0: Ayan. At thank you for that, ma'am. At sana po ay marami pa. Sana the soonest ay makapag-groundbreaking, ma-open, at yes, mukhang masosold out lahat ng ano. But more importantly, ma'am, as you've mentioned, yung pagiging replicable niya. At marami pa tayong mabuksan na ganitong mga community. At we're really looking forward to that, ma'am. And we're really, really thankful for this.
8: At saka nga pala, ASEC, hindi lang ito retirement village.
0: Yes,
8: kasi yung ating inorganized na Convivencia Housing Cooperative ay magkakaroon din siya ng mga OFW group housing project. Hindi lang yung retirement, kasi baka yung ibang OFW natin sabihin, bata pa ako, hindi ko kailangan yung project na to.
0: Yes,
8: hindi po. In partnership with Pag-ibig, DMW, OWA, ay magkakaroon din tayo ng OFW group housing project na pinapilot na rin natin siya ngayon nung technical working group dito sa Calabarzon.
1: Okay. Alright, partner.
0: Para kailangan ng part 2 ni... Kailangan natin ng part 2 para doon sa
1: ibang... Kasi kulang na kulang yung oras. Oras. Mga kabayan, para sa mahalagang anunsyo, komento at iba pang serbisyo, maaari ninyong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels, at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit pa kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming makakasama sa susunod na Biyernes Sabi niyo nga, mayroon pa ba tayong partner? Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, mula sa land-based OFW concern. Ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi.
0: Ayan, ito, bago po ako magpaalam, may special shout-out lang po ako kay Regional Director Pinky Agdamag at kay Labor Attaché Rose Escalada ng DMW Davao. Ayan, yes. At congratulations po sa pagbubukas. Siyempre, ang pagtataguyod ng ating regional office sa pagbubukas po ng kapihan sa tahanan, parang ating mini lounge coffee shop sa Davao International Airport. Kaninang umaga lang yan, partners. So sa mga kababayan po nating OFW that's flying out of Davao, so bukas na po ang kapihan sa tahanan natin dyan sa Davao Airport. At may nagpapa-shoutout humabol. At binabati ko rin po ang mga taga MWO natin sa Bangkok, Thailand, kay Labat Don Pangkog naman, at sa ating mga OFWs na naka-base naman sa Thailand. At sawa di ka. Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan yan. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFW, ako po si Asik Kiko de Guzman, at patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para po sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga bagong kasapi sa ASEAN Treaty of Amity, nagpahayag ng suporta sa kapayapaan at rules-based order. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal nang lumagda ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC, kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng kasunduan. Sa seremonya, muling pinagtibay ng apat na bansa ang kanilang suporta sa kapayapaan, kooperasyon at rules-based international order. Sa kanyang talumpati, inihayag ni Swedish Defense Minister Pål Jonson ang buong suporta ng Sweden sa liderato ng ASEAN at nangako magiging pangmatagalang katuwang sa kalakalan, digital infrastructure, green transition at ibang larangan ng kooperasyon. Narito ang bahagi ng kanyang naging pahayag.
11: Sweden reaffirms our support to ASEAN's centrality and for the ASEAN-led regional cooperation. We look forward to a further engagement with the ASEAN and its members across an area of common interest, including trade, security, green and digital transition, science and technology. You can count on Sweden as your long-term partner.
10: Samantala, binigyan din ni Polish Minister Wojciech Bakzun na patay o batay sa karanasan ng Europa, mahalagang igalang ang soberanya, territorial integrity at mapayapang pagresolba sa mga sigalot upang mapanatili ang pandaigdigang kaayusan. Painggan natin ito.
12: Respect for sovereignty, territorial integrity, non-interference and the peaceful settlement of disputes underpin the rules-based order we have consistently defended. Having seen in our own neighborhood the coast of borders withdrawn by force, we hold these principles with deep conviction.
10: Para naman kay Romanian Minister Mihai Dimian, ang paglagda sa TAC ay pamumuhunan sa kinabukasan kung saan mahalaga ang edukasyon, pananaliksik at palitan ng kalaman upang mapalalim ang ugnayan ng mga bansa. Iginiit naman ni Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys na may karapatan ang bawat bansa na pupili ng sariling landas ng pag-unlad ng walang pananakot o panghihimasok mula sa ibang estado. Narito ang ilang bahagi na naging pahayag ng Romania at Lithuania.
11: As the Minister of Education and Research, I see today's moment as an investment in the future. Education is one of the most powerful forms of diplomacy. It builds trust before agreements are signed. And it equips future generations to solve challenges that no country can address alone.
13: I strongly believe that every country and every nation has the right to choose its own path of development, free from external pressure and coercion. We also firmly support the rejection of threat or use of force.
10: Sa ngayon ay may 62 parties na ang lumagda sa ilalim ng TAC. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Prosecution panel, ipinauubayan na sa impeachment court ang ukol sa sequence ng paglalatag ng depensa ng kanilang sagot sa bawat articles of impeachment. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Nauubayan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagkapasya kung itutuloy na ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 1 ng Articles of Impeachment o kung isusunod muna ang rebuttal ng depensa kaugnay ng naunang artikulo ukol sa grave threats. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, igagalang ng kanilang panig kung anuman ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa direksyon ng paglilitis. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang mga alituntunin, ilalatag muna ng prosecution ang lahat ng ebidensya para sa Article 1 hanggang 4 bago ibigay ang pagkakataon sa depensa na ilatag naman ang kanilang tugon at ebidensya para sa lahat ng artikulo. Paraan din anya ito upang nga pabilisin ang proseso ng paglilitis. Habang naghihintay ang pinal na utos mula sa Senado, tiniyak ni Tolosa na tuloy-tuloy ang paghahanda ng prosecution para sa Article 1 na tumutukoy sa kontrobersyal na confidential funds. Kasabay nito, inihahanda na rin nila ang iaharap na testigo para sa muling pagbubukas ng paglilitis ngayong darating na Miyerkules. Narito ang pahayag ni Attorney
15: Jay Tolosa. Tingnan naman ho ng pag-help to speed up. Regardless kung ano ho yung magiging setup, no, kung tatapusin lahat ng articles of impeachment, no, lahat ng ebidensya ng prosecution, tapos naman, pagtapos na kami, depensa naman, or maghahalinhinan, pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin namin mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit, naiupo pa sila, no? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter. Tintayin ho namin ang pagpapasya nila.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Paganda sa 5th State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 100% na ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, na Omar, 100% na o nasa final phase na ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyco, ilang adjustments na lamang ang gagawin sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Ani, nakapagsanay na rin yung mga police at nakapagsagawa na ng walkthrough, kaya kaunting pagpaplansya na lamang yung mga gagawin. Gaya nga ng mga nagdaang SONA, magtatayo ang PNP ng Command Center malapit sa Batasang Pambansa Complex, bukod pa dun sa monitoring na isasagawa naman mula dito sa National Headquarters sa Campo Crame. Tiniyak naman ni Ko na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko na maipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon. Samantala, isa sa ilalim sa full alert o nasa full alert status na ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office ngayon ng alas 5 ng hapon bilang bahagian ng paghahanda sa SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Bureau of Corrections sa Bucor, nilinaw na wala silang political prisoners sa New Bilibid Prison. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nilinaw ng Bureau of Corrections na walang political prisoners sa New Bilibid Prison o sa anumang correctional facilities sa ilalim ng Bucor. Sagot naman ito ng Bucor sa naging petisyon ng grupong kapatid sa Department of Justice na humihiling na huwag ilipat ang mga political prisoners mula sa NBP papunta sa iba pang mga prison at penal farms ng Bucor. Ayon kay Director General Gregorio Katapang Jr., hindi political prisoners kundi mga persons deprived of liberty o PDL na nakagawa ng krimen ang nasa kanilang mga pasilidad. Ipinaliwanag naman ni Katapang na ang pagpapalipat ng mga PDL sa iba pang prison farms ay parte ng decongestion program pati na rin ang Bilis Laya program at redistribution program

0: kalidad na edukasyon sa mga batang nakatira sa mga liblib at nahihirap na komunidad sa bansa. Sa ilalim ng batas, sinaatasan ng Department of Education o DepEd na tiyaking may mga paaralan sa loob ng 3 kilometrong lakarin mula sa tirahan ng mga mag-aaral o magbibigay ng ligtas sa transportasyon kung kinakailangan. Nakapaloob din sa batas ang mas maayos sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng kalsada, kuryente, internet at iba pang pangunahing serbisyo ang mga last mile schools dagdag na suporta at benepisyo para sa mga gurong nakatalaga sa mga ito. Ayon kay Legarda, hindi dapat maging hadlang ang layo, kahirapan at kakulangan sa infrastruktura sa karapatan ng bawat batang Pilipino na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, COMELEC nagpaalala sa publiko kaugnay sa mga hindi otorisadong alok na serbisyo online. May ulat si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Hinimok ng Komisyon ng Eleksyon ang publiko na huwag tangkiligin ang mga inaalok na serbisyo online lalo na kung may bayad. Ginawa ang payag matapos maispatan ng COMELEC ang isang Facebook account na may pangalang May Santana kung saan nag-aalok ito ng assistance sa pagproseso ng overseas voter certification sa halagang 1,800 pesos. Ayon sa poll body, hindi autorisado at hindi konektado sa COMELEC ang nabanggit na pangalan. Paglilinaw ng COMELEC, libre ang pagkuha ng voter certification para sa lahat ng rehistradong butante, mapa-local man o overseas. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.

0: gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit?
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sa Pilipinas, 18 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 122 episode.
12: Pau,
11: ngayon
12: ika
11: 24 ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
12: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Manabilia at welcome po dito sa
11: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
12: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Pero Budget Peeps, habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades, nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 in the capital.
11: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa pre-TV. Ha? Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko na may 1.9 million followers na, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa DBM po page ngayon pong araw na ito. Live DBM na live na rin po page. Tayo. Hello po sa inyo. At syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
12: Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
11: Tama ka dyan, no? Budget tips sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga hamon po sa ekonomiya. Mahalaga pong malaman po ng bawat Pilipino yung mga programa po na inilalaan po ng gobyerno upang makatulong po sa mga pamilyang higit po na nangangailangan.
12: Tama ka dyan, Eric, no? At isa po sa mga pinakabagong hakbang ng administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., ito yung Uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. Ito po ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa milyong-milyong higit na nangangailangan, near poor at low income na mga pamilya upang mabawasan po ang epekto nang tumataas na gastusin sa araw-araw.
11: At syempre, upang ipaliwanag kung sino yung mga maaaring makatanggap ng Uplift Assistance, sa ilalim po ng programa naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, paano pinatutupad, paano matitiyak yung tulong ay makakarating syempre sa mga tunay na benepisyaryo, makakasama po natin mamaya si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil narito na ang ating Budget News.
13: Usapang budget natin. Budget News.
11: 22 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Fiscal Priorities and Economic Dialogue, a DBCC Civil Society Outlook, kung saan po muling pinagtibay ng pamahalaan ng kahalagahan ng bukas ng pakikipag-ugnayan sa civil society upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability at inklusibong fiscal governance. Sa programa pong inorganisasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at Philippine Open Government Partnership, binigyang din po ni Secretary De Leon na listening is also public service. At sinabi na ang mga makabuluhang reforma po at matatag na fiscal policies ay nagsisimula sa kahandaang makinig sa mga pananaw at mungkahi po ng mamamayan. Ayon pa kay Acting Secretary Kim, mas nagiging epektibo ang pamamahala kapag ang mga polisiya ay nabubuo sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders. Dinaluhan po ang dialogo ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, civil society organizations, business sector, academe at policy research institutions upang talakayin po ang medium-term macroeconomic outlook, fiscal program at mga pangunahing prioridad sa pambansang budget.
12: Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary Wilford Will Wong sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Freedom of Information or FOI program noong 16 ng Hulyo ngayong taon, na ang malayang pag-access sa impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng tiwala ng publiko, pagtataguyod ng pananagutan ng pamahalaan at paghihikayat sa mga mamamayan na aktibong makibahagi sa pamamahala. Sa kanyang mensahe, iginiit po ni Yusek Wong na ang pagkakaroon ng napapanahon at makabuluhang impormasyon ay nagbibigay sa mga Pilipino ng mas malalim na pag-unawa sa mga pulisiya ng pamahalaan at mas maraming pagkakataong maging bahagi sa paghubog ng mga desisyong may epekto sa kanilang mga komunidad. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy po na isinusulong ng DBM ang open government sa pamamagitan ng mga inisyatibang nagpapadili sa pag-access, pag-unawa at paggamit ng impormasyon patungkol sa national budget. Kabilang po dito ang DBM Circular Letter Number 2026-4 na nagaatas ng mas maagang paglalathala ng mga panukalang budget ng mga ahensya, DBM Circular Letter Number 2026-6 na nag-uugnay sa mga prinsipyo ng open government sa mga programa at proyekto ng mga ahensya, at ang DBM Compass na naglalayong gawing mas madaling mahanap, ma-access at maunawaan ng publiko ang impormasyon kaugnay sa national budget.
11: Oras sa Pilipinas, 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, no, pinresenta po ni Undersecretary and Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario kasama si Director Maria Ana Espinosa ang Digital Transformation Initiatives po ng ating bansa bilang kinatawan ng Department of Budget and Management sa ginanap po na 11th Tokyo Fiscal Forum sa Japan noong 11 ng Hunyo 2026. Kasama po ang finance leaders mula po sa Asia and the Pacific, nagkaroon po ng palitan ng ideya pagdating po sa best practices sa fiscal management at digital governance. Sa kanyang presentasyon sa GovTech for More Efficient and Transparent Public Spending session, binigyang din po ni Undersecretary Del Rosario kung paano ginagamit ng DBM. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang digital technologies upang maging mas epesyente bukas at may pananagutan ang paggamit sa pondo ng bayan. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng karanasan at pagkatuto mula po sa Global Best Practices, patuloy po ang pagpapalakas ng DBM sa digital transformation efforts ng bansa na bumubuo po ng isang mas transparent, mahusay at future-ready na PFM system para po sa bawat Pilipino.
12: Natapos na po ng Department of Budget and Management at ng House of Representatives Committee on Revision of Laws ang pagsusuri nito ng panukalang Philippine Budgeting Code sa 5th subcommittee hearing sa Batasang Pambansa noong 15 ng Hulyo ngayong taon. Nagmungkahi po ng ilang mga provision sina DBM Assistant Secretary Attorney Andrea Celine M. Magtalas at Director Mary Joy De Leon na naglalayong siguruhin ang access ng publiko sa budget information, i-institutionalize ang capacity development at siguruhing nakabatay ang panukalang batas sa fiscal policies ng bansa. Samantala, tinalakay naman ni Representative Albert Garcia ang sponsor ng batas sa House of Representatives ang meritocracy-based budgeting framework at iminungkahi na ang maisulong ang isang culture of meritocracy sa pamahalaan. Pinangunahan po ito ni Chairperson Emigio P. Tanwatco III ang nasabing pagdinig at nakatakdang i-finalize ng subcommittee ang bersyon nito ng Philippine Budgeting Code or House Bill Number 8520 sa 20th na Kongreso bago ito maipasa sa komite.
11: At yan po kabuuan ng ating budget news ngayong hapon. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas lang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
7: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
14: Dantes po ito, sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Mabuti niya, napapasalamat po kami kasi kahit papaano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos mo kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
16: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
17: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
18: Ayaw naman kayo.
19: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
17: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
12: Nagbabalik po ang usapang budget natin, Eric. Bago tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners.
11: Yan
12: ang ating
11: po.
12: Mga
11: yes po.
12: Supporters hello. Sa Facebook Live.
11: Yes, hello po siyempre sa lahat po ng mga nanonood. Alam ko nandyan lang po kayo sa DBM page, sa Department of Budget and Management official Facebook page, mm-hmm. sa usapang budget natin page, at siyempre po sa Radyo Pilipinas. Hello po sa inyo. Baka may babatiin ka rin.
12: Ako sa ngayon, hello sa ating mga boss, si Yusek Gadis Hope Libiran at ating Secretary Kim Robert C. De Leon.
11: Yun, oh, ayan.
12: Siyempre si Sir po. Richard Vargas,
11: baka yun.
12: Magtampo na naman yun.
11: Okay, sige. So, siyempre, nung mga nakakaraang linggo, nagbigay po tayo, sabi nga natin, tinatawag nating masterclass mula sa ating mismong Secretary Kim Robert C. De Leon.
12: Tama.
11: Sinimulan natin sa episode 1, ang budget call, sa budget priorities framework, hanggang sa mga budget preparation, at ngayon naman po, no, yung mga sinusumiting programa po, aktibidad at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, dumadaan po yan mm-hmm. sa masusing evaluation ng Department of Budget and Management, at siyempre po, ng Executive Review Board bago ito maisama sa proposed national budget o ang National Expenditure Program na tinatawag din po na NEP.
12: Tama. Pero ang tanong na sasagutin ngayon ni Sec Kim, paano nga ba ini-evaluate ng Department of Budget and Management ang mga budget proposals at ano yung ginagawa ng Executive Review Board or ERB?
11: Yan, episode na po tayo. Nagsimula po tayo nung unang Biyernes ng July. Ngayon ay ika-apat na Biyernes na. Episode na po tayo. Sabi nga natin sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. May tanong ako sa inyo, kapag tapos na ang technical budget hearings, automatic na bang approve ang budget request ng isang ahensya? Well, hindi pa. Dahil bago maisama sa panukalang national budget, dumadaan pa ito sa isa sa pinakamahalagang proseso sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ang tinatawag naming Executive Review Board o ERB. Dito talaga pinagpapasyahan kung aling mga programa ang dapat unahin, alin ang kailangang baguhin, at alin ang hindi muna maaari o kayang pondohan. Pero ano nga ba ang Executive Review Board? Ang Executive Review Board o ERB ang pinakamataas na antas ng pagsusuri ng mga budget proposal sa loob ng DBM. Kung sa Technical Budget Hearing o TBH sinusuri ang bawat panukala ng mga ahensya, sa ERB naman ginagawa ang pinakamahalagang desisyon. Dito tinitiyak na ang bawat rekomendasyon ay naaayon sa mga prioridad ng administrasyon, sa mga layunin ng pambansang kaunlaran, at higit sa lahat, sa kakayahan ng pamahalaan na pondohan ang mga ito. May dalawang yugto ang Executive Review Board. Una dyan, ang Preliminary Executive Review Board o PERB. Dito unang inihaharap sa pamunuan ng DBM ang resulta ng Technical Budget Hearing. Pinag-uusapan kung alin ang dapat dadagdagan, bawasan, linawin o baguhin bago ito umusad sa susunod na yugto. Matapos maisagawa ang mga kinakailangang revisions at validations, isinasagawa naman ang Final Executive Review Board o FERB. Sa pangungunan ng Secretary ng DBM kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng kagawaran. Ito ang yugto kung saan kailangang timpangin at sagutin ang pinakamahirap na tanong. Kung limitado ba ang pondo ng gobyerno, anong dapat unahin? Dahil limitado ang pondo ng gobyerno, hindi talaga lahat ng budget request ay maaaring mapondohan. Kaya ang tunay na hamon ay hindi lang kung ano ang gustong pondohan, kundi kung ano ang dapat unahin para sa pinakamalaking kapakinabangan ng bawat Pilipino. Kaya naman sa FERB, masusing binabalanse ang iba't ibang pangangailangan ng bansa upang ating matiyak na ang mga programang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino ang mabibigyang prioridad. Sa DBM, hindi sapat na maganda lang ang isang proposal. Ang mahalagang tanong ay, handa na ba itong ipatupad? May malinaw ba itong benepisyo sa mga tao? At ito ba ang pinakamahalagang paggagamitan ng limitadong pondo ng ating bayan? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang budget ay hindi tungkol sa dami ng hinihinging pondo, kundi sa halaga ng serbisyong maibibigay nito sa taong bayan. Kung kinakailangan, maaari pang baguhin, bawasan, dagdagan, o muling ayusin ang mga prioridad ng mga panukalang budget. Layunin itong matiyak na ang bawat pisong ilalaan ng gobyerno ay mapupunta sa mga programang tunay na makapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kapag natapos na ang FERB, ipinapaalam naman ng DBM sa bawat ahensya ang pinal nitong rekomendasyon sa pamamagitan ng mga confirmation letters. Kung hindi sila sang-ayon, maaari silang magsumite ng isang appeal o request for reconsideration upang muling suriin ng DBM ang kanilang panukalang budget. Kapag natapos na ang lahat ng review at appeals, pinagsasama-sama ng DBM ang lahat ng inaprubahang rekomendasyon upang mabuo ang Proposed National Expenditure Program o NEP. Ito ang opisyal na panukalang pambansang budget na isusumite sa Pangulo. Mahalagang tandaan na bukod sa mga alokasyon para sa bawat ahensya, kabilang din sa mga inihahanda sa pagbuo ng panukalang budget ang mga general at special provisions. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang na itatakda kung magkano ang pondong maaaring gastusin ng bawat ahensya, kundi maging ang mga tuntunin at kondisyong dapat sundin sa paggamit ng mga pondong ito. Sa ating susunod na episode, aalamin natin ang proseso ng pagtalakay ng panukalang budget sa level ng gabinete at ng Pangulo. Abangan natin yan. Tandaan, ang national budget ay hindi lang listahan ng mga numero. Ito ang plano kung papaano gagamitin ang bawat pisong ipinagkatiwala ng taong bayan upang makapaghatid ng mas maayos na serbisyo sa bawat Pilipino. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you again next week, Budget Tips!
1: Maraming salamat po, Secretary Kim. Ayan, sigurado po ako, pag kung nanonood po kayo lagi, marami talaga kayong matututunan. At ngayon naman pa, dahil dumako na tayo sa ating mainit na talakayan, oras na para sa ating Budget Matters.
2: Pang budget natin, Budget Matters.
3: Eric, tulad nga po ng ating sinabi kanina, no, pag-uusapan natin ngayon ang programang Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. At isa po ang Department of Social Welfare and Development sa mga implementing agencies yung nagpapatupad nitong programa.
1: Tama ka dyan, Pao. Sasagutin niya ng ating panauhin ang mga tanong po ninyo kaugnay dyan. Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo. Kasama natin sa via Zoom dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Hello po sa isa po sa mga best communicator po,
3: yes,
1: pagdating po sa ating mga ahensya po ng gobyerno.
3: Good
1: Asek,
3: po,
1: magandang
3: Asek.
1: Hapon po.
3: Napakaganda nga talaga naman ni Asek.
4: No? Magandang
3: Asek
4: hapon, Kim and yeah. Eric. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita sa DSWD.
1: Napagkama lang kayata ni Asek na ano, na Secretary Kim. Si Pao po yung kapartner ko.
4: Sorry, Pao.
3: Yeah, it's okay po, Asek.
1: Opo,
3: okay
1: so, lang po. So, Asek, no, isa nga po sa sinasabi natin na pangunahing hakbang po ng pamahalaan yung, na para po matulungan po yung pamilyang apektado po ng mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Siyempre po, yung nangyayari pong crisis po sa Middle East. Ito po yung tinatawag nating Uplift Assistance Program. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba itong Uplift Assistance Program at ano yung layunin po nito? At syempre, ano po yung mga katuwang na rin pong mga ahensya ng DSWD sa pagpapatupad nito?
4: Yes, Pao and Eric, tama po yan. Ano, sa utos po ng Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting pa natin ang implementasyon ng Unified Package for Industry, Livelihood, Food and Transport, na kung saan nga po nagpapatuloy tayo na namamahagi ng tulong para sa mga vulnerable sectors, particularly yung mga poor and near-poor households, para makaution yung impact ng ongoing energy emergency at maprotektahan sila at maiwasan na sumadsad sila sa kahirapan bunsod nga po, no, ng energy emergency na nararanasan po ng ating bansa. So sa pamamagitan po ng Uplift Assistance, mamamahagi tayo o namamahagi tayo ng 2,000 pisong financial assistance sa 7.5 million households. Now, sino-sino po ba itong 7.5 million households? Mm-hmm. May tatlong grupo po. Ang unang grupo ay binubuo ng 3.5 million households na galing po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Dito po, sila ay makakatanggap ng one-time 2,000 pesos uplift assistance at ito ay ikikredit na o itatop up sa kanila pong existing cash card accounts, no, for the four-piece beneficiaries. Pero yung mga walang gutong program beneficiary, isasabay po yung distribution ng uplift assistance sa kanilang redemption period. Kasi po buwanan, no, ano, na merong kumbaga parang market day yung ating pong mga walang gutom program beneficiaries. While they have electronic benefit transfer cards, ang nilalaman po kasi niyan ay food credit. Kaya yung cash na ipoprovide ay manually na idinidistribute. Now, meron po tayong group 2. Yung group 2 naman po ay binubuo ng 2.5 million households belonging to the poor and near poor sectors as identified under the 2024 community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. So dito po, yung mga poor pero hindi kabilang sa 4Ps at hindi rin kabilang sa walang gutom program. Mm-hmm. Ngayon, kung ang poverty threshold ay nasa around 13,000 plus, ano, 25% above that ay in-include sa beneficiaries nito. Kasi nakita natin na sila yung may kinikita pero hindi sapat para ma-address yung kanila pong mga kailangan. And they are at high risk, no, na pwedeng bumaba o maapektuhan ng lubha na bumaba sila sa antas ng kahirapan. So again, itong 2.5 million households po na ito ay makakatanggap ng kanilang 2,000 pisong uplift assistance for 6 months. Okay. Yung una po na distribution ay gagawin manually kasi kinakailangan natin makita kung meron ba silang mga GCash accounts, meron ba silang land bank accounts, meron ba silang ibang electronic wallets. Kasi po yung susunod na distribution ay gagawin na using those platforms. So yung una lamang po ang manual, but the succeeding distribution will be done using electronic wallets or bank accounts. Pangatlong grupo po, ito naman po ay galing din sa 2024 CBMS data, then ikrinos match natin sa SSS. 1.5 million households po yan na natukoy na currently employed. Employed po sila, merong monthly salary credit na less than 20,000 pesos. Mm-hmm. Merong pong hulog or contribution at least once noong pong 2025 or 2026. At merong pong SSS disbursement account. So kung pasok po sila dyan, ano, batay doon sa naging pag-aaral nga nung SSS, sila po ay kabilang doon sa 1.5 million households na makakatanggap ng 2,000 piso also in 6 months. Mm-hmm. And ito po ay, itong uplift assistance ay maikikredit po otomatiko sa kanila pong SSS disbursement account. So hintayin lang po nila yung email o yung notification from SSS kung naikredit na yung kanilang uplift assistance. So yan po, no, 3 groups po yan. Again, uulitin ko, ang layunin natin ay protektahan sila mula sa epekto nitong energy emergency at matulungan sila na ma-restore ang kanilang purchasing power. Nagkaroon kasi ng pag-aaral na para sa isang pamilya o sa isang household, I mean to say, they lose parang 700 to 1,000 pesos doon sa dahil nga sa naging epekto ng energy emergency. Mm-hmm. Okay. So itong 2,000 pesos ay kumbaga inire-restore natin yung kanilang purchasing power para maipagpatuloy nilang mabili yung kanila pong mga basic needs and matustusan yung pangangailangan ng pamilya.
3: Ayun, Asek, ay may mga nagtatanong rin po, no, kung kailangan pa po bang mag-apply para makatanggap po ng uplift assistance mula po sa DSWD or automatically po siyang matutukoy yung mga qualified beneficiaries.
4: Pau, targeted itong ating uplift assistance. Malinaw. Nabanggit ko kanina, oo, ginamit natin yung 2024 CBMS data and the SSS data, at least for groups 2 and 3. Kasi yung group 1, tukoy na po kasi natin yan dahil existing beneficiaries sila ng 4Ps at ng walang gutong program. So, sasagutin ko po, hindi po nila kinakailangan mag-apply kasi targeted o tukoy na po natin sino-sino yung mga kabilang po dito.
1: Siguro, siguro Asek, no, mahalaga rin natin na sabihin natin sa mga kababayan natin na mahalaga talaga na nakikiisa sila. Halimbawa, sa pagtukoy nga po dito sa, ano, syempre, ito po yung nanggaling sa Philippine Statistics Office. So, sa mga census sana ng mga pupunta sa lugar nila, dapat nakikiisa sila at dito natin nakukuha yung mismong data na kailangan natin na bigyan ng tulong. Tama po ba?
4: That's correct, Eric. Mm-hmm. I'd like to take this opportunity, ano, na inform ang ating pong mga kababayan na nakikinig at nanonood na alam nyo po, kapag may mga government representatives na kumakatok po sa inyong mga pintuan at gusto po kayong ma-interview, sila po ay representatives ng PSA, pagbuksan po natin ng ating pintuan para po ma-interview tayo at may provide natin yung kinakailangang impormasyon. Kasi po, data-driven tayo, no? Yung mga social protection programs natin are data-driven. Ibig sabihin, mahalaga yung datos po sa amin kasi yan po yung basehan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para sa mga programa na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. But then, I'd like to clarify as well na hindi porket may sticker na po sa labas ng inyong pintuan, na kayo ay sinasabi na kayo ay na-interview or na-enumerate ng PSA, ay automatiko na po kayo na benepisyaryo ng, halimbawa ngayon, uplift assistance. Hindi po, kasi dadaan pa rin po iyan doon sa pagsusuri para matukoy kung kayo po ay kabilang sa poor or near poor.
3: Malinaw kay Asik.
1: Malinaw na malinaw.
3: Ito po, Asik, magkano po yung kabuang pondong inilaan po ng pamahalaan para po sa Uplift Assistance Program sa ilalim po ng DSWD?
4: Yes, Pao, 55 billion pesos yung nailaan na pondo para dito sa Uplift Assistance.
1: So, ang gusto ko lang po malinaw din, no, Asik, syempre yung mga kababayan natin, alam mo naman na parang pag ito, tulad yung sinabi nyo kanina na kung may nakadikit na sa bahay nila, sasabihin nila, ay, meron na rin pala tayo. So, nagkakagulo na. Nandyan na yung mga fake news na ito, meron tayo matatanggap lahat. Tapos, syempre, aasa sila. So, ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin na agad-agad naniniwala sa mga impormasyon na nakikita nila sa mga Facebook na hindi mga verified accounts at hindi sa ating mga government agencies na mga Facebook pages?
4: Alam mo, Eric and Pao, laging sinasabi ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD para sa mga impormasyon, karagdagang pang mga pabatid hinggil nga sa ipinapatupad ng mga programa at serbisyo ng ating pong ahensya. Doon nyo po kasi makikita yung mga lehitimong mga impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga nababasa po natin, especially if these are not from official government pages. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga mensahe na natatanggap natin. Mas maging mapanuri po tayo para maproteksyonan din yung ating pong mga personal at sensitibong mga impormasyon. Gayun din po, uulitin ko, ano po, yung ating pong ipinapatupad na uplift assistance ay targeted. Meron po tayong ginamit na basehan sa pagtukoy ng ating pong mga beneficiaryo. So, hindi na po kinakailangan pong mag-apply. Huwag po tayo maniniwala dun sa pinapadalang mga mensahe na sa pamamagitan daw ng link na ito ay makakatanggap kayo ng tulong. Ano? Again, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Mas maging mapanuri po tayo. Tamang tulong sa tamang impormasyon.
1: Ayan po. Speaking of, sinasabi niyo pong mga nagpapadala ng link na baka kasama sila doon, ganyan. Meron po ba tayong official website, hotline o iba pang paraan para po makapag-verify po, alimbawa kung para po malaman na beneficiaryo po sila ng Uplift Assistance Program?
4: Well, Eric, for four-piece beneficiaries, ano yan, talagang tukoy na sila. In fact, may mensahe nga silang natanggap mula sa DSWD at nagsasabi na naka-credit na or na-credit na noong July 20 o noong July 21 yung kanila pong uplift assistance. Gayun din po sa aming pong mga walang gutong program beneficiaries, sila ay naabisuhan na rin po ng aming pong mga kawani sa DSWD. Now, para dun sa group 2 at para dun sa group 3, meron din pong notification na matatanggap mula sa SSS at merong email din po. Now, for group 2, sila ay abisuhan din ng kanila pong mga lokal na pamahala. So, sila ay kinausap na, na-inform na, so hindi kinakailangan pa na magtanong or mag-verify pa ng information because, again, tukoy na sila and we have already communicated with them.
3: Ayun po, Asik Irene. Pero bago po tayo magtapos ng Asik, ano po yung mensahe ninyo po sa mga Pilipinong umaasang makatanggap pa po ng uplift assistance at sa publiko pa? Sa publiko para po maging mapanuri laban sa mga scam at maling impormasyon tungkol po sa programa.
4: Well, again, Pao, inuulit ko yung utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na kung saan nga po kinakailangan talaga natin na proteksyonan yung ating mga vulnerable, yung mga mahihirap nating mga kababayan para hindi sila lalong maging mahirap. Alam nyo po, bago pa man po tumama itong energy emergency, ang poverty incidence sa ating bansa ay nasa mahigit 13% na. Now, sa sinasabi ng mga pag-aaral na kapag hindi tayo makapag-provide ng intervention, malulobo ito o lalala yung poverty incidence sa ating bansa at maaaring umabot ng mahigit 16%. Kaya napakahalaga itong intervention na ito ng ating pong pamahalaan sapagkat naproproteksyonan natin ang nasa mahigit 1.2 million nating mga households. Mm-hmm. Naproproteksyonan sila na hindi sumadsad sa kahirapan yung kanilang antas ng pamumuhay. So again, ito ay napakahalaga na tulong mula sa pamahalaan para ma-caution ano, yung impact ng energy emergency. At kami po sa DSWD, katuwang ng ibang ahensya ng pamahalaan, ay titiyakin po na magiging mabilis, epesyente ang pamamahagi nitong uplift assistance because batid po namin na kailangan ito ng ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, I'd like to take this opportunity ano, na i-remind din yung mga nasa group 2 na i-download nyo po yung eGov app. Kasi po, dun sa eGov app, nandun na lahat ang inyong impormasyon. At kapag i-enroll natin kayo doon sa mga banko, doon sa mga electronic wallets, napapacilitate po yung pag-verify at napapabilis yung proseso. So again, no, nakikita nyo, nagtutulungan po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas ma-improve natin ang service delivery. At kami po sa DSWD, patuloy po natin gagawin yan because ang aming pong commitment really is to help no yung mga mahihirap nating mga kababayan.
3: Opo.
4: And empower them. Kasama rin of course ng iba pang ahensya ng ating pong pamahalaan. Yep. And uulitin ko, tamang tulong sa tamang impormasyon, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD, that's at DSWD Service, para sa karagdagang impormasyon, abiso at pabatid hinggil nga sa uplift assistance.
1: Confirm ko lang po, Asang, nakabilang din po ito dun sa uplift na microsite po ng ating government, di po ba? Para po, ito nga po yung binuo, para nga po, syempre, alam naman natin na lahat na lang parang napupunta sa fake news. So, isa ito sa mga mapagkakatiwalaan na website, yung uplift na, ano, na website. Tama po ba?
4: That's correct, Eric. It's good na nabanggit mo ano kasi the microsite is being managed by the DBM. Yes, so nandito po no, nakapaskil o nakapost po lahat ng impormasyon hinggil sa mga uplift interventions na ipinapatupad po ng ating pamahalaan kasi hindi lamang po DSWD ang nag-provide o nag-implement po ng programa sa ilalim ng Executive Order 110. So there are also government agencies at dito nga po sa microsite ng DBM nyo makikita yung mga ulat o yung mga report hinggil po doon sa accomplishments ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na po yung DSWD. So nandun din po no yung mga frequently asked questions natin. So bisitahin din po ang official website ng DBM and doon nyo po makikita yung microsite on the uplift assistance.
1: Naalala ko lang po kasi nag-present po niyan sa Presidential Communications Office, si Yusek Gades. At
3: syempre
1: sinabi niya doon na we really want the people to have a single source of truth when it comes to information regarding the Middle East crisis. So syempre, ito yung pakikipagtulungan natin sa lahat ng ensya ng gobyerno to help cushion the impact of the Middle East crisis. Ma'am, ASEC spokesperson, DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, maraming salamat po. Alam ko,
3: thank you so much, ASEC.
1: Busy po kayo, pero syempre, may oras tayo
3: para
1: magpaliwanag sa ating mga kababayan.
3: Baka meron po kayo, ASEC, gustong i-shout out.
4: Yes, of course. Binabati ko po si Yusek Hope, no? Si Yusek Gades. Idolo po natin yan kasama po sa Serbisyo Publiko. And of course, binabati natin lahat ng mga kasamahan po natin sa DSWD na pinamumunuan po ng aming butihing sekretary, Secretary Rex Cachalian. And of course, no, ulitin ko po yung aming pong pasasalamat sa Department of Budget and Management sa pag-imbita po sa DSWD para po maipaliwanag natin ng husto itong uplift assistance sa ating pong mga kababayan.
1: Kapag may mga best communicator kasi, laging si Yusek Gades at si ASEC ay rin yung mga magkakasama.
3: Oh, lagi yung magkasama.
1: Mga ina-awardan. Ano.
3: Ayun, maraming salamat po
1: ASEC.
4: Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.
1: So yeah, malinaw
3: ni Asex,
1: no?
3: Nilinaw na no ng ating butihin.
1: So dapat talaga nagbabase tayo lagi dun sa mga ano lang, mga
3: official pages ng government
1: and website tulad ngayon dito sa Uplift Assistance na syempre ginawa po ng ating ng DBM, syempre sa pakikipagtulungan po sa Office of Executive Secretary ng the DepDev. Ayan, at sa lahat
3: kaya,
1: po ng mga agencies.
3: Kaya sa ating mga kababayan, ugaliin nyo pong bumisita po talaga sa official pages ng ating mga government agencies. Huwag kayong basta-basta maniniwala na itong impormasyon na ito, halimbawa, may bibigay na ganitong ano, di ba, assistance, maniniwala agad.
1: And ayun, with that, dyan po nagtatapos ang, ano na, oh, nakita ko yung oras eh. Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po, kung may napulot po kayo, sana po managim na linawan po kayo tungkol po dito sa ating mga tinampok po sa ating programa, lalo-lalo na po dito po sa Uplift Assistance Program.
3: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ng Department of Budget and Management at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Antabayanin po ninyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po
3: usapang
1: Okay.
3: Sige.
1: Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
3: Ako naman po si Pau Borja Manabinia. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang budget natin dahil budget natin ito.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabot.
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan mismo ang paglulunsad ng iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan sa Pampanga. Pangulong Marcos Jr., patuloy ang paghahanda para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Lunes. Philippine National Police, ipinatupad na ang kanilang full security deployment para sa kaayusan at seguridad ng zona. Bagyong Quiapo, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Alamin! Senador Ping Lacson, pinuna ang umano'y irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Nation's girl group na Beanie muling magpe-perform sa isang international music festival na gaganapin sa Japan sa susunod na buwan.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, bukas na sa publiko ang bagong specialty hospital sa Mabalacat, Pampanga. Nalayong palawikin pa o palawakin pa ang access sa specialized pediatric healthcare sa bansa.
3: Kung saan pinangunahan at ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy ng pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Nitong January lang, nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone.
5: Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking ano rin po sa akin kasi hindi ko po inispe. Ganyan po ka, may sapat yung anak ko. Hindi, parang kami, hindi ko po alam kung paano po yung mga anak ko yung ano, may sakit yung anak ko, tapos yung may anak pa po ako maliit na lima kasi sila.
4: Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingag Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120-bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric healthcare.
6: This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3 and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families.
4: Inikot ng Pangulo at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Nakipaghalo-bilo rin ang Pangulo at Unang Ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing.
6: Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The zero balance billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance.
5: Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin kung nagbibigay na sa pang ano namin.
7: Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na itong nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin, mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo.
4: Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero di kalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multispecialty Medical Center Complex ang Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: Naging mas produktibo pa ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga matapos pangunahan at mamahagi ng tulong sa ilalim ng mga proyektong pangkaunlaran. Kabilang na riyan ang pag-inspeksyon ng bagong bukas na Food Security Complex. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
8: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Lugar ito kung saan dadalhin at ipoproseso ang mga bibilhing palay ng gobyerno sa halos 30,000 magsasaka sa probinsya. Mula sa pagpapatuyo, pagiling at repacking, dito na gagawin.
9: Kung dati nasa 60 hanggang 63 kilos lamang ng bigas ang maaring ma-recover sa 100 kilo ng palay, ngayon, gamit ang malaki at modernong rice mill na ito, maaari na yung umabot sa 65 hanggang 68 kilos. Ang ibig sabihin niyan, tataas ang produksyon ng bigas at mas maraming supply para sa ating mga Pilipino.
8: Nasa 1,000 sako ng bigas ang kayang gilingin sa Food Security Complex kada araw.
10: Kami mamimili ng palay. Oo. Tapos partly for buffer stock, partly for sales doon na retail, partly for distribution, lalo na sa ating 20 peso na bigas.
8: Mula sa 18 hanggang 24 pesos na kada kilo ng palay na karaang taon, bibili na ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga.
11: Roughly 21 pesos fresh per kilogram. Tapos ang target natin for clean and dry, 27 pesos per kilogram. So magiging aggressive si National Food Authority.

0: kukunan po sa amin.
1: So, hindi ka na makakuta ngayon ng pambili?
0: Eh, hindi po. dito, gagamitin na po namin yung tulong.
2: Sa bawat tulong na iniaabot sa mga magsasaka, hindi lamang napatataas ang produksyon ng pagkain. Tulay din ito para kumita sila ng maganda at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Kulezal Pardilia, para sa bayan.
3: Pesos na bigas is ito sa napatunayan ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matugunan at matiyak ang food security sa bansa. Kasabay nito ang iba't ibang hakbang at mga programa ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan sa ulat ni Gab Villegas.
4: Isa sa mahalagang batayan upang masabing tunay na maunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na may lalatag sa pagkainan ng bawat pamilya. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw na kumpleto sa nutrisyon ang pagkain na pinagsasaluhan. Isa ito sa bagay na pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matiyak ang food security ng bansa. Isa sa mga hakbang upang makamit ito ay ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na masupo ang involuntary hunger, mabawasan ang food waste at makapagbigay ng masustansyang pagkain lalo na sa mga nangangailangan. Bukas ang walang gutom kitchen sa lahat ng nakakaranas ng involuntary hunger, partikular ang mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga internally displaced person, seasonal workers at publiko na higit na nangangailangan. Gagapay ng DSWD ang mga local food manufacturers, mga hotel, restaurant at mga nasa agriculture sector para sa pagkolekta ng sobrang pagkain na maaaring iluto at mapakinabangan. Sa ngayon, nag-ooperate ang walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Nagsisilbi ring landing point ang walang gutom kitchen para sa iba pang programa ng DSWD tulad ng pag-abot program, tarabasa tutoring program at livelihood and skills training. Dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, ay inilunsad ng administrasyon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na nakapaloob sa Executive Order 110. Layon ito na protektahan ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na makabili ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan.
5: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
4: Inaasahan na nasa 7.5 milyong kabahayan sa bansa o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino ang makikinabang sa nasabing programa na kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga mahihirap at mga nasa near-poor households at mga low-income workers na miyembro ng Social Security System. Ang mga ito ay makatatanggap ng 2,000 piso, one-time payout para sa mga miyembro ng 4-piece at walang gutom program, habang 6 na buwan na makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga mahihirap at near-poor households, gayon din ang mga low-income SSS members. Ayon sa DSWD, ang 2,000 piso ay batay sa pag-aaral upang maibalik ang purchasing power na nawala sa pamilyang Pilipino dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina.
6: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
4: Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos nung ito ay tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang 20 bigas meron na program ang katuparan sa pangako na iyon ng Pangulo. Target nito ang mga benepisyaryo ng 4-piece, mga senior citizens at persons with disability, solo parents, mga minimum wage earners, mga mangingisda, magsasaka at transport workers. Upang matiyak na magiging sapat ang supply nito para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo, ay karaniwan na aabot sa 10 kilo.

0: Ilo bawat pamilya sa bawat pagbili ang limitasyon na ipinapatupad sa mga kadiwa centers. Ang bigas na nabibili ng mga benepisyaryo ay galing sa mga lokal na magsasaka na binili ng National Food Authority. Sa ngayon, aabot na sa higit 900 P20 outlets ang nakakalat sa buong bansa. Target ng Department of Agriculture na gawing doble ang bilang nito bago matapos ang taon. Upang matiyak na maging abot kaya ang bigas sa mga consumer habang pinoprotektahan ang mga lokal na magsasaka na hindi bumagsak ang farm gate price ng presyo ng palay tuwing panahon ng anihan, ay sinuspinde ng Pangulo ang pag-angkat ng imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Order No. 93 at Executive Order 102. Malayo na ang narating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa food security ng bansa. Sa 12 taon nito sa pwesto, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino may mapagsasaluhan na masustansyang pagkain sa pagkainan 3 beses sa isang araw. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Patuloy ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, ilalahad niya kung paano hinarap ng gobyerno ang mga panlabas na hamon na nakaapekto sa bansa sa mga hakbang na ipinatupag para maprotektahan ang mga Pilipino. Inihayag din ng Pangulo na patuloy pa rin niyang pinipino ang kanyang talumpati at maaari pa niya itong baguhin hanggang 1 oras bago ang SONA para matiyak na hindi ito sobrang haba o ikli at nakapaloob ang lahat ng mahalagang paksa. Lang tanungin kung tatalakay niya ang isyo ng korupsyon ng kanyang binigyang diin sa nakaraang SONA, maikli ang kanyang tugon. Abangan ang susunod na kabanata.
2: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
1: Bukod sa pagpapanugot sa mga sangkot laban sa katiwalian at korupsyon, inaasahan din Senate President Sherwin Gatchalian na mailalatag sa SONA ang mga hakbang para mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Itong ilan sa mga inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Gatchalian, mahalagang mailahad ng Pangulo ang mahakbang kung paano mapapasiglang ekonomiya ng bansa na susi sa poverty reduction. Inaasahan din niya ang paglalatag ng mahakbang para hindi na maulit ang kontrobersya sa flood control projects.
4: Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget, yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget.
3: Sa pagbubukas naman ng second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang mga panukalang magpapabilis sa pagbangon at pagpapalakas ng ekonomiya.
4: Tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills, in-identify namin dun kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. At tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AX bill, tulad ng GIATIC hospital. So kinacluster namin sila.
3: Tiniyak din ni Gatchalian ang pagpasa ng 2027 national budget sa tamang oras para maiwasan ang reenacted budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at mga pagdinig sa pambansang budget sa oras na maisumite ng Executive Department, ang National Expenditure Program o NEP.
4: Well, work with the chairman, si Senator JB, kung paano natin i-schedule mabuti.
3: Pinag-aaralan naman ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga pagdinig sa national budget. kasalukuyan kasing ginagamit ang ilang silid ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bernard Ferret para sa Bayan.
1: Mahigpit na ang seguridad ilang araw bagong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka-alerto at nakapwesto na ang libu-libong pulis para tiyakin ang kaayusan sa SONA at sa mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Sa Lunes pa ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero ngayon pa lang ay nakapwesto na ang ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP na bahagi ng security deployment. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, nagpatupad na sila ng full security deployment para sa mahigit 20,000 pulis na magbabantay sa SONA, partikular na ang bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasang Pambansa Complex.
6: Almost 100% na po tayo, final ng, nasa final phase, at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
5: Ang National Capital Region Police Office o NCRPO, naka-full alert status na alas 5 ng hapon kanina nang ipatupad ito.
6: Yung ating pong lahat ng preparatory stage, yung pong ating pag-inspect, coordination with other agencies ay tapos na po, nagawa na sa isang katuparan na natin, as well as yung mga walkthrough, yung mga pag-rehearsal po sa lahat ng ano ay nagawa na po natin. So, polishing na lang ang kailangan natin gawin.
5: Tatlong grupo pa rin ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng rally kasabay ng SONA ng Pangulo. Kinabibilangan ito ng grupong Bayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan naman ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na pangalagaan ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga mapanulsol na maaaring manggulo sa mapayapang demonstrasyon.
6: We respect and we acknowledge the constitutional right of everyone to peaceful assembly, di ba? To exercise their constitutional right. Peaceful assembly. Meron pong qualifier, di ba? Peaceful assembly. So as long as you maintain yung peaceful, ano, yung mapayapa na pag-iipon at yung ito nga, yung ating let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, siyempre, pagka meron pong nagkaroon ng gulo, nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng aksyon.
5: Mula dito sa bahaging ito ng St. Peter's Church sa Commonwealth hanggang sa bahagi ng Sandigan Bayan, papayagan ang iba't ibang militanteng grupo na makapagsagawa ng kilos protesta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang PNP tiniyak na ipapatupad ang maximum tolerance pero nagbabala sa mga may planong manggulo at lalabag sa batas. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
1: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trafiko sa Lunes para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakahanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hultolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. habang bubuksan ng mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Isa sa mga pangunahing problema sa bansa sa tuwing may darating na malalakas na bagyo ay ang nagtataasang baha na sumisira sa mga bahay at buhay ng mga Pilipino. Noong nakaraang taon, bumaha ng mga pangalang sangkot sa anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mula sa mga kontratista, kongresista, politiko at maging opisyal ng gobyerno. Kaya siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clayzel Pardilia.
8: Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
9: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Ugaling ko nga lang sa sakit eh. Ayoko na po. Nahirapan po ako kasi. Ano po yung mga napinsala? Yung mga gamit nga po namin. Yung ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami tapos hanggang dito na yung tubig.
8: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
10: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
8: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
10: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
8: Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isang linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
11: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil ako titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
8: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
11: I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million.
2: completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang...
8: Bumulwak ang maraming pangalan, nasangkot umano sa allocables, lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre na karang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Discaya, nasangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Discaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Discaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobicol Party List Representative Zal Dico, ang salarin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng makwestiyonabling proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre na karaang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Co dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Co at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Co na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Co. Nagsagawa ng malakihang balasahan sa hanay ng gobyerno.
12: Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom.
8: Sinabunoan, Public Works Undersecretary Roberto Bernato at District Engineer Henry Alcantara, sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang tatlo at isa pang contractor ng daang-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawani ng DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
11: They will not be spared. Nobody will say, ah, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
2: Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
8: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
13: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
14: Dahil daming namatay ng mga tao.
8: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
15: Agad na nag-deploy ng maintenance team ang Department of Public Works and Highways para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga kanal sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos ang magdamag na pag-ulan dahil sa bagyong Quiaco at pinalakas na habagat. Nagtungo ang maintenance team ng DPWH sa mga lugar na nagkaroon ng mga pagbaha kagabi tulad ng Espanya Corner Antipolo, M. De La Fuente at Ramon Magsaysay Avenue sa lungsod ng Maynila. Gayun din sa may elliptical road sa Quezon City sa at nakamotinor naman ang DPWH sa G. Araneta Avenue kung saan kapansin-pansin sa kabila ng mga pag-ulan ay hindi na ito binabaha kumpara noong hindi pa nagagawa ang drainage system sa mga lugar. Wala namang tigil ang DPWH sa paglininis ng mga estero at water inlets sa iba't ibang flood-prone areas sa Metro Manila habang meron pa ring pagbugso-bugsong pag-ulan para matiyak na mabilis ang agos ng tubig-ulan sa mga drainage bilang bahagi ng programang Oplan kontra baha. Mahigit 600 barangay sa Cagayan Valley ang nasa panganib na makaranas ng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa Bagyong Quiapo. Nakahanda naman ang mga otoridad sa pagpapamahagi ng tulong at pagsagawa ng mga kinakailangang rescue operation kung kakailanganin. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigara.
16: Naka-alerto na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDMC dahil sa Bagyong Quiapo. At dahil tutumbukin ng bagyo ang isang bayan ng Kalayan sa Babuyan Islands, agad nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan para matutukan ng mga barangay ang kanilang mga lugar. Bukod sa response teams, naka-standby na rin ang supply ng pagkain at mga equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Maayos na rin nadala sa ligtas na lugar ang bangka ng mga mangingisda upang maiwasang masira ng malakas na hangin at alon. Samantala, sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting ng CVRDMC, mahigpit na ipinaalala ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol ang pag-iingat mula sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa halos 6 barangay kasi sa rehiyon ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng kailanganin na magsagawa ng paglikas sa mga residente. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 2 ang sapat na supply ng relief resources kabilang na ang family food packs at mga kagamitang kakailanganin ng mga maililikas na residente. Sa katunayan, nasa 195 million pesos na halaga ng supply ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega at sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Sa ngayon, patuloy na pag-ulan ang nararanasan sa probinsya ng Cagayan, kaya payo ng pamahalaan, patuloy na maging alerto. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Naglandfall na ang Bagyong Quiapo sa Cagayan kaninang hapon at binabaybay nito ang Extreme Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, naglandfall yan sa Camiguin Islands sa Calayan, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ito habang dinaraanan ang Extreme Northern Luzon. Ang Tropical Storm Quiapo ay may taglay ng hangin umaabot sa 115 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour habang gumagalaw yan sa mabilis na 30 kilometers per hour pahilagang kanluran at kasalukuyang nasa coastal waters ito ng Camiguin Island. May posibilidad pa itong lumakas bilang severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy na nagpapaulan ang kaulapan na dala ng bagyo sa Hilagang Luzon habang pinalalakas din ito ang epekto ng habagat sa kanluran ng bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, tuloy-tuloy ang mabigat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Tinatayang aabot sa 200 millimeters ang buhos ng ulan sa loob ng 24-hour period. Alerto po sa posibleng pag-uho ng lupa at pagbaha. Makararanas din ng above normal rainfall ang Abra, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Zambales, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Base naman sa pinakuling forecast track, anumang oras mamayang gabi o madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong Bagyong Quiapo. Gayunpaman ay patuloy yan na magpapaulan itong habagat sa kanluran ng bansa. At nakikitang lalakas pa ito sa typhoon habang papalapit nga sa katimugang bahagi ng China. Gayunpaman nanatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar, kabilang ang Batanes at Babuyan Islands, Hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao at Cagayan. Ibig sabihin, makararanas ng malalakas na hangin umaabot sa 88 kilometers per hour mamayang gabi hanggang bukas. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Nananatili pa rin ang gale warning dala ng kondisyon ng karagatan sa seaboards ng Hilagang Luzon. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 5.5 meters. 3 meters naman sa seaboards sa Mindanao. Hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo na maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at ang lagay ng panahon sa araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Ilang Senator judges din ang dahilan kaya bumabagal ang pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una ito ni Senator Judge Panfilo Lacson dahil umano sa mga tanong na irrelevant o walang kaugnayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Ang irrelevant questions ng ilang Senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iyan ang puna ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, bagamat pinagbibigyan impeachment court presiding officer Francis Chisa Escudero ang mga tanong ng kanyang kapwa center judges bilang paggalang, dapat anya'y maging discerning sila kung aling mga tanong ang angkop sa paglilitis. Iminungkahi ni Lacson ang regular na caucus ng senator judges para maipaalala ang wastong asa sa loob ng korte at ang mga uri ng tanong na dapat iharap sa mga pagdinig. Anya, may mga tanong na maaaring nag-uugas sa emosyon o personal na pagkiling sa prosekusyon o depensa. Kaya mahalagang maging objective ang lahat ng senator judges sa kabuuan ng paglilitis. Sinabi rin ni Lacson na nananatiling mabagal ang takbo ng impeachment trial sa kabila ng pagbabawas ng prosekusyon sa ilan sa mga witness nito. Babala niya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang schedule na 3 araw na paglilitis, bawat linggo, posibleng umabot hanggang sa first quarter ng 2027 ang paglilitis. Nauna nang binigyan din ni Lacson ang pangangailangang pabilisin ang impeachment trial habang pinananatilang integridad ng mga paglilitis. As of July 21, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa original na 27.5 million pesos na pondo ng Senado para sa impeachment trial sa ilalim ng 2025 budget. Gayunman, sinabi ni Lacson na hindi niya suportado ang kahilingan ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng defense team at support staff nito habang ang pagkain ay manggagaling sa caterer ng OVP. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
15: Nanawagan ng prosecution team sa mga Pilipino na tutukan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng mga maling impormasyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
17: Popularity is not immunity from accountability.
18: Giitya ni impeachment manager and spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay ng trust rating result ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling social weather station survey. Batay kasi sa resulta ng survey mula June 20 hanggang 29, 58% ang satisfied sa performance ng vice-presidente. Pero mas mataas dyan ang sumang-ayon na dapat tugunan ni Vice President Duterte ang mga impeachment charges para masagot ang mga paratang laban sa kanya na pumalo sa 70% ng mga respondents base naman sa second quarter 2026 SWS survey.
17: With the high popularity, trust and satisfaction ratings ng ating Vice Presidente, dapat mas mataas yung standards standards ng accountability ng kanyang opisina at hindi dapat lumalabag sa ating mga batas dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So para sa akin 58% popularity and trust as against 70% ng tao sa buong Pilipinas ay gusto siyang sumagot, no? Siguro 'yun ang tingnan nating mabuti.
18: Dagdag naman ni Counsel for the Prosecution at spokesperson Jay Tolosa, dapat tutukan ng mga Pilipino ang paglilitis, pakinggan at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng maling impormasyon o disinformation.
19: Suriin ho natin mabuti ang ebidensya na nilalatag ng magkabilang panig para hindi tayo maligaw sa mga napakaraming misinformation at disinformation campaigns.
18: Samantala, tinatan siya at pinag-aaralan na ng impeachment court na i-expedite o bilisan ang impeachment trial. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29 kung saan inaasahang haharap bilang witness ang dalawang land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Tinita Campuzano. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Ipagmamalaki ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Tiwala rin siyang kayang gampanan ng Senado ang parehong tungkulin nito bilang mambabatas at impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
18: Ibinida ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Ayon sa House Speaker, naipasa na ng Kongreso ang 26 of 52 LEDAC priority bills, kabilang a Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, at ang batas na naglilipat sa petsa ng BARM parliamentary elections.
20: Marami pa sa natitirang priority bills ay nasa advanced stage na po ng ating legislative process. Halimbawa, ang Cyber Security Act na nakatakda na para sa second reading habang may walupang panukala rin naghihintay na lamang sa aksyon ng Committee on Appropriations o Committee on Ways and Means. Kaya inihiling po sana natin sa ating mga counterparts sa Senado na tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon.
18: Dagdag pa niya na mahalaga ang agarang feedback at pagsumita ng executive version sa mga panukala para mapabilis ang proseso ng pagsasabatas nito at matiyak na iisa lang ang direksyon ng buong pamahalaan.
20: Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino.
18: Samantala, kumpiyansa si Speaker Bodidi na kayang gambana ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court habang ipinagpapatuloy ang trabaho bilang mambabatas para maipasa ang mga priority bills sa administrasyon.
20: Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
18: Binigyang diin ni Speaker D ang layunin ng dalawang kapulungan na maipasa ang mga batas sa tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Hindi kailangang humingi ng permiso. Ito ang paninindigan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil sa sinabi ng Chinese Embassy na lumabag umano ang Pilipinas sa provisional understanding sa pagtatayo ng mga pasilidad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
21: Muling pinanindigan ng Department of Foreign Affairs ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasabay ng paglilinaw sa mga umiiral na kasunduan tungkol sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre.
22: There is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
21: Diretsa ang sinagot ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi nakapaloob sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ang paghingi ng permiso. Ito ay matapos sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines Jin Chuan na labag sa nasabing provisional understanding ang pagtatayo ng Pilipinas ng pasilidad nito sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa naunang pahayag ng kagawaran, sinabi nito na gabay lamang ang provisional understanding sa raw remission sa BRP Sierra Madre upang maiwasan ang di pagkakaunawaan at aksidente. Hindi rin ito paghingi ng pahintulot sa ibang bansa at hindi rin ito kumikilala sa jurisdiksyon ng ibang bansa sa katubigan sakop ng Pilipinas. Nananatili ring hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas na nakabatay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Ipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre hanggat kinakailangan para sa pambansang interes. Lumagda kaninang umaga ng joint statement ang Pilipinas at European Union para palakasin ang partnership sa pagitan ng ating bansa at ng regional bloc. Layo ng nasabing kasunduan na palawakin pa ang kooperasyon pagdating sa seguridad, kalakalan, klima at digital connectivity. Lumagda na rin ngayong araw bilang mga contracting parties ang mga bansang Poland, Romania, Sweden at Lithuania. Sa Treaty of Amity and Cooperation ng ngayong araw ay ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Ligtas ang crew ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos ang muling pag-atake ng water cannon ng China Coast Guard kaninang umaga sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nangyaring insidente habang namamahagi ng tulong ang PCG at BFAR sa mga mangistang Pilipino sa ilalim ng Kadiwa Program. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang magsimula ang pambobomba ng water cannon ng isa sa mga barko ng China Coast Guard. At pinunterya ang BRP Cape San Agustin ng PCG. Pagsapit naman ng 7:35 ng umaga, isa pang barko ng CCG ang nambomba ng malakas na tubig sa BRP Datu, Paduhinog ng BFAR at muntik ding banggain. Sunod namang naging biktima ng water cannon ng BRP Datu, Kabaylo ng BFAR bago mag-alas 9 ng umaga. Naiulat din ang pansamantalang pagkawala ng satellite internet connection ng mga barko ng Pilipinas habang sumama rin sa pangaharas ang Chinese Maritime Militia Vessels. Nanatili sa bisinidad ng Scarborough Shoal ang 3 barko ng PCG at 7 barko ng BFAR, habang 12 naman ang barko ng China Coast Guard kasama ang 3 Chinese Maritime Militia Vessels. Mariing kinundina ng PCG ang panibagong bullying ng China sa West Philippine Sea. Samantala, naghain ng supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Acobico Representative Zal Dico at iba pang kaugnay ng issue ng flood control projects para gumulong ng preliminary investigation nito. Kasama rito ang kasong plunder, direct and indirect bribery, graft and money laundering. Ito ay kaugnay ng umano'y conspiracy para magkamal ng 56 na bilyong piso mula 2022 hanggang 2025 sa pamagitan ng magkakaugnay na transaksyon kasama ng diversion at maling paggamit ng pondo ng bayan. Kasunod ng una ng inihaing reklamo, nakakuha ng karagdagang documentary at testimonial evidence ang panel na nila isusuporta sa umano'y delivery ng pera kay Romualdez. Ang naturang ebidensya umano ay sumusuporta na malaking bahagi ng perang na i-deliver ay mula sa umano'y commitment mula sa mga proyekto ng pamahalaan kaugnay nito. Handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, matagal nang malinaw ang posisyon ni Romualdez na harapin niya ang anumang alegasyon sa tamang proseso. Iginit din niya na naniniwala silang mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig kung magiging patas ang proseso at ang paghusga ay babatay sa ebidensya. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles ng 10 counts ng graft at 10 counts ng malversation of public funds. Kung na ito ng umano'y manumalyang pagingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa Department of Agrarian Reform para umano sa farm inputs. Sa pamagitan ng 10 local government units, inatulan si Napoles ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kanyang kasong graft, habang 17 taon hanggang 20 taon naman kada bilang ng kasong malversation. Numalo sa promulgation ng desisyon si Napoles sa pamagitan ng video conference habang kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institute of Women sa Mandaluyong City. Hinatulan din guilty ng 10 counts ng malversation si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan, habang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation si Evelyn De Leon na dating head ng ilan sa mga naturang NGO. Ang mga naturang conviction ay maaari pang iapila ng mga akusado sa Supreme Court. Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Transportation Department ang tagumpay matapos makatanggap ng unmodified opinion sa taong 2025 mula sa Commission on Audit. Dito inilatag ng DOTR ang mga major infrastructure project na mapakikinabangan ng mga publiko bago matapos ang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
0: Ibinida ng Department of Transportation ang natanggap nilang unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Unang pagkakataon sa loob ng mahigit 30 taon. Nangangahulugan itong nakahanda at maayos ang lahat ng financial statements ng kagawaran alinsunod sa standards ng Applicable Financial Reporting Framework ng COA.
4: Ngayon nagsimula dito sa DOTR. Ang utos po sa atin ng Pangulo is to make sure that yung bawat sentimo po ng pondo ay mapunta sa taong bayan para sa mga infrastructure, sa mga proyekto at programa na makikinamang ay taong bayan.
0: Isa ang DOTR sa mga pinakamalaking ahensya ng pamahalaan na pinaglalaanan ng pondo. Kaya tiniyak ng kagawaran na pinahahalagahan nila ang tiwala ng gobyerno sa paggamit nito. Samantala, bago magtapos ang taong 2028, inaasahang mapakikinabangan na ang ilang bahagi ng mga major infrastructure projects ng DOTR. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project na itinuturing na Project of the Century. Ang nasabing subway kasi ang kauna-unahang underground train system sa bansa. Sa ngayon, nasa 60% ng tapos ang proyekto. Inaasahan ding mapakikinabangan bago magtapos ang administrasyon ang bahagi ng North-South Commuter Railway Project. Kaya nitong magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw.
4: Kita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations run, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga trend po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway.
0: Tiniyak naman ni Lopez na patuloy na pinabibilis ang iba pang proyektong pangtransportasyon para agad na mapakinabangan ng taong bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
5: Nation's Girl Group na Bini inilabas na ang bagong awitin para sa isang pelikula. Samantala, hindi lang isa kundi dalawang bagong Korean drama ang pagbibidahan ng Korean superstar na si Nam Joo-hyuk. Kung ano yan, alamin sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
6: Sunod-sunod ang bagong proyekto para sa South Korean actor na si Nam Joo-hyuk. Matapos ang kanyang comeback sa dark fantasy series na The East Palace, ang una niyang acting project mula nang makompleto ang mandatory military service, kinumpirma na ang 32-year-old actor ay muling bibida sa dalawa pang bagong K-drama. Isa na rito ang action crime thriller na Code ng Disney Plus kung saan gagampanan ni Nam Joo-hyuk ang role ni Yoon Tae-joo, isang abogado sa isang top law firm na handang gawin ng lahat para magtagumpay. Sa kwento, makakatanggap si Tae-joo ng misteryosong imbitasyon sa isang app na kayang tuparin ang kahilingan ng mga gumagamit nito. Pero may mabigat na kapalit ang bawat hiling na natutupad. Makakasama ni Nam Joo-hyuk sa series sina Lee Idam, Kim Yoo-sung at Park Hoon. Nakatakdang mapanood ang Code sa 2027 bagamat wala pang eksaktong premiere date. Bukod dito, nakatakda rin bumida si Nam Joo-hyuk sa bagong romance drama na may working title na Heartbeat. Ito ay isusulat ni Lee Si-yoon, ang writer sa likod ng hit K-dramas na True Beauty at Lovely Runner. Unang sumikat ng husto si Nam Joo-hyuk sa weightlifting fairy Kim Bok-joo noong 2016 at sinundan pa ito ng mga hit series gaya ng Startup, 2521 at Vigilant. Patuloy ang pag-arangkada ng Nation's Girl Group na Bini sa international scene. Inilabas ng P-pop group na Bini nitong Webes, July 23, ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa pelikulang Forgotten Island. Nauna nang naglabas ang DreamWorks ng teaser ng kanta sa social media bago ito naging available sa mga digital streaming platform. At hindi lang bagong kanta ang aabangan mula sa Bini dahil nakatakda rin nilang dalhin ang P-pop sa Summer Sonic Festival 2026 sa Japan sa August. Magpo-perform sina Aya, Colette, Gwen, Maloy, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa Osaka Red ng festival sa August 14 at susundan ito ng kanilang performance sa Tokyo sa August 16. Kamakailan lang ay nagpasiklab din ang Bini sa sold-out Cebu leg ng kanilang Signals World Tour kung saan sila ang kauna-unahang performer na nagtanghal sa SM Seaside Cebu Arena. Matapos ang Japan, nakatakda ring ipagpatuloy ng Bini ang kanilang Signals World Tour sa iba't ibang bahagi ng North America sa susunod na buwan. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
5: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
23: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Happy weekend po hanggang sa Lunes. Ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa
23: Bagong Pilipinas.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jama'a mubarak sa lahat. July 24, 2026. At ito po muling yung program Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa ngayon po tayo napapakinggan, 104.3 The Capital FM. At tuloy-tuloy tayo napapanood sa iba't ibang social media. ng Radyo Pilipinas. 1.9 million na po tayo en route to 2 million sa Facebook sa Radyo Pilipinas. At syempre pa, maraming salamat sa lahat ng nakatutok at nakikinig. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawdak, ako po yung likod North sa Maguindanao. Makakasama nyo hanggang 8 p.m. sa kabuuan ng ating programa on a Friday night. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong ihahatid sa inyo ng mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman. Kumusta ang inyong Friday para sa ating mga kababayang Muslims na itinayo na naman ang kanilang Friday prayer sa araw na ito? Ako, dun lang din ako dun sa amin. No, maganda naman. Alam mo, parang always na sinasabi ko na parang a mini community outside when you're paglabas mo ng compound namin sa Iskag, no? Kasi may mga nabibilihan ka doon, may mabibili kang mga konting mga pagkain, eh, 'di ba? Ulam. Kumbaga paglabas mo, doon ka na din bibili ng ulam. And it, those are all halal. Oh, 'di ba? Okay, marami tayong pag-uusapan, marami tayong balita na ihahatid sa inyo, marami tayong mga impormasyon na dapat ninyo malaman. Teka lang, dahil kanina medyo nakasagap tayo ng balita with regards on yung tuloy-tuloy na pag-uulan sa Mindanao, sa Habagat. Di ba kahapon na mention ko, if you are or kung nakita nyo yung ragasa ng tubig sa may Jensan, dun sa floodway ba yun nata? Floodway, no? Na kung saan ay ang lakas na tubig. O ngayon kanina meron naman ako nakita yung si kuya, talagang sinusuong niya yung malakas na current ng malakas na ano na flood. Lakas na ragasa. Tinangay na nga siya pero nakabalik pa rin. Talaga grabe naman. Anyways, puno at baha ang puno ng baha rather ang ilang areas ng Central Mindanao, particularly Lanao del Sur, areas of Maguindanao del Sur and del Norte. And bunsod po nitong tuloy-tuloy na pag-uulan, Habagat. Oo. Walang storm, walang bagyo po sa Mindanao, pero normal na po 'yan talaga na pinagdadaanan ng ating mga kababayan dyan. Kaya naman, when you talk about flood control, doon, may flood, wala ding control. Oo. Kaya kailangan talaga ng flood control doon, no? Ewan ko, sana, no? And I think sa investigation of flood control, madami ding identified doon sa Mindanao, eh. Anyways, marami tayong pag-uusapan for tonight. Again, uy, oo nga pala, mamaya makakasama natin si Princess, no? Makakasama natin si Princess mamaya para doon sa kanyang meron kasing inorganize ng ating mga Muslim communities, no? Inorganize ng Muslim communities wherein merong ginawa ang ilang Muslim communities sa may I think here somewhere here in Quezon City na kung saan ay nagkaroon sila ng salo-salo. Ayan, meet and greet, 'di ba? Ayan. Okay. Anyways, mamaya-maya ay makakasama din natin mula mismo sa Malacañang upang bigyan tayo ng update sa nagaganap or ginaganap na gala dinner on the occasion of the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation. Yan, mamaya ang aalamin natin mula mismo sa Malacañang para bigyan tayo ng pinaka-latest na update. Uy, sana this coming weekend na be more productive. Oo. Oo, dun sa mga lalo na yung mga kids natin, no? Kasi talagang pero alam mo, like I said, no? Like I always said here in our program, yung talagang mga batang Muslim, no? on their elementary. 5 days pupunta sila ng school, then 2 days they will go to Saturday, weekend school.

0: Class 738 AM.
1: Investment Assistance Center o IAC ng DTI Region 10, pinalawak ang ugnayan at kolaborasyon sa mga partner agencies at pribadong sektor para sa pinabilis na transaksyon ng mga na mamumuhunan at negosyo sa Northern Mindanao. Woman empowerment at pagpapalakas ng modest MSME, sinusulong ng isang grupo ng mga kababaihan ang kababaihang Muslim sa NCR. Microelectronics Research Lab ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Center for Integrated Circuits Design o MSU-IIT-CICD, aktibong nakilahok sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sa Isla ng Camiguin. NIA o National Irrigation Authority Region 1, pinaigting ang kasanayan ng mga opisyal para sa mas mahusay na pamamahala. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP at Hepe ng Alicia Municipal Police Station nagsagawa ng courtesy visit sa alkalde ng Alicia, Zamboanga Sibugay. Pagbabago sa antas ng kabuhayan at increased awareness sa traditional na pagbabahag, paghahabi, nais na makamit ng SLP Weavers Association sa Lantong, Maimbong, Sulu. 7:13 in the evening at yan po ang mga balitang pakaabangan natin dito sa ating programang Salam Radio. Tingnan natin kung sinong ano. Ah, sige, 7:13 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nila, paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ginugunita ngayong taon ang ikalamampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng limang bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ikalimampung anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pagunlad ng bawat bansa sa rehiyon.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, PBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
15: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Time check, 8:08 ng gabi mga kababayan. Araw ng Biyernes, July 24, 2026. So yan mga kababayan, andirito po tayo ngayong araw ng Biyernes. At syempre, napuno tayo ng hindi magagandang balita, no? Mula Lunes hanggang Huwebes. Kaya bibigyan naman natin itong ating mga kababayan ng magandang mga balita naman, no? Pagtatapos ng weekend, no? Andito po ang inyong lingkod, vlogger ng bayan, at kasama ko ngayon ang ating partner, Papa Trix.
18: Yun, salamat po, at ako po yung lingkod, Papa Trix TV. Yan, sa YouTube po nyo ako mapapanood. At syempre, One Shot TV sa ating Facebook. At mapagpalang araw po sa inyo, magandang gabi po sa mga kababayan natin. Yan.
17: So yun, no, mga kababayan, alam naman natin sa darating na Lunes, no, ay gaganapin itong ating Sona. Na ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At alam naman natin sa Sona, doon ipinipresenta ang mga nagawa at mga proyekto, programa ng Administrasyong Marcos para sa ikabubuti ng ating bayan. At tayo bilang mga vloggers ng Bagong Pilipinas ay katuwang ng ating pamahalaan, partner, no, sa pagbibigay ng impormasyon, no, pagbibigay ng mga detalye nito mga programa na talaga namang napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Partner, anong masasabi mo? Nalalapit na ang Sona.
18: Nako, ito partner, sa totoo silang, ito na nga lang, ito magiging topic na nga lang natin, partner, siksik-liglig na yung umaapaw itong mga ginagawa ng ating gobyerno, no, ng ating Pangulo. Excited ako dito, itong Sona ng ating mahal na Pangulo, dahil syempre, ang unang para sa akin na opinion ko lang to, no, syempre itong inaabangan natin balita, ito yung mga kung ano na naman yung mga
17: nagawa
18: at programa, hindi lang yun, no? Yung mga sinasabi nga nila na isasabihin naman ng Pangulo na yung magiging proyekto,
17: flagship program,
18: di ba?
17: Na natatabunan ng mga fake news or disinformation. Yun. So partner, bago tayo magtuloy, no, paalam muna natin sa ating mga kababayan kung saan pa pwedeng mapanood o mapakinggan ang ating programa, no, Vloggers ng Bagong Pilipinas, no. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms, no. Facebook, YouTube, at sa pangunguna sa live streaming ng page ng Radyo Pilipinas na meron ng 1.9 million, no. Congratulations po sa ating lahat. 1.9 million followers na ang Radyo Pilipinas. At mapapakinggan din, no, sa 104.3 The Capital FM. So syempre, hindi lang sa radyo at sa social media. Mapapanood din tayo sa free TV, no, sa TV Plus, sa Channel 3 ng ABS-CBN, at sa Afford Box Channels 45 to 49.
18: Yun. At sa GMA7 din, mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Syempre, nagpapasalamat din po pamunuan, no, ng Presidential Communication Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at dito sa Mega Manila, maging sa lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad. At syempre, huwag nating kalimutan ang ating mga kapwa vloggers.
17: So, yun ang partner, no, sa dami ng

0: Ayan. So, syempre, sisimulan na natin ang ating topic kasi baka kulangin, you know?
1: Oo.
0: Dahil nga sa sona ng Pangulo, napakaraming magagandang balita.
1: Yun ang kaabang-abang.
0: Oo, at kabang-abang sa Lunes, ay bubungaran na natin. Baka kapusin tayo sa oras, no?
1: Okay.
0: Itong programa ng PhilHealth, ang tinatawag na PhilHealth Yakap, no?
1: Yun.
0: So, ano ba yung PhilHealth Yakap? Ang dami kasi mga kababayan natin na pag nagtanong, eh, ano ba yung PhilHealth Yakap na yan? Ano ba makukuha namin? So, ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program na dating kilala bilang Consulta Package ay isang pinalawak na programa ng pamahalaan para sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan, partner, no?
1: Mm.
0: Oh, itong
1: kumbaga itong ano programa kasi na to, partner, na ang maganda dito, sa programa na to, mga partner, eh dito po yan sa ano, kumbaga nakita naman natin to sa Caloocan to, no, na umabot na, partner, sa 30 na yata itong mga ano, no, mga health ano facilities nila doon, no? Tama ba?
0: So, isang example lang, no? Itong sa Caloocan, no? Pero unahin muna natin ito, ano ba ang layunin nitong PhilHealth, no?
1: Okay.
0: So, layunin ito na magbigay ng libreng check-up.
1: Mm-hmm.
0: Libreng check-up, laboratory diagnostic test.
1: Mm-hmm.
0: Gamot worth 20,000 pesos. Kada taon, renewable yan, partner.
1: Yan, partner.
0: Renewable yung 20,000 na yan. Every year, pwede silang mag-renew.
1: Mm-hmm.
0: At sa lahat ng mga, siyempre, sino ba ang pwede mag-avail? Rehistradong miyembro ng PhilHealth, no? So, ganun. Once na magpa-register tayo, para mapabilis, kailangan natin ng e-gov na tinatawag, no? At siyempre, kung ikaw ay miyembro, meron tinatawag yan na number, membership number, i-encode lang doon. At once na ikaw ay miyembro na, mamimili ka lang, partner, gaya na sinabi mo kanina. Sa Caloocan City, sa lungsod ng Caloocan, merong 39 health centers na pwedeng magpunta ang mga batang kangkalu para magparehistro at mag-avail nitong PhilHealth Yakap. Kung saan nandoon na yung doktor.
1: Sila ay, mayroon, may video tayo dyan, partner.
0: Oo, pero imagine mo, partner, ha? Sa health center, doon na magre-register, nandoon na rin yung doktor.
1: Oo.
0: At kung sila ay nakapag-register na dito sa PhilHealth, sa Yakap, pwede na silang humingi ng reseta kung ano man yung kailangan nila. Pwede na rin silang mag-request ng laboratory na tinatawag yung diagnostic na pwede namang ma-avail sa mga primary care o yung mga registered na mga partners nitong PhilHealth.
1: Yun.
0: So para sa ano, para sa ating mga manonood, no, sa ating mga taga-subaybay dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, i-play natin itong video kung saan sa barangay Bagong Baryo Zone 1 Health Center ay na-interview natin yung kanilang doktor doon. So pwede po nating i-play yung ating unang video for topic 1.
1: Okay.
2: Magandang araw po, mga batang pangkalo. Ako po si Dr. Ren Fernando, isa po sa mga doctors dito sa Bagong Baryo Zone 1 Health Center. Ano po ba ang mga services na meron ng ating health center? So, unang-una po, meron tayong mga libreng konsulta. Ang Bagong Baryo Zone 1 Health Center din po ay isang yakap clinic kung saan po pwede po kayo maka-avail ng libreng gamot. Basta po ito po ay pasok sa yakap program. Gagawan lang po namin kayo ng reseta. Meron din po itong mga libreng laboratory po na ginagawa sa Caloocan City Medical Center.
0: Doc, ano po ba yung mga gamot usually dito? Para kasing may boutique na kayo dito sa inyong health center. Ano po yung madalas na hinihingi ng inyong mga pasyente o mga batang kangkalo?
2: Usually po, meron po tayo itong Planet Pharmacy kung saan meron po silang mga gamot para sa mga nag-maintenance po sa hypertension, sa diabetes, matataas sa cholesterol. Ngayon po, kung ang ininom niyo pong gamot ay wala po dito sa Planet Pharmacy natin, at basta po yan po ay pasok sa Yakap program, pwede po tayong makakuha po ng reseta. Basta po magpapakonsulto lang mo po kayo sa aming mga doctors po.
0: Doc, pwede niyo po bang i-invite itong mga batang kangkalo na magparehistro o magpa-member sa Yakap program?
2: Para po sa mga batang kangkalo, pwede po kayong magpa-register sa PhilHealth Yakap program po. Unang-una po, basta kayo po ay miyembro ng PhilHealth. At pangalawa po, mamimili kayo na inyong accredited na clinic. So, piliin nyo lang po itong center natin, Bagong Baryo Zone 1 Health Center. At pagkagalan po, kompletuhin nyo lang po yung inyong

0: FPE o first patient encounter kung saan po meron tayong konsulta para sa inyong mga kalusugan. Basta kayo may mga maintenance po na iniinom, pwede po natin gawan po yan ng reseta. May sarili po reseta ang YAKAP program at meron din po silang sariling request ng laboratory kung saan pwede po tayo magpagawa ng mga basic laboratory na ginagawa po ito sa Caloocan City Medical Center.
1: Ayun, partner.
2: So yun, partner, no? Sa lungsod ng Caloocan, katuwang ng lokal na pamahalaan ang mga pampublikong health centers at piling pribadong pasilidad upang direktang maihatid ang serbisyong ito sa mga batang kangkalu. Mm-hmm. Ito yung maganda ngayon, partner, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang ating pangulo, katuwang ang local government unit, no? Yung mga mayors, yung mga alkalde ng mga lungsod upang iparating sa ating mga kababayan itong mga serbisyo. Kasi pagdating sa healthcare, partner, ito hindi lang ito pribilehyo. Ito ay karapatan, no? Karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng ganitong uri ng serbisyo. Napakahalaga yan, di ba, partner? Lagi sinasabi, no? Bali nang wala kang pera, pero kailangan importante maayos ang iyong kalusugan. At sa lugar ng Caloocan, kung saan merong 39, partner. 39. Grabe, no? 39 ng health center sa buong Caloocan. At bukod doon, meron mga nagre-register doon. Di ba? Namamahala doon sa mga health centers. Sila yung nag-a-assist. Lalo sa mga senior citizens. Sila na yung magre-register. At pati sa mga malalapit na butika. Yun ang kagandahan, no? Sa dami ng mga health centers na pwede silang magparehistro. Kung wala silang tinatawag na e-gov, pwede rin silang magsadya doon sa tinatawag na ano, no? Yung City Health Department.
1: Yun. At partner, at hindi lang sa Caloocan, pero sa buong bansa, meron tayong 4,287 accredited clinics, no? Para sa listahan ng mga accredited clinics, bisitahin natin ng ang PhilHealth website. At saka partner, may dagdag ko lang, no? Dito sa YAKAP program na to, no? Diba? Kasi marami kasi partner na mga kababayan natin, hindi nila alam itong ano na to, kung paano mag-register, diba? Yung iba kasi, paano naman yung mga senior citizen? Lalo na, ang problema natin dito, partner, kadalasan na na-encounter natin, yung mga senior citizen, hindi naman sila take-in, hindi naman sila marunong sa ano.
2: Totoo.
1: So, ano'y, kumbaga, ang pinakatanong kasi partner, ano yung
2: pinakamabilis
1: na paraan nila para sila ay maging membro nito. Kasi
2: at
1: kailangan talaga ng
2: natin
1: kayo.
2: Partner, no? Okay. Example lang natin itong lungsod ng Caloocan dahil sa dami ng clinic, pero gaya ng sinabi mo, mahigit na 4,000, no? 4,000 na health centers, no? Or clinics ang otorisado ng PhilHealth upang makapagrehistro. Ang lahat ng miyembro ng PhilHealth para ma-avail ang YAKAP program. Gaya ng sinasabi mo, paano ba mag avail? Paano mag-rehistro?
1: Mga senior citizens, diba?
2: Senior citizens. I-play natin yung video kung saan nagpapaliwanag itong City Health Department ng lungsod ng Caloocan para makatulong sa ating mga kababayan.
3: Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Nurse Edith.
4: Ako po si Dr. Victoria Bernabe, Doc Beck.
3: Nandito po kami para ibalita sa inyo na ang gobyerno po ay mayroong programa na YAKAP. At ang YAKAP, ang ibig sabihin po ng YAKAP ay Yaman ng Kalusugan Program.
4: Dito po sa Caloocan, meron po tayong 39 health facilities na accredited po as YAKAP facilities.
3: Paano po ba tayo maging miyembro ng YAKAP? Ang PhilHealth YAKAP po ay nagbibigay po ng libreng check-up, libreng piling laboratorio, libreng piling gamot, at libreng screening po per cancer. Ang programang ito ay nationwide at ito ay sa pamamagitan po ng ating Pangulo, isang programa na kung saan ang ating kalusugan ay atin pong karapatan at hindi pribilehyo. Madali lamang po ang proseso ng pagpaparehistro. Una po ay sa pamamagitan po ng e-gov app na kung saan po nandoon po ang mga facility na kung saan ay pwede niyong piliin para maging inyong YAKAP clinic. Pwede din naman po magsadya po tayo sa ating PhilHealth local health
4: insurance office sa Caloocan po. Nandyan po yan sa monumento. Napakadali yung puntahan malapit sa LRT.
3: Pwede po tayo magsadya sa ating mga Yakap Clinic sa ating mga health center at ia-assist po kayo kung paano po kayo makakapag-rehistro.
4: Dalawang grupo po ang mga gamot. Meron pong 22 na gamot na available po ito sa ating mga health centers. Hindi po kailangan na magpunta pa tayo sa mga pharmacy para ma-avail ito. Bukod po dyan, meron tayong 54 na iba pang gamot na ito ay makukuha natin sa mga gamot facilities, gamot accredited facilities. Ito po yung may mga maintenance po natin para sa mga diabetes, hypertension, may mga antimicrobials din po, at iba pa pong mga gamot. Every year, 20,000 po. Basta po kayo ay miyembro.
3: Hindi lamang po ang miyembro. Ipalista rin po ninyo ang inyo pong mga dependent at bawat tao, bawat dependent ay mayroon din pong allocation na 20,000 na halaga ng gamot. Ang Yakap Facility lamang po natin ang maaari pong magbigay ng reseta po ninyo. Kaya po piliin na po ninyo ang facility po na malapit po sa atin, mga Batang Kangkalo. Dahil po may advantage po yan, dahil accessible po siya, kapag kailangan po natin, maaari po tayong pumunta agad-agad na hindi na po tayo gagastos ng ating pamasahe.
4: Mga Batang Kangkalo, inaanyayahan po namin, huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Mag-avail po tayo, pumunta tayo sa mga health facilities, Yakap Facilities, para mapangalagaan po ang ating mga kalusugan.
3: Mga Batang Kangkalo, handa na po kaming yakapin kayo. Magpayakap na po kayo sa amin.
2: Yun. So yun, partner, no? Yakap Facilities, yung pinakamalapit na sa kanila. No? At ulitin natin, hindi lang ito sa Caloocan. Example lang po natin ang lungsod ng Caloocan. Yes. Pinapakita lang natin kung gaano ka-organisado itong lungsod na pinamumunuan ni Mayor Along Malapitan, no?
1: Partner, 39
2: ang dami health centers sa buong Caloocan. Pumili ka na ng pinakamalapit. At hindi lang yan, kapag nag-avail ka ng Yakap program, ilista mo lahat ng dependents mo. Hindi lang ang padre de familia o ang nakarehistro ang merong 20,000 na gamot taon-taon, kundi pati mga dependents niya ay kasama makakapag-avail nitong 20,000 na libreng gamot taon-taon.
1: At partner, ang kahalagaan nito, itong pagbibigay natin ng kaalaman sa mga kababayan natin, marami pa rin kasi mga kababayan natin talaga na talagang hindi alam ito. Hindi nila na meron palang ganito, na meron 20,000 sila na gamot na pwede nilang ano,
2: akala taon-taon. Nila mahirap mag-rehistro.
1: Akala nila mahirap. Basta may PhilHealth ka lang. May PhilHealth,
2: member ka.
1: Member ka.
2: May cellphone ka.
1: Oh, may cellphone ka. Di ba kung wala ka namang cellphone, sabi ko nga, senior citizen, pumunta lang kayo sa mga health facilities nila.
2: Sa mga Leo na tinatawag.
1: At may dagdag ko lang, partner, pag-usapan natin to yung laboratory, kasi ang sinasabi kasi nila dito, paano naman po sa mga laboratory? Kasi gamot lang, di ba, yung laboratory. Paano naman nila, ano, sa mga, ano, no, dito, kung ito naman, pag-usapan, kung sa Caloocan naman, para sa kanila, ang strategy naman nila doon is pupunta ka sa mga health facilities nila.
2: May doktor.
1: May doktor na doon, at doon ka kukuha ng
2: recommendation,
1: request. Request.
2: Kung ano yung gusto mo ipa-check.
1: Oo, kailangan dumaan ka muna doon. Yun, para sa inyong kaalaman. Sa mga laboratory, lahat kung ano man. May mga sa mga health facilities kasi meron kasi mga doktor din na tumitingin talaga.
2: Oo, kasi marami nagtatanong ano ba mga gamot, no? Yung sinabi nga ni Doktora kaganina, no, Doktora Beth, na 22 na gamot ang maaari na makuha sa ano, Yakap Facility.
1: Oh, may 54 pa. Oo,
2: at kung wala doon yung iyong pangangailangan, merong doktor na magre-reseta sa iyo at pwede mo tong i-avail. Pupunta ka naman doon sa mga accredited pharmacy ng Yakap. Yung napili mo, siyempre piliin mo na yung pinakamalapit sa iyo. Yung hindi ka na mamamasahe. Yung hindi ka na tinatawag nito, gagastos. No, yung pamasahe kasi pwede pa yang ipang ano, ipambili ng pagkain, ng anumang ano uri ng pangangailangan natin, 'di ba? At eto, partner, ha, lilinawin lang natin. Itong PhilHealth Yakap program ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Yun, no? Diba?
2: Ito ay ano, inimprove. Pinag-ige, no? Kung saan ito wala naman, walang ganito. dati. Meron, pero hindi ganito kaganda. No? Kaya yan ay dapat malaman ng ating mga kababayan. Oo,
1: 'di ba? Tsaka yun nga yung kagandahan diyan. Eh ito yung kasama na doon sa igob. 'Di ba? Pag may igob ka, andun na rin yung ano, paano ka magpapa-member. Mm-hmm. Basta may igob ka, nandun na yung PhilHealth, pwede ka na mag-register doon. 'Di ba? Ay alam naman natin, flagship program ni PBBM 'yan, yung igob na 'yan, 'di ba?
2: Oo, kaya sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang 'yan, pati mga OFWs ha, kasama rito. Tama. Ang ating mga bagong bayaning OFWs kung saan alam natin doon sa OWA meron mismong PhilHealth Yakap facility, yes, kung saan pwede silang magparehistro. Yan, binabati po natin, magandang gabi ang ating OWA administrator, no, Attorney PY Kaunan, no. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. At yung mga kababayan nating OFWs, mga bagong bayani na mga nanonood ngayon sa atin, pati po kayo kasama po rito. Basta kayo po ay membro ng PhilHealth, maaari po kayong magsadya sa lahat ng yakap facility ng OWA. No? Or yung inyong mga kamag-anak dito, Luzon, Visayas, Mindanao, napakadali lang po. Napakadali lang po magparehistro pag ikay membro. Kaya dapat po wag natin palagpasin ang mga ganitong programa.
1: Tama.
2: Kasi gaya na sabi nila, no, nila Doc, ang ating kalusugan, no, ay isang karapatan, hindi pribilehiyo lamang.
1: Tama, partner.
2: So ayan, partner, no. Natapos tayo sa magandang topic natin about sa PhilHealth Yakap program, kaya kailangan muna nating
1: pauna pa lang yan, partner, ha? Pauna pa lang yan.
2: So after the break, bibigyan natin sila ng another good news, yeah, no? Kaya yan, antayin niyo po, kami magbabalik dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
10: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
12: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako po isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis na pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
13: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
15: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Okay, ako po pala si Gemma Laison. Ako po ay nakatira sa Port 26, Maa Riverside, Maa Davao City. Ang masasabi ko lang sa ginawang project ng flood control dati sa lugar namin, kasi nung una nung hindi pa nagawaan ng riprap o ng dike yung aming lugar doon sa Maa Riverside, kasi flood prone area po kami, so laging bumabaha, nahihirapan ang mga bata, mga mag-aaral, yung mga trabahante po na pumasok sa trabaho, sa paaralan. Sa ngayon, mula nang nalagyan na po, hindi na po kami binabaha at naging madali na po para sa amin ang pagpunta sa trabaho at ang pagpasok po ng mga bata sa paaralan. Hindi na po kami gaanong nahihirapan at hindi na po kami naka-experience masyado ng mataas ng mga baha gaya ng dati.
13: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
17: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
18: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
17: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan
19: at alinsunod sa international law.
18: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: 8:38 ng gabi. Yan, nagbabalik po ang Friday edition ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Partner, natapos tayo sa isang magandang balita, partner, no? Itong PhilHealth yakap. Pero hindi natin palalagpasin ang gabi nang hindi natin susundan ng panibagong bagandang balita, partner. At ito yung tinatawag na programa, no, ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang programang pangkalahatan, pangbuong bansa, pangsambayan ng Pilipino. Bawat bayan makikinabang.
1: Yun.
2: Alam naman natin, no, kung saan-saan nagpupunta ang ating mahal na Pangulo upang dalhin, ihatid sa ating mga kababayan itong nasabing programa. At umpisa na natin, no, kung saan siya huling nagpunta nitong linggong ito, no? Mas pinalakas na serbisyo at pagkakaisa para sa BARM o tinatawag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mas pinaigting ng national government at Bangsamoro government ang kanilang pagtutulungan sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program at Bangsamoro government convergence program sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ilalim ng programa, 2,167 na barangay sa BARM ang nakatanggap ng suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng Presidential Scholarship Program at mga prioridad na proyektong pangkaunlaran na batay sa pangangailangan ng bawat komunidad. Kasabay nito, naghatid ang 15 ministeryo at mga tanggapan ng BARM ng magkakaugnay na serbisyo para sa mamamayan at mga sundalo, kabilang ang pabahay para sa mga dating Bangsamoro combatants, scholarships at TBET grants. Ito yung technological, yung vocational programs ng TESDA. Learning at teacher's kits o mga kagamitan, pantawid pasada, fuel subsidy, yun, no, na pinamimigay doon sa mga naapektado nung oil price hike, no? At itong tinatawag na tulong sa mga balik Bangsamoro workers, serbisyong pangkalusugan, kasama yan, pamamahagi ng titulo, yun, partner, titulo ng mga lupa, suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Alam naman natin yan, no? Bangka at traktor. At higit sa lahat, ang Project Tabang, no? Patunay ito ng mga sama-sama pagkilos upang maihatid ang mas maraming oportunidad, mas maayos na serbisyo at mas mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Yun.
2: Partner, pwede natin ipa-play, no? Itong pagbisita ng ating mahal na Pangulo doon sa BARM, no?
1: Yun.
2: Sige, para makita ng ating mga viewers.

0: doon.
1: Partner, nakita mo yun. Grabe. Ikaw na magsabi nung nakita mo.
2: Nako, grabe. Nakita ko halos kumpleto yung mga grabe, yung mga talagang kagamitan, no? Partner, kasi alam mo, partner, natutuwa ko dahil may mga ganitong ginawa ng ating Pangulo, itong pagtutulungan ng national at nitong
1: local.
2: Local, no? At partner, napansin ko lang dito kasi para sa kalaman ng lahat, ang BARM naman po, ito talaga yung talagang maraming mga mahihirap na kababayan natin dito, mm-hmm. no? Kapos sa mga ano, sa mga infrastruktura, ang lalayo ng mga paaralan dito, mm-hmm. Di ba? At saka syempre yung mga daanan dyan, yung mga kalye, sira-sira. So itong programa ni PBBM na to, malaking bagay ito para mas papabilis yung serbisyo. Di ba, partner?
1: Oo. Mm-hmm. Nakita natin doon sa video, no, na merong transport, patient transport vehicle,
2: yun.
1: O tinatawag natin ambulansya, merong traktora, merong mga kits na tinatawag natin na beginners, learners, teachers, no, yung vocational, no. Meron ding bigas kasi yung iba ano eh ginagamit na pang misinformation lang eh.
2: Uh-oh.
1: Puro bigas lang daw yung pinamimigay ng ating mahal na pangulo. Pero doon ako nagtataka eh, no, na natatapalan itong mga misinformation, itong magagandang balita na ito. Imagine, partner, ha, ilang libo yon, di ba? 2,000, no? 2,000 mahigit ang nakatanggap ng serbisyo at programa na ito. At, mga kababayan, kapag ang Pangulo po natin ang bumaba dyan sa isang lugar o sa isang lungsod at lalawigan, makikita po natin na kompleto. Mula pangkabuhayan, pangkalusugan, pang-edukasyon, lahat yan, no? Kumpletong ibinibigay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Kaya tayong mga nakakapanood dito, tayong mga nakasubaybay dito sa aming programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas, maaari nyo pong ishare, no, sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, itong mga programang ito na natatapalan eh ng hindi magandang balita.
2: Totoo. No? That, tulad dito, partner, no, sa para sa kalaman, yung ginawa ng Pangulo na yan, eh meron ding pabahay para sa mga Bangsamoro combatants.
1: Yung mga sumuko.
2: Oh, di ba?
1: Mga nagbalik loob sa ating pamahalaan.
2: Di ba? Malaking bagay din yun, di ba? At nakakatawa dito, partner, itong programa ng Pangulo, yung mga ipinamimigay pa na titulo.
1: Titulo.
2: Normal. Ano masasabi mo doon, partner? Wala ka ba nung napapansin, partner? Ito, wala ka napapansin. Sa lahat po ng mga programa ng Pangulo, hindi nawawala yung sa mga probinsya na pinupunta niya. Sa lahat ng programa niya, no? Lagi niyang tinitignan yung mga tulong katulad ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin.
1: Kung ano yung mostly needed, no? Most
2: needed. Diba? Para masolusyunan yung problema. Yan, katulad yan. O, diba? Titulo.
1: Mas masarap kasing saka, tadiman o sakahin ang lupa na iyo, na sariling iyo na, no? Na talagang, ano mo, bubungkalin, pagyayabungin na tinatawag, lalim ng Tagalog natin, partner. So, yun, mas masarap kasi yun, no?
2: Saka,
1: sa pakiramdam.
2: At saka alam na alam ng ating Pangulo, yung kahirapan na ng ating mga kababayan, yung mga pangunahing pangangailangan, yan ang mahalaga kasi sa isang leader na
1: prioridad.
2: Prioridad. At syempre, alam
1: at
2: naman.
1: At alam naman
2: natin, partner, ang kanyang ama dati, di ba, sa agrikultura, yan ang ano nila, di ba? So makikita mo dito, hindi nawawala yung mga ganitong programa ng Pangulo na pangunahing pangangailangan, yun ang tinitignan
1: natin. In short, partner, on hands ang ating Pangulo.
2: Yes.
1: No? At hindi natatapos dito sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang pinuntahan ng ating Pangulo, no? Upang ibaba itong bawat bayan makikinabang. Kasi, kasama ang Puerto Princesa, Palawan. No? At yan, babasahin po natin, mga kababayan. No? Pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Puerto Princesa City sa Palawan noong Hulyo 23 taong 2026 upang maghatid ng iba't ibang tulong at pondong pangkabuhayan sa mga lokal na pamayanan. Sa ilalim ng inisyatibang ito ng pamahalaan, layon nitong palakasin ang mga barangay sa pamamagitan ng direktang tulong sa pagkain, edukasyon at infrastruktura. Oo, gaya ng pinamahagi, no, doon sa BARM, ibinaba din sa Puerto Princesa, Palawan. Partner, pagkain.
2: Bigas, yung mga bigas.
1: Bigas. Edukasyon, Presidential Scholarship Program. Ilan ang nabigyan, no?
2: 16.
1: Imagine mo, tagta 20,000 yan, partner. Sa bawat scholar, no? Presidential Scholarship Program na tinatawag. At infrastruktura, partner. Ipaliwanag mo yung infrastruktura. Kasi sasabihin na naman, bigas na naman pinamigay. Financial assistance na naman yung pinamigay. Hindi. Ito, infrastruktura para sa agrikultura. O tinatawag nating SRIP, partner. Ipaliwanag mo sa kanila yung SRIP na yan. Yung dam na yan.
2: Yung mga pangunahin, di ba, yung katulad ng mga ano, irrigation, di ba, mga partner, sa mga magsasaka, di ba?
1: Napakahalaga niya.
2: Yun, yung mga irrigation.
1: Small reservoir irrigation program na tinatawag. Yun. No? Kasi ganito po yan, mga kababayan, no? Huwag po nating mamaliitin pag sinabing mga SRIP, no? Kasi napakalaki po ng parte niyan kung papaano nakakapag-supply ng bigas ang ating mga magsasaka. Kasi kung may patubig, maayos na patubig, maayos na irigasyon,
2: yun,
1: maganda ang ani, maganda ang pagtatanim ng ating mga kababayan. Kaya napakahalaga niya ang mga infrastruktura na yan.
2: Yung farm, ano, machinery na itinatayo niya.
1: Oh, no? Yung rice.
2: Para doon na iniipon yung ano, yung mga, di ba, yung mga magsasaka. Pag-harvest, doon nalagay at binibili ng gobyerno.
1: Oh, at ang gobyerno din, no? At kabilang nga rin yan, doon sa inilungsad nung nakaraan, no? Nung nationwide kick-off ng national feeding program, no? Kung saan yung mga ginagamit ng Department of Education na ipinakakain sa ating mga estudyante at mag-aaral ay binibili mismo doon sa
2: mga
1: magsasaka.
2: Totoo,
1: yung mga produktong agrikultura nung lugar na iyon ay binibili ng ating pamahalaan, no? Kung saan umiikot, no? Nagsi-circulate itong ekonomiya natin.
2: Talaga sisipagin talaga ang mga magsasaka pag ganyan. Na hindi na sila na problema, eh. Na pag nag-ani sila, alam nila na talagang ito bibili ng gobyerno, di ba? At ang kagandahan sa mga ginagawa ng Pangulo sa mga infrastruktura na to, yung pagpapalakas niya, pagpaparami niya, katulad niyan, yung mga farm machineries na sinasabi ko nga, partner. Ang
1: kalaga... Bukod sa mga traktora,
2: ha?
1: Bukod sa mga traktora, sa traktora mga seedlings at sa mga abono.
2: Imagine
1: mo, sinasabi mo, meron ng, ano, meron ng mga machineries, no? Meron ng irrigation, meron ng abono, mga traktora, merong mga seedlings, meron pang fertilizers.
2: Yun, kompleto.
1: Ano pang hanapin mo? Diba? Kompleto ibinibigay.
2: At saka yung mga traktora na inano, yung mga makabago yung partner.
1: Oo, mga makabago yun. Nakikita ko, partner, talagang gamit na gamit nitong mga ng mga nabibigyan. No?
2: Kung maga, kahit bata ka pa, eh kung makita mo na ganito, lang, ganito kaganda yung mga kagamitan. Eh siyempre, may pag na-impluensya ka ng iyong ama, ano, na kasi actually mga partner, ha, maraming kabataan ngayon na hindi na sila interesado
1: sa pagsasaka.
2: No? Sa pagsasaka dahil nakita lang, Manila lang tayo. Takbo sila ng Manila.
1: Trabaho na lang.
2: Abroad na lang. Pero hindi nila alam na mahalaga rin na matutunan nila to dahil malaking ano to, kumbaga tulong mo rin para sa bahay kung
1: kaysa
2: mag-abroad ka pa ba, luluwas ka pa ba ng Manila.
1: Kailangan may pagpatuloy ito, eh.
2: Yun.
1: Kasi yung mga farmers natin, gaya ng ginagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no? Sinusuportahan niya itong agrikultura. Itong ating mga kababayang farmers na maisalin nila sa kanilang mga anak yung pagsasaka na tinatawag kasi ayaw nating mamatay itong ating ano, no, itong pagtatanim. No, dahil siyempre yan ang unang pinagkukuha natin, no, ng ating kinakain sa hapagkainan, no? At kung yung mga anak nila nakikita yung suporta ng gobyerno na ibinibigay sa kanilang mga magulang, no? Na gaya niyan, binigyan ng titulo.
2: Totoo.
1: Diba? Land titles. Kasi wala ka naman sasakahin. Binigyan ka na ngayon ni Pangulo ng land titles. Binigyan ka na ng truck. Binigyan ka ngayon ng seedlings. Naglagay ng maayos na irigasyon. Diba?
2: Diba? May mga patubig na.
1: Pagkatapos mong anihin, merong mga rice mills.
2: Rice mills.
1: Na tinatawag.
2: Diba?
1: Tapos bibilihin pa ng gobyerno.
2: Grabe naman.
1: Yan. Diba?
2: Saan ka pa?
1: Kompleto.
2: Saan ka pa?
1: Oo, kaya ka tinatawag itong programa ito. Bawat bayan makikinabang.
2: Yan,
1: sabihin, talaga namang kapaki-pakinabang sa bawat
2: ito. Ito ang hindi alam ng karamihan na siyempre, alam mo naman yung mga fake news na mga ano. Pero tandaan natin, kung titignan nyo mabuti ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, na talagang ginagawa niyang lahat-lahat para sa mga kababayan natin. Sinisimulan niya talaga sa ilalim talaga yung mga mahihirap natin mga kababayan. Doon siya nagpo-focus eh. Lalo na ang nakakatuwa dito sa ating Pangulo pagdating sa agrikultura. Talagang alam niya kung saan siya manggagaling.
1: Oo, at partner, no? Imagine mo yung ating sinimulan kanina sa programa, yung PhilHealth Yakap, which is karapatan ng bawat Pilipino ang maayos na healthcare system. No? Pangkalusugan, pangkabuhayan, binigyan pa ng edukasyon, at may infrastruktura. So ano na lang ang gagawin natin mga Pilipino?
2: Diba? Bukod dyan, partner, ha? Pagdating din sa technology, iba rin ang pangulo, di ba? Oh, total na nasabi mo, kumpleto, no, kumpleto. Oh, eh pagdating technology, igob.
1: Igob na. Diba? Oh,
2: dinala niya, kumbaga, tayo, dinala niya tayo sa technology, na kung saan magiging
1: advanced.
2: Advanced na tayo at kumbaga parang
1: mapapadali, innovative,
2: mapapadali
1: no?
2: Na, innovative na,
1: di ba? Innovation, no? Bukod sa mga tulong, binibigyan ng panimula at yan nga ang sinasabi natin eh. Etong mga ganitong balita na dapat mas isinishare ng ating mga kababayan, no? Kasi sa buong linggo, no, mula Lunes hanggang Webes, sabihin na natin hanggang Biyernes kanina ay napuno tayo ng mga usaping politika, napuno tayo ng mga bad news, ng mga hindi magagandang balita, ay nagkakaroon tayo ng kaunting oras, sabihin natin itong isang oras na ito, itong ating programa na naisishare natin.
2: Tama, partner.
1: Sa bawat Pilipino na ito ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Ito ang ginagawa ng ating gobyerno na hindi nakikita ng bawat Pilipino. Kaya ishare po natin mga kababayan, ang Radyo Pilipinas po ay may 1.9 million followers na po sa official page, no, sa Facebook ng Radyo Pilipinas. At sisilipin nyo lang po iyan. Sisilipin nyo lang po kami tuwing Friday 8 p.m. At puro good news po. Hindi po kami maghahatid sa inyo ng bad news. Ayaw naming matapos ang weekend na bit-bit nyo ang bigat ng damdamin, kundi ito magagandang balita na ito na nakakatulong sa ating buhay.
2: Tama,
1: ay dapat po baunin ninyo sa weekends.
2: Yun. At saka partner, dito sa kung tutusin sa mga kababayan natin, matutulak kayo, alamin nyo lang, maraming mga programa ang gobyerno, ang pangulo, maraming ginagawa para sa bayan, di ba? Sa mga tulad ng nasabi mo kanina,
1: wag lang hanap ng hanap, matutong mag-research.
2: Matutong mag-research yung mga negative diyan, mga negative. Sa tabi niyo lang po 'yan. Subukan niyo pong alamin yung mga mabubuti, maaayos na ano. Nandiyan lang po 'yan, talagang makita. Kaya nga nandito kami, no, ang vloggers ng Bagong Pilipinas na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na talagang marami, hindi po tayo mauubusan, partner.
1: Kaya po, mga kababayan, no, every Friday po kami inyong samahan sa isang makabuluhan, siksikliglig at umaapaw na magandang balita na hatid ng ating pamahalaan na pinumumunuan ng ating butihing presidente, no, ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kakibat, no, katulong o katuwang ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong nararapat para sa bawat Pilipino. At bago natin tapusin itong ating programa, partner, pasalamatan natin ang ating technical group sa Radyo Pilipinas. Thank you so much po. At binabati ko po ang ating mga kaibigan sa Caloocan, no, kung saan tayo nag-interview. Matanang Caloocan, no, ang ating butihing Mayor Along Malapitan, pinagbigyan tayo na makabisita sa isang healthcare center nila upang ma-share natin itong programa.
2: Maganda programa si ng yakap. Sir Ryan.
1: Oh, Sir Ryan po ng Caloocan City Hall, no?
2: Yun, Sir Ryan.
1: Sir Ryan, ang City Health Department ng Caloocan. At yung siyempre, Barangay Bagong Baryo, Zone 1 Health Center. Thank you so much po sa pag-accommodate sa amin. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga followers. No, vlogger ng bayan po, may 201,000 followers na sa Facebook, sa aking ding YouTube at TikTok. At siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa at ang aking mga anak at ang aking mga kababayan sa Quezon Province, sa Roja City, most especially sa ating mga kababayang bagong bayaning OFWs na nagtitiis ng hirap at pagod mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan, partner, ayan. Batiin mo na kung sino ba batiin mo.
2: At syempre, binabato ko rin ang aking asawa. Yan. At syempre, ang aking kapatid, no? Gladys, and ang kanyang asawa, syempre, si Alan, at ang aking pamilya. At syempre, sa mga followers po natin dyan sa YouTube, Papa Trix TV, yan, search nyo lang yan. At sa Facebook naman, hanapin nyo lang One Shot TV. At i-update ko kayo dyan, makapanood nyo yung mga updates dyan sa ating gobyerno.
1: Sa ating butihing chairman ng Philippine Reclamation Authority, yun. Attorney Alex Lopez Jr. At sa aking butihing boss, kaibigan, no, ang aking tinuturing na tatay, General Tom Lanchon, no, sa aking buting kaibigan din, ang aking isa pang boss, Pagcor Director Francis Concordia. Yan. At syempre, sa ating mga kasamahan sa vloggers ng Bagong Pilipinas na patuloy naghahatid ng magagandang programa at mabubuting gawain, no, na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Yan. Yan. Kaya muli po, mga kababayan, every Friday, samahan nyo po ang Friday Club, no? Kasama si vlogger ng bagong vlogger na ba? Kasama si vlogger ng bayan at si Papa Trix TV. Every Friday po, 8 PM, samahan nyo po kami, vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Gandang magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas, atin ang West Philippine Sea.
2: Adios!
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.

0: Jim Papawi ng Serbisyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6:00 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, iba't ibang ahensya ng pamahalaan tuloy ang pagresponde sa epekto ng bagyong Quiapo.
4: Headlines.
3: PNP, kasado na ang mga paghahandang pangseguridad sa 5th zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Zona speech ni Pangulong Marcos, isinasa pinal na.
4: Headlines.
3: Palasyo ay ginitang relationship reset ng Pilipinas at China.
4: Headlines.
3: Department of National Defense, pinalaga ng mga hirit ng China sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal.
4: Headlines.
3: House prosecutors, idinepensa na may makatwirang paliwanag ang pagbawi ni Arturo Lascaña sa kanyang testimonya sa Senate inquiry.
4: Headlines.
3: Mga dialogue at kooperasyon, matagumpay na naselyuhan sa Treaty of Amity and Cooperation High Level Conference.
4: Headlines.
3: Pilipinas at European Union, iniangat na ang relasyon sa enhanced partnership.
4: Headlines.
3: PAC Silica Project sa bansa, maituturing na brain gain, ayon yan sa BCDA.
4: Headlines.
3: At Pangulong Marcos, iginiit ang pagpaparami pa ng specialty hospital sa buong bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay July 25, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pinagana na ng Philippine National Police o PNP ang Disaster Response at Incident Management Teams sa Ilagang Luzon at iba pang lugar na maaaring maapektuhan o naapektuhan na ng bagyong Quiapo. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. ang mga Police Regional Office na mag-preposition ng search and rescue personnel, rubber boat, high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na inactivate na rin sa Region 2 ang Subcommittee on Natural Disasters dahil inatasan na na inaasahan ng mas maapektuhan ito ng bagyo. Nakahanda na rin ania ang mga SAR team para sa posibleng preemptive evacuation. Ayon pa kay Ko, lahat ng kapulisan sa mga maapektong lugar ay deployed na, kabilang ang 200 na pulis na ipinakalat sa Region 2 para tumulong sa pagtugon sa epekto ng bagyo.
7: Ready na po ang ating mga tropa. Actually, sa Region 2 na medyo inaasahan natin na mas maapektuhan ay sinimulan na po or cremate na or inactivate na ang SCND natin, yung Subcommittee on National Disaster, na kung saan ay tulong-tulong ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno para po una kung kinakailangan ng preemptive evacuation, kung nakikita po ang pangangailangan, and nakaready na rin po ang ating mga SAR, yung mga search and rescue teams, para po kung ano may mangyari.
3: Yan ang pahayag ng Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Rayco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binabantayan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na naapektado ng pananalasan ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito na ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices ay 24/7 na binabantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ng food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay maring balita, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNRMGB ang libo-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din ng Hanging Amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 na barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang malagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at ilan pang weather conditions.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, halos 100% na o nasa final phase na ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, ilang adjustments na lamang ang gagawin sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Anya, nakapagsanay na rin ang mga polis at nakapagsagawa na ng walkthrough kaya kaunting pagplansya na lamang ang kanilang gagawin. Gaya ng mga nagdaang SONA, magtatayo ang PNP na Command Center malapit sa Batasang Pambansa Complex bukod pa sa monitoring na isasagawa mula sa National Headquarters sa Camp Krame. Tinek naman ni Ko na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko na maipayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon. Samantala, isinilalim na sa full alert ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO bilang bahagi ng paghahanda sa SONA.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa itinatakbo ng paghahanda para sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi nito na dahil ang SONA ay ulat ng Pangulo sa taong bayan tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, sisiguruhin niyang malalaman ng mga Pilipino ang kanilang mga nagawa at ginagawa. Partikular na binanggit ni Marcos ang pagtugon ng administrasyon sa mga hamon mula sa loob at labas ng bansa. Sa tanong kung tatalakayan rin ba nito ang isyo ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA, tugon ng Pangulo, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Aniya, bagamat tapos na niyang sulatin o ang kabuuan ng talumpate, maaari pa rin itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA.
8: Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about. So,
3: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, umaasa si Senate President Sherwin Gatchalia na matatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Aniya, bukod sa panagutin ang mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH ano pang ahensya ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya.
9: One of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa platform code issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reform ang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa ring balita, naniniwala ang National Bureau of Investigation o NBI na maraming tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababanggit sa 5th State of the Nation Address o SONA. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na makakasama rito ang pagbuksa ng korupsyon sa bansa at pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Anya, kita naman ang talagang seryoso ang Pangulo sa pagpuksa ng korupsyon at patunay nito ay ang sunod-sunod na pagkakakulong sa mga sangkot sa flood control anomaly. Dagdag pa ni Matibag, hindi namimili ang Pangulo, kaalyado man o hindi, sa papanagutin. Halimbawa pa nito, si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, na bagamat mismong kalihim ng administrasyon, ay nakakulong na ngayon. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa flood control scandal at tinitiyak ng ahensya na lahat ay nakabase sa ebidensya.
10: Happening now, as we speak, tuloy-tuloy, we have a task force investigating the flood control issues. Lahat po yan. And again, I have to say this, na ginagawa natin yung investigasyon na ayon sa ebidensya. So kung meron po kayong reklamo, patala po sa amin, investigan na namin.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang SONA pa rin, Cybercrime Investigation and Coordinating Center naka-alerto laban sa fake news bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Ray Ferrer.
2: Radio Pilipinas Report.
11: Mahigpit na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang social media bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Layunin itong mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at disinformation na maaaring magdulot ng kaguluhan. Inatasan ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang Threat Monitoring Center at Cybercrime Response Center na bantayan ang posibleng cyber attacks at coordinated online attacks. Ayon kay Paraiso, may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit dapat itong nakabatay sa tamang impormasyon. Anya layunin ng CICC na mapanatiling ligtas, maayos at responsable ang usapan ng publiko tungkol sa SONA. Hinikayat ng CICC ang publiko na iulat ang hinihinalang fake news at mapanlinlang na online content sa Hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, mahigpit ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namomonitor nilang open threats at iba pang online threats. Anya na ipag-ugnayan na rin ang CICC sa kanyang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Dagdag pa ni Paraiso, tinututukan na rin ng CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
12: Tinitingnan ho natin na maging proactive yung search at saka pagbabantay sa SONA ng ating mahal na Pangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. Yung mga

0: and hop in to our community.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:22 na umaga, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas sa China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Chinese Ambassador Wang Jilia noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumagi naman ang palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi pa makumpirma ng kanya kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
6: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yan yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
5: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairal ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Union Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyang diin niya sa pagpagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ang MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ayon ni Rubio, seryoso ang Washington. Natuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat ang Pilipinas ang isa sa mga itinuturing itong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
7: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
5: Yan ang payag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Diretsahang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag sa sinasabi ng China na provisional understanding sa Ayungan Shoal. Saksi niya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtalima sa rules-based order. Gin ni Teodoro, bakit pinaniniwalaan ang pahayag ng China na may nilabag ang Pilipinas gayong sila mismo ang gumagawa nito? Naging maanghang din ang sunod-sunod na binitawang salita ng Defense Secretary. Anya, hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy kundi dapat ay hayaan na lang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
8: They have violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen and now it is a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials at hindi tayo umuwi ng mga umuwi.
5: Samantala, lalo pang tumindi ang emosyon ni Defense Secretary Teodoro nang muling mabanggit ang umano'y paglabag ng Pilipinas dahil sa pagkatayo umano ng mga istruktura ng bansa sa BRP Sierra Madre. Giit ng kalihim, kung ano man ang ginagawang operasyon ng bansa sa BRP Sierra Madre ay walang pakialam dito ang China. Anya, puro imbento lang ang ibinabatong alegasyon nito na taktika nila upang igiit ang kanilang pangaangkin sa teritoryo ng Pilipinas.
9: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin. So hindi ko

0: kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Alam mo, siyempre, gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation.
1: Yan ang mga pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan naman si Interior Secretary John Vic Remulla sa local government units at national government agencies na magkaisa para ipaglaman at igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan din ni Remulla sa isinagawang bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 Summit na bahagi ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Anyang malaki ang bahagi ng LGU sa West Philippine Sea initiatives ng bansa, lalo na kung magkakaisa at maipaparating ang kanilang isang tinig. Ilan sa mga tinalakay sa nasabing summit ang mga inisyatiba at local governance milestones ng mga LGU pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
3: Kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga larawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga kaibigan ng ating mga larawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga Pilipino, ang dapat na ating mga malaman ay higit na naman. Sa mga gusto nito, dapat pahilalamin na tayo ay Pilipino na hindi na nalakot kahit sino man na kaya natin paglaban ng atin, na karagatan natin ang atin, na ang batas ay sinusunod natin, na ang mga bagat natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas.
1: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung matapos pag-usapan ng prosecution at defense ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin muna ang pagtalakay sa articles of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian, sa halip na matapos muna ang prosecution ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa, pinag-aaralan ngayon na parehong matapos ng prosecution at defense ang isang artikulo bago lumipat sa kasunod. Aniya, kung magkakaroon ng kasunduan, ang magkabilang panig maaring mas maging mabilis at maayos sa pag-uusapan usad ng paglilitis. Ipinaliwanag pa ng Senate President na ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4 o ang usapan ng grave threats, kung saan agad na magpapresenta ng kanilang mga ebidensya ang prosecution at susundan din ito ng defense bago lumipat sa iba pang articles. Umaasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang pangunahing balita, House Prosecutors binigyan diin na may makatwirang paliwanag si Arturo Las Cañas sa pagbawi ng kanyang naging testimonya noon sa Senate Inquiry. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Ngayong tinutulan ng House Prosecution Panel ang ginigiit ng depensa na isang discredited witness o walang kredibilidad na testigo ang dating police officer na si Arturo Las Cañas. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Torosa, malinaw na ipinaliwanag ni Las Cañas sa kanyang sworn affidavit ang mga dahilan kung bakit niya binawi ang kanyang naunang testimonya noong 2016 Senate Inquiry. Sinusuportahan din ni Torosa ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na ang pagbawi ng salaysay o recantation ng isang testigo ay hindi otomatiko nag-aalis sa kanyang kredibilidad. Batay sa affidavit ni Las Cañas, itinanggi niya ang tungkol sa DDS o Davao Death Squad noong October 2016 dahil di umano tinuruan o inatasan siya ng ilang matataas na opisyal, kabilang sina Nooy Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa at si Senator Alan Peter Cayetano. Gayunman, nagpa siya siyang isiwalat ang katotohanan kalaunan dahil sa banta sa kanyang buhay at sa pag-uusig ng kanyang konsensya. Nilinaw naman ni Tolosa na hindi iniaharap ng prosecution ang affidavit upang patunayan totoo ang lahat ng nakasaad ditong aligasyon, kundi upang ipaliwanag ang mga naging batayan ng NBI sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang aseryosong usapin ng pambansang seguridad. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
5: Susuriin ho natin, no, yung dun sa statement mismo ni Ginong Las Cañas, bakit pabago-bago yung naging statement niya, meron ho siyang paliwanag din na sinabi tungkol dyan sa kanyang salaysay. Ano ho? At sinabi nga ho ni NBI Director Matibag tungkol dito, sinasabi niya, kailangan nating hindi ibig sabihin na kapag nagbago ang statement ng isang tao, pag nag-recant siya, pinalitan niya sinabi niya, hindi ibig sabihin nun kaagad na hindi na pwedeng pagkatiwalaan, no? Kung anong sa kanya naging huling pahayag, it's on a case-to-case basis. Sabi nga ho niya, kailangan tignan, alin ba ang totoo, ano ba ang rason, kung bakit siya nagbago ng statement para makita ano yung totoo, yung nauna o yung sumunod na statement, no?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 ng umaga, tiwala si House Speaker Faustino Bongi D. Duterte na kayang pagsabayin ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court at ang responsibilidad sa pagpasa ng mga mahalagang batas upang mapanatili ang momentum ng priority measures ng administrasyon. Sa isang video statement, sinabi ni D. na handa ang Kamara na may pagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamamuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay D, maaari ipagpatuloy ng 2 kapulungan ang pagpapatibay ng mga panukalang batas sa pamamagitan ng mga bicameral conference committee at technical working group kahit habang nagpapatuloy ang paglilitis.
6: Kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ng kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Yan ang payag ni House Speaker Faustino Bongi D. Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nasa 71% ng mga Pilipino ang nagsabing ang batas at mga ebidensya ang dapat maging pangunahing bataya ng mga senador sa pagboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa pinakauling tugon ng masa survey ng Okta Research Group. Lumalabas din sa resulta ng survey na 21% ang nagsabing dapat isaalang-alang ang political considerations, habang 7% ang nagsabing hindi nila alam ang sagot sa 1% ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta Research, hindi sinusukat ng survey kung dapat bang mahatulan o mapawalang sala ang vice-presidente. Pero inaalam nito kung ano ang inaasahan ng publiko sa integridad, pagiging patas at pagiging lehitimo ng proseso ng impeachment. Isinagawa ang face-to-face survey mula July 4 hanggang July 11, 2026 sa 1,200 adult Filipinos na may edad 18 pataas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagain ang special panel of investigators ng Office of the Ombudsman ng Supplemental Complaint Affidavit laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Ko at iyong pang individual. Ito'y kaugnay ng mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering. Bahagi ito ng preliminary investigation kung na umunang umano'y anomalya sa flood control projects. Aabot sa 104 na pahina ang supplemental complaint affidavit na naglalaman ng mga bagong dokumento, testimonya at iba pang ebidensya. Kabilang sa mga binanggit dito ang umano'y paghatid ng pera na nasa maleta sa iba't ibang lugar, gayon din ang iba pang transaksyon na sinasabing magpapatibay sa mga kasong isinampa laban kina Romualdez at Co. Ayon sa reklamo, tinatayang umabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025 na iniuugnay sa umano'y sabuatan ni Romualdez at Co. Matatandaan si Romualdez at ang House Speaker noong mga panahong ito, habang si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nano namang itinanggi ni Romualdez ang mga allegasyon laban sa kanya at sinabing hararapin niya ang anumang investigasyon at kasong isasampa laban sa kanya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:36 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: I'm Mr. Alan Opan, a resident from Tito's Bill here in Barangay Riverside, Calinan, Davao City. Actually, maraming tulong ito sa amin, itong bahay na ito. Dahil ilang iso ako nagre-rent ang bahay, tapos hanggang dumating mo itong programa ito na pamahalan, at maraming tulong mo binigay nito sa amin, lalo na yung mula mga bahay. Ang ang gusto ko lang pong iparating sa mahal na presidente, sana po marami pa akong proyekto na pwede niya ibigay, hindi lang ang pabahay, lalong-lalo ngayon sa mga mahirap na hanggang ngayon ay wala pang pabahay, dahil kung nararapatin niyo po sana, gusto ko lang sabihin niya kung itong building na ito, I think kulang po ito sa mga tao na kailangan po ng bahay. Karamihan mo dito, nangungupahan, at saka kung hindi nangungupahan, nakikitira lang kahit sa mga kamag-anak. So, maswerte lang ako dahil isa ako sa mga binayaan ng ganitong klaseng programa ng pamahalan. Maraming salamat po, at sana ho patubayan po kayo palagi, at dumating mo sana ang araw na wala lahat ng mga Pilipino, mamayang Pilipino, meron ng mga pabahay na ganitong klaseng programa ng gobyerno. Maraming salamat po at magandang araw po.
8: Pamahalan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Jerry Amora, nakatira pa dito sa Western World, Puerto Princesa City, Palawan. Binahapo kami dito last February po. Ngayon po ay wala na rin po dahil sa ano po, sa ginawa po ni President Bong Marcos na ano, na ang kalimutan po, mga yung mga kanal po dito ay inayos po. Yung baha po dito ng karang po February po ay hanggang dito po. Ngayon po wala na rin po, awalan po.
8: Pamahalan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
11: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas!
14: Radyo! Publiko!
12: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy pa rin ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:41 ng umaga, Dialogue at Cooperation pinagtibay sa pagtatapos ng TAC o Treaty of Amity and Cooperation High Level Conference sa Maynila. May report si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Natapos ang High Level Conference ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Maynila sa panawagang palakasin ang dialogo, pagtitiwala at kooperasyon sa gitna ng lumalalang tensyon at mga bagong banta sa seguridad sa buong mundo. Sa closing plenary, sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na napatunayan ng pagpupulong na nananatiling mahalaga ang pag-uusap sa pagitan ng mga bansa at posible pa rin makamit ang pagtutulungan kahit tumitindi ang geopolitical competition. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Lazaro.
17: Conversations on conflict prevention and preventive diplomacy, maritime cooperation and security, and addressing the emerging threats and challenges have reaffirmed that amidst intensifying strategic competition, geopolitical rivalries, and an increasingly complex global landscape, dialogue remains indispensable and cooperation remains possible.
16: Sa kaganapan, binigyang diin ni European Union High Representative and Vice President Kaya Kallas ang papel ng edukasyon at kababaihan sa pag-iwas ng hidwaan at pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan. Iginiit naman ni Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan na ang UNCLOS ang nananatiling pundasyon ng kaayusan sa karagatan at mahalaga sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, sinabi ni Thailand Deputy Prime Minister at Foreign Minister si Hasak Kwang Ketkyo na nananatiling buhay at makabuluhan ang mga prinsipyo ng TAC sa pagharap sa mga hamon tulad ng artificial intelligence, cybercrime at climate change. Ating painggan ang magkakasunod na pahayag ng mga ministers ng EU, Singapore at Thailand.
18: If women are involved, they are also involving the children, so they are either giving the hate towards the future generation or, you know, cutting this chain. And that's why this is extremely important. The education part is extremely important to prevent conflicts in the future.
19: UNCLOS remains the bedrock of the international legal order at sea. Our development, our prosperity depends on an open, stable, and secure sea lanes.
20: The regional and global landscape has indeed changed since the TAC was born 50 years ago, and the challenges we face have also evolved. We agreed that TAC is a living document. Its values and guiding principle remain as relevant as ever.
16: Binigyang diin din ni Lazaro na ang tunay na sukatan ng tagumpay ng kumperensya ay ang pagsasali ng mga napagkasuduan tungo sa konkretong kooperasyon. Aniya, mananatiling mahalagang gabay ang TAC sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at maayos sa ugnayan ng mga bansa sa susunod pang mga dekada. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa 10 balitaan, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign minister sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon upang isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito, sinabi ni Lazaro na may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimiting nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki ni DFA Secretary ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklot at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty.
21: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received, I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our, for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
1: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, formal na ang itinaas ng Pilipinas at European Union ang antas ng kanilang diplomatic relations. Ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng enhanced partnership kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at pagtataguyod ng international law. Ayon kay European Union High Representative Kaya Kallas, ang bagong kasunduan ay magbubukas ng mas madalas na high-level dialogue, mas mahigpit na koordinasyon sa foreign and security policy at mas malawak na pagtutulungan sa kalakalan, climate action, digital transformation at connectivity. Binigyan din ni Kallas ang suporta ng EU sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kalayaan sa paglalayag at sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Samantala, pinasalamatan naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang EU sa kauna-unahang 15 milyong euros na assistance measure sa ilalim ng European Peace Facility.
18: Today, we agreed to upgrade our ties by launching the enhanced partnership. And this will just not be a new label. It means more regular high-level dialogues, closer coordination on foreign and security policy, on stronger cooperation across areas that matter to our citizens.
3: I also thank the EU for the adoption of the first ever assistance measure under the European Peace Facility for the Philippines worth 15 million euro, which will support the strengthening of the maritime domain awareness capabilities of the armed forces of the Philippines across the country's maritime zones.
1: Yan ang magkasunod na pahayag ni na European Union High Representative Kaya Kallas at TFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinatutunayan ng Kamara ang buong suporta at commitment nito sa reforma ng administrasyon. Ito ay matapos maipasa ang kalahati sa mga sertipikadong panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Sa isang video statement, ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bodji GD III na naaprubahan na ng mababang kapulungan ang 26 sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang dito ang 15 sa 21 panukalang batas na tinarget na maipasa bago matapos ang Hunyo 2026. Anya, ipinapakita lamang ito na seryoso ang Kamara sa pagpapatupad sa legislative agenda ng administrasyon. Kabilang sa mga mahalagang panukalan na naipasa ng Kamara ay ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law at batas sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections.
6: Pinakikita lamang ito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangan tapusin. At porsigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
1: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bodji III.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, itinuturing na brain gain ng Business Conversion and Development Authority o BCDA ang Pax-Silica Initiative ng Estados Unidos na magbibigay ng 5,000 trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500 o 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible rin pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling ganap na ma-develop ang construction ng Pax-Silica sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
22: Sila rin ang unang titingin ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin na magko-comply tayo dyan.
1: Yan ang pahayag ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa lahat ng 84 na lalawigan ng Pilipinas. Sinambit ng Pangulo ang magagandang balita kasabay ng turnover sa 34 na PTVs para sa Region 1, 2, 3 at CAR. Ayon sa Pangulo, ang pamamahagi ng patient transport vehicles ay bahagi sa mahakbang ng Marcos administration upang mapalakas ang emergency emergency medical response at mapalawak ang access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Aniya, kabalikat lamang ito ng Zero Balance Billing, program ng pamahalaan, pinalawak ng PhilHealth coverage at pagtatayo ng mas maraming specialty hospital sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
4: The few years that we have behind us, we have now completed 100% distribution of 50 units to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. That's why the province of two municipalities, the cities have one and two, depending on how large they are. At sa wakas, nakumpleto rin natin ang pagbigay nitong patient transport vehicle.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na inilalapit ng Marcos Administration sa mga Pilipino ang access sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal. Patunay dito ang pangkukumpleto ng unang phase ng Clark Multi-Specialty Medical Center. Ito ay isang state-of-the-art pediatric facility na layong magbigay ng libre, high-quality medical care para sa mga bata at pamilya mula Region 1, 2 at 3 maging sa mga karatig na lugar. Ang DOH-JBL Children's Medical Center ay magsisimula ng tumanggap ng pasyente sa Agosto. Ayon sa Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming modern facilities ang mabubuksan sa complex. Kabilang dito ang mga pasilidad na particular na tututok sa renal, cardiovascular at cancer care.
7: This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the renal center, the cardiovascular center, and the cancer center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahin ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Aniya, kung malalagdagan kasi ang discount price ay di kaya ay mas marami na ang ilitro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman ito ang hinihiling na dagdag kita ng mga chuper at operator.
23: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
1: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kasado na ang niyahandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang kasakahan na itinuturing na hopeless case na dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Aniya, nagbibigay ang DA ng doubling suporta sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon. Ito'y sapat para mapunan ng mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ayon kay Chu Laurel, ilan sa mga suportang ibinibigay ng kagawaran ay ang binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tinamaan o tatamaan ng strong El Nino ay ang Regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
24: Other areas naman na mas marami tubig than usual, doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinaka malaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
1: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, formal na inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Youth Enterprise Fund na layong mabigyan ng maayos na puhunan ang mga batang negosyante. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, naglaan ng DTI ng nasa 1 billion pesos na budget para sa Youth Enterprise Fund na maaaring ma-avail sa pamamagitan ng lending arm nito na Small Business Corporation o SB Corp. Aniya, pasok sa nasabing loan window ng SB Corp ang mga negosyanteng may edad 18 hanggang 30 taong gulang kung saan papalo sa 30,000 hanggang 500,000 pesos ang maaaring utangin. Dagdag pa ni Roque, aabot naman sa 3 taon ang maaaring loan term na may grace period na 1 taon.
8: The loan may be paid up to 3 years with an option for a grace period of 1 year. Starting July 27, 2026, this is on Monday, application will be made accessible through the SB Corp mobile application. So again, we go to sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. To our young entrepreneurs, this opportunity is for you. Huwag kayong matakot magsimula because a lot of the big businesses started when they were young.
1: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa balita sa ibayong dagat, United Nations nanawagan ng dialogo matapos ang panibagong pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanalawagan ng United Nations o UN para sa agarang pagbabalik sa usapang pangkapayapaan matapos ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon kay UN Special Envoy for Yemen Hans Grundberg, ang tumitinding tensyon ay nagbabanta sa seguridad ng rehiyon at maaaring magdulot ng mas mabigat na epekto sa mga sibilyan sa Yemen. Binigyang diin niya na ang patuloy na sagupaan ay maaaring magpalawak ng umiiral na krisis at higit pang makasagabal sa mahalagang rutang pandagat na dinadaanan ng pandaigdigang kalakalan. Hinikayat din ng opisyal ng UN ang lahat ng sangkot na panig na pairali ng pagtitigil at bigyang prioridad ang diplomasya kaysa karahasan na matagal nang nagpapahirap sa milyon-milyong Yemeni. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang sitwasyon sa Red Sea dahil sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis at iba pang kalakal sa pandaigdigang merkado. Umaasa ang UN na mananaigang dialogo upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, alas Pilipinas men, lumasap ng ikalawang sunod na talo sa Leg 2 ng CV Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng DCRS DCSR Sports Radio.
10: Nagtamo ng ikalawang sunod na pagkatalo ang Alas Pilipinas Men sa Leg 2 ng Southeast Asia V-Cup Gumbiyembiyernes sa Jakarta International Velodrome sa Indonesia. Lumasap ang Filipino Spikers ng 25-18, 25-17, 23-25, 25-19 na pagkatalo kontra sa host nation Indonesia. Nanguna para sa Alas si Lyric Mendoza na may 14 points habang nagdagdag ng 11 markers si Jude Garcia. Nagtala ng 15 points si Luvin Nugraha para sa Indonesia. Muling mag-aharap ang Myanmar at Pilipinas na lalaro para sa Battle for 5th mamayang 1 p.m. Philippine Time. Mula sa DZSR Sports Radio, Austin Tomales nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 25, 2026. Sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Mark Bukiron, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes at ni Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efrain Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
26: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
30: Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas.
31: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
11: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Hukbong dagat ng Pilipinas.
31: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, araw po ng Sabado, 25 ng Hulyo, 2026. At kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, radyo publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Ryle Andrew Kaasi, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Apprentice Seaman Journalist Ralph A. Gonzalez na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din ho ay iyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras po natin ay 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dumako na tayo sa mga headlines ng balita. AFP Mariling Mariing kinundina ang panibagong agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal.
1: Kahasaan ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal, kinundina ni President Bongbong Marcos Jr.
0: Pangulong Ferdinand Marcos pinangunahan ang AFP Change of Command.
1: Kilalang content creator, nakiisa sa AFP Maritime Visit sa Pag-asa Island, nanindigan para sa West Philippine Sea.
0: Philippine Navy, mainit na tinanggap ang commander ng Japanese Navy ship.
1: Modernisasyon ng AFP at PCG, pangunahing prioridad ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatang pandagat sa pinakabagong survey na isinagawa ng SWS.
0: PBBM, pinarangalan na ang dalawang sundalong sugatan sa insidente sa Ayungin Shoal.
1: Defense Attaché of Canada to the Philippines, bumisita sa bansa.
0: Civil Military Operations Unit Northern Luzon, pinalawak ang kamalayan ng kabataan sa West Philippine Sea at cybersecurity sa Pangasinan.
1: Mahigit 234 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo, nasabat ng Naval Command Western Mindanao.
0: Philippine Navy, pinalakas ang kakayahan sa weather monitoring at marine science sa RIMPAC 2026.
1: Naval Forces Central, nakiisa sa Tanberet Run 2026 para sa mga bayani at kanilang pamilya.
0: BRP Ramon Alcaraz, pinalakas ang kakayahan sa life-saving response.
1: Naval Forces Central, nakibahagi sa pagunita ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award.
0: Naval Forces Central, nakiisa sa fluvial procession sa Cebu.
1: Marine Battalion Landing Team 8, binisita ng Command Inspector General ng Naval Command Northern Luzon.
0: Marine Battalion Landing Team 8, matagumpay na nagsagawa ng bloodletting activity.
1: MBLT 8, nakiisa sa Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea.
0: Swedish Defense Minister bumisita sa Headquarters Philippine Navy. At dumako na po tayo sa mga detalye ng balita. Mariing kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong agresibong pagkilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal matapos masugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy sa isang lehitimong operasyon sa West Philippine Sea. Narito ang detalye mula kay Apprentice Seaman Bimac Bilinario, Philippine Navy, ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang panibagong agresibong pagkilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal Matapos umanong saktan ng isang tauhan ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng lehitimong misyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa IEP, isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard na may 8 tauhan ang ilegal na lumapit sa BRP Sierra Madre. Umikot ito sa lugar at kumuha ng mga larawan at video hanggang sa mahinahong paalisin ng mga tauhan ng AFP. Sa halip umatras, iniulat ng AFP na naging marahas sa mga tauhan ng China Coast Guard. Isa sa mga marinong Pilipino ang hinampas sa ulo gamit ang kahoy na pamalo, dahilan upang siya ay masugatan. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy na ginamit sa operasyon. Agad namang binigyan ng medical na atensyon ng Western Command ang nasugatang sundalo at patuloy na sinusuri ang kanyang kondisyon. Binigyang diin ng AFP na nananatiling kalmado, disiplinado at profesional ang mga sundalong Pilipino sa kabila ng insidente at patuloy nilang isinasagawa ang mga lehitimong operasyon sa Ayungin Shoal alinsunod sa international na batas. Nananawagan din ang AFP sa China Coast Guard at People's Liberation Army na itigil ang mga ilegal, mapilit at agresibong pagkilos sa West Philippine Sea at igalang ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa mga lehitimong karagatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang maritime zone. Mula sa CMOUNCR, Apprentice Seaman Bimark Gibilinario Pilipinibi nag-uulat para sa Hukmong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Inundina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y marahas na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, nananatiling prioridad ng administrasyon ang mapayapang pagresolba sa sigalot sa pamamagitan ng diplomasya. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na suportado ng Pangulo ang posisyon ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Kung matatandaan, isang bangga ng Chinese Coast Guard ang lumapit sa BRP Sierra Madre nang palisin ito ng mga tauhan ng Philippine Navy. Naging marahas umano ang Chinese Coast Guard at sinaktan ang isang marinong Pilipino gamit ang kahoy na pamalo. Iginiit ng Malacanang na legal na ginagampanan ng mga sundalong Pilipino ang kanilang tungkulin at patuloy na ipinaglalaban ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Patuloy na iginiit ginigiit ng Pilipinas ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa alinsunod sa international law at sa 2016 Arbitral Award.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang change of command at retirement ceremony na hudyat ng pagtatapos na panunungkulan ni General Romeo S. Browner Jr. bilang ika-60 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at formal na pag-upo ni General Antonio G. Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff. Sa seremonya, kinilala ng Pangulo ang 4 na dekadang paglilingkod ni General Browner at ang kanyang makasaysayang pagiging kauna-unahang AFP Chief of Staff na nakatapos ng buong 3 taong termino sa ilalim ng Republic Act No. 11939. Sa kanyang pamumuno mula 2023 hanggang 2026, isinulong niya ang modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng AFP sa ilalim ng Unity Framework na nakatuon sa Unification, Normalization, Internal Security, Operation Territorial Defense at Youth Development. Bilang pagkilala ng kanyang natatanging serbisyo sa bansa, iginawad ni General Browner ang kanyang Philippine Legion of Honor na may antas na Chief Commander. Samantala, formal na nanumpa si General Antonio G. Navarrete, dating Commanding General ng Philippine Army, bilang bagong pinuno ng AFP. Si General Navarrete ay miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990 at nagsilbi ring bilang commander ng 1st Infantry Division, 6th Infantry Division at Western Mindanao Command. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni General Navarrete ang kanyang patuloy na mandato ng AFP na pangalagaan ang soberenya at pambansang interes ng Pilipinas. Anya kabilang ang kanyang pangunahing prioridad ang pagpapatibay ng territorial defense at pagpapatuloy ng pagpapatupad ng comprehensive archipelagic defense concept upang higit na mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtugon sa kasalukuyan at hinaharap na hamon sa seguridad. Ang oras sa buong Pilipinas, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!

0: creator na si Luis Ann Nagal o Lance ang kanyang suporta sa pagtaguyod sa soberanya ng Pilipinas matapos makiisa sa maritime visit ng Armed Forces of the Philippines sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa kanyang vlog na inilabas nitong Sabado, ibinahagi ni Lance ang kanyang karanasan bilang isa sa mga napiling certified hoopcaster ng AFP na naglalayong mailapit sa publiko ang tunay na kalagayan ng mga komunidad at mga tagapagtanggol ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa karagatan, karapatan at kinabukasan habang ipinapakita ang mga buhay ng mga mangingisda, guro, mga mag-aaral at mga sundalong patuloy na naglilingkod sa Pag-asa Island. Bahagi si Lance ng maritime visit na isinagawa noong ika-15 ng Hulyo kung saan umabot sa 65 military at civilian vloggers ang inimbitahan ng AFP upang mapalawak ang kamalayan ng publiko hinggil sa maritime security at pambansang soberanya. Nilinaw naman ng AFP na walang natanggap na anumang bayad si Lance sa kanyang paglahok. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla, layunin ng programa na maiparating sa maraming Pilipino ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea at mahikayat ang suporta sa pangangalaga ng pambansang teritoryo. Patuloy na isinusulong ng AFP ang mga programang nagpapalawak ng kamalayan ng publiko upang higit na mapatatag ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtanggol sa seguridad na soberanya at kapayapaan ng bansa.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
2: Samantala, pinangunahan ni Captain Lawrence Calimag, Philippine Navy, ang Deputy Commander ng Littoral Combat Force ng Philippine Fleet, ang mainit na pagtanggap kay Commander Tsusumi Toshio, ang Commanding Officer ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF Destroyer na JS Yudachi DD-103 nitong Lunes sa Philippine Navy Headquarters. Nakutuon ang talakayan ng dalawang opisyal sa usaping mapatatag ang bilateral relationship ng Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagtugon sa mga suliranin patungkol sa maritime security. Ang matagumpay na pagbisita ni Commander Toshio sa Pilipinas ay sumasalamin sa magandang samahan ng dalawang bansa na mas pinatibay pa sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga kaalaman sa makatutulong sa regional stability at pagsulong sa kapayapaan, partikular sa Indo-Pacific region.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pangunahing prioridad ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatang pandagat sa pinakabagong survey na isinagawa ng SWS. Narito ang detalye mula kay Seaman Second Class Christian Roda, Philippine Navy, ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinakita ng pinakabagong social weather station o SWS survey na mas nais ng karamihang Pilipino na ipagpatuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang higit na mapangalagaan ang karapatan ng bansa sa ating karagatan. Batay sa second quarter 2026 survey, 45% ng mga respondent ang nagsasabing ang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP ang pangunahing prioridad sa pagtatanggol sa maritime rights ng Pilipinas. Sumunod dito ang pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa mga kalyadong bansa sa pamamagitan ng joint exercise, capacity building programs at iba pang hakbang na naglalayong palakasin ang seguridad sa rehiyon. Ayon sa strat-based group, ipinakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagpapatuloy ng mga programa sa modernisasyon ng pambansang depensa, kabilang ang pagkuha ng mas makabagong kagamitan at pagpapalakas ng kakayahan ng mga pwersang pansiguridad sa pagtugon sa iba't ibang banta sa karagatan. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang pagkuha ng mga modernong barko, sasakyang panghimpapawid, radar systems at iba pang kagamitan upang higit na

0: papahusay ang kakayahan ng sandatahang lakas sa pagbabantay at pagtatanggol sa soberanya, integridad ng teritoryo at lehitimong karapatan ng Pilipinas, kabilang ang mga nasakupan nito sa West Philippine Sea. Mula sa MOU NCR, si Manseken Christian Roda, Philippine Navy, na nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Samantala, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang sugatang tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal bilang pagkilala sa kanilang katapangan sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Western Command Headquarters, personal niyang kinamusta ang kalagayan ni na Seaman First Class Underwater Operation Operator Carmelo Abalye at Private Eric Lasida na nasugatan sa naganap na komprontasyon sa West Philippine Sea nitong Lunes. Bilang pagkilala sa kanilang serbisyo, iginawad sa dalawang sundalo ang Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 piso na Special Financial Assistance bukod pa sa mga benepisyong maaari nilang matanggap mula sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Malacanang, patuloy na kinikilala ng pamahalaan ang katapangan at sakripisyo ng mga sundalong nagbabantay sa teritoryo ng bansa. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nangunguna sa pagtatanggol sa soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
4: Mainit na tinanggap ng Philippine Navy ang Defense Attaché of Canada to the Philippines na si Lieutenant Colonel Jason King nito lamang nakalipas na 20 ng Hulyo sa Headquarters of Philippine Navy. Pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Veleta, Philippine Navy, ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat, ang pagsalubong kay Lieutenant King kung saan ibinahagi niya ang pasasalamat sa opisyal sa dedikasyon at mga kontribusyon nito sa Pilipinas upang mapalakas ang defense cooperation ng bansa at Canada simula pa noong taong 2023. Ang pagbisita ni Lieutenant Colonel King sa bansa ay nagpapatunay lamang na ang Philippine Navy ay patuloy pa rin sa pagtatatag ng magandang ugnayan sa mga karating bansa at mapalakas pa ang layunin nitong isulong ang kapayapaan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Samantala, nagsagawa ang Naval Command Northern Luzon sa pamamagitan ng Naval Reserve Center Northern Luzon, Civil Military Operations Unit Northern Luzon at Cyber Warfare Group Northern Luzon ng isang Youth Awareness Drive para sa humigit-kumulang 200 Naval Reserve Officers Training Corps students ng Pangasinan Merchant Marine Academy sa Dagupan City, Pangasinan. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa kahalagahan ng West Philippine Sea at sa lumalaking banta ng mga panganib sa cyberspace. Tinalakay sa programa ang legal at estratehikong kahalagahan ng West Philippine Sea sa pambansang seguridad at soberenya ng Pilipinas, gayon din ang responsabling paggamit ng internet upang maiwasan ang mga cyber threat tulad ng online scams, phishing at misinformation. Ayon sa Philippine Navy, mahalagang maipabatid sa mga kabataan ang tamang impormasyon tungkol sa mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad at mas umahikayat silang maging mapanuri, responsable at makabayan sa paggamit ng digital platforms. Bahagi ng naturang programa ang patuloy na civil military operations ng Philippine Navy na naglalayong palakasin ang kamalayan, pangkabataan, itaguyod ang pagiging responsabling mamamayan at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng publiko sa pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at pagtatanggol sa pambansang interes. Ang oras sa buong Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
6: Iyan naman kayo.
7: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat
6: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: At tayo nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mahigit 234 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasa bat ng Naval Command Western Mindanao. Balitang hatid ni Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas sa Muanga, Sibugay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagbigay ng malaking dagok laban sa legal na kalakalan ang Naval Command Western Mindanao na makumpiska ng mga tropa nito ang mahigit sa 234 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyong may dayuhang tatak sa karagatan ng Lutangan Island sa bayan ng Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Ang kontrabando ay binubuo ng 1,436 na master cases at 55 rim na mga sigarilyong Noverlin at Busco kasama ang dimotor na bangka na ginamit sa pagbibiyahe ng mga ito. Ang mga nasamsam na item ay binigay sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa kaukulang legal na disposisyon. Ang pagkakakumpiska ay nambulabog sa isang malawakang operasyon ng smuggling na nagbabanta sa mga kita ng pamahalaan, legal na kalakalan at sa seguridad na mga rutang pandagat ng Kanlurang Mindanao. Ipinapakita nito ang matatag na determinasyon ng Naval Command Western Mindanao na ipaggait sa mga ilegal na mangangalakal ang kalayaan na samantalahin ang mga karagatan ng rehiyon para sa labag sa batas na pakinabang. Sa ilalim ng pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., ang Naval Command Western Mindanao ay nananatiling walang humpay sa pagtatanggol sa mga hangganang pandagat at interes sa ekonomiya ng bansa. Marin at malinaw ang mensahe na hindi kailanman magiging ligtas na daanan para sa mga smuggler o magpupuslit ang katubigan ng Kanlurang Mindanao at ang bawat pagtatangka na gamitin ito para sa ilegal na kalakalan ay harapin ng mapapasyang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Samantala, pinalawak ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Meteorological at Oceanographic Center ang kaalaman at kakayahan nitong sa larangan ng meteorology, oceanography at marine science sa magkahiwalay na professional engagement sa Joint Typhoon Warning Center at Hawaii Institute of Marine Biology kasabay ng paglahok sa Rim of the Pacific Exercise 2026. Pinangunahan ni Captain Romel Marcelo R. Panol, Philippine Navy General Staff Corps, ang commander ng NavMetoc, ang pagbisita sa JTWC kung saan tumanggap ang delegasyon ng komprehensibong briefing hinggil sa tropical cyclone monitoring at kalagahan ng tumpak na weather forecasting sa pagpapahusay ng navigational safety, operational readiness at disaster response. Samantala, bumisita rin ang delegasyon sa Hawaii Institute of Marine Biology sa Moku'olowe Island kung saan nakipagpalitan sila ng kaalaman sa mga eksperto tungkol sa marine biodiversity, coral reef conservation, coastal resilience at siyentipikong pananaliksik para sa pangangalaga ng yamang dagat. Ayon sa Philippine Navy, ang mga naturang engagements ay nagpapalawak sa kakayahan ng hukbong dagat sa paggamit ng makabagong agham at teknolohiya habang pinagtitibay ang international na kooperasyon sa larangan ng maritime domain awareness, environmental stewardship at maritime security.
6: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Nakibahagi ang Naval Forces Central, Philippine Navy, sa Tanberet Run 2026, isa sa mga tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, na ginanap sa Camp Lapu-Lapu, Apas, Cebu City. Bitbit ang temang Run with Purpose, Serve with Heart. Layunin ng charity Run na isulong ang physical fitness, pagkakaisa at malasakit habang nagtitipon ng pondo para sa mga sugotang sundalo, pamilya ng mga nasawing kawal, mga ulilang anak ng mga bayani at mga kabataang nangangailangan ng suportang pang-edukasyon sa loob ng Area of Responsibility ng Visayas Command. Pinangunahan ni Commodore Joselito E. De Guzman, Philippine Navy, ang commander ng Naval Forces Central, kasama ang mga opisyal at enlisted personnel ng unit, ang aktibong pakikilahok sa naturang programa bilang pagpapakita ng suporta sa makataong hatikain at pagpapatibay ng ugnayan ng iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Naval Forces Central, ang kanilang pakikibahagi ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng Philippine Navy sa pagsusulong na pagkakaisa, malasakit at nation building sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapalakas ng civil-military relations at nagbibigay pugay sa mga sakripisyo ng mga naglilingkod sa bayan.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
3: Samantala, pinalakas ng mga opisyal at tripulante ng BRP Ramon Alcaraz PS-41 ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga medikal na emerensiya matapos matagumpay na makumpleto ang basic life support refresher training sa Naval Station Apolinario, Halandoon, Barangay San Miguel. Pinangunahan ng mga medical professionals ng Naval Station Apolinario, Halandoon, ang pagsasanay na naglalayong paigtingin ang kamalayan, kasanayan at kumpiyansa ng mga kalahok sa pagbibigay ng agarang life-saving interventions. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawang hands-on exercises, ang tamang cardiopulmonary resuscitation, pamamahala sa foreign body airway obstruction at iba pang mahalagang emergency response procedures na mahalaga sa sitwasyong nangangailangan ng mabilis na aksyon. Ayon sa Philippine Navy, ang patuloy na pagsasanay ng mga tauhan ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng mataas na antas ng operational readiness at kakayahang magbigay ng agarang tulong medikal sa dagat man o sa kalupaan habang iniintay ang mas mataas na antas ng pangangalagang medikal. Sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na pinatitibay ng Philippine Navy ang kahandaan ng mga tauhan nito na tumugon sa anumang sitwasyon na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng kapwa.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
4: Samantala, nakibahagi ang Naval Forces Central, Philippine Navy, sa serye ng mga aktibidad bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang photo gallery, static display, information and education campaign, coastal cleanup at pakikiisa sa nationwide simultaneous blowing of ship's horns bilang simbolo ng patuloy na paninindigan ng bansa sa pagtanggol sa mga lehitimong karapatan nito sa West Philippine Sea. Nagsagawa rin ang NFC ng static display sa SM City Cebu mula 11 hanggang 22 ng Hulyo, habang isinagawa ang coastal cleanup sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City. Nagtapos ang pagunita ng flag raising ceremony sa Plaza Sugbo, Cebu City noong 13 ng Hulyo na dinaluhan ni Department of National Defense Secretary Gilbert C. Teodoro Jr. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang kamalayan ng publiko at pagtibayin ang suporta sa pagtatanggol sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Sa karagdagang balita, nakiisang Naval Forces Central ng Philippine Navy sa isinagawang fluvial procession ng imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje bilang bahagi ng pagdiriwang ng 400th taon ng pagdating ng banal na imahe sa Pilipinas at 100th taon ng canonical coronation nito. Isinagawa ang fluvial procession mula Metro Ferry Pier sa Lapu-Lapu City hanggang Pier 1 sa Cebu City sa pangunguna ng Stella Maris Apostleship of the Sea ng Archdiocese of Cebu. Bilang suporta, nagtalaga ang Naval Forces Central ng BRP Enrique Jurado PC-317 upang magsilbing escort vessel ng banal na imahe at tiyakin ang ligtas at maayos na paglalayag ng mga sasakyang pandagat na lumahok sa prosesyon. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng kanilang pakikiisa na suportahan ang mga gawaing pangkomunidad at panrelihiyon habang isinusulong ang ligtas at maayos na operasyon sa karagatan. Binigyan din ng Naval Forces Central na patuloy nitong makikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang seguridad sa karagatan at masuportahan ang mga tradisyong nagpapalakas ng pananampalataya at pagkakaisa ng mamamayan. Ang oras sa buong Pilipinas, 46 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas.
20: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: At tayo po'y nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang Command Inspector General ng Naval Command Northern Luzon o NCNL sa headquarters ng Marine Battalion Landing Team 8 sa Badok, Ilocos Norte. Kasama sa aktibidad ang talk to troops at safety inspection para sa mga tauhan ng batalyon. Layunin ng pagbisita na suriin ang pagsunod ng MBLT-8 sa mga safety protocols, fire prevention measures, occupational safety and health standards, at maayos na pangangalaga sa kampo. Ayon sa MBLT-8, mahalaga ang pagpapanatili ng disiplina, kahandaan at kultura ng kaligtasan upang matiyak ang pagiging handa ng mga Marines sa pagpapatupad ng kanilang mga misyon sa pagtatanggol sa Northwestern Luzon Frontier. Patuloy namang pinaigting ng MBLT-8 ang mga hakbang upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at mission ready na kapaligiran para sa lahat ng tauhan.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas.
20: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Samantala, bilang bahagi ng paggunita sa kanilang ika-48 Battalion Activation Day, matagumpay na nagsagawa ng bloodletting activity ang Marine Battalion Landing Team 8 nitong Hulyo 20 ng kasalukuyang taon. isinagawang aktibidad sa headquarters ng MBLT-8 sa Badok, Ilocos Norte sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter. Nakibahagi rin sa makataong gawain ang mga tauhan ng 56 Infantry Battalion ng Philippine Army at ng BFP Badok Fire Station upang mabigay ng dugo para sa mga nangangailangan. Ayon sa MBLT-8, layunin ng aktibidad na isulong ang diwa ng malasakit at serbisyong publiko kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng batalyon. Binigyan diin din ng Marine Battalion Landing Team 8 na ang tunay na paglilingkod ng isang marino ay hindi lamang nasusukat sa pagtatanggol sa bansa, kundi pati na rin sa pagtulong at pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng mga makataong programa.
20: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Sa Mandala, nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea na ginanap sa Ilocandia Cultural Center sa Batac City, Ilocos Norte. Dinaluhan din ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga paaralan at iba pang sektor. Layunin ng dialogo na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Muling igiit ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pangangalaga ng pambansang soberanya. Ayon sa MBLT-8, patuloy itong makikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang isulong ang kamalayan pangmaritima at ang sama-samang pagkilos para sa isang ligtas, matatag at soberanong Pilipinas. Binigyang diin din sa dialogo na mahalaga ang pagkakaisa at pakikiisa ng bawat Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes at soberanya ng Pilipinas.
20: Bumbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Samantala, mainit na tinanggap ng Philippine Navy sa pangunguna ni Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma-Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy, si Swedish Defense Minister His Excellency Paolo Johnson sa kanyang pagbisita sa Navy Headquarters nitong Miyerkules. Sa pulong, nagpasalamat si Vice Admiral Espeleta sa Swedish delegation at kinilala ang matatag na ugnayan pang depensa ng Pilipinas at Sweden. Bahagi ang pagbisita sa tatlong araw na official visit ng Swedish Ministry of Defense sa bansa mula Hunyo 22 hanggang 24 na naglalayong palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Ayon sa Navy, sumasalamin ang nasabing pagbisita sa patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang ugnayan ng pangdepensa sa Sweden bilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific.
20: Bumbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Hinihikayat ng Philippine ng Personnel Management Center Philippine Navy ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
3: Kinakailangan ang mga aplikante ay may tamang educational background, physical at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
4: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
3: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang Personnel Management Center Philippine Navy Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center Philippine Navy.
4: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo at maglingkod sa bayan maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
0: Bumbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy. Huya Sir!
4: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa.
3: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman Second Ryle Andrew Kaase, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
4: At ako naman po si Apprentice Seaman Journalist Ralph A. Gonzalez, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang uno sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Laging hanggang sa susunod na mga programa.
3: Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
21: 738.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot?
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
11: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
12: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
13: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
12: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
14: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
12: Mas mabilis na ang benta ko.
15: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
16: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
17: Sa panahon ng

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Hello, great day mga ka-AI, mga ka-bosses, sa lahat ng guro, estudyante, negosyante, manggagawa, creators at bawat Pilipinong ayaw mapag-iwanan sa mabilis ng takbo ng artificial intelligence. Welcome sa episode 48 ng AI Talks with the Voice Master. Yay! Grabe ang bilis ano. Anyway, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. At mga ka-AI, ito na ang huling episode ng ating Season 4. Kung maaalala ninyo, sa episode 47, naging malawak ang usapan natin tungkol sa AI at sa vision natin para sa 2030. Noong nakaraang linggo, nag-reflect tayo ng malalim sa Tagaytay matapos ang mahaba nating pag-iikot sa iba't ibang panig ng mundo, no? Pero ngayon, balik studio na tayo. Nandito na ulit tayo sa Creative Voices Studio. Nandito na ulit tayo sa ating headquarters sa Makati City, Philippines. Back to work na po tayo, back to reality, at back to our real mission. Maganda ang maganda ang maglakbay at syempre mamangha sa asenso ng ibang bansa. Pero walang silbi ang lahat ng nakita natin kung hindi natin iuuwi ang mga aral para i-apply dito sa Pilipinas, di ba? Hindi katulad ng iba, abroad na abroad, pero hindi ina-apply, alam niyo yun? Alam naman nila yung sistema, kultura at yung magandang governance sa ibang bansa, pero imbes na gamitin yun, ginagamit sa pansariling kapakanan. Kaya sa episode na ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi na tayo puro technical at hindi na tayo puro hula kung ano mangyayari sa 2030. Ang tanong natin ngayon ay, ano ba talaga ang ginagawa ng Pilipinas sa AI ngayon? Hindi natin pinag-uusapan ang plano, ang mga susunod na summit o ang bagong memorandum. Ang tanong ay, ano ang aksyon? Ano ang aksyon? Habang nagmi-meeting tayo, may ibang bansang nagtatayo na ng data centers. At habang nagbubuo tayo ng technical working group, sila nagsasanay na ng milyong-milyong estudyante at mga manggagawa. Ito kasi masakit na katotohanan eh. Mas mabilis pa tayong gumawa ng regulasyon kaysa sa mismong teknolohiya. Gusto nating kontrolin ang industriyang hindi naman tayo ang nangunguna. Diba? Parang tanga lang, diba? Gumagawa tayo ng batas para sa teknolohiyang pag-aari ng iba. At hanggang ngayon, user pa rin tayo. Subscriber, customer, taga-click. Kaya mga ka-AI, hindi tayo magiging AI leader dahil lang marami tayong batas.